0: Gabi na, karoon ang ato balita sa sports. Uban sa atong sports analyst, ang international boxing judge, kasama Edward Ligas. Linya na to karoon, kasama Edward, maing buntag.
1: Bayong nga buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, gihatod ganyo sa DTX 500. Giangkon ni kanhi WBC featherweight champion Mark Magnifico magsayo na napildi gud siya sa iyang away kontra ni Andres Cortez ni adtong adlaw nga Domingo. Nagkanayon si magsayo nga murag wala kayo siya sa kondisyon, no, sa maong away og misaad sa iyang mga fans sa tibuok kalibutan, labi na sa mga bulanon nga maninguha siya nga mudaog, no, sa maong sunod niya nga away. Kay numduman nga si magsayo na ana sa Zupa boxing promotions o dako usab siyag na dawat ni adtong iyang away kontra ni Cortez, Andres Cortez, sa maong away ni adtong aging Domingo. Si magsayo tungod sa iyang away dito sa dito nakabase na siya sa Amerika, daghan na sab kinig na pundar, no, sa iyang iyang kita sa pagpamuksing bisan pa man tuod sa mga pagsaway nga gibuhat dia sa mga netizen sa social media. Nagpasalamat si magsayo ang at least naman, no, nakapundar siya pinaagi sa pagpamuksing. Arita sa basketball, posible imbestigahan sa Senado ang Gilas Pilipinas, no, human kini nga kini makadepensa sa ilang titulo dito sa Asian Games. Kay numduman nga ang Gilas Pilipinas maoy champion, no, sa Asian sa basketball apa ni adtong adlaw nga Bernes gipildi sila sa Bahrain, pagka Sabado midaog sila kontra Kazakhstan, apa ni adtong Lunes ang China may ilang kontra diin gilubong sila og 44 puntos na namasin in town ang coaching staff. Apil na si coach Tim Kwon nga makuha nila ang 37 points sa unta nga pagkalubong, apan 44 maong wa na gyud sila makasud sa quarter finals og na bowed out na sila, napalagpot sila isip depending champion. Si Senador Bunggo nasagmuyo sa performance sa Gilas bisan pa man sa suporta, no, gihatag kini sa gobyerno nga maoy maong posible nga imbestigahan kini sa Senado. Kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga daot ng mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon na dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto, og sikreto sa mga gwapo. Gikan diri sa Dakbayan sa Naga, kauban ako si Mayor Balchong, kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Alamen!
2: Radyo Mo Nationwide.
0: Salamat kay kasama Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Niya ato sa pasalamatan ni Sir Jojo Bapo din sa Talisay. Kayahang nagian kining usa ka disgrasya din sa may SRP. Kaganina ang mga pag-alas 7 gid sa buntag, entrada din sa may tunnel nga nag-involve kini og usa ka scooter nga motor. Niya usa sad ka auto nga Wigo. Imaniho ni usa ka babay. Kaangkon og pangos ang amahan og anak nga nagmotor. Diyan tira ba taon di ining angkas aning batan-on? Uman sila na saghiran o nabag-iran ining auto. ang kontawnig mga pangas-pangos sa iyahang mga bukton o sa iyahang mga tuhod. Salamat kay Sir Jojo sa paghatag pod sa maong impormasyon. Jojo abapo din ha sa Talisay. Iyang naagian kining maong aksidente pasado alas 7 karong buntag. At tangi po ninyo karong taw-taw na pagbalik na attorney Rufil Fernandez Banyo para ipadayo na yung mga isyo o mga komentaryo o guban pang mga balita. Panako din sa control kasamang Cases Mania. Nems Quiñones at Gerald Albio. Sa kasama niyo, Radio Man Kent Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:07 na.
3: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
7: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, ipik tibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human o gaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement, mapalit lang o 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa abang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika. Tika sa inyong mga lugar.
2: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: sell your account ng Hinebra products. At i-claim ang premyo sa partner outlet test Shally na!
1: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. For DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
3: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
4: ISO certified, world-class quality.
5: Hindi na

0: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo ko nga nakadaog kong 2000 sa Mayugisik Bitbit sa Sirte. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat ay Mayugisik.
1: Ako si Leonida Mabaga Wajog ko gadahom nga makadaog ko og 2000 sa Mayugisik. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat Mayugisik.
2: Ako si Maribeth Fernando, nalipay yun kaayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa Biogesic Bitbit sa Swerte promo. Gamito na ako ni para palit og bugas og pambayad sa kurente. Daghang salamat, Biogesic.
3: Ako si Gemma Villasuena. Wajud ko makadaog nga makadaog ko og 5,000 sa Biogesic Bitbit sa Swerte promo. Gamito ko ni akong daog para sa mga pamugas, para sa mga tambal. Daghang salamat, Biogesic Bitbit sa Swerte promo. O sa IFM o sa DYS.
4: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
5: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
4: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
6: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata, unya na nga tulpa.
7: Fix it with Alnex.
8: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
7: Fix it with Alnex.
8: Source, RQVIA PMDI 2S 2025.
9: Unilab quality yan.
8: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCl Clorphenamine Malate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hey! Kidney care time!
3: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
4: Okay, so nga nagka-kidney stone o magka-UTI?
3: Sa sige na ako kaugparat, nainom na kong soft drinks o sa junk food.
4: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
3: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
5: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
9: Atong atak na mahigala alas sa 8:18 na sa atong uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Ato tagay pagtagad mahigal tuduga mga isgutanan karong buntaga. Ha? Ang nahitabo kagahapon mga kaigalaan dito sa Senado atong balikan mga suking tigpaminaw. Medyo intelektual ka ito mga panghitabo kagahapong adlaw, no? Anindot kayo mga suking tigpaminaw o niya atong i-evaluate rong atotaon ang atong duga mga discussions labot ani. Kay doon na tayo dagha mga napupo no, sa mga panghitabo kagahapong adlawa mga kaigalaan. But before ana, ato sang paminaon sa kasamang Lailin Rabanes Arigadas ron ha, aron nga ma-check sa nato mahigala ni mga winners ron. Kinsa ni mga nasakpang na minos DYHP busam kadaot mga palipay gikan sa itong Sibianan.
11: Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa. Kini ang tingog nga inyong gihulat.
9: Okay, so dili pata mahigala mo balik sa atong hisgutanan sa Senado. Aris ata sa mga nakadawat o mga pahalipay. Kaya nasakpang naminaw sa DYHP o IFM. Busap magkadawat mga pahalipay gikan sa itong Sibianan. Nasuli niya karoon si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
12: DYHP. Aramel Report.
13: Mayong buntag ka sa mga regimen ito ni Rufiel, mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw ni itong stasyon, DYHP. Live kita karon sa Talisay City, dilay na sa Masay City, makarawat sa itong mapahalipay, nga bugas of chorizo! Isi pa salamat silang kanunay pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Mokhtar Abdulkader, Jeline Javiliana, Lucero Gonzaga, Rochelle Secretaria, Glenn Fernandez, Tata Mindis, Melencia Artado, Desimi Vinte. Agora não sei que assim que tem essa DYHP. Data, salada, salida, DYHP.
9: Okay, salamat Lailin Rabanes Arigadas sa mga report. Salamat sa mga nasakpan na minos DYHP. Asa naman to si kasaman Julius Balilig Edulbi. Alang sa atong exercise sa kabuntag.

0: Okay, daghang salamat Julius Balilio sa mga nasakpang na minaw sa IFM o DYHP busan na kanon ng palipay gikan sa atong Sibianan. Thank you, thank you, thank you. Oga, tagantag pagtagad mahigil itong duga mga iskutanan karong nga buntaga. Arita sa mga panghitabo sa impeachment trial kagahapong adlawa. Pero sa pikas bahin mga kagalaan, di pa tamo adto sa impeachment. Labihan ka kuan man eh intellectual kining mga discussion sa to. Atong ipaningkamot may gala masabtan sa tanan. Pero gamay lang kani may sa man nasakpan ng kabit-kabit dai. Asa man tong video dong? Ano man to na kuan na dong? Tanawa ko no dong. Unsa man ning kuan ano nakagubot man eh? Bi kani kani. Uy, ano man ning kuan man? May audio ni. Uy, hala.
1: Sige pa.
0: Hala, unsa man ni? Nasakpan sa kabit? Oh. Kuyawa ni kalaki. Bana nasakpan sa sawa? Uy, hala.
2: Sige lang! Sige, papigyan mo!
0: Uy, ula!
1: Awa ka niya, pahugawsa ko!
2: Awa niya!
0: Ala! Nasaktan niya sa asawa ni Kabit?
2: Awa niya, awa niya! Awa
0: ka! Lain na po ni piting gumuta ni kalaki ha! Oo, ito na! Uy, si pamalikas ni Mang Higa na! Ang sama ni kalaki ha! Uy, ula! Ang sama ni... Karambula naman eh! Piting karambula! Ano sa maning kalakiha di ay nga kuan? Ang iyang kuan di ni, ba na nasakpan sa asawa?
3: Istorya mo yan sa lagpaayos.
0: Ang asawa ni buak sa windshield sa ilang sakyan? Sakot kay asawa eh.
2: Wala!
1: Ha? Yawa!
0: Uy, hira.
1: Awa ka di, pahugaw sa ko. Awa na.
0: Abatan mo naman niyan. Kuan po, niyan kabit-kabit.
2: Awa na, awa na. Yawa.
0: Ito na, ito na. Bitad na. Uy. Asawa ni buak sa windshield? Uy! Hala, nagkagubot na! Ito na! Uy!
4: Ako, si G. Saikon.
0: Motos siyang asawa? Motos asawa?
1: Sige,
0: no?
1: Sige, sige.
0: Ibuak ang kwan. Bildo nila sa ilang multikab.
1: Kapit
0: mo na, sir. Dapat bang! Ito na! Sigubutan ni kabit-kabit lagi, eh.
1: Sige, papigyan mo!
2: Awa, Dick!
1: Awa ka, Dick! Pahugaw sa ko!
2: Awa na!
0: Ito na!
2: Awa na, awa na!
1: Awa ka! Awa ka!
0: Gubuta ni kalaki, ha?
4: Pahugaw sa ko!
2: Siyempre, awa!
1: Sabangit!
2: Ipahagaw! Bukis ni
1: pahugaw!
0: Gubuta ni kalaki, ha? Ay, naunsa man yung mga... So ang asawa mo inibuak ining windshield sa ilang sakinan kay galagot siya nga gihaton-haton ang kabit sa bala.
3: Bitaw wala man sila nagsilang wala na ayos.
1: Uy wala na kung ipuha.
2: Wala. Ha yawa.
1: Awa ka ni pahugaw sa ko.
2: Awa na.
0: Batan-on na ni kabit. Oho.
2: Awa na, awa na, yawa.
0: Ito na, multikab man ng ilang kwan. Gubuta ining nani. Ay, sakpan man din ang banad. Ay nga, kwan. Ito na. Ah, sige, gamay lang ha. Standby lang sa uman lamang sa pipila ka mga mahinungdan ng pahinomdom. Alas 8.26 na.
5: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
7: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
8: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sipig computer.
9: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
7: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
8: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
10: Available na sa Mercury o mga suking butika.
11: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
12: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
11: Vertigon! Balik ka Optic adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
13: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years. With proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3. Tunay, natural, at original.
17: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
18: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserved na deserved yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. It's Billy Francis.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
4: Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors.
3: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom. United
5: Home. Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Celebrate the best birthday ever with
1: Go. Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galas 8:32 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: So arita, atong isgutan may galang na hitabo kagahapon dito sa impeachment court. Atol mga higalas pag-imbitar ni ining Amici Curie nga sila si former Chief Justice Artemio Panganiban, former Chief Justice Renato Puno, o si Associate Justice Adolf Ascuna.
3: Straight to the point.
2: Dita lang kayo i-discuss ng kandabide kaya wag mo gusto maabot dito mga kahigalaan. Padara man sa mga higalas ang written nga opinion. But mas maayit na tugdo agad kaya rin mapangutan na, diba? Ha? Makapangutana, maka-appeal sa Q&A ang atong mga kinimo mga kwan, mga amici curie, ha? So mao ning hitabo atong tagag pagtagad, no, ang ila mahigala mga pamahayag kagahapong adlaw tagsaon ta ni. So ato lang isgutan kining tulo, ha, si Artemio Panganiban, Chief Justice Artemio Panganiban retired Chief Justice Renato Puno og Associate Justice Adolf Ascuna, mga higala. Now, pulos ni mga retired justices, si Puno o si Panganiban, pero kini si Ascuna, associate justice, pero bugat ni. Nganong bugat? Siya mao'y usa sa mga framers sa 1987 Constitution.
3: Straight to the point!
2: Mo'y dunay gibugaton si Ascuna kay siya mao'y usa sa mga framers sa 1987 Constitution. Labos na ng siya nagsuwat sa Article 11, kining impeachment. Mo'y nakabugat na ni Ascuna rin. So, unsay ilang nahitabo atol at the time sa ilang pagtapok, sa ilang pag draft ini maong konstitusyon kasi siya may nag-draft yun. Ha? Mo'y nakabugat na ni Ascuna, may gala. Kata rin pagtagad, ano na, pero sdili pa, kining a portion of the galato may gala sa Life Extension Vitamin D3, mga nabuhi sa tagamay. Kaya ang regular na higala nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang pagpaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa bumayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa nimo sulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama mahigala sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building o sa Consolacion dito sa may Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kasaga, Consolacion, fronting nga Jollibee.
3: Straight to the point.
2: Okay. Og unya, kinisag nga portion may ganatod ganato ni ining Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinae o kolon. Kini aron malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps o nay motubo sud sa atong tinae og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kahaan labing seryoso masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kolon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatag din kinig kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number 1 nga kulon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkulag ka ko sa kasasye, imong isagol sa kabasong tubig, imong ishe kung mayo, kutawan mayo o unya, imong imnon. Mas epektibo pa yun kung atong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
3: Straight to the point!
2: Atong tak na las 8:36 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Now, kining mga legal opinion sa Amici Curie, Friends of Court, legal opinion nila ni mga higala, upat ni sila gyud ang giinbitar but tulura ang nitunga o tulura ang naka-appeal sa question and answer portion.
3: Straight to the point.
2: Kining maong mga Amici Curie, pulos mga dunay mga nindot nga mga kuana, punto, mga sukintig paminaw. Pulos mga banggiitan, of course, mga former Chief Justice gud sa Supreme Court, although mga tiguang na mga higala, si Justice Panganiban medyo murag lipong-lipong pa kuno to siya, na jetlag pa kuno siya mga kahigalaan. Ikan pa tog biyahe mga sukintig paminaw og nihangyo magani to nga kutob sa alas 3 mga higala sa hapon, muundang na siya. Sa atong himay-himayon kining mga pamahayag, ining mga amici curé, no? Ang opinion mga kagalaan nila ni Davide, Panganiban o ni Puno, medyo magkapare-pareha, pero sa Q&A dunay mga kalahian na. Dunay mga kalahian na. Nga ang pag-ihap naa mahigala sa ang 2/3 votes base mahigala sa members present. But ang kang Puno dunay mga pagpatinaw niya dito. Sa Q&A na naklaro na mahigala unsay boot niya ipasabot. No? Unya, ang kang askuna mo ay ni stand mga kagalaan nga ang 2/3 votes base ka na sa all members of the Senate. All means all. Atun pang askuna. Pero kining tulo nga dito nakasinabot sila o ako uyon kong dako sad. In fact, nag-ingon ako sa una pa nga kanang 16 number 16 is not an immovable number. Because it will depend on the denominator. So, kana bang 16 for conviction, mausab-usab ba na? Ako may pangutan on mausab-usab, di ba? Ako na nang gidiscuss, mausab-usab din na, kaya depende na sa denominator. Kung 24 ang denominator, ang 2/3 of 24 is 16. Pero kung mausab mahigala ang denominator, ibutang ta 20 ang denominator, o imong kwintahon, pila may 2/3 sa 20. Na ang mga higala sa 13.33. Ha? So sa ito pa, mausab siya. Kung 20 lang ang base nga atong inicompute na to. Pero kanus aman, mausab ang base. Muna na kong question actually. Muna na kong question. Dili mo na basta-basta lang ha. At least nagkauyon ang mga justices, ang upat ka mga justices, nagkauyon sila nga, mausab, ginadili na 16. That's why, ang atong constitution, wala ibutang 16 ang mag-convict. Unsa may ibutang? 2/3 of all its members. Pero ang dakong pangutana, kanus aman, maibanan ang membership so that we can now start to compute the 2/3 votes. Kanus aman nga dunay vacancy. Mao na magunay dakong pangutana. Ha? Mamunay na akong pangutana. Ang vacancy sa framer sa Constitution, niinin lang tulungan dito, si Askuna naman mong kauban yun sa pagsuwat sa 1987 Constitution, manang bugat. Bugat mahigala ang opinion ni Askuna kasi sila may dito. Labos na lang siya mo'y nag-draft ani, kining Article 11, nga naadiha, nabutang ang impeachment. Ha? Kanto sa Untas Davide mahigala, appeal man sa framers kasi ito, huwag lang mo ito nga, ikaduha, dili sa may nagsuwat sa Article 11, lahi itong kang Davide. Kanin kitas ko na. Ikatulo, lahi ang opinion Davide sa una, o karon. Mura nin kang Davide mahigilag, dipindi kinsa yung mga subject sa impeachment. Ang ato, mangun ano ba nga, ang balaod, yung bisag kinsa yung subject. Kaya muntang kasabot, karon si Sarah may subject sa impeachment, pila man yung 2/3. Ini kasunod kinsa ilang subject sa impeachment nga consistent ka ba? Ang kang Davide mahigala lahi itong iya kay ang subject sa una si Sirino lahi iyang stand. Karon lahi iyang stand. Sige na lang no pero medyo kwan. Kanang mubarog yung kabo. Nga naman balaod ba ni? What will happen in the future kung atong binuangan ang pag-interpret karon? Because we are not talking only of Sara Duterte. We are talking of the Constitution and we are talking of the future incidents kung kinsa pa isunod niya i-impeach. Kay kung pasagda ni Miguel Delicado man, magamahanan man, ngilngig kayong explanation ni Askuna nga mo'y nagsuwat yun sa Constitution under Article 11. Nagituyo na nga lisod. Tungod kay, i-balance ba ni mo ang mga tao nga nibutar ang tawhana aron mabutang diha o kinahanglan niya mutang-tang siya sa super majority po yung mutang-tang niya Enriken. Ha? Muna gituyo nga 2/3 votes aron super majority ang mutang-tang because gibutang ba sa katawhan. Kuya o kay explanation niya ining mga justices nga dito, ang pinaka-sharp panghigala o explanation, pinaka-dunay legal basis, Askuna yun. Ha? Si Askuna mahigala. Kay bisag usahon og hatag og hypothetical question, tubag ni nay. Lahi man ning kang bisag mo kang kapanganiban, ganay mo kaingko mo nya jet lag pag inis panganiban. Kaysa bisag ko nog 24 maghatag

0: mga justices man sa Supreme Court, pero tingali po sa iba, itong katiguang ano ba sa iba, no? Nagikan siya ni biyahe, may galami, angkol sa siya nga, na jet lag pa kuno siya. Ang kang asko na may nilingig ang pagkatubag, hindi, kaya misigit pangutana o hypothetical question, panalitan o mamatay, lahi ang mamatay ha, o lahi itong na-stranded lang. Kaya ang dakong pangutana mo nga na, bisan ako, nag-discuss ako ana, nga dili na constant 16, because that number 16 is changeable. Why? Because mag-agad siya sa denominator. But ang denominator nga 24, kanus aman ang vacancy? That's the big question there. Ang muna, ang giingon ni Askuna, o ang atong constitution may galang, siya may framer, kanus aman, kung doon na rin mamatay, doon na may galay mo resign, o doon na rin ma-expelled, by way of expulsion, mga kagalaan. Pero ang pag-expel ni mo, o senator, or even congressman, kinahanglan sa 2/3. Nga buto. Sa dahang ipangutanas, Askuna, dahi, panalitan, o trisin na lang kabuok, kay nangamatay ang tanan, ibutanta, nangamatay, di, ang 2/3 sa tisi, pag ingon dusi, grabe ka sharp niya, Askuna, ako bantayan ha, pag ingon dusi na lang, wala na, because there is no quorum anymore. They cannot do business. Muna ngilingig kayong pagkatubag. Ha? Dili, pwede pariha sa kang panganiban nga, bisag duha na lang mo, o saan mapag-quorum? So ako ang ipantayan, gagahapon may galakin sa'yo pinaka-sharp nga mutubag si Askuna. Muna, kung gusto ta ko dito pa sa Davide, tanawang to, inanak pa ba ka-sharp sa Davide sa iyang pag-preside sa una? In fairness, Davide ha, sharp na sa Davide sa nahimusang presiding officer kaniadto. Amot ka karon nga, nagkatiguang na. But si panganiban lagi, kina jet lag pa man, dili kayo taka-expect. Nga ni iningon siya nga, nag-restress kung umundang na siya. Pero si Puno, mga kaigalaan, kuya, sa ning kang Puno nga explanation, medyo nasa tunga-tunga, pero doon na siya gi-explain sa Q&A na. Sa Q&A na, nga kaning mga senator judges nga nangapriso, ha? Nga naman nagtagaan sa mga devices na eh? Nga naman nagpamonitoron sila, tagaan sa laptop kusod. Aron makasabot sa makakita sa mahigala sa proceedings.
1: Straight to the point.
0: Kuya, wanin kang kwansan, kaya ang kang panganiban, ang iyang gustong panganiban, napoy puntos panganiban, in fairness, ha? Nga kilala ang judge, makakita yung kas demeanor sa witnesses. Makita yung kas demeanor sa witnesses. Una ka mo decide. Pero ang kang Puno mahigala, nga naman nagtagaang device, ano makakita? Pwede man ng online hearing. Which is gigamit ng online hearing atol sa, kuan ha? Atol sa COVID. Kato mga binilanggo dito sa CPDRC o dito mahigala sa Cebu City Jail, by way of teleconferencing lang. Gigamit. So muna punto sa dipuno, ngilingig ka ni mahigala, akong i-discuss o tiwas ha, para atong mahimay-himay giyod mga sukit di paminaw, kining maong mga nahitabo kagahapon. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:45 na.
2: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Use EQ Dry, then EQ Pants.
1: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Kidney care time.
3: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon.
4: Kini ng kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin. Waya na si Jamag dialysis.
5: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot saan mang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Mami, makailumdum ka ba atong last kang ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time, ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
9: Tawo na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
8: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
9: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
8: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
5: Ang

0: Celebrate the best birthday ever with Kitty Cat!
1: Uy, 150 over 100 man.
2: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
1: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
2: Ay.
3: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungog ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
4: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
5: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
8: Atong atak na mahigala alas 8:51 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
8: Atong tagapagtagad mahigala ning atong kinini ang hisgutanan padayon na to pero sa hamang inabuhi sa tagadali sa atong endorsement. Kini nga portion sa mga kaigalaan ato sa nga tagad pagtagad mga sugid ning paminaw before ta mo padayon sa tong discussion kay importante ning atong panginabuhi mga higala. Kini nga portion tong kanato mga higala sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement duna kini nagkadaiyang bitamina ug mineralis nga haom alang sa papalig-on sa panglawas ug inguman sa atong immune system. Naa kini vitamin A, E ug C nguman zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Laki po sa mahigala sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced pharmaceutical company ug gi-distribute kini mahigala sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga barato o epektibo mahigala kini maong the original Koi Herbal Dietary Supplement.
7: Straight to the point.
8: Atong atak na alas 8:53 na mga sukit ng paminaw sa atong pagmanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
8: Akong balikan ha, kini ni Anay Tabo kagahapon, iba pakita ko na itong article 11 section 3 paragraph 6 kasamang names kini ako ning kudal sa una nga akong gi mo na akong gigamit gyud nga kudal ha buhi pa ni akong kudal mga sukit so, ig ako lang gi picture ni o niya para maklaro na to kini gyud maoy hinungdan ha tawa kini ni ang the Senate ato nang gisgutan kagapon pero mao ni ang mao gyud ni punto ni kay unsa man gyud ni unsa may 2/3. So the Senate, matod pa, shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Ang Senado kuno matod pa, maoy dunay gahom sa pag-try o pag-desider sa tanang kaso may labot sa impeachment. When sitting for that purpose, the senator shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. Okay? So, giklaro na ha. Nganong siya nagkabugat ni Eskunari, siya nagsuwat ani? Siya nagsuwat ani? O siya binisaya ani? Kung ang presidente ganas sa Pilipinas, muna na kalainan. Kaya ang tanan niya mga impeachable officials, kung doon ay impeachment proceedings, ang Senate President is supposed to be the person who will preside in the impeachment proceedings. But in this case now, medyo nausab lang ni Gamay kasi chief man himong presiding officer. Ang ingon sa konstitusyon, kung ang presidente sa Pilipinas maoy i-impeach, maoy subject sa impeachment trial like what happened to IRAP, the Supreme Court Chief Justice shall preside but shall not vote. Muto ni tabok ang IRAP nga si former Chief Justice Larry Rovida maoy ni-preside but shall not vote. Ang makabutan ang senator judges agad. Kanang Chief Justice Igor agad na mo preside but ang makabutan ang senator judges agad ang dunay rights to vote mga higala. Inanahang i-emphasize ko na ha, kinsay dunay makabutar o kinsay dili makabutar. Unya, panahon ni Corona mahigala, Justice Corona, Chief Justice Supreme Court, siya may i-impeach, nag-preside ito si Indrile, sa Senate President. Ang pinaka punto nga mo i-hisgutan, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate.
7: Straight to the point.
8: Kaya sa'yo naman sa doon nga nung unsa man yung kalakiha. O wala gini may tabo sa impeachment ni Irap Estrada. Dahil wala gini sa maglalis. Ani. Karoon naging impeachment sa sana daghanag mga lalis. May galagagmay-gagmay mga words ipang lalisan. Yun. Nga naman because gusto nang usbon ang threshold. Muna nakahinungdan. So, kanyo, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Sabi sa'yo pa, why tao nga makonbikto kung wala mga higalay concurrence sa two-thirds nga buto sa tanan nga membro mahigala sa Senado. This provision is the reason why the Senate Impeachment Court invited the four amici curiae. This provision, this particular sentence, not even the whole provision, but the last sentence of Article 10, Section 3, Paragraph 6, last sentence is the reason why the Senate Impeachment Court invited the four amici curiae. Na-split ang ilang mahigalang mga huna-huna. Pero muna akong ipaklaro ha. Now, niining maong mga amici curiae, in fairness sila, pulos mga banggiitan, pulos dunay mga punto. Pero sa ako nangingon, asa ang pinaka dunay punto. Ibutan talang. Pulos man yung mga brilliant ni mga tawhana. Former Chief Justice guni. Pero sa ako nangingon, nga no, nga bugat si Ascuna. Kay si Ascuna, appeal sa nagsuwat sa 1987 Constitution. Mas maguwang sa Ascuna nila dahil, no? Mas maguwang sa Ascuna. Appeal ko sa nagsuwat dito. Oh yeah, maguwang si Ascuna. Appeal siya sa... Siya yung nagsuwat sa Article 11. Muna yung nakabugat. So, kung doon ay malibgan ka nga, nalibog ta. Pangutan ang author. Baby, ikaw maging nagsuwat. May unsa may imong... Unsa man yung... Unsa maging imong... punto pag suwat ni mo ani. Ha? So, katong opinion ni Ascuna gahapon, mo ito yung bugat nga opinion. Pero in all due respect, itong uban, punos mga maayo ilang opinion. Pero pag abot dire mahigala sa punto na nga kuan, kinini ang pag-discuss na arita sa mga, para ma, naghatag mo sa ilang mga speeches, no? But arita sa Q&A. Sa Q&A na, katong mga senator judges, mga okay may ilang mga pangutana, pero doon naman yung mga senador o ba niya mga pangutana, leading pangutana, misleading, aron lang yun, magkakuha sila ilang gustong tubag nga, ilang gusto nga, naas ilang hunahuna nga tubag nga, usaon niya makuha nila. Namay na, kasabot na magkinsan ni sila, nga gusto yun mga higalang, i-mislead pag gani, may higalang misleading ang pangutana, usay leading ang pangutana, aron gusto na makuha ang ilag yung gusto. But akong i-evaluate gahapon, ang pangutana mahigala ni Permiro ng utana si Subiriman, ikaduhang pangutana si Joel Villanueva. Ni pangutana niyang tulo kuman justices. In fairness to Joel Villanueva, ha, ang iyang pangutana sama sa usa ka estudyante nga nangutana sa usa ka maestro nga gusto siya makakuha sa answer. Gusto ba mag-cut-on ba? But we do not know what will happen in the voting, ha? Kay kani invitation mo na to sa amici curiae, amo to maminaw ba kani mga tawo nang di ba, ha? Nara na nila but gahapon ang mga pangutana ni Joel Villanueva atong isgutan ron. Doon na po yung mga pangutana sa mga senator judges. Unahon na ito kang Joel, kaysa may ikaduha nga kinini ang sa may ikaduha mga kaigalaan nga nangutana, no? Atol sa pag-open na sa Q&A. So ato paminaon mahigala ang pangutana ni Joel Villanueva. Sugod na lang doon itong pagsugod yung Joel. Kaya iyan na pangutana ang tulog ka mga justices. Okay, ato i-explain. Sige dong.
9: Well, Villanueva, you have not more than 5 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
10: Thank you, Mr. President, Sir Presiding Officer. First of all, before I ask clarificatory questions to our amicus curiae, may I just put into the records of this chamber, Mr. President, our sincerest thanks and gratitude to our guests, Justice Ascuna, Chief Justice Panganiban, Chief Justice Puno. Maraming salamat po sa inyong serbisyo sa bayan. At isa hong malaking karangalan ang makasama po kayo ngayong araw na ito. Pinag-uusapan ho namin kanina ng buong Senado. Ito na ho yung pinaka fruitful day ng aming impeachment proceedings.
8: Okay, right? Pause, pause. Fruitful day. Para ng judo niya. Kanon. Nga naman ang mga naminaw sa impeachment, mga kakilan, tinuod bitaw, daghantay na katunan kagahapon, intellectual kayong discussions kagahapon, manang sakto na kang Joel nga, pinaka-fruitful day ang nahitabo kagahapon, mga kagilaan, sa mga discussions ni ining mga justices, mga sugit ng Pilipino. Atong ipadayon, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:01 na.
11: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
12: Kung mag-uwan o niya kalit nga mo init, murag walay hunong ang sipon o ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon o ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. O sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting uwan. Gihius ang kaepektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Magasama sa kadaadlaw nga pagsulod gawas, biyahe, trabaho, sugo, dili gyud balikayan nga ma-expose sa bisan unsa nga pwedeng makasipon. Sagad kung dunay runny nose o pag-atching, pasagdan lang kay basin mawala ra. Kung makasinati na og simptoma sa sipon, mag-Newzep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Newzep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas mapadali ang pag-ayo sa sintomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Newzep Z Plus Forte with zinc dayon. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Newzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
14: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
15: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
16: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
14: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
16: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
14: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
17: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
8: Atong attack na may gala sa 9-4 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
8: Kini nga portion may gata higala hatod ka na to sa EXL Coffee Mix 17-in-1 na. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagun ini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab na libyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadoma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
7: Straight to the point.
8: Atong nga tak na alas 9:05 na sa banuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
8: Sa atong balikan mahigala. Ako taas kay kong respeto sa atong mga justices, ha? Nilantanan. Taas kong respeto pero ang ako lang maingon ang pinaka sharp ba. Pulo si sakto ilang opinion, ha? Pero ang pinaka-sharp mga higala o pinaka-mas mutuo ko sa nagsuwat giyon mga higala aning maong article indikin. Ang free mail, ang kisama naka-appeal, pag-ingon ba nga, atong himuon ng konstitusyon, ang dito mahigala, ang president ito ang nagsuwat sa askuna man. Sakto nga, giimbita sa askuna. as amicus curiae. Kay siya man manghigala may nagsuwat. So, og kana bitaw na kay mga pangutana ba, na igisuwat panalitan, nga nalibog ka, usap na yung pasabot si magsuwat, ayun pangutan o na nagsuwat yun ay. Ha? O, subay na sa maayong kininiang maayong pagsabot mga higala, maayong pamatasan, nga katong imong gisulti, pag nagkisay author ana, may pangutan ano, ikaw mag-author ano, unsa may but pasabot ni mo ano. So, muna igibugato ni Askuna. Ang maoy ni hatag siyang opinion kaghapon o kuan man din si Askuna rin, bar top notch man sa dini, no? So mo nang sharp kaayaw mga sukit di paminaw sa paghatag sa iyang mga opinion kaghapon. Atong tagad-patagad, ang pangutana ni Senator Joel Villanueva address to the justices mga kagalaan atong hatagad-patagad. Okay. Sige dong.
10: Natututo at namamangha sa mga binabanggit niyo pong paninindigan tungkol po sa issue na ating pinag-uusapan. May I just ask former Chief Justice Ray Puno, Chief Justice Puno, binanggit niyo po kanina doon sa presentation niyo po na hindi binanggit yung number 16 but instead use the fraction 2/3 of all members, and I think right now all of us would no longer debate on the issue as to the 2/3. Pero hindi din po binanggit na 2/3 of the members present. Ano po ang tingin niyo po dito? Kasi ho, sa Article 6, Section 3.6, expressly uses all the members of the Senate, not those present, not those voting, nor ginamit yung senator judges. In Article 6, Section 2 and 4, establish the Senate's composition and the fixed terms of the senators. Kaya ang denominator would always be 24. But then again, yes, hindi po expressly said 16 or fixed 16, which Justice Askuna is talking about kanina. May we know your thoughts on this, sir?
8: Okay. So, Monie Megalas, Justice Puno.
18: Totoo po yun. Kung yung Article 11, Section 3.6 ay ginamit na salita yung threshold 16 period, wala na po tayong pag-uusapan. Malinaw na malinaw yun. Ganun din po kung ginamit yung salitang present, wala na rin po tayong pag-uusapan, malinaw na malinaw, yung word na present. Kanya sa ibang constitution, ang ginamit na salita ay present. At doon sa kanilang jurisdiction, walang kaguluhan. Hindi kailangang tumawag ng mga amici curiae. Hindi po na ganun ang naging wording ng Article 11 na Section 3C. Kanya, dahil sa ganyan, nagkakaroon tayo ng iba't ibang interpretasyon, at sinabi namin dito, yung iba't ibang schools of thought in interpreting Article 11, Section 3C. Ang sabi ko nga ay yung dalawang schools of thought, meron namang pinagbabasihang konstitusyon. Kanya mahirap sabihin na yung isang school of thought ay tama, yung isa ay mali. We just keep an open mind.
10: Maraming salamat po, at yan yung dahilan kung bakit ngayong araw na ito open-minded po kaming lahat. Ako po mismo, binabanggit ko dito sa bulwagang nito, lumaki po ako sa Rules Committee doon po sa House of Representatives at dito po sa Senado. And napaka-stricto po namin, every time we talk about, for example, concurring in a treaty, yung Article 3, Article 7, Section 21, two-thirds po yan. Yung to convict in an impeachment trial, para po sa akin noon, napaka-klaro at hindi kailangan pagdibatihan itong Article 11, Section 3-6 until today when I heard the two former Chief Justices. Yung override po ng presidential veto, Article 6, Section 27-1, two-thirds din po. Suspension or expelling a senator, a congressman, Article 6, Section 16-3, two-thirds pa rin po. Kaya po, ang next question ko po kay Chief Justice Panganiban po, kapag po ang isang halal na mambabatas ay legal na napipigilang gampanan ang kanyang tungkulin, nangangahulugan po ba na itong hindi na siya miyembro at hindi na po siya dapat talaga isama sa bilang ng denominator, former Chief Justice?
19: Ang sinabi niyo pong example na senador ay yung nakakulong. Hindi po ba?
10: Nakakulong or legally detained?
19: Kaya po.
10: Sir.
19: Detained siya.
10: Opo.
19: Nakakulong, detained.
10: Opo.
19: Eh, pwede po ba siyang bumoto? Yun ata ang tanong ninyo. Siya ba'y membro pa ng...
10: Yes, sir.
19: Ng Senado?
10: Yes,
19: siyempre
10: sir.
19: Po, siya'y membro pa ng Senado. Hindi naman siya nag-resign. Hindi naman siya in-expel.
10: Yes, sir.
19: Kaya membro pa siya ng Senado. Hindi naman po ang pinag-uusapan natin kung miyembro o hindi. Ang pinag-uusapan po natin ay may karapatan ba siyang bumoto?
10: Mm-hmm.
19: Meron ba siyang may karapatan ba siyang magsalita na alam niya ang nangyayari? Nakita ba niya yung mga testigo? Narinig ba niya ang kanilang testimonya? Alam niyo po, kung isang magulang nag-aaway yung dalawang anak, mari bang hindi muna niya pakinggan yung dalawang bata para malaman niya kung sino ang may kasalanan? Nagtuturuan sila kung sino may kasalanan. Kailangan po pakinggan muna. Tatanungin muna yung bata. Di ba? Tatanungin muna. Ano nangyari? Titingnan niya yung mata. Yan yung hindi nagsasalita ng totoo, hindi makatingin sa magulang eh. Ganon din po ang mga testigo. Kailangan nakikita ng mga humusga. Pagkat alam ninyo kung nagsasabi ng totoo o hindi ang isang tao. Kaya po ang aking sinasabi, kailangan makuha yung totoo. Para makuha yung totoo, kailangan maobserbahan ninyo yung testigo. Bakit sinasabi nila? Bakit ang Supreme Court, nagdidesisyon, wala naman sila nakikita ang testigo? Totoo po yun. Sapagkat po ang Supreme Court is a review court. It's not a trial court. But this court, the Senate, acting as an impeachment court, is a trial court because you want to know the truth firsthand, not from records, but from your experience. Ganyan po ang inyong, sa aking palagay, ang inyong gawain. Bakit po kayo narito? Sapagkat gusto niyong malaman ang katotohanan. At ang katotohanan, malalaman ninyo personally. Hindi lamang sasabi-sabi ng iba. Hindi lamang sa nababasa ninyo. Kundi sa inyong eksperyensa na nakukuha ninyo. Kayo po'y halal ng bayan. Hindi naman kayo abogado. Kaya ang inyong basihan ay yung inyong eksperyensa. Kaya po sinabi ko yung ang isang bata o dalawang bata na nag-aaway, magkapatid, gustong malaman ng magulang kung sino ang may kasalanan, kung sino ang ilalagay sa corner, bibigyan ng karapatang parusa, kailangan pakinggan muna sila. Isa-isa. Hindi pwede yung darating yung magulang, sasabihin na lang. Sabi ni Juan, ganito ang nangyari, kaya ikaw hindi ko nabibigyan ng allowance. Hindi po pwede yun. Kailangan marinig niyo yung bata. Otherwise, magagalit yung bata sa inyo. Hindi man lang sila pinakinggan. Hindi man lang kinuha kanilang panig. Ganun din po. Ginagawa ko pong simple sapagkat sa ating pong mga senador, Eh, simple lang po tayo lahat tao. Eh, sapagkat tayo po, hindi naman abogado, hindi naman jurist. Kinukuha po natin sa ating eksperyensya. Paano ba natin malalaman ng katotohanan? At pag nalaman natin ang katotohanan, paano po natin igagawad ang ating paghusga? Kailangan malaman natin ang katotohanan at kailangan maging patas ang ating paghusga. Ganun po.
8: Maraming salamat po.
20: Okay, pause. Gamay lang ha. Gini niyang explanation in fairness to panganiban. Sakto man sa niyang explanation. Naman sa punto sa mga higala, no? Ato lang i-analyze yung mga kagilaan niya with all due fairness, ha? Ang iyang punto nga ang judge, ang usaka senator judge, maka-observe siya sa witness, no? At least makakita siya sa witness. Muna iyang punto nga kinanglan nga makakita siya. Kung wala siya diha, muna iyang punto nga dili siya makabuto kung man siya diha. Kaya nga naman, kinanglan man siya nga mautanaw aron mga higala nga makita niya unsa ang demeanor sa witness. So doon ay punto sa si panganiban anang punto ha, no? Na nandapita. At ay padayon si Joel Villanueva sa dugang questions.
21: Sa Halusos at Trillanes, kinila... Ay, sorry po.
22: Sorry, Mr. President.
18: Yes, Your Honor. That question involves a lot of legal dimensions. Ngunit ang isang dimension yan ay yung tanong na kung nakakulog ba ang isang tao. Hindi ba ito pwedeng palayain to fulfill another duty as a citizen of the Philippines? For whatever it may be worth, let me share this fact with the members of the Senate Tribunal.
20: Okay, pause. Kini ha, kini nga punto ni Puno, kuan nga punto niya, nga ang punto mahigalang panganiban, nakakulong, wala sa kita. Pero kini ang punto mahigalang, nindot sa ni punto ni Justice Puno, kanya ito paminaon si Ascuna ron tao, Justice Ascuna. Okay, padayon dong.
18: Alam po natin na may mga pagkakataon, nagkakaroon ng pisto, hindi ba? Yung mga miyembro ng Communist Party at ang Republic of the Philippines. At mayroong mga miyembro ng Communist Party na nakakulong, they were facing charges. And yet, some of these leaders of the Communist Party facing charges and were imprisoned were used as advisors in the peace process. So, ang ginawa po na nila ay nag-file ng proper motion doon sa mga husgado upang pakawalan itong mga tao na ito at para makakontribute sila sa peace process. At sila ay pinayagan ng ating mga husgado. So, I'm sharing this fact, you know, for the impeachment court to consider. So that you can view that that question. Na kung ito ba yung tao na ito ay nakakulog, ay hindi na pwedeng palayain for any reason whatsoever.
21: Thank you, Mr. Okay, Chief Justice.
20: Okay, gamay lang. Pause. So, ang iyang example, may gala, katong mga NPA sa una nga, nga priso, unya, doon ay peace process nga gihimo, peace talk ba? E kini mga nga priso dahi kay mga dagko, mga commander po na sa NPA, paapil sa peace process. So, ni file sa necessary motion sa korte nga pwede ba may makagawas, man mo appeal mo dito. Gitugutan man. So, muna ang punto ni Puno nga, tanaw ninyo ni nga perspective. So, malagmit more on ang iyang opinion nga pwede nga matugutan kini mga nga priso nga muhatag, mo appeal aron nga maka-fulfill sa ilang duty mahigala, no? Asin ito, judges. At ipadayon na si Joel Villanueva, mga sukitig paminos pangutana. Prosedong.
21: To i-follow up po yung binanggit nyo po na yan. So, yan pong binabanggit nyo po, Chief Justice Puno, yan po ay maaari po ba nating sabihing legal na tulay mula sa cannot presently exercise the office tungo doon sa shall no longer be counted as a member?
18: Ang sinasabi ko po ay pwede nating bigyan ng second look yung question na yan. Halimbawa, yung mga sinasite na decisions dito, kung saan yung nakakulong na tao ay membro ng legislatura. They were charged with offenses in connection with their office. At dahil doon, nagkaroon na sila ng suspension from the performance of their office. At halos lahat na ito ay mga, yung mga pinag-usapan natin, mga membro ng Congress. So yung suspension nila from office, ay suspension as members of Congress, suspension from performing their functions as legislators, as accused. Eh dito po sa sitwasyon halimbawa na ito, kung sila ay re-release, they will be released not because they are accused, but because they will perform their duties as judges. At hindi naman matagal yung performance nila ng duties nila as judges. Sandali lang naman po itong impeachment eh. At then they can perform their duties as judges na hindi naman kailangan pumunta dito sa Senado eh. Pwede silang doon sa kung saan sila nakakulog. Pwede silang bigyan ng whatever devices, laptops. They can see the witnesses testifying. They can be provided with the transcripts. So, in that kind of situation, the question is, pwede po bang bigyan sila ng ganoong karapatan. It's an open question.
21: Maraming salamat.
20: Okay, so pause.
21: Very clear.
20: Okay, pause ha. Muna yung opinion ni former Chief Justice Puno. Medyo pabor ni mahigala niyang opinion nila ni Jinggoy o ni Marcolita nga ang bisan pa man o nangapriso sila, eh kini kong pagkapriso may galabi na di na lang guta mag kanabang maglimong-limong ba? Kini pagkapriso na politika mag gini. Kapoy magkaya nang mga nangapriso kayo. O sige, pasakay kaso. Ba't kibauta sa timing ba yan? Mone ang mga tao nga di pa kunsa lang naminaw mo sa kong programa because musulti tag klaro nga istorya di ta nang limong-limong nga kuan na okay og duna sa isa okay but ang timing nga ining impeachment gyud sila pang presuhon dili man bugo mga Pilipino labi na ako mga listeners kasabot sila nga nganong inani ni nganong gipanggukod ang mga nasa minority black tanawa kisa may wa di aron pulos na naa sa minority black mone ang prangkang pag-istorya, ang opinion ni former Chief Justice Puno, ano di managtagaan o laptop sila day? Ano magka-observe sila? Kung maumang kaday na nga, kinahanglan yun magka-observe o tagaig laptop, pwede mag-online sila. Kay bisag mingon ka nga, naman sila plunder case, nasuspenso sila sa ilang pag-perform sa ilang office, yes, as a legislator. But this is another duty nga ilang himuon ang pagka-senator judge. Ang pagka-legislator is distinct and separate from being a senator judge. Muna punto may galang Puno. So, kung tanaw na yung opinion ni Puno sa Q&A na, nagkaklaro na nga, more on, nga naman, they are still senators. Nga naman nga atos ang i-prevent to participate. Dili man ilang kagustuhan niya magka-participate because if you will ask Estrada and Marcolita, they are willing to participate but they are just prevented to do so. Muna'y klaro-klaro ang pag-istorya. So, ang kampuno, nga may tagaan sila o device. Nga tagaag laptop. Kita mo sa punto, may galaning mong mga amit si Curie. At ipadayon, humalamang si Pipila kapahinom doon. Alas 9.26 na.
0: This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
1: Magsige gani kagachi, nagluha-luha ang mata, unya na nga tulpa, fix it with Alex.
22: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
1: Fix it with Alex.
22: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
23: Unilab quality yan.
22: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alex. If symptoms persist, consult your doctor.
24: In 5 meters, turn to right.
25: Ha? Asa ko no?
26: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
27: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
28: Naay high cholesterol o diabetes?
29: Oh no!
28: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
29: Yes!
28: Say yes to GlucoPro.
27: Use under medical supervision.
23: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
30: See long rain journey.

0: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
6: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
7: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
6: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
5: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Smells good.
9: Tikman natin.
8: Sarap! Yummy!
10: Everest Refrigerators.
8: Love,
10: ano Everbest food mo in the world?
9: Of course, yung ginawa natin together.
10: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
11: Naay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
11: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
12: Yes!
11: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
13: Unilab quality yan.
14: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may gilas sa 9 media na sa atong uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the
3: nabaliktahan ini atong hisgutanan mga kagilan. They are still senators, manggod. Remember mga higala, dunay 24 members of the Senate. Unya kanus-aman sila nga dunay vacancy. Mamuguna nga, kanang two-third votes, mo'y gisuwat sa Constitution. Uyon ko mismo, og hasta mga justices, nagka-uyon sila. Og ako nang i-explain ka na ito pa, wapan na mga justices. Ako uyon ko nga dili na constant ng 16. Because if the base, if the denominator is affected, because there is vacancy, of course, the two-third votes will not be 16 anymore. Affected yun ang iyang ang 16. But kanus aman doon ay vacancy? That is the big question. Kanus aman ang vacancy? Kung na'y mamatay, kung na'y mo resign, o doon ay ma-expelled, o doon ay permanent nga incapacitated, nadaot ba siya? Ibutan ta si Bacol lang doon ay nayabag na gibitaw, nag-declare na yun, di na makakuan, o incapacitated na siya? Maura, wala man ma-appeal may gala doon ay ma-preso. Wala man ma-appeal. So muna nga, they are still senators. Ang punto may gala ng Justice Puno, nga, because they are still senators and they have duty to perform as a senator judge, nga naman day, og mauro man ay problema ni Panganiban nga, kinahanglan yun, ang iyang punto, maka-observe yun, kay trial court man eh, maka-observe yun sa mga witnesses. Okay, tagayas ng laptop, ano maka-observe sila?
4: Straight to the point.
3: Kuya, ano yung punto, mahigalan, Chief Justice Renato Puno, sab? Doon ay punto, sab, mahigalan, kuha na Puno. Although si Panganiban, doon na si punto nga, kinahanglan magkakita yun. But, doon na po'y punto sa askuna, mahigala nga, kanang RTC judge is a trial court. But what if, kanang RTC judge, nga trial court, regional trial court, mo retire na siya, pulihan siya lain judge, dili na yung magka-decide ang lain judge. Just because that judge did not see when the witness was being presented, did not see the demeanor of the witness in person. Ah, pwede mo makahukom siya. Kapila man na may tabo, nga ang judge mahigala, ni-retire ang judge, or karon ang judge mahigala katong gibalhin og laing lugar. Kanang iyang RTC nga gibiyaan, laing judge ang mapuli, even if that judge nga nipuli diha sa maong RTC, wa sa kakita sa actual demeanor sa mga witnesses, by the transcript of stenographic notes nga iyang ma-review, maka-decide siya. Ha? Kuyo ni nga mga punto, mga sugiti pabinaw, pero ang logical, pulos mga logical ha, okay, o yun tas punto ni Panganiban, nga kita na magkakita siya, but ang punto ni Puno, nga hindi man sa tagag-laptop.
4: Straight to the point.
3: Kinig maminaw ang mga senator judges ini makaingong sila nga ayay mura man ning kalakiha og di man ka nato mausab ang number ini. Na ato ning balikan mga sugiti man punto por punto ni kani ako lang gi-explain ha para matinaw mga higala nga ma-translate nato og masabtan sa masa. But ang akong explanation is based on the statements of the amici curiae yesterday. Dili ni ako lang kaugalingon na ako lang ipatinaw lang yun. Gisimplify na ako. Basi mo suko muna ako ng kalakiha nga ako ipatinaw. Daghan na ba'y malipas ng programa o daghan sa'y masuko. Tinigod mga higala kung gilalisan o usbon ang threshold. Tanaw nila di sa kakuha yun o 16. Atun pa us-usan. Sayo naman ang makuha ang 16. Basta doon na lang mo ebidensya unta ang prosecution. Makuha rin ang 16 day. Mismo ako ha. O na-ebidensya na mo. Ingon ko sa mga senator judges. Butar mo ikonbikto, Sarah. Konbiktuhan ninyo. Makakuha ng 16. Atong kumbinsihon ng ubang senador. O doon na ebidensya. Pero way ebidensya. Lisod mas ko kayo nga imong silutan ang tao. Nga way ebidensya. Talawa, ang karon lang ganito. Kanang... Ang karon ha, talawa, ako gidiscuss atong milabayng adlaw or kagahapon ba to? Ilang giuting kay ang sal ini Sara? Susuko mo ni Sara kay 98 million nga iya mahigalang asset for 17 years gikan siya sa pagka-mayor. Kanang 98 million mga higala more or less kato mga namina na corona sa mga kinini ang middle class, kasabot sila makuha ng sara, oy, abogada gud sara, yang bana abogado. Nandun na sa mga businesses. O tanaw ni Mungsal, ini sara, gusto niyo ilansang sa cross. Unya si Tulfo, mas dako man, 1 billion nga itong kang Rafi. Ang kang Irwin, net worth niya, 497 million. Kung nakalanganin kayo, unsa pagkuha og, unsa pag-convince, nga mas 16. Medyo lisod ba? Ano mo na yung naglalis niyo, gustong paus-usan? Ano mo ganun yung problema, God? Huwag man tayo problema, ang taba ka nang chis, mahiga lang giingon nga, 16 votes. Pagsugod, o man, nitla mo pagsugod. Pag sige na, present sa prosecution, huwag man na ebidensya, day mo. Kini po usan eh, kay bahala ko ebidensya, konbikto. Di po maayo. No? Ako mismo mo yun ko, kung doon na ebidensya, sige, konbikto, pero huwag ganun ayos, aloy. Ha? Now, so muna yung punto mahingala karon. Ang punto ni Panganiban, correct, nga ang judge, makakita siya, naa siya, makakita sa demeanor sa mga witnesses. Ang punto ni Justice Puno sa mahigala, correct, nga naman hindi tagaan to sa laptop, they are still members of the Senate. Tagaan mo laptop, tagaan mo device, tagaan TSN, transcript o stenographic notes, bisag tuwa sa prisuhan, hindi pwede.
4: Straight to the point.
3: So muna ang punto mahigala ni Justice Puno, atong tiwason may gala paminaw ha. Para klaro, punto por punto ba lang? Ako lang gisimplify, ako lang gipatinaw ang atong discussion, but sila mismo may nisulti ani. Ako igor ako nagpatinaw ha. Oh, sige, padayon tanong.
5: Na hindi pareho ang cannot act at is no longer a member of this institution. Let me ask Justice Ascuna, sir. Kailangan po bang personal na dumalo? Kasi binabanggit niyo ho kanina, you were so sure doon sa fixed number sa threshold ng conviction sa isang impeachment proceedings. Kailangan po bang personal na dumalo ang isang senator judge sa halos buong paglilitis bago po siya makaboto o maaari niyang punan ang kanyang pagliban sa pamamagitan ho nung pagdi-review na kaninang binanggit po ni Justice Puno na through TSN lang po ang kanyang basihan sa pagdidesisyon dito sa isang proceeding na ito.
3: Okay, pause. Pause adong. Nindot pangutana ng Joel Villanueva ha? Askuna na may gipangutana, mahiga na. Ha? Pwede ba? No? Maka-decide ba kanang maong huwis? Atong ipadayon may galaw sa itubag ni Justice Ascuna, ba't kini nga portion sa mga kagilan, manginabuhis at tagalili. Atong ganito may gala sa sugar troll, adaghan ka ron ang dunay gipamati sa mga ining insomnia, constipation, high blood, o gingoman diabetes. Kung ikaw naan ini, dunay herbal food supplement na para nimo kini ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Dingikan yun sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine mo na epektibo nga makatabang sa mga naglisod pagkatulog sa mga ining insomnia, constipation, o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama ka na to, matag adlaw nag-sugar troll.
4: Straight to the point.
3: Alas 9.38 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Natraw ha, unsay punto ni Justice Ascuna ining pangutana ni Joel Villanueva. Atong paminaon kasama ang names. Okay, proceed names.
6: Kailangan po siguro aliwanagin natin kung ang pinag-uusapan natin ay karapatan bumoto o yung threshold na two-thirds kung saan kahit na hindi siya maaring bumoto, kung habang siya ay nananatiling miyembro ng Senado, kasama pa rin siya sa pagbilang ng two-thirds sa threshold. Kaya we have to make a distinction between the right to vote in the impeachment proceedings and the inclusion of that person in computing the two-thirds, yes. As long as he is a member of the Senate, he has to be included in the two-thirds denominator. The only exception is if he dies, if he is removed from office, or if he resigns, no more. So right now, no one is dead. No one has resigned. No one has been removed. So we are 24. So 24 is the denominator.
3: Pause. Tawa. Klaro na explanation na skuna, Miguel. Kini mo eh, bugat na explanation kay say nagsuwat, ani? Framer sa Constitution, o say nagsuwat, o doon na kay pangutana ng nagpadabag, later ba, yung pangutana ng isang ikaw may nagsuwat na nilong, o siya may pasabot na nilong, mawag di ko kabasa. Ang may explain mo gina na, ang nagsuwat, muna nakabugat ni Askuna, mga sugit ng Paminaw, kay usasa sa mga Framers Constitution. Ha? O niya, particularly kini Article 11, say nagsuwat, ha? Bartap na siya sa nis Askuna, mahigala. Ha? So, sa yung iyo, klaro yun, kanus aman ang member, mahigala, mawagtang, so that the denominator will be changed. Because ako mismo uyon ko nga, mausab lagi na din lagi 16. Because if the denominator will be changed, of course, the two-third will also be changed. But the big question there is, when can that be changed? So, ginumerate na Askuna, kung mamatay, kung resign or remove from office. Karon wa may namatay, wa may na remove sa office, wa man mga higalay ni resign. O niya punto, ha? So they are included sa ihap mahigala as sa denominator. Mo ni klarong explanation mahigala sa nagsuwat. Padayon dong.
6: God forbid one is remove or one resigns, so one
7: incapacitated.
6: Dies. Then the denominator becomes 23. That's why we did not put 16. Because 16 is not always two-thirds. Two-thirds of the members, not the membership, the members. So actual members. If there are only 20 members, then two-thirds of 20. That is what the constitution means in my view.
3: Okay, pause.
7: Salamat to, no?
3: Pause. So, klaro niya yung explanation. Kung 20 na lang, di two-thirds of 20. Pero karon sa amin na ma-20, kung nalagi mamatay, nalagi mo-resign, o nalagi ma-remove from office, ha? O ayaw, ibo kami mislead ha, kay ang ilang gusto mga higalan ng uban nga, aray mausab lagi, of course, mausab. Mausab na. Kung mausab ang denominator, mausab yun. But karon sa amin mausab, kung na'y mamatay, kung na'y mo-resign, o doon na'y ma-expelled. Huwag man utang nito nga na'y ma-preso. Kayo, imo nang tugutan in ana mahigala. Ang klaro ba lang unta ba nga? I hope ang ato mga senator judges although takasabot mga kagilaan kay ni voting ani. Maminaw ba sa kanila ang security og himo gyud sa ilang kagalingon kun ano yon?

0: sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:47 na.
1: This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
2: Seth Living Testimonies.
3: Kaasang sugar mo ngay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
4: Kaas ko sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
4: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas sa gitong bakto.
2: Living Testimonies.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
5: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Apo, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
8: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
7: Ang kalihang na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may galala sa 9:50 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
0: Kini nga portion may kailan tud kana to usab sa Seth Panyawan Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon. Apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang Seth Panyawan Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa atong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biribiri, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay mga nanap og mga insekto, bisan na namok dili makaduol og dili makapaak. Ang sakit nga dinggi malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa Seth Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
2: Straight to the point.
0: Alas 9:51 na sa atong banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
0: So kung imong i-evaluate ang mga justices nga dito, nga gihimong amit si Curie, masabot na to, doon ay mga punto. Si Panganiban, ang punto ni Panganiban nga kanang na-present, mao mga higalay maka-decider kaya sila'y nagka-observe sa witnesses. Ang kang puno mahigala, di Esther Senators katungwa diha, ngano di man tagaan sila. Pwede sa tagaag laptop aron nga makakita sila atol sa trial. Tagaan sa TSN, Transcript of Stenographic Notes. Ang kang askuna mahigala mo ay kuyaw gud ka sa kasamang kiinik. Ihaps denominator, appeal gud sila kay all its members. All the members of the Senate. Kanus aman maibanan ang members sa Senate kung naay mamatay, kung naay mo resign, naay ma-remove. Karon wa may namatay, ha? Wa may na-remove. Wa man mga higalay ni-resign. So, ang basis, ang denominator, remains to be 24. Ha? Mausab ba ng 16? Mausab. Kung mausab ang 24, kanun saan mausab? Kung na'y mamatay. Kung na'y mo-resign, o doon na'y ma-remove. Kanun wa man. Muna di haron. Ha? Nga naklaro, mga sugit ni Pupinao, tali pa dayon, mahigala ha, pero gamay lang. Alas sa 9:52, nato sa Koning Report, kanunay 2 anyos nga bata, gimulistiya kini unya gipatay pagyod kaway batasan ni maong tao mga higala. Ang nagmulistiya ang kaipon mahigala sa iyang inahan, ha, ano bitong dili tinuod nga papa ba? Nya ang iyang kaipon na ay anak daan. Ang pait mga kaigalaan dos anyos mo ni bataan naman ng kwan dul murag lain ning uto kada. Gimolestiya ang bata o gipatay pa yun. Paminaw to mahigalan detalye sa report na story niya karon si kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
2: DYHP. Tata, Araman Report.
15: Yes, Rajaman, Attorney Rufil, nakabsan gid in town sa kinabuhi ang dos anyos na batang lalaki. Human matod pa, gikulata kini sa iyahang stepfather dinhi sa may barangay Tisa, Dakbayan sa Subo, Attorney Rufil. Na-discover ni among bata nga wa nagaginhawa kagahapon na mga alas tres pasado sa kadlawon nga naatakaron dinhi na ngutang sa may sambag dos diin gihaya ang maong bata, Attorney Rufil. Medyo ni-distansya lang usa ta kay nag-breakdown din tao ng inahan tungod sa mong panghitabo niya di siya ganahan niya makadungog ganit siya at ni Rufil. So ato lang tagaan o background ng gyud kung unsa ni hitabuan niya maong bata nga nung naabot mong gid sa punto at ni Rufil magikulata siya sa iyahang stepfather.
0: Bata, gamay pa man kayo ni kasaman, Jane?
15: Pwede pang gamaya in town, Atty. Rufil, pero sa atong nakita, sa ato ang nakita sa mga pictures nga gihatag ko sa kabanay, pwede yung punua sa bunog, gikan din sa iyahang naong hangtod gid sa iyahang mga tiil, Atty. Rufil, murag tibuok, lawas gid niya, dunay mga bunog tungod sa pagpanapat ni ining maong stepfather. Atong hibawan, nga dili lang kay gahapon ni Gikulata, kundi kapila na pwede di ay ni Atty. Rufil, ang iyahang pasangil, disiplina. Disiplina ra niya sa maong bata.
0: Sus,
15: pero nahinaikan gid niya at ni Rufil. Ato sa atong pagpakigsusi sa maong pangitabo at ni Rufil, ang kining maong inahan o ang kining sa father sa bata, duha ka buwan pa lang ni sila nga nag-live-in. Pero lima na ni sila ka buwan, dunay relasyon at ni Rufil. Nagkita lang ni sila or nagkaila lang po din sila sa Facebook. Nga naka-decision sila at ni Rufil na magkuyo dito sa Barangay Tisa sa balinag abang ra sila. Kagahapon at ni Rufil, kay ang kining nga maong inahan, nagtrabaho man ni siya sa dira-dapit sa may Mango. Attorney Rufil, Mango Avenue. So atol sa iyahang pag-duty kagahapon, mga alas 7 pasado ang iyahang duty, kay wala raman sila gaaway sa iyahang kapuyo, Attorney Rufil.
0: So wala duty siya alas 7 sa gabi eh, kasama nga Jane?
15: Oo, alas 7 sa gabi kagahapon, Attorney Rufil niya. Mauli siya kadlawon na. So naabot siya kagahapon sa ilang giabangan, mga alas 3 sa kadlawon, Attorney Rufil. Iyahang naabdan, nga natug, matod pang iyahang anak. Abiniyag natug, Attorney Rufil niya. Wala ang iyahang kapuyo. Ang bata ara usa niya na maong raba sa suga, which is a murag unusual kaayo kay di man gina sila mamaong matud pa og suga, Attorney Rufil. So ang bata, ang purma sa bata matud pa nga naabdan sa inahan gaubo. Pero gatuo ra si Attorney Rufil na natugra ni kay gihabulan pa man ni. Gihabulan pa in taon ang bata, Attorney Rufil. Mao to kay wa may naabdan sa inahan ang iyahang kapuyo, Attorney Rufil. Iyahang gipangita kay base na arani ni adto sa mga amigo, so gituyot ni Antisa kagahapon sa kadlawon kay base niya iyang apaso niya muli na sila Attorney Rufil kay before niya gipangita ni chat matud pa ang suspect nga ni ana pasaylo ako babe love kaayo ta mo. So napingasi Attorney Rufil nga manang inato man ang iyahang pag-chat. Wala na ni-explain ang suspect Attorney Rufil nganong inato ang chat. Mauto ang last nila nga chat alas tres pasado sa kadlawon kagahapon. Mauto Attorney Rufil ang inahan bilang wala niya nakita ng iyahang kapuyo, ni balik siya sa ilang giabangan diri sa Barangay Tisa. Ato siyang pagbalik Attorney Rufil na amang ginay kasikas kung musod ka sa ato ang kwarto. Pero napingasi ya nga Wa mang gikisa ang iyahang anak nga kung makadungog og gamay saba iyang anak Attorney Rufil, mubangon, mumatay gidayon. Atong higayon na kay dating nga siya nga wala jud naglihok Attorney Rufil. So iyang gipukaw. Gipukaw niya ang iyang anak, wala naman ni mata. So iyang gipag-abri niya sa habol Attorney Rufil, dito man niya nakita nga dunay mga bunog sa lawas ang bata. Pero anang nga pagka September 15 Attorney Rufil, nakasinati ini ang bata og suka kalibang. Abira sa inahan nga nagsuka kalibang mo tong gidala nila dali-dali sa ospital Attorney Rufil apan dihang nga pagtan-aw sa mga doktor agi man og kamot ang mga bunog sa bata. Ang gikamatyan sa bata Attorney Rufil kay hemorrhage.
0: Uy,
15: gipa-autopsy gidayo ni nila ang bata kay nagduda ang inahan o ang mga iyan Attorney Rufil na dili normal ang bunog nga nakita sa lawas sa bata. Di ang pagpa-autopsy nila ito ni Rufiel, giingnan sila daan sa doktor na naay nakita blood clot sa ulo sa bata, dili agi og mga bugat na butang, dili agi og kanang mga agahi na butang at ni Rufiel. Pagduda sa doktor or sa initial nga kuan sa doktor at ni Rufiel, muragan ni siya og gidapog. Gidapog siya at ni Rufiel kay dili na ay mga patay na nga dugo nga nakita ato sa pag-autopsy ato ni Rufiel sa ulo sa bata, na ay nakita nga dugo nga kanagani itom na ato ni Rufiel. So, oh, walay crack ang ulo sa bata, pero daghan og bunog. Daghan sa ayo og bunog ato ni Rufiel. Pagtuo aning inahan, dili lang kay ni gahapon or kausara, gikulata ang iyahang anak ato ni Rufiel, kundi kuan kanang kundi kapila na ni na himo kay 1 month after sa ilang panagpuyo ni Rufiel, nakabantay siya nga dunay ginagmay ta nga bunog ang bata. Pero ang pasangil sa maong suspect at ni Rufiel kay kuan ra manggigyo siya mo ang iyang mapaakan.
0: Okay, gamay ra ka Jin ha, gamay ra ka Jin. So mo ni ang background ani ron nga nabutang din nga mama ini trabaho ang gining iyang kapuyo-puyo mo mabilin sa bata kasama Jin mo ni ang nahitabo. Okay, standby. Human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Alas 9:59 na.
16: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
17: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
18: EQ pants from day one to toddler, EQ tinyo mo.
19: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante. Nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas, dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
21: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
22: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
23: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
21: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
22: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
23: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
24: Available na sa Mercury o mga suking butika.
25: Magsige, gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
26: Fix it with Alnex.
27: Basta allergy symptoms, adunay fix it o ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
26: Fix it with Alnex.
27: Source, IQVIA PMDI 2S2025.
28: Unilab quality yan.
27: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
1: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 265553 Series of 2026.
3: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
4: Daghan na kayo, ako nainom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
3: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaw,
5: ug pagpamhinod sa mga tin.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar level.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karun dayon,
5: mabalik sa pinakadulong ibutin sa inyong
6: lugar. DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI dud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
8: Tulog pod ka kapsul sa gabi.
7: Sima na lang nawala dud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo dud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pabalik sa mga butika.
9: Igala, nakakape na ka?
10: Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom og kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
28: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug uptake na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong taon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa uptake na panguna-una og suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may galas sa Jessing Kuna sa ato pamanuban karoning atong tulumanon kinyong tulumanon.
14: Straight to the point.
0: Kini nga portion may galas kanato sa DTX 500, taas bang presyon sa mundugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka o niya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose na paggahi sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. Sa nakarason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pag-ani pagka-imputin sa mga lalaki. Ayaw na kulat na pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, sa alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
14: Straight to the point.
0: Alas J-size na mahigalas to ban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
0: Sa pagkikrabaho ining lalakiha mga kaigalaan, nga kining mama inigtrabaho niya sa gabi iyang duty, so mahabilin sa balay kining papapapa, stepfather man eh. Unya, sa may trabaho na sad niya, no? O ang bata na habilin, sa may nakaon niya nga dos anyos man na iya manggi asahan o ibutanta na disiplina, nga nung inanak magkamagkadisiplina, anang dos anyos? Doon ay kakulian eh. At i-check pabalik may galas kasama Jane Gallardo. Yes, Jane?
14: DTDYHP. Tata, Ottoman Report.
2: na si Radyo Man Atty. Rufil Kauban ato karon ang igsuon sa inahan sa bata. Diin niya siya ang musaysay Atty. Rufil kung unsa ang ilahang pagka-giunsa nila pagka-discovery nga wala na yung tayo kinabuhi ang maong bata. Mama, mayong buntag live ka karon si DYHPR and Cebu Atty. Kauban na ito sa pikat linya si Atty. Rufil Kauban. May mga unsa sa orasa na nikontak inyong ang inahan sa bata mo?
11: Mga around 3 na, ma'am, 3 or 4 mga something nga na nagkabulabog na nangyari sa balay kay tawag ako manghod nga gidala niya o sa MC ang anak ko ni nilikukaw ko nila pag mata na ko ni anak ko nga naon sa man ang bata kay nagkulog ba na? Naon sa man na? Kasi wala na kaginawa. Mato niya, ako at yapasa rito ni Apas ko sa MC. Pag Apas ako na sa MC, girevive na niya. Nakasuburya na ako ang doktor na ma'am, kaamang girevive ang bata, ma'am. Mili naman doon kaunom na nila girevive ang bata. Nagkitan ako sa bata, ma'am, daghan ng vlog niya.
2: Ano ko sa inyong pagduo at yun?
11: Gikulata, yun ang bata. Niya, wala pa may nagmain anang sa ulo ha. Mato niya, anak, di ko nga. Ako jud ni ipa singal na dili ipa investiga ba na ini tabang na po dito nga guardia nga kontak sa pulis ang guardia mo na ni tabang na ko makontak sa station 10 moto na historia ko sa station 10 moto ang station 10 ni ato sa hospital mo ni ko ani gusto na ko
2: nanisigahan.
11: Kay makita man ni mo good sa bata nga di wala siya namatay sa suka or talibang.
2: So tungod sa iyang mga bunog nga murag na kaduda mo
11: kapasok sa inyo nga amo siyang ikuan
2: mo nga tainisigahan. Nandiyan siya man ang gawin pagkain.
11: Sa amo kuan din si Lyle gig walay lain kuyog ang bata sa balay.
2: So panis si Ayas Lyle ma'am. Maon niyang kapuyo sa inyong mga bu.
11: Yes ma'am.
2: Ma'am panis ayaw niyo ni Gitabu ang incident gahapon?
11: Gahapon 16.
2: So didala da yun ninyo?
11: Didala sa kong hood sa hospital.
2: Nga ma'am sa autopsy ninyo?
11: Yes ma'am ito autopsy na mo ma'am kaya gusto gid na ko matagaan gid og unsa gid og nano kung namatay ang bata.
2: Pero ma'am sa iyang death certificate isa may na
11: kuan ma'am as ba na bahin nato sa asa ni pisa bago na kong cellphone
2: ay hemorrhage
11: o may nga ng hemorrhage ang result sa ulo niya. Nautana gid ko nga kanang sige, kaya na, mismo dito sa police dito sa autopsy nga, ang bata ko no, na ko sa ulo, kay kamot ko no, kaya dili ko no dukol, wala na pantok, kaya walay bukol, wala siya bukol,
2: maagi siya ang kamot
11: yun.
2: Ang katumihan mo. Mamot sa pagkailan niyo kung aning kapuyo sa inyong
11: ako may bawaan man, kaya humugiro ra. Sa ako ra na ha. Pero sa akong pare sa mosan.
2: Na medyo na itagawang ko sa
11: rin.
2: Kanin inuhang mani ang nangyukuan. So, blunt traumatic head injury. Some dural hemorrhage. At yung nirupil mo ni ang death certificate sa maong bata. So, sa iyahang ulo mo. Kasi daghan ko si Aisha nilagunag
11: mo niyang ulo. Sa paa.
2: Michelle, bani ang iyong mangyod sa kahitang nila. Kaya naglaan naman na nilagpuyo sa mga.
11: Oh, sa ako ma'am. Kaya sa dili ko na sila puyo. Sa ako agin siya. Magkaon. Kaya lahilahin na nagluang sa ako agin na. Paghawa na niya. Muhatag yun na siya na para palit ng bugas. Kaya na alaman akong ipangay niya. Once makatrabaho ka, nunulilas ako. Kaya ako wala pa mang ko'y trabaho. Kaya gikan ako ng anak. Ako pa may wala. So, kamo, tabang lang sa unang ko.
2: Pero ma'am, share niyo siya about sa iyong apartment. Kung wala ka ba niyo
11: siya? Wala siya istoryo ano, ma'am.
2: Wala ko yung nakapangutan na ma'am na ang gagawin na nagbundog ang bata.
11: Wala man naman ang bata, pero man, dito pa nagpuyo nila dito. Wala. Video call ra, ang bata, dyan nila sa video call.
2: So, gahapon daw ang nakamatipid nila kahit ibundog.
11: Dito ra yun.
2: Di admin ang inaan mo.
11: Ako ang ipangutan na nga nun, inaan siya. Kaya karoon pa ko kabaluan ng lagong kaya yan may bawaan na nagiging sukara yung anak ko kagitbang.
2: Ang atong pangyay sa Radlao.
11: Atong pagkit sa kinsing.
2: Kalibang na yung
11: pagtiyang pagtuo.
2: Wala ba ni siya na kahisgot mamwa? Kailangan pag-ipo na ang bata kay as ang kapuyo kay nilabot sa bata ana
11: wala wala ana katong ingon hindi mo siya dili to tingod sa abi lang ginamo naghilabtan kay kami yaan pero yaan biya gid ni natuo na maghilabtan kay yuhan bi ginamo ang bata kay nalibang biya pagkita abi ana mo sa kwan sa bata natuo na maghilabtan kay nakuan man siya nang pag sa result sa autopsy wala yun dili to tingod
2: ang kwan lang ato klaro na wala di siya pero di ko lata.
11: Agi o among pagtuo, agi git sa iyang kamot.
2: Nang sa pagkakaroon kay pinagi po sa coordination at sa kong kapulisan, nagaktan o hindi?
11: Oo, nagaktan.
2: Ang masinintahin yung
11: pagkakaroon? Gusto na ko siya mapapreso. Kung mahimu, matugan lang siya sa tingol, kung diwisa niya, ang bata, wala naman na, hindi naman na tumabalik. Mamu alam, gusto na mo matugan siya sa tingol, o sige, buhat niya sa bata, para matagagusti siya, gusto na ko mapreso. Pwisa good siya. Kami ka naman niya, gusto na mo mapreso.
2: Yes, Attorney Rufiel, mauni siya si Alia Suwela, ang igsoon sa inahan. Doon na kay mga pangutana, attorney.
0: Okay, sige lang, Jen. So, karon na anon, gihaya diha ang bata ron?
11: Yes, sir.
0: Okay. So, nakuha na ang resulta, no? Sa autopsy, no?
11: Yes, sir.
0: Naka-execute na mo affidavit para sa kaso?
11: Kuan sir, ang kuan dito sa police sir kay ang kuan gyud sa certification din sa autopsy sir kay 10 days pa man daw kuno dito makuha ang result gyud di kuha pa man ang katong utok sa bata ba gi-examine pa nila pero ang ingon gyud sa kuan sir sa autopsy sir kay agi gyud sa magipalong siguro ang bata ba mao na ingato ang kuan sa ulo sa bata.
0: Mm. Wa pa ni mo maistorya ning iyang kuan ka live in sa imong igsuon dito sa prisohan na prison naman ron kinadakpan man. Anong nakahimo si ani?
11: Istoryaan pa na mo sir niya. Niya naman ang pulis. Gikuan lang sa pulis ba kayo. Gawin mo siya istoryaan sir. Kaya magsabog man sir. Dili pa niyo siya maistoryaan ba. Magdutang pa ang laki.
0: So sabog. Wa pa mo rag. Wa pa makatugpa. Dainig maohon.
11: Maging ana siguro sir.
0: So kamo na hibaw mo nga mo rag. Kuan ganyan adik-adik ni Tawhana?
11: Adik-adik, siguro gina sir. Di ba ni mo makuan gina siyang naong gina?
0: Hmm. Ang iyang naong, di mo mailang adik-adik or mailhan ni mo daan nga adik-adik?
11: Mailhan gina mo nga adik.
0: Mailhan nga adik. O sa may trabaho na niya?
11: Wala, sir.
0: Way trabaho. So, gisugot ni si mong ati, isa guway trabaho in taon, pero at least, unta to, kung mo narbaho imong ati, kaya yung duty gabi eh. Mang-hod. O ati ni mo ni or manghod?
11: Manghod, sir.
0: Manghod, o. Oh. So, mo duty siya iyang ibilin ang iyang anak ni ining maon kalibin niya.
11: Yeah, kalibin niya.
0: Katong kuan, maong lalaki dili to ingon niya dunay history nga manapat daan sa imong igsuon.
11: Di man ko no sa dapatan sir. Mo iyang ingon sa kuha sa kumunghod.
0: Dili mo dapat pero ang bata daan na mo nahibaw nga murag init yan dugo sa bata or sa baka.
11: Wala kay wala dili mo pagikan pagpuyo ni lang tisa sir to wala mong guning mula ang literally ang bata din sa balay mo nang wala dili mi ka check mo kung say status sa bata dili mi ka check sa iyang body ba og nabi mga lagom kay mag question ba gid ni sir.
0: Oo.
11: Di ako na lang dito dawa sa hospital di ko nakakita ng advertin lang ha naglagom sa bata.
0: Kiningi mong igsoon, wala man naman yung interview sa igsoon, kaya mag-kwan pa man siya ron, pilti pa man niyang guula. Wa sa makamensyon nimo mo sa kung anak nga bunog man ni guli nako sa wa pa mamatay ba mo nga mga bunog
11: naman kun ma kun kun niya makita mo niya ni lagom mapinakan kun manggigil kun daw kun ang laki
0: manggigil
11: kun pa niya oh niya ako siyang gipangutan na sir if ever ba kung kamo tulo magkuyog unsa na sila kung mapabadlog imong anak. Iyang ingon sa kuwa, iya do, duklon do kuno na sa laki. Ang kusa nga duklon ko kaayo siya. Mabukol, yung literal nga mabukol din siya. Oo, kung asahay ko no daw, kay lantikan ang maba, mahubag daw.
0: Uy.
11: Ako siyang ginagawa, nabi na niyong aksyonite siya. Ni Ana, ako no siya, gidisiplina, rado ko no niya ang bata. Kaya dili daw ko no na makatun daw ko no.
0: Pero bata, dos anyos ba magiging edad ano?
11: Yes sir, 2 years old pa.
0: Makasulti na ba na yung bata o dili pa?
11: Sa gisabalay sir kay dilik siya ingon tabian man sir do kam gusto hilak kun sige hilak ba
0: pero makasulti naman in 2 years old no makasulti naman
11: dili sayahang sa bata sa kanyang pagwang kun sir mama ram gud na kan mama anak ra
0: So di pa dai makasulti di pa makatug-an ang bata og giunsa siya kumaohona
11: dili musumbo siya mama ba dili siya kakuya dito nga manay nga ni ko dili eh, nga ng bata man
0: mm. So kini in taong imaigsuon kuani kini ni ang gibiyaan in taon ni sa una niyang karelasyon mo na nga doon na niya sa ilaing karelasyon karon.
11: Asa sir?
0: Doon na niya sa karelasyon sa una nga mo ipapa niyang bata nga igibiyaan lang siya pod.
11: Yes sir, nga nasa Manila ang papa sa bata.
0: Mo mo problema wa pod mo support di ay ang papa niyang bata ah.
11: Amo to yung plano sa ato tara sa Manila ang bata niya wala may kuan good ang kanang papa sa bata good.
0: Wa pakialam pod.
11: Mangingan na something uloy kuan ba kay gusto ang maluway ba sa bata gusto na mo ba bata ato la sa nila ba.
0: Bitaw bitaw oo. Oh. Ang problema yeah, wa man. Oh sumo na naa in town sa inahan.
11: Na sa mama.
0: Sa una sa wala pa ni iyang kapuyo asa man niya ibili ang bata ni trabaho niya.
11: Kwan sir, kanang biri sa balay. So wala pa na, parang wala pa na sa nag-iipon.
0: Hmm, kay 5 months naman ka ng ilang panag, ilang relasyon, ba 2 months pa sila nag-iipon, no?
11: Yes, sir.
0: So sa wala pa sila mag-iipon, anak ni mo ibilin ang bata?
11: Biri na sa balay, sir. Ako mama, yan din lang.
0: Oh, ma-safety din na to?
11: Oo, naghanan mi diri sa balay, sir.
0: Oh, so nahigugma lang yung siguro ni mong igsuon mo na nga, willing siya mag-live in bisag kuan? Sige. So, sige lang. No? Ato lang paning kamutan niya makakita at agustisya gina ni Inuwi. Nadakpa naman na ron. Diin naman ko nung madakpi.
11: Sa buhisan daw ko na, sir.
0: Sa buhisan. At least kamo mo inakatugan sa mga polis. O asa na pita pangitao ni Dawhana.
11: Nag-in-update man dito ko sa polis, sir. Namusta dito ko ang update. Ang sana, nadakpa na ba? Mato gabi, itawagan ko mga last night nga patulong sa station, kaya nadakpa na ko ang laki.
0: Oh, at least, pag-adto ni mo, nakita na ni mo, kinimo ang laki?
11: Oh, nakita yun ako, sir. Lami, kasi ka ng buti. Kanang, as in, kapabaw siya kung maangin mabuhat niya, baka duol pa niya.
0: Wa ni mo siya duula, wa ni mo sulti, wa ni mo pangutan. Ang anong nabuhat man ni mo tos bata?
11: Kuan, magot siya, imo siya istoryan, mag wala pa siya sa kanang panimuot dito, murag sabog pa dito siya, sir.
0: Sabog pa? Muna hindi pa maistorya, murag lutaw pa kayo?
11: Hmm.
0: Kinsa may giadto sa lalaki sa may buhisan?
11: Kuan ko noon, nangitara ko naglingaw.
0: Taga-asa mo na ni lalaki, ha?
11: Taga-tisa, sir.
0: Kisingan anin lalaki, ha? Babe, bahala o kuan, isulti na lang ni kisingan anin kumplito?
11: La, kasi nga, la,
0: Lyle?
11: Lyle Subirio Jusana. Lyle Subirio Jusana.
0: Jusana?
11: Lyle Subirio Jusana. Muna yan nga sa Facebook.
0: Sa Facebook? Ang tinood nga ane?
11: Muna yan Lyle. Pero wadyo ko kung ano yung sujud ang yung apelido gidagid ba?
0: Nga, lumad ko noon nga taga-tisa?
11: Yes, sir.
0: Asa man sa makita si maigsuon ane niya? Nga noon nasugot man niya nga adik-adik nga din eh?
11: Kuan, sir. Kanang kanang yung last picture kay nakuha na lang sa Facebook niya. Sa Facebook niya. Naman ay may amin na siya ni Gusto. Nag-chat siya. Kita siya. Nangitag na ako. Manghod. Gipasod. Anang laki. So dito na. Nagkakuha na sila. May buong na lang kung nauyad na sila doon pa.
0: Ah, so kining lalaki dahil na rin siya ni Gusto dahil ni?
11: Ang iyang ginikanan or ate ba na?
0: Ah, okay. So muna nangita sa trabahante. Ang iyong ate po rin tao nang-apply na na?
11: Yung manghod.
0: Ay, mong manghod, may nang-apply, no? So, diha, motos sinundanan nga nagkaila sila?
11: Oo.
0: So, kining trabaho si mong ate, dili ini trabaho diya sa ilang pamilya sa lalaki?
11: Manghod, sir.
0: Oo, kining trabaho si mong manghod, dili ni sa negosyo sa lalaki? Lahit ni, karon?
11: Karon, dili. Manggo na siya, sir.
0: Sa manggo, okay. Wadi sa madawat, ato na mo hinundan nga nagkaila sila?
11: Trabaho siya dito, mga pila ra ka, I don't know, weeks ba, or dapat po siya 1 month dito silang tindahan.
0: Ah, okay. So, undang siya trabaho ito, nangita siya lang trabaho?
11: Oh, itambay sa siya niya. Nakatrabaho siya, balik sa Puso Village, inundang na siya, muna na ang samanggo.
0: So, kining tawhana, kini si Lyle, wani siya trabaho, mm-hmm. Nagsaligran siya ang ginikanan, kumaohon, kayo na may negosyo ang ginikanan.
11: Mark, ingay na, sir.
0: Oho. Okay. Sige. So sige, salamat kayo sa paghatag panahon na mo sa DYHP ha. Ug ato lang ning pangitaag pamagi nga ma-follow up sa namo dito sa kapulisan. Anyway, nadakpa naman eh.
11: Ah, okay, sir. Matabang lang ito ko, sir. Mga priso na ginagawa na, sir. Ayun, hindi nakagawas ba?
0: O, ipapriso na gini. Kaya, sir, kaya ni umaga, may magdaghan, kuyaw na yung klasiha, o magkagawas ni.
11: Mm-hmm.
0: Oo.
11: Doon, isa ng bata.
0: Okay, kumusta naman yung igsuon yung taon, imong manghod?
11: Konsens, back down, sir. Sige, mag-urag yung gawain, sir, kinahilap. Wa mo gitong ang mga media ko sa balay kay mo kuan man siya good. Back down man siya.
0: Oo, di lalim sa iyang kabahin. Sige lang no, kay bauta.
11: Gusto man niya sa kanang dili daw ko na makuan sa media. Ako dili listod man sad kaayo kay bata biya na.
0: Oo.
11: Gusto man ko sa justisya sa imong anak. So, yun lang dito mo. Voice out sa ato ang kuan gusto ka mapiso ng tawhana. Sulit tag-unsa ang nahitabo.
0: Mm, at least kami diri sa DYHP, among gi tan-aw lang sad nga dili mi mo interview lang niya kay unsa unta man napasas kaguol di makahimo kay nag-breakdown man. So ikaw isip igsuon, ikaw lang mo na interview man, pasalamat mi nimo. But mas maayo pud hinuon nga ninani para nga atong matabangan pag follow up ngadto sa mga pulis.
11: Okay, sir.
0: Oh, pero bantay itong imo igsuon kay amon hay bawa nagdala ko no gunting, basig pasakita niya iyang kagulingon.
11: Mo di ako ni saka sa taas, ako di na pugong.
0: Oh, basig ko ba wala sa siyang kagalingon, basig unsa iya mabuhat pa simbako.
11: Ko pa bed ko nang anak, 5 months pa kong baby.
0: Oo. So, pila man mo ka bukig suon?
11: No, sir.
0: Ha?
11: 8 niya, nami igsuon sa mama usab ni nahog ug siya mitanan.
0: Oo, so kinsa may nagbantay pabantayan to nga dili pabiyaan to yung igsuon kay basin og mawa to sa iyang kagalingon pas pagkakaron kay di gud lali mawad ag anak.
11: Lagi sir, naraman siya sa ubos, yung pabantayan naman.
0: Mm-mm. Sige, salamat kayo sa paghatag panahon na mo sa DYHP o sa IFM.
11: Okay, sir. Thank you, okay, sir.
0: Okay.
2: Sige, yes, Jane. Sa Tengirofil, mauto ang igsuon in town nung usapod sa nangusog kay singgit-gid nila ang hustisya para in town sa ilahang pag-umangkon o kaning dos anyos na bata. Karon at Tengirofil, kay gihapit nang din nato kaganiha sa kapulisan nako sa Labangon before ta ni Arisa Balay sa kining namatian, nadakpan na kagabi at Tengirofil ang suspect dito sa Buhisan.
0: Mm.
2: Dayon, panikamutan po na ito nga makuha ang iyahang habig Attorney Rufil kay sa initial raba na ito nga nakuha gikan sa police hindi ni mutugan.
0: Mm.
2: Wala ganyan itugan ang suspect Attorney Rufil pero at least karon panikamutan na ito nga ma-interview po na ito ang suspect o mapaminaw po na ito kung unsa po ang iyahang pangatarungan manong nainani ang panghitabo Attorney Rufil.
0: Okay, Jane, ang iyang haya na nasa ilang panimalay kisama ng balay diha ka nag-rent pagkan isla sa Labangon?
2: Ilahagi din balay Attorney Rufil sa mama sa kaning pamilya sa babay.
0: O, so naa diya sa may Sambag 2?
2: O, nasa Sambag 2 niya. Nara sa ubos sa ilahang balay po kay Diyos ang ganas. Murag na ay mga paabangan yan. Nang inyong hadyan yung balay, ma'am, no? Ah, ilahang hadyan yung balay, good attorney.
0: So naa diya in town ang kuan?
2: Nasa sudi. Yan yan, nakasud sa attorney, pero karon kay nigawas lang sa atlaki ang mama na amang godapit sa bata po.
0: Oo.
2: Yan, di siya ganun in town makadungog. Nag-breakdown attorney refill. So, maraglisod pa siya istoryahon. Maski yung maigsuon, di pa maka-istorya darong po niya.
0: Mm-hmm. Sige lang, no? Kung mauhuna, ato lang respetaran sa pagkakaroon, di pa siya pwede ma... Dool, di pa pwede ma-interview, di pa pwede tanga maghimotag report dito dool sa lungon kay tungod aning sitwasyon na. Kasabot sa taga sa Manjain in town?
2: Mm, yes, attorney.
0: Oh.
2: So, after nato din niya, attorney, ato kong kalikon, ang ato ang kapulisan, basing makahinabi na po na ito ang suspect, basing nahuwasan na ito kay Tagabii, matod sa atong investigator, attorney Rufil, 40 pang sipa, gani, nag-isumisi, pag gani, attorney Rufil, gani, sa ato na padadira ang picture, gani si Rafia. Intaon sa pag-picture, attorney Rufil, murag walay gibuhat. Pero mao na atong susiyon po dyan kay under investigation po man po ni sa ato ang kapulisan. At least nakakuha ka sa habig po sa kabanay, yung kuha po sa habig nining suspect, attorney.
0: Mm-hmm. Sige, ato lang ang balikan o niya, kuhan, kay kinahanan na ba ta manawagan ani Jane or dili ba? Tanawang talang sa na, no? Niya, labi na kung mas mayo o niya puhon na lang kung maistorya na ito o mama kasi pagkakaroon mo, lagi pa magiging istorya taon.
2: Ah, yes, attorney Rufil, panigamutan lang po na po na makakuha siguro po tagpantakani nila.
0: Mm-hmm.
2: So, babalik
0: lang basi na, kuhan na ron, basi na katugpa na ron tong tawhana, katuntuan, kuhan, adik-adik.
2: Yes, attorney, atong hapiton po, before ta, after na po, mahuman po din ni attorney, atong hapiton ang Labangon Police Station para po makuha na po ang statement ni inyong suspect. For Freddy, kadalas sa ato ang hatang update nito po din ang Dosa News na bata na nakagsan yun ang kinabuhi. Tumod matod pa, gikulata sa ihang staff project. Mabalik ka, karong sad taod. Ako ba na ako sa itong Armin Patrol, si Rajiman Jesus Simantong. Ako sa bagay niya, Rajiman Jean Galliardo, DYE, Pinatatak, Armin.
14: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Raja Boy Nationwide!
0: Okay, salamat Jane Galliardo sa mong report. Ato ipadto ang Labangon Police Station, pero atong tanawon to mahigala to maong kwan. Kintawahan na mahigala, adik-adik mo ang lagi po indaykin, kiniliging adik-adik no. Magka, mupatay dos anyos? Mupatay dos anyos? Pero di lang po na manghigala hilabdan, kaya nalabay taga human rights, ana. Ani agi katong katawa manghigala, kay bida. Protektado lo ba na sila? Ako lang, pungpugong na ko mga kagalagwa. Di pa ni undiir, kaya mabalikaso ni tawhana. Ani agi katong katawa manghigala, pero tinuray lang, dili pa taunir, may mabalikaso. Kini nga portion na kaya ganito, ganito sa Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita, na dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinanglan aron ipadayon ang likon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gama sa Heavenly Elixir sa English, or mas gila nga makabuhay, usa ka life-giving plant nga sa pangan palandaan makabuhay, makahatag og kinabuhi. Mao mga higala nga... naa dinhi gisagol ang ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, niin, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa duga mga pangutana, pwedeng matawag or matext ang 0917-728-1434. Ako malikon, 0917-728-1434.
14: Straight to the point.
0: Okay, nga portion sa Joseph Garato, mahigala sa EXL Black Coffee, batuni ang himso ng lawas o may nga kinabuhi, o ba ng EXL Black Coffee, espesyal, kumplito, di kalidad, o epektibo ng mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB, nga makahatag o muscle recovery, o peak ATP, nga makahatag o kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sikrito sa may panglawas, EXL Black Coffee. Ang sikrito mahigala, o makahatag o maayong panglawas, naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
14: Straight to the point.
0: Okay, nima oras sa may gato sa dawaton ang mga duga na sakpan nga na minos DYHP busap kadawat mga palipay gikan sa atong sibyaanan. Yeah. Dasto linya ron sa kasamang Lailin Rabani sa Legadas. Yes, kasamang Lailin, kumusta niya karon si Mon Hemutangan?
14: DYHP RMN Report.
2: Mayong punta ka sa mga regimen na Tornil Field, balik rin sa Talisay City. Dinayang grupo na usapan makadawat sa tumapahalipay, nga bugas, o chorizo. Isip ko salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. La Ethel Abangan, Rosana de la Serna, Liza Parva, Delia Esguera, o Bella Lutay. O sa mga isang kasingit ninyo sa DYHP. Sobrang akustika sa mga Julius Belilog Double D sa 93.9 IFM. Kinisika sa mga Lailin Rabanis Arigadas DYHP.

0: Okay, salamat Lailin Raban sa Ligada sa imong report. Wala tayong oras may gala o shout out ni Attorney Virginia Ridilusa. Salamat kay Panyera. Good morning niyo mo diha. O ga sa igsuon sa mga kanunay na minaw na toto sa US. Balita init pero klaro ang barugana. Atong gi-great sa may gala o Attorney Paul Ligorio, kumusta? Good morning. Sila si Attorney Jason Ripaso, sila si Attorney Randy Montesclaros, Attorney John Cagulada, nga kanunay na minaw sa atong tulumanon. Si Vince Red. Good morning ni mo diha. Sanga na lang mahigalas kinitibok ang puwersa sa DYHPRM in Cebu. Ako si kasamang Rufil Fernandez Manyok, manamilit kaninyo pinagispagingon sa tanang panahon sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos, may buntag Pilipinas. Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tatak RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tatak RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak RMN all the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tatak RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
5: Makakarating pa rin sa'yo.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon.
8: Kuin ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
9: Kun ako sa Pasultihon, ako sa buingon na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
7: Kun ako ang Pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: kasama. Andam na ba mo sa chansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle drop box. Kada simana, doon aki chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita halang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Restime Drops. Restime ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Kung saon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ipon, mong tang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
0: May mga kadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Kulon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando, sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang BioJessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, anong maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Seth Living Testimonies.
3: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
4: Tinood yun na Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
4: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
2: Living Testimonies.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy akong lawas, kalitalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba ang kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklagsik na akong paminaw ba. Didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
5: The original Koi Herbal Capsule.
7: Welcome to our reunion.
8: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
9: Tungod na sa Super Fiber.
8: Usa?
9: Super Fiber.

0: by powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibang, Super Fiber, mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
1: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada semana, dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
3: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
4: May buhay sa makabuhay.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrops Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrops Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrops Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrops Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
12: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
13: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
11: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
14: Hi! Hello mga kasama! Kinigyan po niyo Kuya Joel Vinci, kauban sa kong partner Randy Tayan! Mangumusta ka niyong tanan? O sa talang mga eksunang mga kasama,

Panggung kamu gamit gud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Cognac Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala magkasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga tikong. Kini gibuhatag duha sa radyo ni Ria Arellano. Kikalaan, atong magtatampo si tikong.

Kaya ako sa kailano, nagtangag ni problema bahayin sa kong asawa nga dunay pobya ba? Kalikan siya agit. Kung nga no, ning kong asawa na inani, no? Sugdanta mo sa ako sa kailano, sa diyan nagkatakanta ko, ha? Ah, bahala ka, nang di mauni akong doyo kung saon nga. Wow, naman po gusto ko yung giligod. Ah, may tang naabot to si Pedro, tuwagikan silang nanik. Ako tatupan na yung gun. Bahala na rin! Ah! Tang-trang sa mata.

0: kwentong araw galing kalakiha ay gurbida. Ilang kanya akong katahon kaya ang ibo ko suyo. Pangon lang ko ni sista.
1: Wow!
0: Ikaw ang true love ko.
1: Sato pang, imong asawa nga gwapa man kayo, nahigong bang tinuod nimo, nga bati man kang naong. Unsa may tawag na pre?
0: Mao na gitawag og diskarte.
1: Unya operator mo duwa nga bati og naong pre?
0: Mao na gitawag og kapwa mo, mahal ko. Masa pagkituyo ni mo, ha?
1: Alam mo, ibuang nga, pre. Dali, pre. Misis ni mo, kitabang dito sa may tindahan ng salo. Dali, pre!
0: Usa! Kitabang di akong asawa taon dito sa tindahan ng salo. Kaya doon ay magtiayo nag-away taon. Unya, gikulata o gibunlot sa banang niyang asawa. Nakita man niya. Mautong yatake siya sa nervyos taon. Niya, napag-ipubyaning akong asawa, raba. Unya! Sige, inom day. Para mawaan na yung nervyos. Relax lang, Woody Hagod. Pahuway lang, Woody. Ito marunong kambal, di ba? Relax lang. Kay ako, sa tungarayos, pretonyos gawas, ha? Siya mo, inagpahibaw na kung kitabang ka dito sa tindahan ng salon. Relax lang ka, diya. Pahuway lang, di hagang.
1: Musta na mo, Mare, pre?
0: Karelax na taon, pre. Katumar magtambal.
1: Ha? Nagay tumar ng tambal, pre?
0: Pre, pero naam ko na siya nervyos, good taon, ha? Natruma mo na siya itong nakakita siya doon ay babae ng kulata ba? Minumdum na siya sa iyang mga experiences.
1: Oo, pre?
0: Pre. Sa daga pa mo siya, nakaagi mo siya ng rip-rip.
1: Grip, pre?
0: Pre.
1: Grip mo siya, pre?
0: Pre. O dadak pa rin noong nag-rip niya. Kay ako, itong ako may pulis nga, mo yung nakadakob sa rip.
2: Mo nang tawhan na ang naglugos na po, Chief.
3: Usay ako. Pataka man lang ka. Wato, Chief. Ay, tuwa na.
0: Tugha na lang. Kasi naglugos sa dibayana.
3: Di lang itawan ko, Chief. Uy, di na tinuod. Wag ko kailabot ang bayana.
0: Naburbiday pamakak. Ha? Eh, nagway palang daan mo, ripes kay ka, taon. Busta to ka na!
2: Bakakot kay na, Chief. Di ginamuang ko ng bagagnao.
3: Sabay, taon, liyawin. Kapag gabin mo ng pataka, namalang ka. Wag itang ko kilabot, anak. Wag ko kilabot.
2: Sige na lang, Chief. Huwag din na siya mo angkon. Huwag masagay ko masakiti. Kay gamay man kayo nang iyak. Pero naman, hindi na sa white flower.
3: Sabay, liyawin. Gamay niya.
2: Katinuod na akong gisulti.
3: Gamay, lagay, pero nakautot mo ka.
2: Chief, di angkon na. Ayaw ko, girig, Chief.
0: Ganda ko, kanahan ka, ha? Kadangay, balupag ikaw sa bilangguan! Kali! Direso, dismiswan! Mao na itabo, pre. Mao nga, naanan na siya, pubya-pubya yung anak.
1: Buang ako siya, pre. Luoy ako ang mahari, no?
0: Luoy ka, pre. Wapa ka, wambot. Di ba katawa na bubuang o maghikong na ni siya?
1: Mayo ganit ka na, aka, pre.
0: Malagi na, pre. Huwag ako na siyang ipong sawa, pre. Para maulian ba?
1: Kung mauna, pre, bantayanan yun din ang imong asawa, pre. Basta katakiyo na po na siya ang nervyos.
0: Yes, pre. Maulagi, pre. Bantayanan yun ka na ako sawa.

0: sandal, ang super sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko ospital yun at nabugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
6: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines
7: para sa masulhay ng pagpamuhi.
6: Super Fiber,
7: mabakal sa mga butika.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butik.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip o ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ilong Ranger?
17: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
16: Dili sipon. Di siguro ni matayon?
17: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sipon.
16: Sipon dayon?
17: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
21: In 5 meters, turn direct.
22: Ha? Asa ko no?
23: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
24: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
25: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago ako ng trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ng paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ano ba ko naman? Maninda ko diha. Saan sa bukat? Dahil palingki. Oo, maligya ko diha.
26: Ano ang maligya mo na?
25: Mais.
26: Sikol. Yung sa bawang mo sa kamay, sa naminaw ka rin, sa inyong disimul na sa inyong bati na mawala inyong kapoy sa panawas din sa itong doktor.
25: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Tagong
26: Kulayda
25: 24.
24: Usa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
27: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, bila-bila.
28: Paragis, bila-bila.
27: Paragis, bila-bila.

0: ade mare pre no.
1: Lagi pre lo.
0: Wadit na ni mo sa gipatik a pre.
1: Oh, gianto ko na sa ilang Dr. Alan Inado. Eh, huwag ni Ma'am DC. Sa ilang Dr. Pinya sa una ba? Ha? Ako na nagitaan dito.
0: Oo, niya, niya. Huwag hapoy alibyo.
1: Huwag matanaos, Dr. Pre.
0: Nga naman, pre.
1: Kaya pagkita niya sa Dr. 14 taon niyang siyagit.
0: Uy, gatagin po na nervyos kung mao.
1: Oo, pre. Kaya pagtanaw niya sa Dr. Ang Dr. Bati mo si Kignaon, abin niyang ripis.
0: Ha? Uy,
1: nagagal mo siya, pre. Paggawa sa clinic si Dr. Mauto nga, huwag yun siya ma-check up. Kaya pa Dr. Dr. Pre ito, di ba ito si Dr. Alan Inad?
0: Ay, ayun sa. Dato na din mo siyang lain, Dr. Pre.
1: Nah, wala lang na ako dada, pre. Iba siya, takiho na po siya si nervyos.
0: Oy, luya taw mare. Oy, sato pa, umakita na siya bating na akong maaanay niya nga rapist.
1: Anag yun, pre, anag yun. Mawitaw at tagsalang yun na siya mo gawas. Agad to may gawas siya. Abi na kong okay na.
0: Paitang sa kita, pre. Oy.
1: Himhima na, pre. Saon nga? Na, maunag yun siguro na yung kapalaran. Basta, makita siya bating na akong siyagit.
0: Imposible ha, sa danang, pre. Anag
1: yun, siya mo tuuhin noon.
0: Paita ko mauna.
2: Dong, katapalit na kapsudaan, kay gigul.
0: Ngano to? Pepe, ngano to?
1: Niya to bang mo ka? Niya delikod ka?
0: Buhut, ito eh. Sa pagto niya na ko, pre, ripes ko.
1: Ba't ito kang na, pre? Mao di akong problema sa kong asawa, kay mukalitaw siya, git kung kita siya mga angil, anong dagway ba? Madlog, gitaw siya, unyong madagat. May lang gani, kay dili kay ni tanto batignaong, pero, dili kay ko tanto ba? Akako, dili kay ko tanto batignaong. Pero daghan mga katambag na ako, nga maulian, nga gitaw na siya ko, no? Watong lagi na ako sa saktong panahon, nga maulian siya, unya.
3: Ang sa problema sa mong asawa, pre?
1: Sa kanyang asawa na kumari, di man masabotan.
3: Kung sa pandi sakit niya, pre?
1: Naam ko siya, nervyos breakdown taon, mare, ha? Kayo sa'yo, mukhang little siya, git. Hmm? Naam ko siya, mga bad experiences ba?
3: Oh, unsa man?
1: Narip mo ko na siya pagdaga, mare.
4: Ha?
3: Uy, parehas di ayami, pre.
1: Pagkaroon din, mga mo. Narip mo ka, mare?
3: Dili ako mo ay narip. Ako mo ay nang rip.
4: Ha?
1: Kiyawan mo?
3: Kiyawan ka? Ano may sibog man ka?
1: Ako, kining, lang ko doon kay, basing marihip ko din, suko na may ko, basta babae mo.
3: Alam. Ha? Pagtaro niya, pre, oy. Ako tong girip ang akong bana. Kaysa pag humano mong kasal, ang hanggaw, mag-iuwaon man dahi kaayo. Matago mong ganig mag-ilis. Lupik pa'y babae, pre, oy. Nga, ang sao naman na kung mag-uwa-uwa siya, be. Di, ako nalang gilugos.
1: Mawabriyay.
3: Mawara tingalin na madugay prisa ka ng iyang kahadlok ba. Basta imo lang ng atimanon pag-ayo. Kanang imong asawa ba, imo na siyang lingawon.
1: Hindi mo dami rin. Kanalang mga tuhog mi, niya maghubo na ko. Padoong na kong kuhan ba. Sigaw na yung mata.
3: Ha? Nagyan sa naman lang din mo siya nga, dili ka makailis. Ako ba?
1: Mag-ilis, gilis siya. Mag-ilis ko, tap-tapan ako yung mata para di siya kita.
3: Uy, pagkakidor!

0: Abre, my wife, Ilyang.
1: Oh. Ah,
0: dahil Ilyang, kumaritil ma. Sawa pa rin team yung? Kailangan, team yung ba?
1: Kumusta naman ka, day? Aw, oh, magmari na lang kunin mo ha, kay kumpare, mamini parintik kong.
2: Oo, sige, okay ra.
1: Ah, kining Mariliang. Kalimti na lang itong mga nangagin ni mo, Mare, para makamove on na ka. O papasa na na sa imong huna-huna. Aron dili na ka magsakripisyo sa imong huna-huna ba? Kita na ura ba na ko ni mo, Mare, no? Murag, wa ba ka maalanganin sa maong lugos?
0: Huh? Mare, sabuti mo sa puto na, Mare.
1: Pre, kana gung lugos, pre, o rape, parehas na sa bino nga, bee or beer ba nga makaubog, dili siya maayo kay bisyo man na.
0: Mm-mm.
1: Pero, labi pud na, o matagbaw ka. Pero, og dili pa gani ka matagbaw, maang-aang ka, maglabad po na yung mga.
0: Huh?
1: Pre, mauna, pre.
2: Anak, dena, Mari.
1: O, Mari, oy.
2: Kani city kong Mari, ako mangyud ni gisugot bisag alanganin kinig dagway pero buutan mani.
1: Mao ni kanindot ya Mari, kay bisag alanganin pa kayo ang naong anong paritikong pero buutan. Aw di ha ka nakabawi.
0: Amo na diha, steam yung itang gwapo sa to. Bida, murmenog ako no may tupi kani.
2: Ay pero Mari, okay ra gyud. Pareha sa guna sa Beauty and the Beast, good. Mo gwapo ra gihapon na siya sa kadugayan Mari.
0: Ah bida, wasa di ka kita tong salidang isreka.
2: Oh. Isrek?
0: Ah, isrek, God, bida. Ba't yung hihapon yung muna ako nga ito kadugayan?
1: Huh? Pre, nadutlan ka sa Beauty and the Beast, pre?
0: What?
1: May noon, pre. Ah, kineng Mari, gisultihan mang good ko ni pariti kong bahin sa imong sakit, God.
2: Wa ako'y sakit, Mari, uy.
1: Oh, wa ako na, pre.
0: Usay, wa ako tao, naamang kay sakit.
2: Kita day ka.
0: Day tinood, maglisod, tagsakop sa imong sakit, no? Kay, tukar-tukar, mag-unagod, di na ito madakpan. Mamit ang gusto ko nga, ma-sick up na ka.
2: Ayaw na lang lagi, mag-usik-usik lang yung kasi imong kwarta, okay na lagi ko.
0: Ah, okay, good taon. Niya, magkikita kang taon, may numdum ka sa itabuni mo, kita kabating naong, ha? Mudayon kang sakit.
2: Mamit ang upiyong na lang ko para dili mo andan akong sakit, madugay mawa, ramang gunigod.
0: Oh, bantay bitaw ha?
1: Mari, ang ako lang gununta ba nga makuyugan ta ka ngadto sa doktor. Kina ko'y amigong doktor Mari nga makatabang kaayo sa imong problema. Kay psychiatrist man to siya.
0: Ah, unsa to siya Mari?
1: Psychiatrist.
0: Kuyaw na na. Kisa may pagkiti ko ng stick.
1: Si Dr. Bangas. Mari! Sakit ka, uy! Murumag, nagpahadlo ka diya, Mari!
0: Mari, hinumdum na lang siya taong-taong naglugos niya.
1: Ha?
0: Taong-taong naglugos si Bangas.
1: Hala, sorry. Lain na lang. Kato na lang ako amigong doktor na nasa private hospital. Si Dr. Owagon.
0: Maladay.
1: Ano man na tao siya, pre?
0: Basta binulog siya. Kato nalugo siya. Owagon mo kito na ko.
1: Ha? Sorry na again, Mari. Sorry, Mari. Lain na lang, Mari. Kato na lang iksoon sa akong amigo, si Dr. Libat. Hola! Ano naman sa tao na siya, pre?
0: Nalugo siya, Libat ako to.
1: Ha? Ay, ginuo ko. Ang ngita na taglain, kana na lang baratuhon nga doktor, kanang tagpiso ang bayad.
0: Tagpiso?
1: Grabe na mo, uy. Basta piso. Kuking na nga, ang naon sa naglogos ni mo, murang piso.
2: Oh, unsa? Piso yung mong giingon, Mari? Hmm. Lapastilan, piso di ay. Dugog na ko, pisot.
1: Ganahan ka. Bungot sa ito. Bakakinart.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio,
2: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month kape,
3: naayo na ako.
1: DTX 500.
0: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
5: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Paustros, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahe daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di nagyabaglayan akong kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
9: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
0: This time check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
10: Kung ikaw gagamit og Vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa Vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
0: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
11: Kidney Care time!
12: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
11: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
12: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
11: Sa pagsulay nimo sa Kidney Care?
12: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa Kidney Care kay naayo mga akong creatinine, nagbalik sa normal.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang
14: ang problema sa kidney, mag-Kidney Care.
15: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
16: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
17: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
15: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
17: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
15: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
18: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Ako na bantayan, grabe tao ng sakit sa asawa. Kaya sa ang piso, ang dumuli ang piso, turbina. Yung halos, yung magkita, dumdum na yung taon siya sa mga pang, nangagin niya. Musyagi tayo, murag, magpanghadlok ba? O sige, gayo na na.
1: O, kadiyot, nana. O, ikaw na, do...
2: Maningil red ko. Sige, ari na ko. Dili na lang ako maningil. Excuse me.
0: Day?
1: Dong.
0: Dong. Dong. Dong. Si Gamal man tao to at suki na itong turko.
1: Habi na maripis na ito.
0: Ano tao na? Ano ko sabi ang tao niya? Ano sa kanin? Utaga na sa kag kautangan na ning kalaki ni mo. Siya ang kita magkahatag.

0: Kaluoy we na kong saway. Sa turgo tao na naningil, hadlok naman siya. Saan lang kami mong utangan eh? Sa ol ka tao na ako kosawa, no? Ay, mag-ilis una ko.
1: Dong! Dali na, mga te...
0: Ilunga! Ilunga! Mag-ilis ako mo siya, kita ka rin! Babi naman sa kahit! Ay, kung yung nabot pa jirjir lang! Di lang yung kong kajirjir mo, hani kong kahubo, hani! Di na ako kahubo kay mahadlo ka! Saan mo sakit mo, di na kajirjir! Ayaw tao, nagpalabi ataw ni mong sakit na eh, Diyos ko! Panabangi!
2: Mas kong asawa. Sumingi ang sakit. Tinuod ka ni? Kung tinuod man ni, depres. Kasuhay ka ni? O kita ka mahubo sa agit ka? Ha? Babi ka, ma'am. Ulti mo mag-ilis ko. Magkita siya mahubo. Kung tayo mo siya agit taon. Purbida. Makakita siguro siya sa ako ang mga ng Bermuda grass, ma'am. O ng madlog siya. O saon na ako, be. Paliwag, tabagi ko niyo, ma'am, be. Dahil mabasa niya nga makakita mahubo sa agit. Unsa man, kung kamo'y pisulti yun, tikong!

0: Bam, good morning, Bam. Kita imong gigrit dong.
1: Si Ibner Castro batabata ni Kuya ni Pepito.
0: Ay, kumusta ka niya, Ibner?
1: Si Jabar Alpiris sa
0: Jabar Toledo. Poblacion Toledo.
1: Ong singer sa One Pasa dong si Imlex Bilyas Musa.
0: Ong sa ako ang amigo po si Arnold Galste.
1: Tungod si Hal. Ong si Regine Cabrera.
0: Oo.
1: Kumusta mo niya?
0: Sa tanan na to mga kauban.
1: Angarap ko line up na dong.
0: Okay kayo. Sumayo kay mo dagal ni Pedro ha. Abotaren ni Pedro kay buotan gani. So sway dagma ay. Nya pasalamatan Ate Jinit, sige ikaw say una.
2: Magpasalamat ako yalan sa mga mamang pirming ni Palit sa Don Pepe Tablia kay Tasek Energy. Happy pirmi ang mga bata o niya. Palit sad mo sa Don Pepe Dark Chocolate para sa mga dagko o niya. Kung wailingaw ang baba o gumugom sa Riamond Yema o BM Special o niya. Palit kay kagubgub kayo. Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, thank you kayo mga bata. Kinalan mo kaon yung taog ka ng mga Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Kung panalitan, mag-resit sa inyong klase, gutumon mo, kanalay ba o na ninyo? Nya, ugum-ugum sa mga OBMA Special o Demon Yema Special. Unya, inumpod mo o Don Pepe Tablia, mga bata. Kay mauna, the best kay nato imnon. Pariani, hindi, Christine Camarillo, Diaz Pilar, agiyang imnon kay Don Pepe Dark Chocolate. Mauna yung imnon ko, no. Ganahan ko, no, siya kaayo, ana. Unya, sa mga tao po, di man Jasmine, mga bini na baro, Diaz Babag, ang pinalangga kapikas ni Sir Raul Alibio Isoto. Adias babaga. Kumusta mong tanan diha, sir? O niya, sa tanan po ninyo mga tao niya. Sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Kumusta ka diha, kap? O sa tanan po mga tao ni Kuya ni Pepito, Dodong GR Pepito, o sa Brumits PH si Ma'am Shane Pepito nga nasa Facebook. Tayo pala ninyo sa Facebook. Ang Brumits PH, makita na ninyo ang Brumits PH. Sulti lang sila, makita ninyo yung number, tawagan nyo, sulti sila kung unsay gusto ninyo nga ipabuhat sa inyong panimay. Kay mutabang na sila, mulimpyo sa ato ang panimay. Sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Surike Asnar, Surayan, kay Ma'am Kasmer Araraw, ng ilang mga tao sa opisina, ang ilang gipainom, ang ato ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay maumguri imnon kung panlitan duna kay trabaon. Kay diligyod ingon nga di mahuman ang imong trabaho kay kondisyon kay kaning kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Sa opisina po ni Kunsyal Francis Isparis o ni Kunsyal Talister Daan, Kunsyal Lister Daan Yes, talisay. Unyas, kutsyal, Joel Garganira po dila sa Norte. Ang ilang mga tao ang ipainom, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Nahala, salamat kayo, Ate Pres!
3: Okay, Yoga, ako sa pasalamatan. Ang tanahan nga nagtumar, nag-maintain ka ron, nag-set panyawan herbal capsule, set panyawan herbal capsule with garlic, set panyawan herbal capsule with mangosteen para sa tumanga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar. Ingon man, kanang bukol-bukol nato sa itong lawas. Ato ng imna ng serpanyawan, herbal capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, buda ka magkaon sa imong pamahaw. Inom daan ng usa ka kapsula sa serpanyawan, herbal capsule. Inipaniutunin mo, maghapon, sa gihapon ka kapsula, sa serpanyawan herbal capsule mong imnon, unay ka magkaon sa mong paniuto. Mausap binipanihapon ni mo, inom na po daan ko sa kakapsula, sa serpanyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema ng kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, tungod kay doon na magkatambal, ana. Kinibaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ugod okay na, sana lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon. Kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
0: O sa tanan po na ito mga kaisunan, salamat, salamat, salamat kayo yung tanan sa paggamit sa ito. Ang number one hot plus, ang said liniment oil na tinunwaltang sa ito ang panuot. Pamaol para kit sa kalawasan, varicose beans, katul-katul, kuto sa kabataan, ilikay pag yung taas sa dinggi. Kung mga hot plus ta sa ito, ang number one hot plus, ang said liniment oil. Pero sabota, ang narinig mo palit sa butika. Pero why butika sa inyo ha? Ah, layo kay mo to, amo sa mga hilit-hilit ganapit baron. Pwede raman mo, kahit noon na naman ginay signal, bisag asa ron, naon may signal, pwede raman mag-order sa Shopee, ana. Ihatod pa sa inyo, ha, panimay. I-type lang niyo ang SED Marketing Incorporated. Makita niyo ang talagang mga produkto sa SED Marketing. Ordera na lang na ninyo sa Shopee para dali pa, bam!
4: Kumusta mga SED Celebrity users? Kani mo Ramel Maturan, Masin Saron Leti, Buriros Ruby, Fred Rick Camp, ingom na sa kani mo Kenneth Mang Rubang, RV Puentes, Leonessa Colta, Panabo City, si Tutimo Suarez o si Didi at Sinerok sa Busan, South Korea. Magsunod sa mag-monitor sa itong mga drama. Wala ko magkuha ito nga na asin nag-monitor na itong gulyad sa Netherlands. Sa kalimut, wala ko masuwat iyang nga kagahapon. Salamat. Ayoko mo kalimut ha, sa ato ang sabon, sa atong pangpagwapa. Ilabi na sa mga kababayanan. Apon magamit sa pwede sa mga kalalakinan. Sa Celebrity Boutique Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ado na sa mga natural moisturizer para magpabili nga dili mag-dry nga tong skin. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, magpadayon kita matanon. Younger looking cutis artista, cutis porcelana. Sa Celebrity, mota na lamang sa butika para sure, original, ug ang inyong mapalit, dili ka mo mailan. Mas mayo nga mata, naunin mo dyan sa sarunan. Ano na yung label na nakabutang? SED Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam Onya sa tanan na itong mga kaisunan. Kita na sayur kita ng altoxin, mauni mo daot sa blood cells sa lawa sa tao. Ang ato blood cells, importante kay ni, kay tigatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa itong karawasan. Unya, kung daoton, ang daoton kung daning toxin, mauman ang cover o puto sa itong blood cells. Ini kadaot na mistiki, bulapot at tudogo, maunay, maunay makaingon nga masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuguban pa na itong balatian mong kinahanglan kita. Minum mong G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usakan natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwag tang sa balatian. Puno sa nutrients nga mo ay makapaligun sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA Registration Number FR-80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga tuxi sa imong kalawasan ng minugdan sa imong balatian. O karoon, ligon ka nun ay ang atong vital organ sa indom, yuta, matang adlaw, o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo, flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres?
3: Okay, ang sender ato karoon, adlaw, agulyat.
0: Si Dudong Tikong, Ate Pres.
3: Tikong?
0: Oh, libog ni si Dudong. Kanig yun, iyang asawa, Ate Pres. Doon na namo'y kaaging murag na lugusan siya pagka, kuha niya ba, pagka batanon pa siya.
1: Yawa, magdayim to, musundi ko, lugus, di wala, kuyawan siya.
0: Kuyawan siya perme. Kuyawan siya perme, Ate Pres. Makakita gali siya.
1: Maghubo.
0: Maghubo, magkanang mga bunguton, budlat mata.
3: Maba?
0: Oh, kay, mauna, ang iyang ako nung, ang naglugos ko niya, budlat mata, bunguton. Mm. Niya, kuhan, sus, basta bunguton, Ate Pres, madlog siya.
3: Oo.
0: Oo, niya, pagkagabihan na ka nang, doon na mahigay yun nga, natural mo yun na sa magtiayon nga, na yung nga, duwa nga, alang ragin sa magtiayon, paghubo niya, Ate Pres, sus, siya agit yung asawa eh. Hadlok siya, Ate Pres, kaya kita mo siya sa iyo. Bunguton. Saon naman na.
3: Oy!
0: Mona, iya
3: pa rin. Ako gulyat, no? Ako ikwana na. Barbasi na.
1: Barbasan ko doon.
3: Aron limpyo. Nga, basin pa dahil maluoy magtanaw. Okay, wak na guikwan.
1: Walibalibo.
3: Walibalibo, diba?
0: Pero lain kay Ate Pres, oy.
1: Pura na kuya buto. Ah?
0: Lain kay, oy.
3: Nga naman.
0: Barbasa ni mo?
3: Oo.
0: Murag kuan, murag kung siya pangan.
3: Bala, nabasa. Dili na mahadlo kaya asawa.
0: Ay, lain kay Ate Pres. Lain kita doon. Murutin-tin si bata.
1: Masinganin ko baro.
3: mo lagi. Wapay ba iba? Maluoy ba?
1: Naroon ikaw yawan. Nani-reviews nang yadong ay.
3: Ang ba si Bambina? Sa ikuanan eh.
0: Bab, ikaw, bab, mo saman.
1: Sa may kasutin mo ng bungutong ba?
4: Dili mo lang ka mo rin kahadlukan. Parang, murag naligid. Ang ako lang ba, ka nang saman na natisok sa iyo nung hunam itong dito na itabo niya. O yan to sabot.
0: O, murag manirbiyos yan sa mga kita.
1: Murag napubya siya ba? Napubya.
0: Pubya.
4: Pero, ayaw ka na mo lang wasad. Bisa di kayang bana, mahadlok siya.
0: O, mga bitaw di mo siya, hadlok ha. Ba to geo yo yung bada taon
1: so din lang ko kay labot nimo kay marlo kay bungoton
0: no malya sa ano na ba be basay ba be nay mo basa dia bungoton ba
4: magkuha kasi ko an labakara ni lungagan
1: ano sa man
4: yang ang langalagan lang gam lang gam lay paso ipalis palusot ibilin tong sag kada ka pa trabaho oy
0: murag plug pull
4: nagkitrabaho nung beto makasugo
0: nagkatrabaho eh
1: maong gigutom.
4: Kani sir tikong ang natisok una sa tanan mga adto kita sa doktor na kay lugar na may doktor tingali ka ng sa gobyerno pagkonsulta kung unsay iyahang ang tumaron o di ba ka nang kuan siya ka nang si tawagan na ahal, si term ilang gitaw na, debriefing? Wakay ko ka-earth-earth, kaya basta na mga yun, ana.
1: Oh. I don't earth, eka.
4: Oh. Basta kay suway, lagpangunta na sa inyong doktor kung sa'y maing buhato, doon na ba sa'y tumarun, doon na ba sa'y imnon, doon na ba sa'y ihaplas, doon na ba sa'y ipasimhot, no? Apan, og ari ka diri sa Marcos 5, versikulo 34. Unya mingon si Jesus kaniya, anak, na ayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinaon kay dili ka na mag-antos. Ang akong butpasabot, ari na po ka sa pag-ampo. Humani adto, ari ka sa medikal, ari na po ka sa pag-ampo. Matod pa ni Reverend Father Clyde sa Litrero, sa Perpetual Succor, sa itawag na ang termino ng mga chaplain, sa itawag na.
0: Chaplain.
4: Oo. Kanang,
0: chaplain, chaplain.
4: Chaplain ka na bang mga pare or pangitan na aris militari na may pare diha, kanang pro ana sa ospital, bro, chaplain, may itawag siguro ana, dili ko.
0: Chaplain, chaplain. Oo. Ipahiling kayo doon.
4: Mao gani, mao gani, oo, mao gani nga kuan.
0: Bangas ka.
4: Mao gani kay pumungpan ni Father Clyde sa Litrero. Kini masakit ang mga dato og pobre, lahi.
0: Lahi.
4: Lahi. Oo. Kay kung pobre ka, so ari lang ka pag dangop sa pag-ampog sa pagtuo. Wa kay kabayar og doktor. Ari lang ka sa pagtuo. Ari ka pag-ampo kay kung dato ang masakiton, diretso naglarga sa Amerika at tumangitang specialist ng doktor. Pero mga pobre in town, kay kutubro mas pagtuo, pinagis pag-ampo, munang mga hislot ng mga kamingting sa mga santos, kasi hawak dito sig hidhida ng mga pa, hidhida ng mga tiyan, hidhida ng mga, kasi lang ibating, maayo in town sila.
0: Pero, mo ba ba, mo anahan mo lang, saling na ako sige doon.
4: Mao gani, sige, hidhida, mga hikap na, dagkot kayo nila, ang madato lupa na Amerika ato dito. Pero ang mga pobre, magsalig lang tayo
1: sa pag-ampo. Napawit ito ng lawa sa santos.
4: Kung yung tang, tapit ang tang-tang kiminting ng mga santos. Siksik pag-ngrodo, diha pang-lutos. Ayaw yung hawak, yung bitiis. Ngunay po ni Father Clyde sa Litrero. Sa Litrero. Ana lang, sir, no? Kanang imuha una at ako doktor. Monsulta ka, unsa kay maayong buhaton, ane. I-counseling ba siya? Sa doktor, dayon ari po ka diri sa kanabakang healing ministry sa Santo Rosario, ano ba sa Lourdes, asa na itong simbahan?
0: Nasa Lourdes na, kada 11.
4: Oh, naan niya, kanang naang ikaw man, at to dahil kas Ginoo, dangop. Kahit to amin dito, kahit ibalik ni mo sa Ecclesiastes 3, gikan sa uno at unahan, gingon man nga, ang tanang nahitabo yung pagbuot.
0: Kaya na yung Facebook bang? Kanang tambal bang? Mindot kayo siyang tambal kay Ulian Diyo ka?
4: Ah, oh, katong tikbason?
0: Dili, katong oh. Sige siya, iyang ko na rin, nabkirikiri yung vibe, ano yung ko na. Ah, buon doon yung surat ng sibuto, sulubot ulit.
4: Kunsa? Kunsa, usmara?
0: Ang babae, ano? Sakit ulit. Ah, murag giniwaan ba? Iya kita bangan ana, yang sa kada murag na si injection injection ba. Wa yun muli babae. Nya gasyon ba dia? Ah, sabuol yung lubot. Pasimuto ng babae uli ang ayo na ko.
4: Mauba? Hasa man ang wanto ko? Sama mo pala dito lumanon?
3: Tuna ko ang puzzle tihon.
5: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Ilyaga Ispares.
6: Thank you! Thank you!
0: Mangon ko ni! Mangon ko ni!
6: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya. Sukul! Unsa nga ka nimo? Muha ka na ko!
0: Di na kinahanglang magkambid ka sa ibong kusok ka. Pugnad ko ang pinitik sa akong kasi-kasi. Di man ilang kanulay. Ako ang imong kuya!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwa ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Haba! Uwala ka na ang kwarta sa bangko! Patali! Ang gwardiya! Krim!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika! Kisoy!
5: Down the rest ka na!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurdatayan, soundman Alduin Acurda, audio editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
0: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
7: Thank you! Thank you!
8: Mangukuni! Mangukuni!
7: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya.
8: Sukul!
7: Unsa nga ang kanimo? Nuha ka na ko!
8: Di na kinahanglang magkamit ka sa ibong kusok ka. Pugnad ko ang pinitik sa akong kasi-kasi. Di man ilang kanunay. Ako ang imong kuya!

0: Ako ang imong kuya. Sugilanon nga sino at gubos sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Inyong madungog dinhi sa RMN at tangi.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
6: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na!
7: Drink responsibly.

0: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
1: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, niarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
0: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal

0: og karon sa sumpay sa naginapustang sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Federico, kuyaw na kayo yung kinabuhi. Tagan na kayo ang mag-apas na madakpan ka tungod kini offer na gidog sa kamilyon si Rafael para sa imong o.
2: Pwesto ko mo! Sa dili pa makuha ang ako o. Unaho na gusto pagkuha ang iyang o.
1: Federico!
2: Yamat lagot! Gusto na ginang makuha ko? Mamatay ko? Pwes, unaho na ko siya sa pagpatay!
1: Federico!
2: Pero, mag-enjoy ta sa itong life, Marga. Let's enjoy!
1: Of course, Federico!
2: Og Don Rafael, inihap na lang ang mga adlaw sa buhay mo!

0: Y con la compagla Abel.
1: Señor.
0: Hinahotitaw nga makatabang ka ka na ako.
1: Kutaw sa may mo, Nyor.
2: Anyor niya, me. Tabang, me.
0: Ang giilan ako, anak. O gitabangan ako sa tanan. Gihatagan ako sa tanan. Traitor, manday kayo. Samtang ikaw. Nga giilag yun sa mga nakong anak. Huwag ka man mo ilag ka na ako.
1: Nyor.
0: Huwag ka mo ilag ka na ako. Kay hangtod karon dili mo kuni mo madawat nga imong amahan.
1: Go on, Nyor, kini.
0: Di mailahan nga huwag ka mo ilag ka na ako. Mao nga, huwag yun ka mo tawag ka na ako bisag tatay na lang.
1: Oh.
2: Ang bitaw ba eh? Tingali, kung mataho na kang Nyor Pael ba, usa sa tingali na makaupay sa ingibating kagulanan karon.
0: Ayaw siyang puksa, inting.
1: Ayaw ka bala ka, tay?
2: Ay.
1: Dito ka pasagdan.
0: Ikaw ba ka itong nabati ko nga bisulti, Abel?
1: Ako, tay, Rafael.
0: Salamat, Abel. Salamat.
3: Nyor!
0: Ula, ano?
3: Nyor, doon na, nakuha na ang patayang lawas sa gwardiya o ilabihang ilaking tao sa iyong asawa o mga anak, Nyor.
0: Kaluoy. Sultihe ang pamilya. Dili ko sila parsagdan. Hatagan ko sila og tabang. O ang mga bata, tabangan ko hangtod ang ilang pag-eskwela.

0: Sei blado un ronimo, eh?
1: Pag itaw na ko si Federico.
0: Pero asa man?
1: Ang magtawag niya na mora ang panahon, binding. Pag itaw na ko siya. Sultihan ko siya. Iyang pairan ang dakong kadaot kaya na himo. Sa katawan, kang Mr. Mangkaw, na atong amo. Kung sa mga taong nahimong biktima sa pagpanunis, kidnapping.
0: Wala lagi, bay. Pero, sa iyong pagkabuhaton, miligro, yun di mong kinabuhay, anak.
1: Ngayong kalibutan na, bay, ang tanang oras, ato rin hagit sa itong kinabuhay.
0: Oh, sakto, sa dinon ka, bay.
1: Kinikinabuhay na ito, bay, kung dili ka magasa, ikaw mo isa doon.
0: Oh, correct, correct yun.
1: Kung karoon na yun, subdan ko lang pagpagita kang Federico.

0: Pidasan mo kita. Murak, yung itang dagom sa dakok yung daga.
1: Inong dumisad, bayinting. Nga magkabot ang luwag o nga ngisda nga tuwar at buyo sa dagat.
0: Sakto. Sakto sa tuod, no?
1: O sa sartong guhaan o tinugdan sa kasayuran, bay. Mao ang pipila ni ka mga sakog nga wa pa matigbak. Kabuhi pa.
0: Bay.
1: Ang labos na tanang bayinting. Kanto si Federico. Ang iyan kinabuhin ito gusto bukid. Anha to siya sa dakong syudad tungod kay. Sa kadaghan siyang kwarta, iyan kinigamiton alang sa iyang kalingawan. Dili ba?
0: Boy, Abila.
1: Dili siya mabuhi o bukid. Kung saon may ang sapit, kung magpabukid siya.
0: May tama ka, may Abil.
1: Sudan ko na pagpagita, kang Federico.
0: Ako, sanbay, lakip ko, mangita. Basineog, ako may makangkos 2 million pesos.

0: Ah!
1: Mangga, mangga.
0: Ikaw may namang...
1: Oh?
0: Inting?
1: Aday?
0: Ikaw mo ko dyan ini.
1: Ah, nga biyan ni tao. Ikaw mo dyan ini. Pero niya mo ka dyan eh.
0: Namasin.
1: Masin sa unsa?
0: Nga akong ikita si Federico.
1: Unsa?
0: Ikaw, ano ni amang ka?
1: Masin sad. Parehas ta. Ngita ako, ngita sa kong Federico.
0: Nangita sa kang Federico?
1: Oo.
0: Pagpihan, no? Uy, si Abel asa?
1: Ngita sa kong Federico.
0: Huh. Rabihan naging Federico, no? Giunay og tuli si Don Rafael. Gipusil pang gwardya.
1: Uy, di kay kanda, Reday. Dili di ay anak ni Don Rafael si Federico?
0: Unsa?
2: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog na ko.
5: Wow.
4: Tung nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
3: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agabi. Gwanta pa!
6: Ang katingot sa ilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athlete smooth o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Go, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
11: Tinood yun na Seth Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
11: Eric Go, giyaplasan ang gani.
9: Living Testimonies.
12: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: lo capsule. Ang itibo og barato.
1: Care time.
2: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
3: Okay, so nga nagka kidney stone magka og UTI.
2: Sa sige na ug kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
3: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
2: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
4: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin hanggang sa anumang uwi ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
13: May buhay sa makabuhay!
15: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasima na nga ko kalibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayos sa imong lawas. Inom ng super fiber 1-2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
6: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Ting, tinuod bitaw ka?
8: Ikaw lagi, naun sabi ako eh. Di si Don Rafael, ang amahan ni Federico.
7: Kisa man ay amahan?
8: Gati, katuhunong driver ni Don Rafael. Kay kana di ay si Don Rafael, dito mo na inasgawa sa marabaho. O gisorikbot sa driver ang asawang Don Rafael ni Nabdos man. Nagipangkon si Don Rafael.
7: Oh.
8: Oo. Si Ulang Abayot, saksi sa mga panghita mo.

0: Hello.
1: Don Rafael. Si Federico kini.
0: Oh, ayup ka. Bayaran mo mahal kini mong gibuhat ka na ako, Federico.
1: At ang nigang 1 million para sa ko.
0: Oh, kuwang pa ka na, Federico. Bahay mong punaan ko pa ka na. Bahay mong himuon kong 10 million para masikop ikaw.

0: finita guagnola.
1: Si Federico, nanganti siya nga sa dili pa makuha ang iyang o. Ako'y iyang unahon.
0: Unsa ipot pa sa partner?
1: Naglagot siya kay ni Tanya kog dakong kandidat para sa iyang o.
0: Ang yun siyang silutan niyo, ang ayan, Giyod. Pagadagan siya ang mga biktima.
1: Tuod, asa sila si Abel, si Inting.
0: Nilagaw pa man ka, Junior.
1: Ano man, asa man kuno sila?
0: Ila ko na pakitaon si Federico.
1: Unsa?

Matasaw sa kakakibot ng sakop de Federico, ng marapit ng hiling de Federico, mauampuyanan sa mga sugalan, ugang dapit sa mga hubo-hubo, mga kahilayan.

0: Federico, nga nang niyaman sa tinhi?
1: Para pagpukaw sa naikatulog tang pagbati. Kamante ka na?
0: Onsa?
1: Na ay turuturo dari.
0: Ha?
1: Ah?
0: Turuturo?
1: Mauri ang usa sa mga dapit. Nga kung tripan ka, o rumansahon. Rumansahon ka o kira. Mga batanon na may babae dari. Mga batanon. O batanon usab ang mga lalaki. Sakto sa mga bunal. O sa dili magdugay. Magsyo.
0: Federico.

0: Ako ang imong kuya. Sugilanon nga sinuot ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Inyong madungog dinhi sa RMN at tangi.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget? So

0: Mga igala, atangi ang katapusang sumpay sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon ni sinuwa tungo po sa direksyon ni Frances Ilyagay Suarez. Spinner, Randy Nagurda Tayad, Audio Editor. Ariel Mancao, Soundman. Aldwin Nagurda, dalit yapon kaniyo sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako!
4: Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na, Sad!
4: Ha? Karang pa ganita magkita? Ako na sab?
3: Ay, baka ko na...
4: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod nga si Piolo?
4: Ako, ma'am. PS, love you.

Kung PH, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: pangita na lang kog lain lalaki nga gwapo sa buhi sama ni Jericho.
1: Palingkawas sa lang ko din ni Lord.
0: May miabli sa gate. Husto! Husto! Husto, bahala na! Mudagan ko! Mulayas ko! Dilit ako din eh! Mabiyat na ko! Mabiyat na yun ko, promise! Kalimtata na ka, my love, Piolo! Kalimbasa sa gate ika silang bayo eh. Patuyang malang ni mga dato silang mga yuta, good. Sabta kami mga pobre, nagkalisob galing asa may mutokod. Mangawat talang hinuon. Ay, agay! Aray, agay na lang mga budget ko. Alay, kasakit sa kuntun. Ang ako siko. Nadagma ko sa kong pagtagal. Ha? Ay, kasakit! Oh, kisira na pagbalik ang gate! Ayaw sa! Ayaw sa kanitong! Ayaw isira na ang gate!
2: Paning gate pra?
0: Amli, pagbalik ang gate pa! Agay-agay, aray! Ari asagod ko! Tabangin sa ko sa pagpabarong! Oh,
2: patugam ni ka pa niya si Uta Bayana, niya! Magpatabang ang pabarong!
0: Ay, magdali!
2: Watoy!
0: Magdali!
2: Skin siya ka ba?
0: Ako? Ako ay...
2: Siya ganiga?
0: Tabangin ko!
2: Ikaw man di ay!
0: Tabangi ko, Bi. Pabaruga na good ko, Bi. Kaya mo lang nabikil. Ginangapang tiil sa akong pagkadagma ba?
2: Uy! Hubag na ugma ko na, oh. Liso na gaglagaw na.
0: Asa? Ay, dili! Dili na mahimo!
2: Ah, madag, dili. Mahimo. Mahimo na inoon.
0: Dili gani mahimo. Bi, sige na pabaruga sa ako. Pakupta ko sa imong bukton, noy. Dili mahimo, dili ko makalakaw. Aray,
2: Barag ka man lagi, barag.
0: Barag, pero nakabarog. Kita ka?
2: Ha?
0: Kita ka? Tana.
2: Asan ta?
0: Sa gate ba? Abli, umalik.
2: Oh, ano man? Gabi eh man ang nalat na ko. Ha? Gabi eh naman ang nalat na ko. Daghang kawatan, malutsan niya ta.
0: Abli, ragani, kadali kay mo agi ko.
2: Naun sa ilaka na na. Ano man? Gabi eh naman. Asa pa man dahil ka paingon, ma'am? Ha?
0: Mulayas.
2: Layas? Unsa? Uy, di mahimo. Kamang ugbalik, souls man siya, noy.

0: naan sa siya. May paingon na sabsiya sa underground o nagdaan niya ng tray nga may pagkaon o mainom. Unsa manggit kay iyang tuyo diyang dapita? Si kinsa manggit kaha iyang pakikitaan diha sa silong? Kinahanglang masahiyot ko. Kinahanglang ako kining mahibawan aron makumpirmar na ako ang akong mga pagduda.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ang katinit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: kaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!
1: Papaya puti! Papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Abos pa rin kamot ni Sir Brian Ryan Fernandez. Usbon ako! September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
11: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
4: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
14: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise.
15: United Home.
16: Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
17: Usa ka si manang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
18: Pwede sa Actimed. Actipit man!
17: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
18: Actimed! Actipid!
17: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
18: Actimed! Actipid!
17: Unya ang quality.
18: Sa Actimed, Actiac. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka simanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mingon na kong bangon, gikan sa kubukton. Uy, ila. Naniguan ka lang din his underground. Pero kapag yun gihapon, mag-cut on. Dili ko gustong pasakitan ka. Pero ngano bang mangita ka mag-yudog paagi yung magkapasakit ko rin mo, Alos ang imo ng bukog ang akong makumutan sa imong kadaot. Dili bagiinan tamang kaya nga kaon og tarong. Pero nga nung mas may gamay ka pa mangyod ka ron, ha? Mabugos ka lang yapon nga buhian ta ka. Lakip ba ka na dili pagyapon ni mo masabtan? Huwag kinay kagawasan pagi ka na ko. imo kining tinuyuan. Nabilanggo ka din hitungod na usap ni mo. Gawas nun ka kayo kaniadto nga magkagawas, gawas gikan sa mansyon. Mulibot, tibuok palibot. Uriya mamubo sa imo mga orkidyas. But you are such an ungrateful brat. Mas gipili mo nga mubiya nako.
0: Hindi ako kakaayos ni mo. Hindi abas na makasabot.
19: Dili ka na makaantos na ko. Sama ka sa usakaray na ning akong panimay. O niya di ka makaantos. Baya, mo magkini imong gusto. Ang mag-antos ka. Ang mabilanggo ka.
0: Oh, Andrew.
19: Ayaw, paghila. Kay dili ta magkasinabot. Good. Oh, nasayod ka bang? May babae nga nagpailang hinigugma sa atong usa pa kaanak. Ang kaluha ni Paolo. Ug matud pa niya nga nagsabak na siya sa ilang anak ni Piolo. Nga sa ato pa. Tiguang na ginaya ta. Kay may apo naman unya kita. Pero nasayod ka bang wako mo to?
0: Ayoko
19: Lagot kay ko. Naglagot ko kay nasayod kong iyar kong itonto. Aron maangko niya ang atong anak. Ning umabot ka mga adlaw. Kailangan ka raon niya ikaw ba rin eh. Ning imong lawa. Huwag nasayod ka ba kung unsay buot ipasabot niya na? Buot ipasabot niya na? May unsin sa huya kita. Dinihining baong lawak. Mas exciting, di ba? Exciting! May makasaksi sa ato niyang pagabuhaton. Mas magka-perform tao bayo.
0: Andrew!

0: Wa paghihapon siya magawas gikan sa underground. Wa ko mahinumdum nga buhaton niya kanaka ni adto. Kay gihimo ka ng bodega sa mga butang sa una nga wa nagamita. Oh, may mga tunog nga nagpaingon din eh. Magdali kong pagbiyas ako ni mutangan. Mubiya kong daligikan din eh. Mas misamot pa hinoon karon ang kakuryoso nga akong kikabati. Kadili lang kini ang unang higayon nga nakita ko siyang maghatod og pagkaon sa underground. Og dili kay siya lang. Kundili lakip si Tinoy. Ah, kung unsa man ang sekreto ngayong gitaguan, masayran ko ragihapon ka na.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: mahal. Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martins Parva Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God,
1: sa kini. RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headline sa ato nga mga balita kagabana sa kabay sa Subo padayong ni ila sa mga bulupi sa syudad nga tagaan o gabugas ni ini. Samtang ang Visayas grid nag yellow alert karon gibika sa low supply sa kuryente. Sa kauluhan gikumpirma sa Bureau of Immigration nga nagkagawas na sa nasod ang staff ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nga kauban usab ni ini sa kaso nga plunder. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
11: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Power Singing Diva sa MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
4: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
5: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Yes, tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
3: Life extension, vitamin D3. For longer life.
6: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwa Surigao del Sur. Kapoy akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Makabuhay. In 5 meters, turn to right.
2: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo kung nga nakadaong kung 2,000 sa may GCC. Bit-bit sa swerte akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat kay Jessica.
5: Ako si Leonida Mabaga wajog ko gadahom nga makadaog ko og 2,000 sa Bayo Jessica. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat Bayo Jessica.
6: Ako si Maribel Fernando. Di pa yung kaayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa Bayo Jessica. Bit-bit sa swerte promo. Gamiton ako ni para palit og bugas og pambayad sa kuryente. Daghang salamat, Bayo Jessic.
7: Ako si Gemma Villaserna. Wajud ko makadaog ko og 5,000 sa Bayo Jessic. Bit-bit sa sorte promo. Namitong ko ni akong daog para sa mga pamugas, para sa mga tambal. Daghang salamat, Bayo Jessic. Bit-bit sa sorte promo. O sa IFM o sa DYHT.
1: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
8: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
9: This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: At oras karon, alas 12:44 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, taas bump pressure si Budugoy, kabadunay, hypertension. Basin taas imong sugar, basin may diabetes kanyo, wara kamay baw. Ang taas ka level sa blood sugar, magkabagay kinis arterial wall, sumapalapot si imong dugo ka sa rekarason. Nga nung magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, mo resulta kinis sa pagkabuta, bagadaon si imong kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaay sa mga samad, pagkaputol sa telubisan, gani ang impotensya.

0: 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dero kini quarantine gikan sa Palia nga nagsuhid sa insulin function. Kon bubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot sa imong katulog, makapugong pag-hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisita sa bang klinika di Alternativa Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Na kini may mutang ni sa Baydia Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Naminaw na to karon si Randy Santisas, ingon man si Angel Lee Biton. Di sa may Makasilaw, Calatrava Negros Occidental. O garo sa retalye na sa ato mga balita, kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, padayon nila sa mga mulupyo sa syudad nga hatagan o bugas ni ini. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita, hatag nato sa Life Extension Vitamin D3 padayong gila mga mulupyo sa syudad sa Sugbo nga hatagan o bugas kagamhanan sa dakbayan. Kanisang tayo na ay winning bidder sa paletod ng bugas mga tirado 145 milyon pesos nga gihatag sa lasod ng kagamhanan. Matod ni Mayor Nestor Achival nga siguruhon sa city government ang matagan ini maulang ang target beneficiary. Kini mao ang labing kabus ng mga mulupyo sa syudad. Ang Department of Social Welfare and Services kung DSWS may gisangunan sa mayor nga mangu pag-ilas target beneficiary sa nasutang rice subsidy. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa bumayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom ka na adlaw, duhagad to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit ng Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kaya kini siguradong peke o delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nasibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: It's Melly Francis.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen, kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL.

0: worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil nga! Palit na o bisan unsang EXL products nga nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basit ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, dito ako believe.
4: Bilang win, San Miguel bilang win.
5: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: At oras karon alas 12:51 na. Mga tibaylhan, ikaw dunay daghan toksin si balawas mong dili ka regular nga magpagawas imong hugaw dugay kang mahilisan nagbuto ng imong tiyan. Makasinati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng lutahan. Dili pa ginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingo man ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, wag tanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangko nag maayo nga panlawas. Pagi na matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lainain nga mga butika din sa Sugbo. Ingo man ang sab sa ban pag mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Samtang nga padayon ta sa atong mga balita. Hepis kapulisan din is nakbay sa Sugbo na lipay sa dali nga pagkasikop ni Adtong Osaka Ama-ama. Nga miunay pagpatay sa dos anios nga bata niya tumiagi nga kadlaw diya sa may barangay Tisa ning Sudan. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
3: CYHP Tatak RMN Report.
7: Hatagan og komisyon aga magalis sa Labangon Police Station sa pagkasulbad sa kabatayon sa kadus anyos nga bata. Ina ang responsable nga gitudlo nga mao ini naghimo nini mao nga maama nini nga dali nga si bata atol gyud sa incident. Matod pa ni Police sa Colonel Rick Sumalde ang headpin sa Cebu City Police Office nga ihaga gi kalipay ang dali nga pagkasikop sa gilip na itabo aga mao ang incident o ang pagkamatay sa mga bata kagahapon sa kadlawon diha sa may barangay Tisa o kagabi alas 9 pasado ilagal nagpandayon aga mao ang suspect dito sa sitio sa barangay Buhisan. Tasulat sa Sugbo, matod pa ni Sumalde, ang gibandoan ka ron, ang ihaga ginili ang admin officer ang mo og commendation aron na mo himog commendation nga to sa Police Regional Office 7, aron nga ilhanga pasigan, agarang perso sa Labangon, gabang nagkasulban sa krimen, gabang sa mga personnel sa Labangon, yung sabi nag commend o gidaig aga mga police gikan sa City Investigation and Detective Management Unit o ang City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office sa paggamala ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Gerard Espilari ang Deputy City Director for Operations ang lita dalik yun nga na himadain og aksyon ang naitabo sa dos anyos nga bata dito sa may barangay Tisa. Kaya naman, nga ang gabaong gabata, napalga na lang din sa inginhan na huwag na maglihok. Tulod siya lang nga parimay, diha sa may barangay Tisa, nga mahinungdan nga dali siya nga dito sa Cirugical Center o gagipasusi sa mga doktor ang kahintang nini. Para sa iran, nga patay na dekiri, nga nabot na ito sa tambalanan. Dipawos na sa autopsy ang patayang lawas sa biktima matod pa sa hiti sa Labangon na police station. Matod pa ni police sa Captain Kausin na napaubos na sa autopsy o napaabot na lang sila sa resulta labot ni Tarhang na inisaling nakuha nga sa mga doktor sa Cebu City. Sa doon ay grabe nga hundog sa ulo ang naangkol na ningwaong na ata kasamangken na siya lawas doon ay mga bundogsan nga iyahang nahihalkuman bituan nga gihapak ni o baka lambos ang bata kasamangken nga mahinungdan sa iyahang itanaling ang kamatayon. Sa pagkutana kung nahilatab ba o namulistya ba ang mga bata matod pa ni Kausin nga ilapakining paabuton ang resulta niya sa autopsy. Ilang nga ganda mga kaso sa pagkakaroon mao ang kaso nga murder. Itagotan na po ni kung anong murder ang ipasaka nga kaso sa suspitsado matod pa niya nga tungod sa ata pa sa biktima na dilikin ni magkakukon mahinungdan nga ang kaso ang ilang ipasaka o good murder huwag doon na sa mga ebidensya pinaagi sa mga si o guman pa nga lingkod ng ebidensya nga ilahang isukit sa ipasaka sa kaso. Kasama ka mo sa Simulisimo di Southeast ang New Radio Orbos sa Mante WWE. Tatak, karamihan.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo mo nationwide.
9: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: At oras karon, alas 12:58 na. Samtang sa dugang pang mga balita, kinibay na tuwid kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani, hinumdumi ang imna. Magin ang Vita D Plus Coffee Mix kay gawas ka matagbaw ka sa kalami o sa kamut sa aroma ng maong kape. Makakuha pag ikaw gubay-ubay ng mga health benefit gumikaw na sa iyang mga sagol. Ang matag sa shade sa Vita D Plus Coffee Mix doon na ka na 200 ayo ng vitamin D3. Mo na makakapinag ka magka vitamin D3 pag yun plus Rishi Mushroom Extract. Magin mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix ginugangan pagigini og mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kinindelig ang pagkadaos sa itong mga cellula gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas. Muna mga pigarita Vita D Plus Coffee Mix makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Samta ba na yun ta sa itong mga balita doon ka oras nga yellow alert ang iisyo sa Visayas Grid. Sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP, karong adlaw. Matod sa NGCP, ang yellow alert kaduha ka oras. May epekto kini alas 5 sa hapon. Hangtod na sa alas 7 karong gabi. Ang yellow alert i-issue kon ang operating margin sa grid. Mas ubos kaysa sa require nga contingency reserve o reserba nga supply sa kuryente. Alas 8 kagani ng buntag ang available nga capacity sa Visayas Grid na nasa 2,500 megawatts. Itandi kini sa peak demand nga 2,290 megawatts matod sa NGCP. Samtang sa mga balita na gikan sa kauluhan, ikumpirma sa Bureau of Immigration nga nagkagawas na sa nasod ang staff ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nga kauban usab niini sa kaso nga plunder nga si Jocelyn Serenio. Matod sa BI, nibiya sa Pilipinas si Serenio sa wapa maka-issue ang Sandigan Bayan ug hold departure order bato kaniya. Ang BI wala hinun muhatag pagdugang detalye subay usab sa Data Privacy Act of 2012. Apan nagpabilin pa sa nasod ang laing akusado nga si Felicito Cristobal Guevara nga may pango sa Samchan Foreign Exchange Corporation. Tungod dinhi duha na ka mga co-accused ni Romualdez ang nakaroon sa gawas sa nasod nga sila si kanhi kongresista Zaldico Ingonman si Serenio. Samtang sa dugang pag mga balita, tutukan sa prosecution team sa nagpadayong impeachment trial. Kundi gikan nakapin sa 33 milyones ka pesos nga pagtaas sa net worth ni Vice Presidente Sara Duterte gikan sa 2021 hangtod na sa 2025. Mato ni Prosecution Legal Counsel og spokesperson Jay Tolosa, kinahanglan nga masubay nila ang lehitimo nga income base sa tax records o kung na-declare ba kini sa BIR filing. Ipasabot usab ni Tolosa nga walay dautan sa pagtaas sa assets sa ka-opisyal apan kinanglan nga makapakita kini kung diin gikan o kung nasubay kini sa gideclare nga kita matagduig. Natapos ang balita gikan sa kaulohan. Alang ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, 21 lang sa 24 ka mga senador ang qualified gabubuto sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni Carpio, kini mo iyang nakita sa kasamtangan nga sitwasyon nga 21 lang ang senator judges karon nga qualified nga makaboto. Dugan ni Carpio nga mga senador nga na-detain wa makapanumpa dili agay nga apilon sa denominator alas pagkwenta sa 2/3 sa voting a threshold nga may requirement alas sa pag-convicto sa usa ka impeached official. Nagpasabot kini nga alang ni Carpio ang denominator mag-agad kun pila mo'y qualified nga ginaghanon sa moboto nga mga senador.
2: Radyo mo nationwide.
5: Ato oras karon ala una do.
2: TYHP abroad ngayon.
6: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw tiga pa pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Giulagway ni Pope Leo nga ang kagubot sa Middle East nakapa-testing sa relasyon tali sa Jews ug mga Christians. Kini no balanse ang pagpas bot nga ang nagkalahi nga opinyon sa ongoing violence nakabiktar na sa dialogo tali sa mga nasod nga nalambigit sa maong kagubot. Si Pope Leo the 14th nga labing unang American national nga Santo Papa dugay nang misaway sa kagubot sa Iran nungdan nga nakamugna kini og tension ni US President Donald Trump diha sa social media. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies. DYHP tatak amen. Kanto maong balita ang hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti nga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diya na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, ug ubang mga balatihan sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa bang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: At ang oras karon alauna 4 na minaw si Mary Ann Himarangan o Emmanuel Olivio o si Marlon Duterte o Beleng Cahiz. Samtang gawas nga makapaboost sa atong immune system, mapaginom kanunay o kanadlaw nining Life Extension Vitamin D3, makatabang usab kaayo para ma-menosan ang risgo nga makapatunog sakit nga cancer. Apila nini ang breast cancer, prostate cancer, colon cancer o guban pang matang sa susama nga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuang og vitamin D diha sa atong lawas. O gani na batunan usab sa lainlaing nga mga pagtuon nga kanto mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo, mas mo improve ang panglawas o mabalik usab ang pang-function sa immune system samtang kini nakigbatog sa cancer. Dili nga maluya ug mutaas ang chance ang makasurvive. Sa kato mga cancer patients, ha, gawas sa inyo mga medication, pwede ka mag-take o 6 to 9 soft gels sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw. Human mo maka-take o makakaon sa inyo mga meals. Gawas sa mga cancer patients, kato sang dunay maintenance ka mga medicine, kay dunay hypertension, diabetes o gubang sakit, makatabang kung inyo ka ng duganan o inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong, ha, mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Unya, barato raw sab kaayo, affordable ang matag soft gel ni ini. Ang Life Extension Vitamin D3 mapalit ni ninyo sa lain-lain na mga butika. Apilo sab dina sa Life Extension na clinic. Dina sa Life Extension Clinic, pwede mo maka-avail dina sa libre nga consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na akini may mutang dinis may Usmania Boulevard. Buyid ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diyas konsulasyon ng Life Extension Clinic karami mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansa Katubangan sa Jollibee o Dumaguete City na akini may mutang sa may House of Taft Building, Taft Street, Barangay 8. Dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Mutaka lang ninyo ang hotline sa Life Extension Clinic kung doon na may dugang pangutana. 416-1655 landline 0917-318-1161. Sa pikas gabay ni kabakanunay nga ma-constipated, bagay naman ng Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo pagkaya nga damo ng Super Fiber, kaya sama ni siya ka sa shea powder ang sulod. Di mo lang i-mix o sa kabaso nga tubig. Pwede kag mainom ni ini ari sa buntag before ka mamahaw. Kung nari sa gabi ka na before pod ka ga matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take ni mo si Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Yay, kalimot ha, kung doon na kadinay napalit nga 20 pieces nga Biogesic tablet, ang resibo ni Ana dalha diri sa atong istasyon para imo nang mapailisan o raffle coupon para makapil ka sa Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. E kagahapon, nag-weekly draw na po daft. Dool-dool na lang kita sa grand draw. Diindag ko na kaya mga prices nga madawat dito. So, kanto mga nakapalit na din ang Biogesic ha, katuging 20 pieces nga mo-reflect din ang imong nabayran sa resibo. Dalha diri sa atong istasyon aron mailisan na nato diri og raffle coupon. Kunya kuan lang po reminder sa inyong Biogesic tablet adto ninyo paliton ha ning mosulod ka mga pharmacies ang 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's Mercury Drug, kunya mga supermarkets ug convenience stores sa 7-Eleven, Alfar, Altura, Severcare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket ug SVI. Ang mga weekly winners na ito makarawat o 2,000 pesos o patkabok ang winners. Ang major winners sa weekly draw, 5,000 pesos ang madawat. Yan dito sa grand draw, pasta nagkuhaan agad sa mga prizes. Minor winners na ito makarawat o 10,000 pesos kada usa o patkabok ang winners ni Ana. O niya ang major winner, muna makarawat sa pinakadakugin nga premium nga 100,000 pesos. Mauna ha, nahalapas pa siya. Arin mo din sa itong istasyon, kanag inyong resibo sa 20 pieces ng Biogesic tablet, pairisin na din og raffle coupon. Nga reminders lang po na sa magpailis din og raffle coupon, i-ready-ready na po lang daan ang inyong mga email address, no? Itong email ad, ha? Gawa sa inyong address, ganyan na sa inyong barangay. Email ad, kato nang sa online na ito nga address or electronic address. Pa-usala siya sa kwaon, no? Sa pagsuwat ninyo din sa mga information ninyo nga magpailis sa raffle coupon. Wa naman taigo nga oras. Subana ko dinis control kasamang Nestor Homicilio Gerald Albios. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea. Napabuta po ninyo kay karong taon-taon. Ninyo nang mabati ang ato drama. Kini ang akong suliran.
2: Radyo mo nationwide.
5: Ato oras karon alauna 9.
7: Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property og tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among ituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
9: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
10: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
11: Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran.
13: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw.
14: Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na o ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na o duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna.
11: Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran.
14: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
15: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
16: The Wonderful Supplement.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
19: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 26682, Series of 2026.
20: Para sa malimpiyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
21: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo kayo ang TTX 500.
20: TTX 500. Mapali sa mga butika.
22: Bulyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
23: O gaano nagkapi magkaan ang tamis, mula Sir Max?
22: Ah, lagi. Basiglas na ni.
23: Maunang taas mo si Ugar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
22: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo na lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
23: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
24: Seth, living testimonies.
25: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
26: Atong atawad na goiter, po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya aning panyawan capsule. Try na ko. O niya, try tinuol magig KDI.
25: Ang Seth panyawan plus mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangosteen nga taas sa antioxidant level.
26: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
24: Living testimonies.
27: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
28: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
29: Mapalit sa mga butika.
28: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
30: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
31: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
32: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
31: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: CAD broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
6: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang likas na po sa kung banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
5: Dili hapdos.
6: Okay na kayo, good Ma'am.
5: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
6: Wala po, Ma'am.
7: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis Celebrity ka.
8: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
9: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
10: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox? Kada simana, doon na kichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon na cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
1: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
2: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
0: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
1: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
2: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
0: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Biotron Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
4: Biotron Herbal Capsule.
5: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
4: Biotron Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
4: Biotron Herbal Capsule.
6: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, gapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik
7: sa pinakadulog na butik sa sugar.
6: DTX 500.
8: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX
6: 500.
7: DTX 500.
9: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pag yun ang yang blood sugar.
9: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga nai-tatak LE, sigurado.
13: Sigurado ko niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
14: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Tagawalang ko niyo sa pangan nga Nancy, 25 anyos, minyo, o gadunay anak, taga Dumaguete. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kondisyon sa akong bana. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dong, na ako'y good news ni mo.
15: Ano sa
14: Mabdus ko.
15: Oh, balay? Yes, papanagig ko.
14: Ilumoy?
15: Papanag ko. Yes!
14: Ha? Ay, lagi ko sika kay mabatian gani oh. Kanilang mama na. Nang atuog na sila.
15: Basta lipay, kiko karon. I love you, day.
14: I love you, sad dong.

0: Ay, nakatuog na gid ang bata. Nagpuli-puli na lang gid mi sa paggugos ni Bert aning bataa kay palahilak kaayo. Alas 11 naman di ay sa kape eh. May pangako ba na kay nakatuog na? Nihagok pa. Matuog na ko eh.
1: Ayawa. Ayawa.
0: Oh, kita man ni si Bert.
1: Ayawa.
0: Uy, shh, dong. Dong, pagmata, dong. Uy, mata. Dong, pagmata. Uy.
1: Unsa re?
0: Ikay na unsa. Kaniyara kang gidaman diha ay.
1: Lainas kong damang ko, Davy. Padoon ang takong tukon sa tao.
0: Unsa? Lepert, kakuyaw ko daan ang imong damgo.
1: May gani kayo mo kong gipukaw, day. Kay kuno pa, tingali. Di na ko makamata. Kay mo, orom naman to.
0: Unsa?

0: Nak, kaysa man tong kusog kay mihagok gabi eh.
1: Ay, ako tong bana maoy si Bert.
0: Ay, mao ba? Na, magmata-mata baya ko siyang hinagokan. Uy, naaram lang tamos bikas kwarto pero dungog manggit kay iyang hagok.
1: Ako bitaw na siyang pangutanon ma kung makabantay ba siya anang muhagok siya kusog. Matod niya nga, di mansad ko no. Ah, pasensya na ka sa kong bana ma ha.
0: Eh, okay ra, uy. Wa manggut ko masuko. Magkatawa lang ko ba?
1: Pero ma, hapit ba ya siya uruma gabi eh?
0: Unsa? Uy, bantayan na dek ay nang imong bana kung matog na.
1: Maulagi ma. Nga itong miyaging adlaw sad ay, giurong bud gihapon siya. Nag-uul na kay kuana niya, uy. Sao na lang, kung wa siya kauban kung matog.
0: Nancy,

0: Nagpadung man si Lito din, he. Ang sa mga iyang tuyo sa akong bana?
1: Ay, Nancy.
0: Oh, Lit.
1: Naay mong bana day?
0: Si Bert. Oh, naasusod. Nagpatuog sa bata. Nga naman day yung ta?
1: Ipalihaw na lang day kung ingon niya. Day, kay na may duty og mas Domingo. Kinamang gigipadali og trabaho among boss.
0: Ah, maba. Sige, sige. Ako lang niya itong ingnon. Salamat, ha.
1: Eh, day. Lain pa ato ba?
0: Hmm.
1: Ang imong bana, bantayan lang kayo na.
0: Ha? Nga naman, Lit?
1: Kay pignayaging birnis mong good. Samtang break time na mo. Mga tuog mong good ayon, may. Kay alauna pa ba yung mabalik sa mong trabaho. Nasa diyan na tuog mong good siya kay magsigisag ago ng murag giurum.
0: Unsa?
1: Hmm, na mauto. Akong gipikpik ang iyong aping aron makamata.
0: Ginoo ko. Urumuno na gidain ng akong bana.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na, paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
7: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
8: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
7: DTX 500! Mabali sa mga butika.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, world-class quality.
9: ACS. Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
11: Tinood yun na Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
11: Eric Ko,
12: kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang motabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
13: United Home. Yun ilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas sa asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
15: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
10: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said panyawan coffee mix.
15: Ining panyawan ko pe. Kahinahinay po kakitahan to karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Dargo.
9: Living Testimonies.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Zen Living Testimonies.
3: Taas ang sugar mao nga bikin sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
4: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Zen Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Zen Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
4: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
2: Living Testimonies.
5: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
6: Sao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
5: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha? Nga wala pa kasuway nining Vertigon?
6: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
5: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Tapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Oh! Bukit doon eh. Gano'y ay. Sa't nga nga nagmintin ko. Ano ay. Pwede
9: na. Mapagkas.
8: Bila ko. Nabinta na ko.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Seth Living Testimonies.
3: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
4: Tinood yun ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
4: Eric Ko, kabasa ng gani.
2: Living Testimonies.
5: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes, kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Halang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
5: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
11: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniyan ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang akompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unta pa yung ihulat. Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
12: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang.
8: sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o bunga samok. Pag Tuseran, Tuseran,
12: Tuseran Forte!
13: Unilab quality yan.
14: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tuseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ubong makulit? Just stop it!
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Nag-goal kay ko sa gisulti sa kauban sa trabaho sa kumbana nga si Lito. E matag pa niya, giurong ko noong kumbana sa ilang trabahuan. Ako rin gisultihan ang kumbana sa gisulti sa iyang kauban sa trabaho bahin sa nahitabo niya sa ilang trabahuan. May mga higayon sab nga magpanghikap ang kumbana sa iyang dughan kay batiyon siya og hangus. Ogon niya, Dung, lansa ka. Nagpanghikap kang guna niyang dughan.
1: Medyo marag kutas mo na eh. Sa sisiki siguro niya na kung sayaw sa bata ganina. Sige, maghihilak. Pero ganina naman to.
0: Wa man mo yung duty karon no?
1: Oh, wa. Ganun de.
0: Imo na sa rong duty sa bata, dong. Ikaw na po'y bantay, ha?
1: Oh.
0: It's papa's time na po, ha?
1: Oh, wa'y problema na. Kanara di ay.

0: Pagabantayin taw ng imong bahanan, Nancy, kun matog. May ariman na itos litos may aging adlaw. Nagkasugat mang good me, ug matod niya, ngagikan ko no siya din his bay. Iya man kong giingnan doon nga, giurom ko no ng imong bahana bisag udtong dakos ilang trabahuan at all silang break time.
1: Malagi ma. Kadagan na gid ko sige pikpik si ang naong aron makamanta dayon. Pero dili man sabtan ng higayon na lang gid ma nga hago kay na siya. Na may higayon nga dili rapod pero urumon mo lang gihapon oy.
0: Basta kay bantayin na kon matukay. May mamatay bayaan ang urom.
1: Ma.

Ay. Ay, wala sa pagkatulog ba, tabi. Ganina, mag-usayawanan niya eh. Di magin mo ilam. Sige na, day.

0: Bebe, gilong na, bebe, ha? Gilong na. Ay, ka maluin ni papa ni mo, be. Ganiharan ang taon na sigig sayaw, pero hindi na makatulog. Kinsan may nag-away ang mong bebe, ha? Sige-away.
1: Gano'n, de. Matulog ko, ha?
0: Sige, sige, dong. Ako lang bahala, ini bata.

0: Nanasada, kusuga di muhago kin akumbana. Suwit ra ba kayong tanaon ang duha nga nagtapad, gitakos niya ang bata. Uy, ano naman sad na siya? Dong, pagmata! Bert, pagmata! Ano naman samang ka? Kaya ano nasag ka, Dong? Kaya ano nasag ka? Ano ba tiyo ni mo kung sama ng urumon ka, uy?
1: Ganabang gusto kong malihok. Bandi ko kalihok. Huwag ka nang paminaw na ko. Milihok na ko, apan, wapad yay. Huwag may higayon yung magdam ko ko huwag daunan. Nga nung laingon ini man ko day. Di man tako yun ay nisa ulitaw pa ko.
0: Don't work.

0: Nabalaka na kay ko sa kondisyon sa kumbana. Tungod sa siginyag naman o urom. Pero di naman sa tanang higayon nga hago siya, mong urumon siya. Wapag kumasayod kung nga nung naingon siya ini. Dili man kuno na siya ingon ini sa ulitaw pa. Ang ako mga pangutana, maukining mo sunod. Unang pangutana, kusog ka ayaw mo hagok ang mga kumbana. Nga nung may tao mang gyud nga kusog mo hagok. Normal raban ni nila o may diferensya gyud ni sila? Unsa masay tawag ana? Ikaduhang pangutana, gawas nga kusog mo hagok ang kumbana o rumunon sad siya. Magsagunson ra ba og uro mga kumbana? Dili ba kini maapektuhan ang iyang utok? Magpangikap ra ba sad ni siya sa indughan? Duna ka siya sakit sa kasing-kasing? Ikatulong pangutana, dili man sininuon tanang higayon hago ang akong bana kung matug. Unsa man pud ang makatrigger ini? Unsa man pud ang may posisyon sa pagkatug aron dili na siya urumon? Ikaupat o katapusang pangutana, posible ba nga sa dugo o sa ilang kaliwat kini iyang kondisyon? May kaayuhan pa ba ning klasiha sa sakit? Unsa man pud ang mga tambal nga angay tumaron sa sama ini nga kondisyon niya aron dili na magbalik-balik ang urom sa akong bana? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong saliran, Nancy.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano yan nasab ako? Si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related mga problema. Kay usaman ako ka medical doctor o sa psychiatrist o usaka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, klase-klaseng pamaagi, unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede ka na ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diribas mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building Usmeña Boulevard Cebu City. Ang atong mga legal mga problema si atong ni Eileen Batan ang mo tambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan ko relawa mo kini nga the best happiness kuno is when you make somebody happy because of you. Malipay na pag magkapalipay taglaing tao, no? Dili na kikita rin malipay. Huwag ganun yung kinabuhiya. Lipay na ganda po nung naiangay nga kalipayan nung subo sa taglaing kasubuanan. Ang atong magtatampo karong adlaw si Nancy, 25 years old, may asawa o may usa ka anak, taga Dumaguete City. Problema niya, may tungkol siyang bana, no? May mga kailan, tos mga Duran family diya sa Dumaguete City, no? O mga, nalimot ako. Ako lang sa din i-greet ng mga taga Isla Duwahon, Batoliti, no?

Ikan kini ni Pipito Pagalan Junior, no? May pagpaminaw niyo da sa isla Dawahon, Bato Leyte, no? May pagpaminaw ni Arnolfo Tanio, Rose Alfrida, Pipito Pagalan, Divina Pagalan, Hinaro Hiralo, Ricto, o mga fam family, no? Si Alfreda, si Galulo, o si Daan. So, this is Mistro sa katong mga taga Perilos Karkar, no? Ako na nang na-meet. Nagi ka ni Joseph Paul Gantuangco, no? Mga Gantuangco family da sa Summer Hills, Perilos Karkar. Nga to ni Paulino, o Tia Grace Christian Benedict, no? Mga ni sa mga Gantuangco family. James Tambulian, Felix Raman Ranara, o Brian Dikdikan. The last but not the least, no? Dila ko naghuan ng imhorta ko unas. Gikan kini ni Junapi Alporque. No? Junapi Alporque diya sa Tungkop, Minglanilla. No? Mga Alporque family. Si Jovelin, si Jumar, si Joel, si kisa pa ni Sara Cernada, Feliciana Cernada, o si Ginaline Tapik. Tapik, na? All right, so kining uban sa sunod na lamang pod, no? So going back to our problem nga si ang atong sender nga si Nancy, ito kini sa yang bana nga naay problema ay nagkatulog kay mura magdi na mo ginhawa. Mao ito tong nabati kini sa drama, no? So unang pangutana ni Nancy, kuso kayo muhagok ang akong bana ug adunay higayon nga hangakon siya bisag wala siya gibuhat nga makapahangak niya. Posible ba nga naa siya'y diprinsya sa kasing-kasing? We cannot totally roll that out, no? Pero the most likely reason nga nung hangakon siya is naa siguro yung nakabara diya sa iyang inunta mga agianan sa hangin, no? Natay gitawag og obstructive sleep apnea, no? Sleep apnea. Mao na siguro ni Imiang Kwan. So, kung nagdudatang na siya sa kita kasing-kasing, ato siyang ipa-EKG, no? Regular or routine chest x-ray can give us doctor, attending doctor, many informations. Posible sa dog na apod siya problema sa iyang central nervous system, sa iyang brain, nga dili na ma-stimulated ang inunta muscles that control the breathing. Ay, may mga tao yung anak, huwag medyo lisod kayo, muhinay, huwag nang muundang o ginawa, no? Na ako'y roommate ani sa una, kuyawan ko kay, kung di na magkani sa bubalik o ginawa, no? Loud kayo ang yang hagok nga, na ay times nga di na mo ginawa, nga murag maghangos-hangos, nagmata, tapoy ko no, labad ang ulo, nga moody kayo, dalay mo suko, maunang magkuhan siya, magproblema o nailam sa tutunlan, uga niyang ba-ba. So, maunay akong na personal na obserbahan sa katong akong kauban dito sa Manila, ngayon ani ang iyang problema. No? Ikanawang pangutana, magsagunson o urom ang akong bana. Dili ba ni makaapekto sa iyang utok? Yes, possibly. Because kung naay mga sequence nga why oxygen supply ang atong brain, possibly na siya mo malfunction, mo stop po na siya ang function. Unsa man ang ngalan, ano yung gitawag kung urum. O mo na gitawag na tuog ka ng urum. Sa mga masyag na binisaya, masyag ng urum, no? Numdum na nino ko ni Manglalaban Leo Saragusa, nga may national president sa Ludabi. Naghanan niyang gitudlo na mo ng mga bisaya, ng mga pinulungan nga. Naglisod mo. Sabi, binisaya, ani mo, ani mo, na. So, kaning urum, murag binisaya. Si Buano term, ginisa ka ng maglisod o ginawa. No, sa mga pagtuon sa pagka-doktor, mo na siya gitawag na mag-sleep up niya. No, sleep up niya. Ikatulong pangunta na, dili man sa hinoon na tanang higayon hago ang akong bana kung matug nganong urumon man ang usa ka tawo unsa man pod nang makatrigger ani unsa man poy maayong posisyon pagkatulog aron dili siya makasinati na ani, no? Ang posisyon ng matulog magtakilid nga dili mag sleep on your back nga naay mga advanced na aning gitawag na to og continuous pressure air supply pressure device ni siya nga mo provide og pressurized air nga in Russia astronaut
kita kuan ni murag astronaut tanaw ni mo eh diha mo mo kuan ng hangin nga kuan kayo lisod kay pasod sa yang respiratory passages no for some reasons na nakabara or abay problema sa yang control sa yang utok no nga dili na mo function ng yang respiratory muscles ha napuntay mga problema yung una ni kada siya inunta diferensya sa yang dental structure ubang mga pasyente kinaikurihir po ng inyong mga posisyon sa inyong binagnay mga pulse ng mga ngipon, no? Nga dili siya inuntag sakto kayo nga makabara ninon sa agi sa hangin ng dapita. Nga ako ikatambag po nga kung medyo tambok-tambok ng imong bana, advisor nyo mo pa-reduce o imbang. Nga kumainom ni siya mga alkoholik, minos o ipahunong. Nga balikon ako, matulog ka, sir, o patakilid. Ha, patakilid ka matulog. Patakilid ka sa most likely sa wang abahin para nga dili kayo mabugatan ng imong dughan. Katapusan nga pangutana, posible ba nga mamana ni niya kining iyang kondisyon? Mamana sa niya sa iyang kondisyon kay kayuhan ba ning klaseng may kayuhan ba ning klaseng sakita? Unsa man pod ang mga tambal nga nganong tumaron sa sama niya ning kondisyon aron dili na siya mabalik-balik og urom. Akong balikon, ang treatment ani is for you to consult a pulmonologist. Most likely, tauran kag CPAP, mangan, or naay mga in the worst scenario, in the mga condition nga grabe na yun, makinanglan niya surgical intervention. Kuhaag gamay diha ang mga excess, magsubrang mga unod-unod ang napita sa agianan sa imong hangin para nga muluag ang agianan sa hangin ug manormal na ang pagginawa sa imong bana. So, inaw, takasabot ka sa speaker ni Monansi, speak mo ingon ko nga daghan ni siya og approaches including na balikon ako sa makausap ang iyang panglawas yung kung overweight siya kung alcoholic siya minimize na or stop na o niya matulog sa patakilid dili atibak kay dili na siya advisable. Alright, so now nakasabot ka sa kong explicar ni Monansi diha sa Dumaguete City. No, bago lang ko diha, no, nindot ka na yung inyong boulevard diha, daghang kayong mga tinda. Ang mga barbecue niya diha, lamay kayo. No? So, from all of us here, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakarman, daghang salamat, ako si Dr. Rene Obra, until the next time, hasta la vista, bye-bye!

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gipaabot nga muhimo og rekomendasyon ng LTFRB labot sa mga sugyot pagpaumento sa pletihan sa mga commuter sa buwan sa Oktubre. Kini taliwas talandugon nga paglihok sa mga presyo sa lana lukob kalibutan. Nagkanayon si Transportation Secretary Banoy Lopez nga gimanduan na niya ang LTFRB paghimog rekomendasyon labot sa posibleng fare hike sa sunod buwan nga alang kaniya maghatag og igong panahon alang sa ahensya pagtimbang sa tanang factors. Katong mga balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: walang hanggan. Huwagang manindim ang buhay.
1: Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Rolly. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinaguluhan, Gulong ng Pala.

0: RMN Drama presents Hanjumanan Sosa Ka Awit. Ano ba dahil sa yan kaagi karoon? Mungkin sa kalalaki nga taga Poblacion 4 Clarín, Misamis Occidental. Ang ato matatampo, nagdasingan nga, Rolly.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
5: tulo pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
6: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
7: Maayo na lang na ay Kidilet. Chewable paracetamol and candy flavors.
8: Di ko mabala ka kay dali ray painom.
9: United Home. Unilabian.
10: Is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
12: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
13: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines
14: para sa masulhay nga pagpamuhis.
13: Super Fiber,
14: mabakal sa mga butika.

0: makaundang og kalo tungod sa dandruff?
1: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nayan Nourish Complex. Our best ever SunSilk. Made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with SunSilk.
3: Igala, nakakape na ka?
4: Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka?

0: Cha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adere na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.

0: Unsa pa? Munda gusto kong pag-skwila?
1: Bawa ka na, Rolly.
0: Ano guno? Pauy, college na ba kong?
1: Maulagi unta, pero unsaon man nga. Dili na magid na ako kaya. Bawa ka pasailo ako, anak. Nga ako kang pondangon.
0: Sige na pa. Misod mo sa kayo kung natumbugson.
1: Salamat na isin mong pagsabot, anak.

0: Panarbaho ka.
1: Manarbaho lang ko ba? Kay, laay pa kayo eh, kung magsigi na kong tambay din sa ato.
0: Oh, ikaw good. Unya asa magkamanarbaho.
1: Magpatabang na ko sa mga amigo pa, nga makasood ko sa construction.

0: Kumusta man ang imong trabaho na?
1: Kapoy ba eh? Bugat kayo ang mga sinako nga basog siminto.
0: Naluoy ko nga naghuna-huna di mo. Pero huwag ko'y mahimo.
1: Alam ko, balakar ko ba? Kay maningkamot ko nga di ko magpabilin sa pagkahilper.

0: Umsa? Masun na? Masun na ka?
1: Upa. Gikaloy anin taon sa Ginoo, masun ako.
0: Nalipay ko sa kunay bawaan ron. Nga masun ka na. Dili ka na usa ka pahinante.
1: Nalipay sa ko ba kay dako-dako na akong sweldo?
0: Dong, 22 ka naman. May tingali nga magbinyo ka na, uy.
1: Kung ba?
0: Kanagi mong abilidad, baka buhi naman nagpamilya, good?
1: Awin noon, bisag-asa naman ko ilabay pa, makamao naman ko.
0: Magani nga pagminyo na. Eh, di ba na maayo nga pagminyo nga taas na kag-edad, uy? Eh, na, maglisod na ka na sa pagpadako sa imong anak-ana.
1: Lami na bitong iminyo pa. Pero, wapang ko'y uyaw, good?
0: Di, mangita ka!
2: Roli!
1: Ma!
2: Oy, suruya, unya tos kuya ni Mububoy, oy. Kumusta dito? Kay wa naman magpakita din eh.
1: Sige, karong hapon, ma'am. Wadto ko silang kuya, kay dugay-tugay na ba nga

0: May kay, nagkanahon na kong duaw na ko rinong.
1: Imingaw na sa kunin mo kaya eh. Hey, dugay, bitang nga makita.
0: Mausap lagi. Ya, umusta man sila siya mamagpapa?
1: Okay naman hinoon niya. Nangumusta nga ito ni mo?
2: Paya, buboy! Yaray mag-isogo, oh.
1: Oh. Kagwapa niya.
2: Oh, namalagi kay kauban din niya.
0: Ay, lilari mo sa kumanghol. Si Rule. Dong, si Lalang. Pagmangkos ko sawa.
1: Hi lang.
2: Hello.

Kung sab ko eh. Hindi naman inunawa sa kung nauna sila lang. Ah, ugma sa kapi eh. Magpahalik ko silang kuya. Akong panguyaban sila lang.

0: Rolly.
1: Muna tinuod lang. Na love at first sight ko ni mo. May chance ko kunin mo lang.
0: Nga nung mulimod mang ko nga. Ang tinuod. Ganahan sa kunin mo, Rolly.
1: Kun mo na. Kita na. Imo na kong gisugot.
0: Oh, Rolly. Uyab na ta.
1: Salamat lang. Nga wak ni mo pa ang tusag dugay. Salamat yung kayo.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Kita na gyud akong gibati.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: Mami Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
4: Na landing ko ospitalida at lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
4: Salamat kay na atong Seth Cogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
2: Living Testimonies.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Ayoyin noon kay may uyab ka na.
1: Nalipay sa bida ko ba? Nga, nakauyab na ko.
0: Yaw, sabay mo dugay-dugayan. Pagminyo na yun, naroon na magkakita na kong apo.
2: Ha? Minyo?
1: O lang. Gusto na ko nga magminyo na ta. Kay, nabraka ko, basig, matunyak sa ubon.
2: Sige, magminyo ta.

0: Love, manangidon ta kunin mo nga moadto ko sa aluran. Sa ilang mama ba? Gimingaw naman kunila, uy.
1: Oh, sige, love. Akon, akong lang hinaong kang uyugan.
0: Sige.
1: Ha? Di ba ka muli sa ato?
0: O, nalagpauli na ako, love, kay naabi akay trabaho dito.
1: Sige. Sunod ba yun, ha?
0: O, love. Ugma, mapauli na ako sa ato.

0: Tulo naman kaadlaw na kalabay. Sugat sa kapagpauli ni Lalang sila, ha? Upang siya mabalik. Ah, ako ni susihon, bi.
1: Wa naman si Lalang diha sa iyang mama.
0: Ha? Unsa'y wagod?
1: Nilarga naman sa Manila.
0: Unsa? Huh? Unsa?

0: pila ng kabuuan na nakalabay. Ugo, pagid ko'y balita nila lang. Kumusta naman kasi ah?
1: Uy, Tungrule, ay ka nakita ta?
0: Nga naman dahi ah.
1: Kwan ba? Nauloy naman dahi sila lagi ka sa Manila.
0: Ha? Love, salamat kayo nga nauli na ka. Nainan ni mo eh. Nakalit na kagantos Manila nga, huwag magpaibawang ako.
2: Love, sorry kita ayo ha. Ang ako mong amika good. Nanghagad nga mga tumig Manila. O niya, dinalian man kayo nga kong paglarka. Mauto nga, huwag na lang inoon kung makapanangit ni mo.
0: Dali na, love. Mamauli na ito sa ato.

0: Motro sa kasi inyo?
1: Oh, love.
0: Mag-usap niya ka dito.
1: Akong kuhaon ang kumabutang dito, love. Namang ko kayo yung mga importanteng mga gamit dito, good?
0: Ah, mau ba?
1: Ayaw ka bala ka, love. Mabalik na dayon ko.
0: Sige, love. Kay, di ko mahimong kuyog ni mo kay nambut ko yung trabaho.
1: Okay na, love, uy.

0: Nung sam ni Slala nga, wak ba mga mabalik din sa amo?
1: Ganahan naman din alin yung bayhan nagpuyo sa ila. Kisa na?
2: Si Ati Gaga ni Dong, ang egso ni Lalang.
1: May tuyo ka na ko, te?
2: Ah, ni ako Dong, aron pa ibaon ka. Nga nilarga na sad og Manila si Lalang.
1: Unsa?

0: ngon mako ni ni ni la lang kuya.
1: Dokal ba? Kan magal po lang.
0: Grabe na may gibuan na kuya. Duha na kay gayon na iya kung gibiyan.
1: Kapani mo rin no? Kung tambag ni mo. Imo lang kalimtan sila lang. Kaya klaro kayo nga wasigugma ni mo.
0: Oh, kuya buboy.

0: Pila na katuwing na kalabay, sukat sa pagbiya nila lang.
1: Magpanahon na nga, ako siya kaliptan. Kaya di naging may tabo nga iya pa kong balikon.

0: Kumusta naman ka, Gauruli?
1: Niagaw. Wala nagbalik ka sa sawa.
0: Uy! Nasa ato pa. Ulit ako nalika karun.
1: Aw, murugaan na nga
0: na ako'y ipaila-ilanin mo, Gaw. Masin na'y magsinabot mo.
1: Sige, Gaw.
0: Mula kong gingunin mo, Gaw, nga akong ipaila-ila ni Moose Mercy. Merce, akong igagaw si Rolly.
2: Hi, Rolly.
1: Hello.
0: Unya, Gaw, kung sa'yo paminaw ni Moose Mercy.
1: Buutan siya, Gaw. O, wapas up.
0: Unya, kung sa may gidugayan ni mo. Bigla na yun!
1: I love you, Mercy.
2: Rolly.
1: Bisabag ulan tanaga ila, pero gana kaya makumbuot ni mo. May chance ka kunin mo.
2: Ang tinuod, Rolly, ganahan sa kunin mo.
1: Mauna, suktan ako.
2: Unya kung suktan ta ka, makadawat ka na ako nga may duhamang ko ka mga anak.
1: Ngano di man? Dawat ay. Unya, makadawat ka na ako nga minyo man ko, pero buwag na hinungo sa kong asawa.
2: Dawat, uy.
1: Ako noon, ha? Sa may atundog ay, kan? Mga tubang ko sa imong ginikanan. O, ako silang hangyoon nga magtipo na ta. I love you, Mercy.
2: I love you, too.

0: Grabe kayo ang hadla sa kapalaran sa akong kinabuhi. Pero bisan pa man, malipayon ko kay niabot man si Mercy sa akong kinabuhi. Karon may apo nami, o nagpabiling ligon ang among relasyon. Dili na lang kutob, o daghang salamat sa pagtagad ding akong tampo. More power sa RMN.
1: The original Koi Herbal Caption.
2: Ako dai si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 years.
3: Wala pa kanino magpuhay ang herbal capsule, ma'am? Kasi naigi pa matingin.
2: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
3: Karoon ka, nakainin magpuhay, ma'am? Kasi may masama yung tanggi pa matingin na rin.
2: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
1: The original Koi Herbal Capsule.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malangbuong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapohon mga kasama.
6: Dr. Limuel Espedal, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interview ko EXL COVID-19 17-in-1. So akong gitry. Gentle lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL COVID-19 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakagayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center ground floor, Capitol Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capitol Side, Cebu City. Aron ma-validate pa ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada semana, doon ang itsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083 series of 2026.
9: Gourmands na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
10: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
11: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
12: Pwede sa Actimed. Actipit man!
11: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ko?
12: Actimed, Actifed.
11: BP support ni nanay, vitamins ni kuya.
12: Actimed, Actifed.
11: Unya ang quality.
12: Sa Actimed, Actiac. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mga itong mga higalan kaagin ni Rolly nga taga Poblacion 4 Glarin, Misamis Occidental. Uban sa awit ngayon kay Pangayo, awit ka ni Klohan, gulong ng palad.

Ang mong kaagi, gibato nyo doot sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing, ugubos sa direksyon ni Priscila Recanas. Kamusap mga higalag mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot so sa kawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan so sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa, handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kining portion dalit ka nato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyoman Pularo. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa ron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! General Bart, retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
5: Mitor, Gaspar. Gagaw ka!
6: Miss El, husto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang gini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman ng akusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
5: Misael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
5: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
5: Ayaw!
4: Ako, ang eskwadro!
2: Eskwadro! Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro.
7: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
8: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
9: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
8: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
11: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
10: Worth it?
11: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
12: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
13: Glow Pond's Miracle.
14: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adunay kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
15: DTX 500 mapalit sa mga butika.
14: DTX 500.
16: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
17: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
18: 2 weeks pa lang,
17: may alibyo na.
18: Pag 1 month kape
17: na ayo na ako.
14: DTX 500
15: pabalik sa mga butika.
7: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
20: Sed Living Testimonies.
21: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan kay makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
22: Ako, poriba ko ala, ang Kalins Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood pressure, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
21: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
22: Sigurado gina, kung tasi mo lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
20: Living Testimonies.
7: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
20: Sed Living Testimonies.
21: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
22: Ako nga sa awad ngay goiter. Po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
21: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
22: Pag-hikas niya siya tutunlan, wala naman.
20: Living Testimonies.

0: og karong sa isumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Kay managsama man kag mga tinguha. Apan, ako paning kamutan nga maligas ka.
2: Ambisyoso ra kay kami sa El. Pangag sa ilong!
1: Ato ni tapuson. Gihagit mo ikaw kung tinuray kang isog, Major Gaspar.
2: Pangag sa ilong, dili ko masurvive sa tanang hagit sa mga pagsuway kung dili pa ako isog, Misael.
1: Talaw-talaw niya og asa kutob ka ng ipanghambog ni mong kaisog, Major Gaspar.
2: Hambugin ako! Giluod lang ang bangag sa ilong kusambog mo.
1: Nagkaila ka na ako. Dili ko yung niya na, Major.
2: Ayaw ipanghambog ang imo ang pag-assassin. Kay kiningi kasulti mo karon, sama sa pagkinini mong kriminal.
1: Pwes, humanon tani.
2: Masay buhti mo ipasawat.
1: Magkita tayo sa kadapit nga kita aron ilusad ang atong katapusang inkwentro.
2: Bangag sa ilong!
1: Gusto ko nga matapos na kining awaya aron masuta kung kinsa ka natong duha ang mubarog nga magmadaugon.
2: Ayaw sa aron! Oh. Ayaw sa alay! Butang man lalay! Kaini apagkaroon sa pedestal sa akong mga kilampusan. Gusto ko mag-enjoy sa akong life!

0: Okay lang. Pag-enjoy lang sa kinabuhing haruhay karon, Major Gaspar. Kay wa arba nyo na ang hato sa laing kalibutan.
1: Masan! Pag-ing silong!
0: Kagaw ka! Di ba makontak ang cellphone ni Vice Sarge? Ay, mabinin ito, Hana. Kikulpaan sa bakula.
2: Miss Al?
0: Oh. Aliya?
2: Kasi may kikontak ni mo.
0: Si Vice Sarge. Pero di man ako makontak.
2: Basig na low, ba't lang tingali ito, uy?
0: Kikulpaan sa bakula.
2: Ha? Huh?
0: May palagi yung tatugi kuyuga na lang ito na ako, nga nangumbra.
2: Naunsa ka ba? Di lang gutam ako nauna o dautan.
0: Mulagaw ko.
2: Ayaw. Dinhilang ka.
0: Aliya.
2: Maniid lang sakta. Kay ba sino makontak na unya siyang taot-taot ba? O baka, paingon na ito siya mapauli din eh.
0: Basta kailain ka ng kuba sa kundukan. Nagduda ko nga, may dautang hitabo niya.
2: Unsa?
0: Aliya. Aliya kanunay nagsunod-sunod ang kaaway.
3: Ay! Dili kayo't pita makontak ang cellphone ni Bay Sarge?
2: My God! Gusto ka ang pagduda ni Miss Al. Nga tingalik may dautang may tabo kang by Sarge.
3: Inday, kalawang ganin mo gihuna-huna.
2: Ay, nang butyang. Nagmahay na hinon ko nga gitutan si by Sarge. Nga mo imang umpra o maurang usa.
3: Ay nga naman di ay. Kung sa malay na itabo sa akong palangga nga si by Sarge, ha? Hindi, Aliyah!

0: Macho, kanong may dugo ka nang wani mong abaga, ha?
1: Ay, na!
0: Ay, kasabot ko! Waya, sa marang kahumans na itabong pinusinay. Oh, lagi kasabot, kasabot ako. Nikinsa man, nikinsa. Ha? Nibay, sir! Bangag sa ilong. Unya, kung sabay kahimtang karoon sa bugirong sidekick sa eskwadro. Ay, alam ko, sigang hindi ko bungol. Kasabot lagi ko. Maya, patuga-tuga mo, hamag, unya, utro po ni ay mong giapiki. Kay hanas usab sa pinusilay ang inyong target. Ay, hilom, ay, hilom. Naman, kutab-kutab lang baya, hilom, hilom. Ay, murasun kapag yun, bisang tikalisod ka niyang tabi, macho. Ah, nagparihas lang baya mo, gaw ba ni mong si Samson? Ay,

0: Hindi, Aliya! Kung saan naman ko magkahim kang ni Sarge? Sulod niya ng emergency room ni hospital!
1: Lang! Padayon pa siyang giatiman sa mga doktor.
0: Ala, Ginoo ko yung tawon!
1: Padayon siyang nakigbugno sa kinabuhi o kamatayon.
0: Ay, Ginoo!
1: 50-50 ko na ang chance na mabuhi pa si Bay Sarge!
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko diha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa, madyun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
5: Zeth Living Testimonies.
6: Ang pangagod kung athlete's foot o alipunga o sa kakatulong

0: sinatian Eric ko adunay pangagod natabangan sa said liniment oil.
1: Tinuod na ang said liniment nga giaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giaplasan ako siya said liniment ni uga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
0: Ang said liniment oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
1: Eric ko giaplasan ang gani. Living Testimonies.

0: Misael, kami na ang bahala nga muhi mo og pagkaveram sa nitabong.
1: Captain Clint Ringa, daghan gigang salamat, sir.
0: Mo'y nasa spot report nga gibanhigan siya sa uwa may limang tao. Sukway sa matuod nga insidente nga nakikpinusilay siya.
1: Critical karon ang kahimtang sa sidekick sa squadro.
0: Nakita ba ni mo ang iyang kahimtang?
1: O, Captain. O, nakita na ako nga lisod kit.
0: Sige. Iyan po na itong nga unta makalingkawa siya na nalindakong krisis sa kinabuhi o kamatayon. Ngayang ipakitbatukan sa pagkakaroon.

0: Nakabalita ko sa nahitabo ni Vice Sarge, Major.
1: Akong mga tao, mao'y nihamag niya. Ang amal ng Mansio, kauban si Samson.
0: Sumapa sa balita nga, critical ko no ang kahimtang ni Inim. 50-50.
1: Ah, may tag mapudlong lang katong tawhanag, Lina. Aron mawad-an ug katimbang ang bangag sa ilong eskwadro sa iyang mga misyon.
0: Swerte-swerte ang kinabuhi, Major. Kung maabot na gyud niya ang Dimalas, ah, mabugto gyud niya siya.
1: Usto ka. Ah, apan, naalang ko'y wa mauyon eh sa mga nang gawas gabalita.
0: Mm-hmm. Bahin sa unsa?
1: Pakisultihan ko si Captain Clint Ringda. Bahin ini.
0: Kay unsa man lagi? Mahimo ba na akong masayran?
1: Lina, ang tinuod ganito po, mo nga nakasukol pa si Vice Sarge o naging pinusilay kanila ni Mansio o Samson.
0: Mm-hmm. Kumauna, gituis nila ang tinuray nga ng hitabo, Major.
1: Huwag ganing armas yung kitahong na-recover gikan sa posisyon ni Vice Sarge.
0: Major Gaspar.
1: Dili ko personal nga kaila kanang head karon sa special operation. Kanang Captain Clint Ringa. Apanda ko ang akong pagduda. Nga dunay maniubra nga nahitabo.
0: Kumsa?
1: Dili kay kinilang ang akong nabsibrahan. Nga dunay gihimong whitewash kanang tawana. Ibuhat ni kanan niya niya itong gisong sa eskwadro ang kanhing residensya sa Insik na Dragon.
0: Nahinumdum ko niya ng higayuna, Major.
1: Niabot sila sa crime scene nga nahumana ang pinusilay. Mapanwagid maapil silang report o sa investigasyon ang panganila ni Misael o Vice Sarge.
0: Sa ato pa, kadudahan ka ng Captain Clint Ringa. Mawa?
1: Akong paimbestigahan sa hilom ka ng maong opisyal. May adlaw raw niya siya kanako. Bangag sa hilom!

0: Salamat kayo, wag ko maglisod sa pagpangita ni Mudinhe sa Asiras. Bayton niyo bayawak.
1: Uy, unsa may akong ikaalaga ni mo, bay Misail?
0: Bayin sa ginagatan ni bay Sarge.
1: Ano ba yan? Delikado man di ay na bay, uy.
0: Nalo ka? Apin ako kami ko ta.
1: Amigo lagi, pero delikado si Major Gaspar, ilabi na kanahibalik sa serbisyo ang bangag sa ilong.
0: Bayton niyo bayawak.
1: Adto lang sa lain pakisusi, bahin anak kay, maldito kaayo ang bangag sa ilong.
0: Mahadlo ka na Major Gaspar, pero sa eskwadro, wa?
1: Bay Misail?
0: Kadloki ang kasukusi mong amigo. Ayaw ang kaaway to niyo bayawak.
1: Ano ba yan?
0: Wa ikaisipang kagaw. Usa, ayaw paabuta. Nga ilhon ko ikaw sama kanila. Kasabot ka ba? Ha? To niyo bayawak?
1: Huh? Sige. Ano ba yan?

0: Nilakaw di ka?
1: May dalikat ko sa sira sa aron nga magpakisusi. O nakikita sab ko ni Captain Clint Ringa.
0: Ah, ni Sael. Mahibok pa? Ayaw na pagkumpiyansa.
1: Sa malibay, Sarge. Nagsunod-sunod sab na ako ang anino sa kamatayon. O sa karon pa lang, dawata nga mawa gidon niya ako ni kalibutana. Usa ni mga adlaw, aliya.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tiga maugtiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, posibleng maubos ang ibanabana nga produksyon sa palay ug mais ato sa third quarter sa tuig. Tandi sa natala o sa mga period ni ato miaging tuig. Base sa standing crop ni ito Agosto, ni paibaw ang PSA nga ang estimated palay production alang sa Hulyo hangtod sa Septyembre ning tuiga, posibleng maubos ngadto sa 3.19 ka milyon ka metrikong tonelada nga nikuno og balik 15% gikan sa actual output nga 3.75 ka metric tons nga natala usa mang period nitong 2025. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi ibiktibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk na ilang natural ingredient anang sa papahami sa inyong mga kutis, upadan pa sa squalene o glutathione nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligyon magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakat. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapohon mga kasama.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: mga higala at ang ihanguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Talit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Ano man lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa banain niyong interyo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di umangunay.
4: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok na ko.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunob ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
8: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
9: Taspang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kapanahong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Sa pinakadulong yung butikin sa yung lugar. DTX 500!
10: Kulay si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong hugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Epektibo, yun kayo yung DTX 500.
9: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be MX extraordinary with MX3.
15: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
16: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
15: Ah, lagi basiglas na ni.
16: Mauna ang taas imo sugar. Murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ug sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
15: Guyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
16: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
17: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka rin niyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbo na ko, September 25, magkita-kita na sabtariha o maglingaw.
11: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
18: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
21: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
22: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
20: Life extension, vitamin D3. For longer life.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Iguwag na ko. Wa na ang akong apo. Wa na ko'y kawilihan ining kalibutan na.
2: Ang ato nilang problema karon kung unsaon niyo pagsuod dito.
1: Nahibawon ako kung unsaon.
3: Ha?
2: Ha? O unsa man ang nahunaunaan ni mong paagi, Lola?
1: Ipahunod kinig-ibot ang akong ipon.
3: Husto! Dunam din na sila dental clinic na sa ilang pahay-pahay. Mahimaw tuod nga ato ka magpaibot dito, Lola.
1: Unya, unsa may ako buhat nun kun. Muadun ako dito.
2: Kwan, Lola. Pangitao ni mo si Milchi.
1: Milchi, katong dumuduong babae nga igaton. Kauban ni Dindo Patel.
2: Oo. Siya ang imong tuyo dito. So siha kung naunsa na siya sa sud.
1: Sige.
2: Huwag kung makita ni mo siya. Pangutan siya kung unsa iya na diskubrihan bahin sa pagpamatay sa mga bata ing dapita.
1: Sige. Mawin na nga kong buhaton. Magpaibot ko siya akong ipon.

0: Ikaw mo si Lola Ima, no?
1: Oh, ako. Ina ba ang doktor? O dentist?
0: Nagpaingon pa din eh.
1: Balista na lang kung daan, Bi. Tungod kay magpaibot ko sa akong ngipon.
0: Oh, mao ba? Oh, soda dito.
1: Hain naman ka, Hashmelchi.
2: Magawas ako!
1: Ang siya man to. Doon na may misingkit.
3: Laos na dito sa clinic, Lola.
1: Huwa naman mo usap og singkit.
4: Ayaw lagi pang singkit, Milchi!
5: Ato na sa iba tayo sa basement, Tindo. Oh, papsi.
2: Saan magkakasin niyo?
4: Sorry, Milchi. Sunod na tas gustos kong amahan. Aron dili ka masakitan. Oh. Yes.
5: Sunod na. Ani ko na din eh, ha? Kay may mga pasyente ang doktor.
2: Tindo. Tindo, traitor ka. Amin akong buotan ka. Salbahis man din ka.
5: Dili na ako mahimo ang supako ng akong amahan, Milchi.
2: Kung saan magit ko din iyo. Ganyan mo ko taguan.
5: Importante ka pa na ako. Oo nga. Kinahalang sundon ko una si Papsi. Ayaw ka bala ka. Mangita ko paagi nga makaikyas ta rin eh.
2: Unsa?
5: Ako nang isaan mo. Ayaw una paglangas din eh.
2: Unsa magit ka plano sa amahan eh. Dito na ako. Nga lumiyan yung pabagit ko inig napitan. Kagisa magkani ko ito, ilagi po tanga na ako.

0: Wala man, ligyan.
1: Magpaipot siya di ay mo.
2: Oo, nandiyan ay kay libre.
1: Oh, libre di ay agibot din eh.
2: Kuri kami ba, Rula?
1: Ay, wako mahibaw. Pero mayuhin noon. Sige, sige, ilista ko. Ako nga, Emma Berden.

0: Bay, makunsa man tani niya siyuta ni Lula?
1: Bay, nakakita kasi babaw.
0: Bay na ni Dindo?
1: Sikbit ang yuta ni Lula Ima o ang yuta nila ni Dindo patir.
0: Unyang nga nun ni Amanta. Ang sabay itong bukato nini?
1: Mangita taglaing kaagdian. Paingon sa bay sa mga patir.
0: Unsa?
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man namo tong akong pamanhod og ka normal
5: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa!
8: Ang lamig!
9: Tika, yakapin kita.
8: Sarap ng feeling.
10: Everest Air Conditioner.
8: Han, ano ever best place mo in the world?
9: Siyempre, right here with you.
8: Aww.
10: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
11: Zen Living Testimonies.
12: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
13: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan nga akong bukton sa Hit Gana mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Zed Liniment.
12: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
13: Tangan siyang Zed Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
11: Living Testimonies.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa. Unique.
14: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
16: ECS. Naka problema sa paglibang? Maginom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato maayong resulta kung ato ubanon sa paginom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako murag kapoy nakayot tan awon.
18: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
17: Worth it?
18: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
19: Glow Pond's Miracle. Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
20: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Mapalit sa mga butika.
22: Life Extension Extension Vitamin D3 for longer life.
23: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
1: Naghimo kong mapa sa yuta. Sa dunay mga musulio din hi sa minteryos mga patir.
0: Unsa?
1: Miyaray. Ang sikit yung kayo sa yuta sa mga pater, nila ni Dindo pater, mausi Marcela Benaber, Manolo Berdin, o Leofi Alquera.
0: Oh, Mika, imo gaday ng gimuan?
1: Ah, oo. Kung gihan, doon ang magduki-duki. Doon na ba yung dugo sa pagka-imbestigador? Ah, niyaw.
0: Ang higa maayuhas ng pagkahimos mapa ba yung...
1: Si Escolastica Amador lang ang nabuwag sa ilang dindupater.
0: Ano imo man gibuhatag mapa?
1: Makapahibuan ko kayo. Way laing dunay musuliyo sa minteryo sa mga pater. Kinilang mga dagko o yuta din eh.
0: Mm-hmm. O unsa may naas imong hunahuna ha?
1: Ambot.
0: Kapoy na mo ba yung himo o magmapaw niya o kay Bao kung ano?
1: Masaray ka na halang yung kung maghimog mapa ba eh. Ah, andali. Mutungas na dito ang dapitan ah.
0: Patukol dito sa bahay sa mga patir?
1: Oo. Oh.

kung sana kita ko kapriso ni Baya. Tinawad ka na yung ako na matiyag istorya. Gadilin naman ang dagat sa utok ini mga kapatid. Kinahin na magkasulti ni sa Johnny. Kinahin na masulti na ko niyang ako na diskuprihan.

0: bay. So, siot na magayon yung dapita, bay.
1: Ah, gusto ka, bay. Siot na. Og morning atong gikinahanglan. Siot na dapit.
0: Oh.
1: Mutongas batas babaw na.
0: Giyahak na ako kay bitin ni bay.
1: Na ah. Ay, kabalak ka.
0: Ah, tarong bay.
1: Kabalak ka. Dabit akong sundang.
0: Mutongas pa matas ibabaw.
1: Aron, mag-umbaw ta sa bay sa mga patera.
0: Ha?
1: Dali.
0: Katungas sundin na pita, uy.
2: Huwag mo ka makabati sa tingong ni Milce. Asa man ka sa ibutang ni Sardindo? Oh, Lola? Naibta na ka?
3: Usya na. Papalikon pa ko sa usya, Dungpoldo. Ay, kit siya matong singgit ni ay ganina.
2: Oh, aha. Singgit?
3: Oh, huwag na ka makabati nga kusog magkaayot ng tingong ka. Masinggit ba niya o paggawas ako?
1: Lola Ima?
3: Uy, dito.
1: Nagpaibot sa ka, Lola?
3: Oo, nagpaibot. Aron makapahimos ko sa libre nga ibot.
1: Lola, ako mga pasubo.
3: Salamat. Dung dito.
1: Mm.
3: Hain naman di ay ang gwapang babae ng imong kauban kanunay. Eh, kanto bang Milce?
1: Wa na. May pauli na sa siyudad, Lola.
3: Unsya? May pauli na sa siyudad?
0: Di ana kita sa babaw.
1: Abay, may hita na ba? Ano sa boss? Klaro na kayo ang suod sa awanan sa bahay nila ni Dindo, no?
0: Tuod, no? Klaro na to kayo. Diba? Murug si Lula man ang naasa Dool's Gate?
1: Si Lula to na. Igos na siya sa gate.
2: Lain sab kayo kung hindi ka mo pa uli, Lula.
3: Ay, tuot.
1: Ayaw na, Lula! Kumusta naman si Johnny?
3: Naaraman. Nagpanday siya ilang payag.
1: Ikaw? Kumusta ka naman?
3: Ako? Lia. Nangita pag-ustisya sa kamatayon sa akong apo. Kabaan raunta ang maong kriminal. Magabaan na sila sa ilang pagpatay sa akong apo.

0: Tonas Lulabay, nakalakaw na. Mamaya na ta dinis, ibabaw sa bungtod.
1: Mikmik, una na pa ulit.
0: So? Ano ang paunahan mo kunin mo?
1: Kay magpabilin una ko din eh.
0: Ansa? Magunsa pa man ka din eh.
1: Maniid ko sa kalihukan sa mga pater diha sa upos.
0: Unsa?

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Ito kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magsilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong ipa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung bangon man ko ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako gisa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ko, sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kaayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay parag Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ang galing! Pangmatagalan!
4: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano Everest decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
7: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
8: Masama, may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa Malungbong Lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, Lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi, kita-kita tapon mga kasama!
6: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
9: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: RMN Newsbreak.
2: Maayong hapon, kini si kasamang Eli Bolano. So, ganyan itong balita ng orasa sa hapon nun. At nato sa Koy Herbal Capsule. Iduso na sa Department of Public Services kung DPS sa Kagamana sa Sagbayang Sugbo ang pagpalabang o supplemental budget. Ganyan itong kagigong magkuwang na ang gahin alang sa waste collection and disposal sa city government ng Tuiga. Matong sa labaw sa DPS sa Engineer John Paul Glaske nga mula na talang kutob sunod buwan ang pundo sa Kagamana sa Sagbayan paglabay sa mga basura sa syurad gato sa lungsod sa Aluginsan. Wa pa hinuilabot ni 99 milyon pesos nga gipabid itong aging semana, hapatato de Glaske, nga kuwang hapon na maunggahin alang nining Tuiga na sera niya kagamhanan sa Sakbayan, mugasto 4.2 milyon pesos matag-adlaw paglabay sa mga basura sa syurad gaito sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matag-adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa daghang balatian, sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dito kay original Koy Herbal Capsule dunay sa gun nga palia kamunggay luya ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulo sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule ngag ilang God's Pathway to Herbs that Heal eksklusibong gyapod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
1: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama mamasin na usab pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kung tinuod pa ko ni mong mahal nganong karon ka man lang mipakita o mimalig hindi ka man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan.

0: mas masaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadagan ni kayon kay akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling ag kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamaturan nila ni. Ngausan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa usa ka binuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siya pagkanga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Gabiana. Dalit kila tur sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: Oon sa magig kadain yung pagbati na ako nga to ni Sir James. Naikugma na ka ako niya. Oh, shit. No way. No. Dili kini mo'y akong plano kanhi. Kaya dili siya mismo ang akong tumong. Dili si Sir James. Kung dili... ang iyang... ano man eh. Naunsa naman ko ani. Dili... dili ko angay na magpadain eh. Dili o dili, good. May mitawag. Oh, shit. Si Baldwin. Sige yung tuyo. Naibahan ako kung sa iyang tuyo. Ta. Bahala kang tawana ka. I-off na ko ni akong cellphone. Bahala ka.
1: Pagkaak. Ganiha? Ngaring pa. Anya karun? Ano makunta? Klaro kang gi-off ni rin kami ang cellphone na. Yabag yun ang bayhana. Kung ba ay pamilya? Wow, yoy ayaw.

0: kwan kanang dong James. Ang ano de dong gi patawag minimus Berio.
1: Unsa de among sa dong James? Sa iluwa lang taon mi dong oi.
0: Bitaw dong sa iluwa lang mi. Di na lagi mausap dong. More pa.
1: Labaw pang more dong oh. Mini more pag yun.
0: Dekanori ka ano. Degrio. Mini pa niya. More pag yun.
1: Di ka manigoro dito ral. Manigulot ako ay arpa sa lukot ang dunche.
2: Wa tamo gipatawag aron sermonan mo kay nakasamo umay na himo mong sayop turanding Goryo.
1: Ha?
0: Oy. What I do?
1: Bitaw dong. What do you mean makasa?
2: O sa mga mga sa?
0: Wa dong wa.
1: Bitaw dong wa oy.
2: May importante lang ko pag-isultihan ninyo.
0: Kukuhaan ka ng kikuyawan, gabilong ba? Abi na mo, kukuhaan ka ng may manahin mo, may isa.
1: Maungkit, maungkit doon. Kurba kong itlog kapilo eh.
0: Ang ako upod.
2: Ay, gusto naman yan ang inyong mga pasiaw eh.
1: Aw, doon.
0: Sorry doon.
2: Nahibaw mo sa sitwasyon sa mong pamilya. Kasi Milani, tuwa sa layo. O, wa malilong ninyo. Kung unsang nahimong ipikton ini kan Chelsea, nga mong anak. Hinungdan, doon ako ihangyo ninyong duha. Tabangi ko ninyo, para ni Chelsea, nga dili siya magdumot ni Milani. Base sa iyang mga kasinatian kanisa, dinhipa ang iyang inahan. Kaya kung magkinaunsa man ang kalibutan to randing, Goryo, bisan unsa pa'y mahitabo, magpabilin din nga inahan ni Chelsea si Milani. Dili pa?
0: Odong.
1: Odong.
2: Ogwa malilong ninyo nga niining mga higayona nagkadul ang pagbati ni Chelsea ni Rika May. Wa kumingon nga dili mayo ang pagpakigsuod ni Rika May kan Chelsea. Apan ako nahuna lang ko ba sa mamahimong implication na ini ngadto niya. Labi na kay niining mga higayona sa kainusinti sa among anak. O sa dili ko ilimod nga pagkuhang ni Milani kan Chelsea, nakita na to nga nagkasuod sila. O
0: kanang nakasabot ako kung unsay buot ba ipasabot doon. Niyarigid ni Siguriyo, dili ba tayo?
1: O, bitaw doon. Niyarigid. Ay, sultitang tulo.
0: Uy, amo, lain sa isabawan ninyo ay. Sila isabaw, Maria. Ay lang kapag tingog niya, bi. Malibong katong kutaw ni Buda. Pamina lang. Dong. Sorry. Sorry, may gabay mong goodness, Goryo. Mga dili dayon makasabot.
1: At ituran, uy. Gingin ang ganda sa hilo, mutingog pag yun.
0: Oh, may hilo mo, Buda. Kwan, kanang... So, tingin na may kunsay among buhaton dong. Kay, mutabang yun minin mo. So, tingin lang ni.
1: Ikaw, magurutin mo ako. Ikaw ba? Di ka rin ka magkasabot sa story, ya. Ay, nalang og pangal na lang ang ba ni mo. Kito kang story, ano kong sayo? Nga, kung may story, ano sayo?
0: Be.
1: Oh,
0: tawa.
1: Gagawang istorya ko di huwag din sa iyo.
0: Hihong-hoy, tingsi ka lang da. Ay, ambot. Saan lang kagriwa ka?
1: Ay, bitaw, titulan, ay, be. Seryoso ba? Serious, tinga.
0: Balagi.
1: Serious speaking ba? Kuan, sa sultihan ni Dong James ba? Bisa ko siya, wala siya direkta nga miingon nga, nabalakas siya nga mas magkasuod pag yun si Chelsea o gatong Rikami ba? Klaro bang kayon, no, nga, ang buot na ipasabot, nga murag gusto ni Dad Chelsea ba nga. Napulihan na lang ni Atong Rika May si Mami Milani niya.
0: Makasabot lang hindi ay ko.
1: Ako pa, right, kung pag-Gregorio lang gani ko, pag-Gregorio na daan.
0: Nagpag-Gregorio, pag-iuka nga, siguro naman kang hanggawa ka.
1: Ay, palihas nagpag-unahon na, upang-sabot ito, Lal, saman.
0: Ay, oy, ningon ang ganitang, Nakasabot lagi ta, na, mga nakasabot ka. Oh, silan, mangutana kapag yun.
1: Kung nangyiklaro, eh.
0: mao na diha, klaruhon pag yun na ni mo, nga bisa klaro ni giyot kayo. So, ang atong bahatan ron, ninaw ha? Tabangan to si Dong James nga doon na Chelsea, kaya dili siya buot nga babungkag ng ilang pamilya.
1: Ayo la gite, sabot lagi kuwarta.
0: Gite karon.
1: Sabot ay ko pero pananglitan ba? Pananglitan.
0: Pananglit.
1: Kampol. Hindi siya kuwarta. Kuan pa? Kundi lagi tumubalik si Day Milan nila ni Dong James o Day Chelsea pa. Sabi ito ba mo? Nga mas nagasuod na ba sila si Day Chelsea o katukari kami? Nga punan pa nga nagpakita na ba o kaayo o pagpanggat ang bayhanan Day Chelsea? Kaya dili kalimod nga. Nagpaduol po siya ni Dong James. Klaro, sabot ka. Nga, unya te, kung matandog ang tinapog na pagbate ng Dong James te. Nga labing siguro gilumutan na sa kauhaw. Kung saan mo kayo mahimong mahitabot te. Kasabot, kasabot ako pasabot. Ha? Ha, Titoral?
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahe daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
3: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
9: Wala na ibukul man.
8: Wala na jud, wala ko ipamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
7: The original Koi Herbal Capsule.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
11: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
9: Let's go! Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arudli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
12: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy, let's go with the flow.
14: Naay high cholesterol o diabetes?
15: Oh no!
14: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
15: Yes!
14: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
16: Unilab quality yan.
13: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Kaya kung gusto lang ga, yan yung mga adlaw nga Saturday and Sunday. Kung wakay klase, ato ka mauban na ako bantay sa tindahan, ha? Aron nga sa hinay-hinay, makatun ka. Kung unsay lakaw dito. Kay, para pohon-pohon, para na mapunin mo.
1: Uwak manawag si Ati Rika ni mo, Dad?
0: Oh.
1: Nga no ko hapdad no? Uwak na siya mo text o matawag na ko. Uwak na san mo chat. Okay ra, Dad, kun mo-chat o mo-tawag ko niya?
0: Ha?
1: Imingaw lagi ko niya, Dad.
0: Chelsea.
1: Taw, Dad, pwede ra?
0: Chelsea, langga, kun imo nang buhaton, nagsiguro ka nga, dili ka makadisturbo niya?
1: Ha? Makadisturbo?
0: Oo. Oh.
1: Bitaw, no?
0: Mana? Iwa tama sayo, nga may dabisihan siya o baga ha, doon na siya importanteng mga giatiman sa iya barong work o unsa baga ha. Unya, may family ba yasam na siya lang ga?
1: Bitaw, no? Huwatan lang din ako nga siya mo una og text og mutawag na ako, dad, uy. Pero kung nila siya mo text og mutchat na ako, hantod og ma, sa Sunday sa hapon, teksan lang nako siya, dad, ha?
0: Oh.
1: Ha, dad, ha?
0: Isabtan ko kung nga nung naingon niini si Chelsea. Dili ko makabasol niya. Dili yun. Kay uhaw siya sa presensya o pagmahal sa usa ka matuod nga inahan. Bilan eh. Han. Ingon ba din ini ka sayon, alang ni mo? Nga dili ka namang inlabot na mo, nga imong pamilya? Ingon ba din ini?
2: This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ang may kasama? This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Sinuma na, Hinebra na!
4: Jeans na na, lo promo na!
3: Tingnan ang ilalim ng Selyo o Cal
4: ng Hinebra products.
3: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. For DOH, FDA, CFR, or permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
6: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, este, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
12: RMN Newsbreak. Newsbreak.
13: Mayong hapon ako si Radyoman Josephus J.Q. Campbell sa Toga Newsbreak Karukapura. Hatod ito sa Datex 503. Binigong mabatanon ang naanaidan mag-Datex 500 ka. Ang Datex 500 naman superior. Antiox Dance, kabaoy graputin sa mga sinyula, apelmas cancels, batok sa nanabis ng free radicals, ang kipagabing sa polusyon, yuveris mabisyo, sabas, pagilumos ng alkohol, o ang pagpanmako. Sa atong nga, balita duwag ka mga durugista, ang inakpan sa gibong tinong operasyon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Daan Bantayan na operasyon na dito sa may nasikutan ka sa may barangay Tapilon, lungsod sa Daan Bantayan. Ang nanganak pa nila sa pangalang alias sa Rico, 27 anyos, o June, 30 anyos, o poros na kuyong sa sikutan ka lugar. Ang duwa na nagpagini sa gibong bypass operation sa mag-ibadansod sa pilagkaanlaw, ang pagpamalig illegal ka drugas nini, na kuha ka sa mga nanakpan, ang mga pinikitang hundahag sa buo, na mo balor og gapin sa 40 mil pesos kag pila kuha kini sa 357 revolver nga armas ngadto na itulo ka bagabala ang duha kasamtang karon nga giditina sa Daan Bantayan Police Station. Batong news break kag karon ka pura Katod kato sa Datex sa 500, ang Datex sa 500 kampiyon ng presyon na 1.3 million ora kini sa antioxidants, efektibo rin mo kontra sa mga free radicals o oxidation. Sa Datex sa 500, atong panit pabataon, internal organ ayon, ang Datex sa 500, digital batas na batas, battery liver disease, kidney disease, gas inflammation, RPCDT, insomnia, acute arthritis, GERD. Ang Datex 500, ang sekreto sa pagkagwapo.
12: RMN Newsbreak. Newsbreak.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
18: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
19: This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
20: This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusaran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubong asamok. Pag tusiran, tusiran.
22: Tusaran Forte.
23: Unilab quality yan.
24: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusaran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubong makulit? Just stop it.
18: This Time Check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
25: Let's go! Go with the flow!
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
25: go with the flow!
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
25: Charmy!
18: Charmy, let's go with the flow.
27: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.

At ang ininyo ang sumpay sa atong supilaron. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. The literature sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikupya mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit andin sa among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kon ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Ang mga kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay naa sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo na ini. Karong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupun ko kining tanan.
4: Ano ka lang imong ibuhat, Marian?
1: Masang digo, Fredo. Sunugol ko kining tanan niyang pinintal.
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor! Laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor! Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog o kasikas, Aldwin Nakurda. Ang kolektor! Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor!
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift!
7: OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500. Ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
13: Ako si Jay. Siging nga sakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kadungog nako sa radyo. TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
12: TTX 500. Mabali sa mga butika.
14: Ang galing, pangmatagalan.
15: Parang tayo lang han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Syempre, building a home with you.
14: Aww.
16: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
17: It's a family friend.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani ihakunggi pa inom sa capsule na. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom. Naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
5: Wow.
4: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag Agwanta pa!
6: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal. Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors. Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
2: United Home. Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Set Living Testimonies.
9: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
10: Pinood yun na ang Set Liniment na i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya Sed Liniment ni uga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Sed Liniment Oil sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
10: Eriko, kaya basa ng gani.
8: Living Testimonies.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
3: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit Kargado!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
9: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
13: Pwede sa Actimed. Actimed man!
12: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako.
13: Actimed! Actifed!
12: BP support ni nanay, vitamins ni kuya.
13: Actimed! Actifed!
12: Unya ang quality.
13: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
11: If symptoms persist, consult your doctor.

0: amiagi ito na seran. Nanawag na sab ang misteryosong tao ni Marian. Og nakailagini sa iyangan. Unya sa sunod na gabi, gisaka na gyud ang ilang bahay og tao. Karon mang higala, niya ang sumpay ning bag-utang sugilanon ang kolektor.
1: Hain man kawatan, hain!
2: Eh? Nasamot ba yung dimalas na ako nga niya kang tigawa nga ka?
3: Lola, ayaw ko nag-awaya si Lolo. Niya sila kay ubananta nila.
2: O siya!
3: Lola, klaro kaayo nga ang karaang painting ang tuyo sa maong tao. Siyagin ang nanawag na ako.
2: Sa sunod nga manawagan ni siya, ihatag na niya ang painting!
3: Lola!
2: Mao ka na nagdagdimalas na ito ng pintinga. Liwat na sa pintor, ana, ang magdagdimala sa atong kinabuhi.
3: Kinsa mong gina na si Rebecca la?
2: Ayaw na lang nagiglinto ka ng panganas akong atubangan!
1: Ay nga nung di masyab ka mutog as tinood. Oy, kung kinsa na si Rebecca,
2: hoy, ha? Tiguang! Hoy, hoy, tiguang! Ayaw na lang pag-apil-apil sa mong problema, ha? Pauli sa inyo, ay!
1: Ay matukan masyab tas atong laway ni Muluta, oy! Ay nalanggod kog kontra, ha? Kay, sa unang panahon ba yan?
3: Marian. Isulti yun ang tanan ninyong gigahibugan, ha? Dini sa inyo.
2: Hey, patilang kapuyag! Balik-balik og tubag nga itong ilang mga pangutana, oy!
3: Naniguro lang ang mga pulis na husto gid ang atong ma-report nila, Lula.
4: Lula, okay na lang. Ako na magbanta sa gate.
2: Panahon na doon nga patasan na to ang atong gate, Marian.
3: Oh, kung madawat na akong akong daog sa painting, Lula, muna itong gastuhon para pataas sa gate.
2: Uy, baya! Ang tiguwang baya! Ayahay magkayong nagayang-hayang sa sofa! Nagngangap ang baba!
3: Ano na lang na si Lulu diha, Lula, ha?
4: Lula, tugutin na lang, Miss Lulu. Good nga, may mubantay ninyo din, he?
2: O sa may gamit ang nagtigawa nga din, he? Minga nga naman ganun ang babaanan niya nga wapang makalakaw ang mga pulis!
4: Lula, ako magiging ang mubantay ninyo. Kanas, Lulu, pakapin na aron, dili ko laayan din, he ba? O gawas pa, concerns na si Lulu bahay ninyo.
2: Ha?
1: sorry na. Pwede ba?
2: Gada pa man! Bisa na tug! Muapil pa mga pag-istorya!
3: Maayo tingali nga mga tug na lang talula. Dali na. Ugmat na lang magtiwas ang istorya.
4: Tugod! Karong sumpado dahi, Marian. Adto mo sa amo, ha? Kay birthday ni Lolo.
2: Di ko mo adto!
1: Adto na lang ta, mahal. Aron mabuhi ang patay niya.
2: What?
3: La!
1: Huwag siya nagunta ang kaluta, oy! Ha? Ayaw siya pag... Palo para dayon ng imong kamot na
2: unsya. Oh, ay magbuot na ko! Kay ni akas amo! Oh, sa sunod lang, bugal lang ko nimo upawan tanong yung katigawa nga ka.
1: Ha? Naunsya ko taong ka? Upawan pa ni nimo upaw!
4: Hello? Ayaw na lagi ng sunguga si Lula Carlota, God. Dili di mo magkauli anang inyong kalaki.
1: Ha? Eh, matuog na ko, apo.
4: Oh, asam ka matuog?
1: Siya akong katulgan na si una, ha?
4: May katulgan na si Lulu din sa una?
3: Ambot lang, doon na tingali.
4: Marian, nahibawa ba ka kung nga nung kontra kaayo ni Lula si Lulu na ko?
3: Wa, nga nung dahi tuod na, oy.
4: Uyaban din na sila sa mga batanon pa sila.
3: Ha? Unsa?
4: Pero, wa sila nagkadayon.
3: Nga nang mas sila magkadayon?
4: Dili masamsulti si Lulu. Mas mayo, pangutlan na yung Lula. Kung nga nung wa sila magkadayon.
3: Na, mahadlo ko mangutanaan ng Lula, oy. Pirmi mo na siyang masukuron.
4: Ano masab?
5: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
6: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Girl, after work, fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot ng awon.
9: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
8: Worth it?
9: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
10: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
11: Glow Pond's Miracle.

0: PH Care. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy seasoning special with Lady's Choice.
1: Ambot lang anong lula, uy. Basta kay nakabantay ko niya nga, dali na na siya masukuron.
2: Unya, unsa may mong plano karon ng painting yung mong kinitan?
1: Dili ko na ihatag sa tao.
2: Pero, makapahibuan kay ba? Nga nung gusto nila niyang kuhaon? Kinsa mas lang tawhana?

0: Mayong himiuban ka na ko din sa mall.
1: Ganahan man ko kung maghuna-huna layo sa bay.
0: Nga naman. Nag-away na sa mukhang imong lola?
1: O man. Sila sa lolo ni Jared ang magsigig-away.
0: Nga naman, sad.
1: Uyap man kuno na si Lolo Amir o si Lola Carlota sa una.
0: Ay, mo ba? Ay, nahibaw na ko. Mo ni kitawag nga na pala o nga gugma.
1: Tingali. Pero, sobra naman sab sa normal ang kalagot ni Lola kang Lolo, uy.
0: Oh, sobra sa tingali sa normal ang sangat ni Lolo Amir niya.
2: Ayan!
1: Kumbot lang.
2: Natawag na ako akong amigong Panday. Okay siya nga maoy mapataasan yung koral.
1: Ah, sige. Ako ingnan si Lola ha. Nga amo na lang niyang pasugdan og trabaho. Aron dilit ni masaka og tao.
2: Ah, tuod. Ayaw mo kalimot sa birthday ni Lolo ha, karong Sabado.
1: Sure. Muad to give me ni Cheska.
2: Dadaas Lola. Aron malipay si Lolo.

0: mo ato ko sa bayan ang tiguang way buot.
1: Lola, ikaw ra ba yung nag-ingon ha? Nga dili maayos sa tao nga magdumot.
0: Napasagdi ko! Dili ko gusto nga magsige pa kung kakita sa naong na itong tiguang ha.
1: Amir, mangod ang nga ni Lulu Lola. Manong imo mo ginag ibundak ang tiguang?
0: Na dili man siya ganang tawgon o tiguang.
1: Ay, palagot lang na ng imo Lola, no?
0: Na di na ito maghisgot na itong tiguang ha, oy. Ug ayaw na itong paanhi adinis ato ha. Si Jared ra ang welcome. Nga muso din he, o dili ang iyang apuhan.
1: Okay, sige. Ako nalang mo tambong sa party ni Lolo. Di lang ko magdugay, Aron. Doon na mo'y kauban si Nang Balyang din he.

0: Wow! Kinaraan kayo ang party, da?
1: Ang ang! Karaan man ang nag-birthday!
2: Uy! Marian! Apo ko! Eh, salamat nga ni Aka. Yun na, Ra. Ay, masilo na, di ba?
1: Happy birthday, Lo!
0: Ah, bagat mo kayo ang mong celebrant, uy! Happy birthday, Lo!
2: Hain man ng imong lola Carlota, ha, Marian?
1: Ay, kuan, gilabdan sa ulo, maong wa makaanhi.
2: Na, nalang yung pagpamakak, Marian. Naibaw ko nga wa paglabad ang os imong lola. Dili yun siya gusto nga makakitas akong kagwa. Kay, inlaw pa man ako ang imong lola.
1: Kaugit, Lo.
3: Walang pasampo si lola ni Mulo. Eh, dili kayo kamugiro. Kiligwapo gyamon ka.
2: Eh, Jared, apo ko. Ay, naong ray matiguwang staw. Uy, ang kasing-kasing magpabili ng buhi. Eh, tuod Maria. Inyaunya si lola ni mo, ha? Nalaw paghihapon na ko siya.
3: Na, sa mundo kang dili makatunog silang bahay, Lo.
1: Ikaw lay sulti anak ni Lola Carlota, Lo Amir.
3: Lo, unyan na silag. Magkahig storbot, Lo. Pakanaw na nasla.
0: Eh, bitaw, Lo, ay. Kanina na ganing nagdago ko nga kong tingay. Humot na kayong inasal ninyo, oh.
2: Oh, haya. Sige, pangaunya mo.

0: Hoy, Jared.
1: Mm. Ah, mo na gini ang time nga. Mupabuhagay na kasi magkibati ni Marian.
0: Go!
2: Ha?
1: Sultihin na siya. Nga love ni mo siya.
2: Mangita lang ko timing karon.
1: Hey, salamat kay huwag may gamit sa banyo ni Lulo din siyang kwarto. Uy, kanyang painting sa bumbong. Kuna na? Parehas kit siya sa kuna nga kung kipintal. Ang pintor kay Rebecca. Ito.
2: Bayan, nangita tani mo ang atong mga barkada.
1: Jared, dali, dali sa ba?
2: May problema ba?
1: Kanang pintura sa kuna. Si Rebecca gihapon ang pintor, ana.
2: Ha?

0: Jared, mag-CRs ako ha.
1: Sa kwarto lang, Lulu. Kaya puno ang CR sa ubos.
0: Okay.
1: Nakatulog ka lang ka. Ikaw na lang sa ka ha.
0: Okay.

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing. Let's go!
1: Go with the flow! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently go with the flow! Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
2: Charmy! Charmy, let's go with the flow!
3: It's a melee friend.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Samok nga ubo. Undangi na. Tusiran forte. Motabang magpaundang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran.
5: Tusiran forte.
2: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
9: Maayo na lang na ay Kidilets.
10: Chewable paracetamol in candy flavors.
11: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
12: United Home. Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Good

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Nakaila ka si Lolo Amer sa pintor nga ginganlan og Rebecca? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati isuwan pa mga sumpay ning sugilanon. Ang Kolektor, dalit sa RMN Production Center.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pag-check up na ako, nag-100 na lang.
10: TTX 500! Mabali sa mga butika.
12: Hi! GM here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wabaka! Stress Tabs!
13: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress Tabs! Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
16: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
17: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
18: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
19: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Be extraordinary with MX3.
22: Ang galing! Pang matagalan!
23: Parang tayo lang, han.
24: Everest Appliances.
22: Babe, ano ever best decision mo in life?
23: Siyempre, building a home with you.
22: Aww.
24: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
25: Let's go! Go with the flow!
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
25: go with the flow!
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
25: Charmy!
27: Charmy, let's go with the flow.
28: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
29: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
30: Oras sa DYHP, alas 5, Jess sa kahapunon.
31: Headlines.
30: Ulungan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival nagdumili pagluwat o pamahayag labot sa tinguhang pag-uswag sa barangay o SK elections. DILG mihatag o clearance sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nga mopalit o mga sea ambulance aron magamit pag-transport sa mga pasyente gikan sa isla. Hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ni dayeg sa iyang mga sakop nga dali irangan na dakpan ang sospek sa giingong pagpatay sa 2 anyos nga batang lalaki nga anak sa iyang kaipon sa Barangay Tisa sa Dakbayan. Kapin sa Ismail kamatinunan sa Mandawi na kadawat o mga libreng school supplies. Magkat ang mga headlines.
31: Headlines.
30: Sugbo, Kabisayan o Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Matod sa ato mga balita, news, updates. Ano karong Huwebes, mga kasama, September 17. Kumusta inyong kahaponon karon? Naminaw sila mga Radio 612, maayong adlaw kaninyong tanan. Ingon man sa ato ang digital platform, DYHP Revencibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man ka muna himutan, naglanog-lanog ang DYHP. Kumusta inyong kahaponon karon? Totaligsik na usab din sa gawas nga bahin. Sa Dakbayan, sa Sugbo, kumusta inyong area? Sabi niya, di asa Negros, di asa Sikihor, di asa Bohol, sa Leyte. Maayong pagpaminal ninyong tanan. Iasad sa Camotes Islands, mga kaislahan sa probinsya sa Sugbo, maayong adlaw kaninyong tanan. O karon sa mga detalye na, Cebu City Mayor Nestor Archival nagdumili pagluwat o pamahayag labot sa tinguhang pag-uswag sa barangay o SK election. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
31: DYHP Tatak RMM Report.
32: Kini mga balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nagdumili si Cebu City Mayor Nestor Archival pagluwat o pamahayag labot sa tinguha pagpuswag sa barangay o SK elections. Ang senado o ang ubos by Balauran na naaproban na sa naglahing balaud noon nga mag-irong inigigan sa Nobyembre ng tuwig ngadto na tuwig 2028. Ditriwas panawagan sa uban nga hinayon ang gitagtang pinilaay nining tuwig. Matun ni Archival nga siya magagad lang sa makabot o niyang desisyon labot sa maong eleksyon.
33: Decision dito si Babaw, di lang kong makomment, kadagalitin tayong laban sa ONA.
32: Si Mayor Nestor Archival, gawas pag-uswag sa resultang pinili ay, aprobado na usap sa Senado sa Ubus by Balauranan, ang pagpataas termino sa mga piling barangay o SK officials, gikan sa 3 katuig, gato na sa 5 katuig. Mga kasama, samtang naminaw mo, o DYHP RMN Cebu, pangapi, o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa ka active nga sa goal ni mao ang rose hip, nga dunay pain-relieving properties, o ganta anti-aging properties. Mutabang sa aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuonsab nga nakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela ug bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kining inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
31: Radyo mo, nationwide.
30: At oras sa 5:14 na sa kahaponon.
31: DYHP, una sa lahat. Traffic Update.
30: Sadak ba yan sa talisay, yun ay girespondehan nga alarma sa sunog ni nga hapon. Apan ato i-check o sa may latest kaha o sa may sitwasyon. Diya sa lagtang sa talisay city o sa uban pang report. Sabi na sa itong kadalanan, karong orasa, Radyo Man Joseph Osquijano, JQ, unsay latest.
31: TYHP, Tatak, RMN, report.
0: Yes, salamat sa mga radyo magay na sa itong pag-alilang sa kawas na bahay na pansadili pa at i-update ang tabog sunog karong hapon dito sa may barangay Lagta. Muna ang itablakan sa mga radyo magay na far out na ang sunog sa warat initially sa usara kabalay na ang na sunog dito sa resulta ang lugar alas 4 sa is na dawag kini mga alarma samtang ipabos sa kini sa first alarm status ang sunog dito sa resulta ang lugar ang Jockey Fire Distributor si FO3 Ostero, paparon sa parsen, ito ang pagdubag na detalye, labo tindi ang sunog na bigo dito sa sulukan na lugar. So, wala'y agay kabalakan, o wala'y di pa, wala'y kabalakan sa tinilin mo ka-all pa or mo ikarlay pa ang mga kalimahay nga sikbit sa kapalimahay nga di kataho nga mo'y nasunog karang hapon dito sa barangay Lagtanga. Samtang sulatan sa trapiko at wala akong gano'y sa may downtown area, karabagara sa medyo kamatawan pa agadaan Agya Kulon, Dantilay, Sakosalim, Migaspi, o Bhabiti sa mga Ismiya Boulevard, o Esquina Kulon. Kung ay kabalak at araw na orasa, muna ito ang dagas na sa kagaroon na orasa na rin sa Dantan Ira, pangkibin na kagutlo, di ka niya karoon, posibli nga muot-muot si gamay, sa lito na gapoy mga naigya po yung hihimo nga night market agya diya sa mga Kulon area sa Cebu City Government. Samtang doon na sa ipakatap ng mga Cebu City Traffic Enforcer na rin sa mga Kulon area o sa mga Estina Pilais o sa mga Estina Ligaspi. Samtang gabi sa mga Uptown area, ang mga daan nga busy raw mura sa mga Osmo Bolivar dito sa mga Pinti. Panog rin sa mga Cebu Provincial Capital ang Stario slow-moving ang mga sakanan. Panog rin sa mga Kramos Extension ng sa may Wala Ospenya samtang lakos dito sa may Kaputaw o Iskari Extension sa Gordo Avenue dito rin sa may Natong University dito rin wala katalakan mo dito patuloy rin sa may Sina Iskari Apang dito rin sa may Iskari patuloy rin sa may Chavez na kasar si Kaos na sa mga sakanan ag right din o gang left lane no? Dito rin sa may Chavez o patuloy rin sa may Gordo Avenue samtang nga Nango Avenue ang right lane na slow moving ang mga sakyanan panong rin sa mga general mga slow avenue sa Estina MG Kingo Avenue ang pickas lane sa pickas rin sa mga Estina Gordo panong rin sa mga Findo Osmeña slow moving sa mga sakyanan mga orasa ang Osmeña Boulevard Jones Avenue gikan rin sa mga Finti mudulita pandikan sa mga downtown area panong rin sa mga Findo Osmeña naka sinatang sabi sa kahinin sa langan sa mga sakyanan panong rin sa mga uptown area ang Rodriguez is the movie sa mga sikanan panulo sa mga Virama Avenue napitlan sa mga Aning Villers gikan sa mga John Hill Garcia doon sa mga Osmeña Boulevard panulo sa mga Esquina Banawa ang South Capayn ang Invacalcio Ramorasa mga Gravit Hall sinaga sa mga sikanan panulo sa mga Natalio Invacalcio Avenue Pasek Pardo Highway Pugasog Pardo Bulacaw Cebu Street Bulacaw Talisay ang East Alpi Urequidao moderate ang sa mga sikanan both side samtang ang North Capayn ang Governor Quinco ang Bantal Road kung oras sa may grabe kaon sa laga sa mga sakaran padong sa Funland, kaligan rin sa may Funland padong sa may Cebu Business Park samtang madaan sa mga Pop Jan Polisikan nakasinatan siya din sa kaon sa laga sa mga sakaran karong kabarasa sa kahapunan may pala kasi kasoy garon, sa kanana ng kamulong sa andaw na kawin sa bitagali sa gawang sa lang sa traffic update Radyo Ranchuman, Joseph Osgano, DYHP Tataka RNN
30: Kasalamat Radio Man Joseph Foskihano sa report. At oras alas 5:19 na sa kahapunon. Kumakas natin na og simptoma sa sipon, Magnusep Plus with Zinc na. Magnusep Z Plus with Zinc na magkasama ko padugayon manggod, mas madagan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa unang adlaw sa simptomas, diya usab pinakadagan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with Zinc na dayon. Adunay zinc nga matabak sa pag-boost sa immunity, tabak aron mas mapadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duha nga to sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. So, tambalan dayon, dali nga maayog magkadaginot kaysa pagsagdan ranimo nga musamot o gumahimong mahalang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buluhaton. Maong sa unang sinyalis sa sipon, Magnusep Z Plus 40 with Zinc dayon. Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5:20 sa kahaponon, samtang DILG mihatag na og clearance sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nga mupalit og sea ambulance aron magamit pag-transport sa mga pasyente gikan sa isla. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
31: TYHP Tabak RMN Report.
1: Giaprubahan na sa Department of Interior and Local Government kun DILG ang plano sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga mupalit og duha ka sea ambulance diin gilauman nga mapalit na kinining tuiga. Ang maong pagtugot nagtangtang kini sa giingong hinungdan sa kalangay sa pagpalit niini. Kini subay sa Republic Act 9184 o Government Procurement Reform Act o mga pamaagi sa buhatan nga ang paliton nga espesyal nga mga sakayan o emergency vehicles sa lokal na kagamhanan. Kinahanglan nga moagi kini sa standard evaluation o clearance aron masiguro nga nagsubay kini sa technical nga kwalifikasyon o budget rules. Tungod diini, kinahanglan una nga mahatag ang maong clearance sa DILG sa dili pahingpit nga mapondo o mapadagan usab ang proseso sa bidding. Subay sa nasayran, una na ang tinguha sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang pagbaton og eksklusibong emergency medical vessels alang sa mga isla sa Bantayan og Camotes. Kinitungod sa gikinahanglan nga paspas nga pagdala sa mga pasyente gikan sa isla, tabok sa dagat, paingon sa mga ospital sa mainland Cebu. Usa kini sa saad sa gobernador isip kabayan sa pasalig sa iyang administrasyon nga mapalapdan usab og mapaduol ang serbisyo sa panglawas og emergency response alang sa matag Sugboanon, ilabi na ang mga nagpuyo sa mga isla. Tungod kay ang mga lokal nga ospital o infirmary sa maong lugar, limitado lang ang pasilidad o ang mga pasyente ni ini anaa sa kritikal nga estado, kinahanglan gyud nga dalhon kini dayon sa mas dagkong ospital sa mainland sa Sugbo. Subay ni ini sa pagkakaron gipaybaw ni Provincial Administrator Attorney Ace Durano nga nagpadayon na ang pagproseso sa procurement og naabot na kini sa post-bid stage. Ang maong proyekto nga gipatuman pinaagi sa Provincial Disasters Reduction and Management Office kun PDRMO nagtinguha sab sa pagtubag sa kritikal nga hagit sa mga komunidad. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyo Man RV Velocity Way HP Tatak RMN.
2: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3.
1: na sab kini Reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus coffee mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus coffee mix lami ug humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix. Dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
31: Macho mo nationwide.
30: At ang oras 5:24, ang happy sa kapulisan sa dakbayan sa Subo ni Daig. Kaya mga sakop nga, dali nga nadakpan ang suspect sa giingong pagpatay sa 2 anyos nga batang lalaki nga anak sa iyang kaipon iya sa Barangay Tisa. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
31: CYHP Tapak RMN Report.
3: Gidaig sa IPS Cebu City Police Office ang mga sakop sa dali nga pagkasikop sa 37 anyos nga ama-ama kag itudlo nga midagmal sa 2 anyos nga batang lalaki nga anak siyang kaipon sa Santan Street, Barangay Tisa. Sa sulod sa Sugbo, alas 3 sa kadlaw nito nga Miyerkules, ang suspitsado nga dali nga nadakpan mao si alias Lyle, walay trabaho nga nagpuyo sa Barangay Tisa. Din dito siya nadakpan sa follow-up operation sa Sitio Nazaret, Barangay Buhisan sa sulod sa Sugbo, alas 9:30 sa gabi. Mato ni Police sa Colonel Rico Sumalde ang IPS kapulisan sa sulod sa Sugbo nga human ma-report ang mga insidente sa Labangon Police Station 10 alas 8:45 sa buntag. Gihimo dayon ang subsob nga investigasyon. Base sa pamahayag sa mga saksi, ang ilang itudlo nga responsable sa krimen mao ang 37 anyos nga kaipon sa inahan sa biktima. Tungod ini ang mga personnel sa Labangon Police Station uban sa City Investigation and Detective Management Unit ug City Intelligence Unit ubos sa supervision sa Deputy City Director for Operation nga si Police Lieutenant Colonel Gerard Espilari. Mipahigayon din sila og follow-up operation. Pagka alas 9:30 sa gabi, ilang naibawan, ganito ni nagtago sa usa sa mga panimay sa Sitio Nazaret sa Barangay Buhisan nga may resulta sa pagkasikop ni ini.
4: We would like also to inform you that this is the one of the accomplishment of Cebu City Police Office na mabilis nating na-solve. Wala pang 24 hours na solve na kaagad ng Cebu City Police Office and the investigating units of Police Station 10 and the CIDMU and the CIU of the Cebu City Police Office.
3: Subay na nihatagan ni Sumalde og commendation ang iyang mga personnel nga dali nga nakasulbad sa krimen. Nasubo si Sumalde sa ginangatan sa bata o gangayan lang nga mabilanggo sa tibok kinabuhi ang naghimo sa maong krimen. Awag niya sa mga ginikanan nga kinahanglan nga bantayan nila ang ilahang mga anak ug dali kini isalig ni Bisan Kinsa aron dili masusama sa 2 anyos ang dangatan.
4: Being a father at bakit ginawa itong krimen na to sa isang bata na walang kaalam-alam. So, karapat dapat lamang na makulong ng habang buhay yung suspect or yung perpetrator nitong incident na to.
3: Si Police Colonel Ricky Samalde, ang hepe sa Labangon Police Station, Police sa Captain Meril Causin, nitugang nga napaubos na sa autopsy ang patayang lawas sa biktima o ipaabot na lang nila ang resulta niini. Apan base sa medical certificate na giisyo sa doktor, gami hiling sa lawas sa 2 anyos, nakita niya nga dunay daghang lagom sa lawas sa biktima. Kini nagpasabot nga ginagmala na bata sama sa pagbunog niini hangtod nga nakabsan kini sa kinabuhi. Dili pa hinon makabot niya si Causin kung namulistya ba ang bata subay sa nakita nga paghubag sa puerta sa lubot niini. Sanglit nagpaabot pa sila sa resulta sa autopsy.
4: As for medical findings sa death certificate, as a cause of death is subdural hemorrhage and blunt traumatic head injury. Waiting for me sa autopsy report, sir. This will be a form part sa mo ang a gathering of evidence, sir. for the filing of case.
3: Si Police Captain Meryl Causin, sigon sa pamahayag sa inahan, nagikan siya sa iyang trabaho ug natingalan na lang siya nga giteksan siya sa iyang kakaipon nga si alias Lyle nga nangay pasaylo. Daling ni pauli silang balay ang inahan alas 3 ang takna sa kadlawon ug iyang naabtan ang bata nga natulog. Yan ang gipukaw apan wala na kini mo matapa ug wala na sab dito ang iyang kaipon. Gidala dayon sa inahan ang bata sa Cebu City Medical Center aron masayran kung unsa gyud hinungdan nganong wala na mo mata ang bata apan gideklara hinoon kini nga dead on arrival. Kasong murder nga pasaka sa CCPO batok sa suspitsado nga naana sa kustodiya sa Labangon Police Station. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Manarbo sa Madriway HP. Tata Carmen.
5: Radyo mo nationwide.
30: At ora sila 5:29 na. Kini nga portion dalit kinato sa DTX 500. Ikaw naghambin ba og sakit karong panahon mag DTX 500 na matag adlaw? Una ka ni Charantin ikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang painom sa DTX 500 matag adlaw makatabang, makaparindot si imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 the best choice against diabetes-induced hypertension. Mayang pagpaminaw, mayang hapon sab nila ni Ronnie Tellier Liqueron Araneta. O sa iyang mama Dina, papa Boy, o sa iyang mga iksuod, mga manghod, Saysay, Rona, Anan, Junjun. O mga silingan nga naminaw sa programa diya sa Candelaria, Uson, Masbate. May pagpaminaw ninyo din ha. Layo po ng Masbate apan nagpaminaw sa DYHP. Silang Tia Lita, Tio Antonio, Dinora, Ate Rina, Ate Atre, o sa tanan Araneta o Till Your Family. Niya Tristan, Wat, Gulay, ngayong hapon. Ngayong hapon, salamat sa pagpaminaw. At oras sa 5:30 na kapin sa Ismil, kung mga tinunan sa Mandawi na kaliwat o libreng school supplies. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galinea.
5: DYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Laing mabutog sa Ismail, 172 ka mga tinunan sa Dakbayan sa Mandaue. Ayan, nakarawat og libre nga mga school supplies sa ceremonial nga pag-turnover ni ini sa Magikay Elementary School. Ang pagpanghatag og libre nga mga school supplies kabahin sa Edukahon Initiative sa lokal nga kagamhanan sa syudad nga dunay temang sabay-sabay tayong aahon sa Edukahon. Pinagi sa mga programa tagaan og dugang suporta ang mga tinunan alang sa ilang gikinahanglan nga mga school supplies nga makatabang usab nga makamenos ang ganastuhan sa ilang mga ginikanan alang sa pagpamalit ni ini. Si Mandaue City Mayor Jonky Iwano ug uban pang mga lokal nga opisyal sa syudad nangu sa ceremonial turnover ceremony sa mga school supplies nga gibutang sa kahon nga naglangkob og bag, notebooks, lapis, ballpen, ruler, gunting, tumbler og raincoat ug uban pang kagamitan. Ang mga eskolahan nga pasiuna nakabenepisyo sa mga school supplies naglakip sa Bakilid Elementary School, Kabangkalan, Magikay, Tabok ug Tingob Elementary School nga nasakop sa West Juan District sa maong syudad. Kinatibuk ang 35,000 ka mga tinun-an gikan sa kindergarten hangtod sa grade 6 ang gipaabot nga makarawat sa mga libre nga supply sa lain-lain nga mga tungaan sa Dakbayan sa Mandaue. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandaue, ang ining Radio Man Ken Galinea, Tatak Arlimen.
5: Radyo mo nationwide.
30: At oras alas 5:31, Malacañang. Adunay reaksyon kabahin sa pagpatimaw, pagpakita ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kabayihin kanisa, nagpadayon ni ining hearing ito sa kaso nga giatubang sa International Criminal Court kon ICC. Kagapong adlaw si kanhi Pangulo Duterte ni atubang sa ICC courtroom sa The Hague alang sa status conference sa panglawas ni ini. Matod ni Palace Press Officer of Communications Undersecretary Claire Castro na maayo ang kahimtang sa kanhi presidente sa pagpakita ni ini sa publiko kagahapong adlaw. Samtang si Senador Rodante Marcoleta nagkarayon usab nga maayo ang kahimtang sa kanhi Pangulo Rodrigo Duterte base kini sa yan nakita sa mga appearances kagahapong adlaw ug gihulagway ni Marcoleta nga para niya malipayon siya na nakita pagbalik bisan man lang sa telebisyon si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. At oras sa 5:33 na, kini nga porsyon dalit kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang ang papaligun pa sa itong immune system. Importante kaayo matag-adlaw nga tanan. Kabila kay lawas atong puhunan sa matag-adlaw na itong kapanikaisikay busa dito magpawa. Life Extension Vitamin D3. Kaya itong panglawas raba, kinahanglan yung Vitamin D3 pag-absorb sa mga nutrients at mga gipangkaon. Kung galing, dili na ni makuha sa tanan natong gikaon, may na doon na tayo supplementation, Life Extension Vitamin D3. I-recommendar nga imnon, bisan ang galing sa mga cancer patients, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Nagtanyag libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini. Osminya Boulevard, Cebu City, Buyo na Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, o sa Kansaga ADM Building na adi sa iyo na kanagpangitaon. Along the road drama na sa konsolasyon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sa 5:34 na. Kaya mo kalimot ha. Kaya nagpadayon paghihapon ato pagpadawat sa inyuhang mga entries. Inyong proof of purchase sa inyong pagpalit sa Biogesic 20 katabletas lang. Ang pagpalit sa Biogesic mga kasama ang resibo ni Ana. Ipakita dad-adilis DYHP para ato na i-redeem o ilis na ito graffle stub. Aron sa ingon doon na may chance nga makadaong sa ito ang mga papremyo sa Biogesic Bitbit sa Swerte raffle promo. Iniadiara ang mga pharmacy nga partners aron makapalit mo diha. Specific yung mga pharmacy aron pagpalit sa mga Biogesic na di pa mo maanhin din sa DYHP aron dalon ang resibo. Maning mo sunod. 360 Pharmacy Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, Napon sa 7-Eleven, sa Alfar, Alturas, Evercare Pharmacy, sa La Nueva Pharmacy, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM, SM Supermarket. Usa palit na mo ha. Kumikan kay karo nga umabot nga Miyerkules, September 23, ang ikaapat nga weekly draw. Uy, hapit na kita sa itong grando karong September 30. Ang ikapat nga weekly draw karong September 23, upat ang winner sa tag 2,000 pesos. Samtang grand prize sa weekly draw, 5,000 pesos. Samtang sa itong grand draw, pagkaninot ani, pagkaino kong premium ha. Upat ang winner sa 10,000 pesos. O usa ang makadaog, 100,000 pesos. Kini pasalamat sa Biogesic, labi na kay taga Cebu. Malitan kaayo sa mga produkto sa Unilab sama sa Biogesic mga kasama nga ramo matud-an na sa labi na sa labad sa ulo. Labi na kung dunay dala nga mga hilanan, i-Biogesic agad mga kasama. Ato oras, 5:36 na dugang pa sa ato mga balita sa ato pagbalik kuman sa mga pahinumdon.
29: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
30: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
30: Mami, makahilumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pediatrician-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pediatrician-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
13: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
14: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
15: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
13: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
14: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
16: Available na sa Mercury o mga suking butika.
30: Kung mag-uwan o nyakalit nga mong init, murag walay hunong ang sipon o ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, Mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sipon o ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. O sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Nuzep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
18: Mabalik sa pinakadulong butikin sa Yulga.
17: DTX 500. DTX 500.
19: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
17: DTX 500.
18: Pabali sa mga butika.
20: Oh, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
21: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
20: Ang kalihang pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
22: Magandang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emilia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga kung gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako ng aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang BioJessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
3: Ayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing busy size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang alerto o dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw galingod pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
4: Ako si Radyoman Benji Tanghia.

0: baka ni anak mga kasama kay aduna nay solusyon ni anak mao ang super fiber. Ang super fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga magkapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa super fiber magkatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasama sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang super fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayong nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa super fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang colon, tiyan o lawas. Ang super fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon ang nakanindot ni ini mga kasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang super fiber sayon lang gyud kayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa super fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
1: Ato oras alas 5:40 na sa kahaponon, 49. Insister sa PNP nga dili overkill ang ilahang deployment sa mga pulis alang sa ilusad galihok protesta sa September 29 or September 21, 2026. Ang mga pamahayag subay kini sa pagkondinar sa grupo sa bagong aliansa makabayan labot sa dakong bahin sa mga pulis nga i-deploy alang sa naasuing adlaw. Nasayran nga gikan sa sobra 9,000 ka mga PNP personnel ang i-deploy. Sa miaging tuig, ana-ana sa sobra 15,000 ang i-deploy sa PNP karong tuiga alang sa naasuing adlaw sa September 21, 2026.
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
1: Weather specialista na dumdum sa pag-asa magtanong sa with latest weather report. Ma'am Ana, maayong hapon.
3: Yes, ma'am, ang hapon. And mo kayo ang latest weather update. As of kanyang akarong hapon na, ang low pressure area ito gilang monitor na kini may mutang 160 kilometers silangan sa precipice city, Palawan. And unlikely or possibly hindi na siya mahimong bagyo within 24 hours. And sa itong forecast weather, diri sa Visayas, makasinalitag po panganurong kalangitan and ang datay chance sa makatagkatag ng pag-ulan o thunderstorms, dala meaning LTA. Sa hangin sa kalagatan, hinay nga ito sa kasarangan ng hangin ang mga pastulabi, yung kalagatan, maninawon nga ito sa kasarangan ang pagbalot. And there is subo kalagatan na ay paghunas, inigang city ka to sa Sigabii, mutao, inigalaw na sa Sigabii sa Kamantagon. And ang adlaw masalop, misalop, alas 5:44 sa hapon, musilang inigalas Sigabii 24 sa Kabuntan. Mga ko na itong latest weather update, kini sa Anadumdum, maayong hapon ng salamat.
1: May nga po rin yung salamat.
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
1: Weather specialist Ana Dumdum sa pag-asa magtan. Samtang sa dugang pang balita, gibutyag ni National Immunization Program Coordinator Lorraine Hemperoso sa Provincial Health Office nga 21% lamang ang vaccination coverage sa probinsya sa Sugbo karong tuiga ubos sa National Immunization Program. Ipahigayon ang hisgutan ta monthly media forum karong adlawa sa usa ka hotel in hisgutan ang mga updates sa immunization campaign sa probinsya. Matod ni Hemperoso, dako ang pagunod sa vaccination coverage kumpara sa 90% nga coverage ni atong 2023. Samtang matod ni Dr. Mario Huyan, pediatrician og medical officer 3 sa Provincial Health Office, usa sa mga hinungdan sa ubos nga turnout mo ang misinformation sa social media, lakip na ang mga informasyon nga gipakaylap sa pila ka mga influencers og content creators. Gipasiugdahan sa provincial health officials aga mahinungdanon sa hustong impormasyon aron matubag ang vaccine misinformation o pagduha-duha sa pagpabakuna. At oras, alas 5:52 na, kumpiyansa ang Bureau of Customs kung BOC na makabot nila ang ilang revenue target na 1.011 trillion pesos karong tuiga. Bisan pa sa nag-ungong nga suspension sa excise tax sa kerosene o LPG. Si House Budget Plenary Debate.

0: Atong oras napupos na, palita malimot ha. Karong mga oras na mga kasama, importante nga doon na tayo panalipod kontra sa paak sa lamok na daog dengue. Labi na kay ang dengue karong dali sa Cebu, uy, nitaas goodbye ang cases. Muna nga manalipod ta, manghaplas ta sa haplas nga, makatabang pagpanalipod kontra dengue, EXL, all-in-one skincare oil. Gawas ka panalipod kontra dengue, maayos sa ganing pagpanghaplas, maayos sa panit. Sa atong pagpanghaplas ni Ana, kung ikaw gusto ka nga manghaplas, paingon sa pagkatulog, aninot kayo maka dali ka matulog, mga kasama, dali ka makatulog. Labi na sa nag-antos o insomnia diha. So, ay ragod ninyo sa imang pagpanghaplas ni ini. EXL All-in-One Skincare Oil, nindot kaayo, humot kaayo, o nagsilbi ka rin calming effect. Nang mga higayon, galingan natin mga huna-hunaon niya. Ngayon mo, haplas ka ata. O, nindot kaayo, EXL All-in-One Skincare Oil na mamatulog, Ana. Lumikan kayo na gamit sa kunian mga kasama. EXL All-in-One Skincare Oil. Napalit na sa mabutikan, all ka ninyo ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa ito, pagpangapi itong pili ng kape nga naghatag ka na itong energy. Ang kape nga balancing-balancing, labi na sa mga naglikay o sugar. Ato ng piliyon. Imno nato ang kape nga alang sa mga healthy coffee lovers nga girecommend gid nga pag-imnon EXL coffee mix 17-in-1 vegan or gluten free maong recommended kaayo alang sa mga healthy coffee lovers. Magisot mo itong mga nutrients, magisot magaling taga mga nutrients nga naani ini anaan na gid sa EXL coffee mix 17-in-1 native peppercorn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o gross hip o sa wala kayo pangitaon pa. EXL coffee mix 17-in-1 mga kasama, mapalit na sa mabutika. Huwag niya ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, i-add to cart na i-type lang EXL Coffee Mix 17-in-1 o sa mga butika niya ka ninyo. So, ay ragod din nyo. Kanabiyang nagduwa o mga pickleball karo mga panahon na uso mga pickleball o baka ping pong o baka sports activities. Ani inong biagid ani EXL Coffee Mix 17-in-1
1: Servisyo publiko gikan sa sa
0: kanunay DYHP number 1. Atong oras, untok ng alas 6 sa kagabihon ang napupos atong tuluman nun. Karong gabi una, mga kasama, shout out una ni Mr. Mitty Soriano ang nakatune in karon sa atong program. Salamat kayo, sir. Humana inyong seminar. O sa mga staff nga mga maabi-abihon kayo di sa Bangkogon Beach Resort o Beach Resort and Restaurant di sa Bangkogon Oslo, Cebu. Kapit na salbiya mga weekend dino sa Bukay Isuroy. Pahon-pahon lang makalugar ta diha. Bangkogon Resort and Restaurant. Labi na gid sa Soriano family. Mga buutan kayo lang ipagi kayo muluto. Katong humba nga pinalutaw kasama ni store. Katong darag chicken lamian gito no. Katong darag chicken labi na kun pina adobo style. Alami gyud kay labi na kagumkumon. Darag chicken. Unay pambato di sa Bangkogon Oslo, Cebu. Salamat kayo niyo di sa Soriano family, Sir Mitty and Ma'am Lorena Soriano di sa Bangkogon Oslo, Cebu. Unya to sang i-greet o gamayong pagpaminaw. Adi sa Sudlon 2 sa Cebu City. Atong mga mag-uuma na nagpaminaw karon diya sila si Sir Dan Ryan Campos and Family Campos Family. At magkawan ng lupon diya sa Barangay Sambag sa Sudlon 2. Mayang pagpaminaw ninyo. Adi asad sa Moabog Pilar Camotes. Mayang pagpaminaw. Coast Guard Officer Lloyd Borja, niya Joseph Borja, nila ni Sir Paulino Paling Borja, Francie Borja di sa Moabog Pilar, o ni Baby Bilarmino Puentebillo di sa Tudela, o mga nagpaminaw di sa Luton, Agsungot, o sa Agsungot, naman di sa Siraw, o sa Paril, na nagpaminaw sa DYHP. Rogelio Liorag, Liorag and Merlin Agbay, mayang pagpaminaw niyo, kaya ni Jess Borja.

3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa ni mosulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos na itong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: lawas. Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod ini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: It's Melly Francis.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Salamat sa biotropherbal capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa biotropherbal capsules kahit may ubus akong blood pressure.
3: Salamat sa biotropherbal capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa biotropherbal capsules kahit nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrols Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
0: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
7: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang durakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
7: DTX 500! Pumali sa mga butika.
10: Ilong Ranger?
11: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
10: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
11: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
10: Sip-on dayon?
11: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
14: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
15: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga lig-on ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: may gahapon ka na itong tanan. Salamat kayo sa itong mga mitabang sa sumbunganan ni Ma'am Aida Tampos o ni Sir Benji Tegian. Thank you kayo so much kanyang tanan niya. Di lang kita magsulti mga bata. Lainom mo doon Pepe Tablieri ha. Sa mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini na baro diyan sa babag, may hapon ka na itong tanan. Sir Raul Alibio Isoto. Okay, sa mga bata, salamat kayo o ganiya kita sa sumpay sa akong asoy ninyo ning si Manauna nga naguluhan. Ang Inday ni Onjong.
1: Kanaan ka maliko?
2: Oh, pasinlaom na dyan. Madloko.
1: Ayaw ka hatlok. Ni aman ko. Sige, tanap na sa tubig.
2: Gigigig. Oh, hello. Nga naman ni, waman ko mapatidlom. Waman ko malo. Waman ko matidlom sa tubig, kakutil. Hello, what's up? Nahatlok ko, Inday.
1: Laong sa tungang bahing. Pero, dili ka nga yung mahadlok. Tungod kay tanawa. Di ba, wa man gani matulog pa ingon sa ilaw mang imong mga tigil.
2: O di, no. Ano man di, day. Ano, wala man mo wa magtulog sa tubig. Wala man o, yung talang ang tubig nga akong itumban. Ang makikita na ako, magpakaingon dyan ba? Nga naglutaw ko, ibabaw sa tubig.
1: Sa ako nang ikaingon, why impossible din sa among kaliputan, Ondong?
2: Magic? Di magic mo ni Mayday?
1: Sige na, lakaw na pa dong sa tunga.
2: Sige, sige, sali ko ni Mayday ha. Magic ako.
1: Sige na, Ondong.

0: Ayaw pagsigigila, Kuya. Kay matakdan ko niya.
1: Ngayon kung buti ko nun sa mga kumbateon nindo, atong anak ang nawa, di ko mayimutang. Huwamawa ka kung kulba o kabalaka sa tinagpaabot na sa oras ng giingon ni Papa.
2: Ay, kalma lang lagi mo, Wilma, dindo. Paabuto na to ang oras. Kung dili mabalik sa undong sa oras nga akong giingon, diha na kita angay mabalaka.
1: Pa.
0: Pero pa, simba ko, unsa na ilang gibuhat sa mga anak. Simba ko, dili na iuli ang mga anak.
1: Pa, asa ka? Nga nun ni Barug Kamal?
0: Pa, asa ka?
1: Asa man na siya di po?
0: Warag tuwa man siya pa doon sa luyo, Wilma.
1: Dali, atong sundan din doon. Dali. Uy, nag-atupang siya sa tabay.
0: Utod, ngano ka?
3: Sa dili pa kung padayon mga bata pa hinumdum sa ta.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radyo na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mauna to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina yung kapsul nilugwa ang dako na pato.
4: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko niini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tuod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo sab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
3: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stamp. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon ang chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisitahan lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi nga intinado. Puro patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na kung ibating hanap akong pananaw. Ang pangdain sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umotor kong ibon nga. Ginutunduhi ko kung siya akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay ng hindi. Tabangan ko na. Nga hindi ko mabutas yun na. Klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuwang interindyong. Dangup lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
5: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
6: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
7: Tunay Natural at Original.
6: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: ang supay sa kong asoy ka rin nyo.
1: Atong duulo na, dali.
2: Ayaw.
1: Ha? Ganun man.
2: Ato lang siyang panidaan, Wilma.

0: Wow! Nakalakaw ko sa ibaba sa tubig. Huwag ko maunlod. Huwag ko malumos. Hindi tao'y.
1: Nalingaw ka pa, undong.
0: Lingaw kay ko, hindi. Wala ko naglutaw. Magikiro na ko. Yay! Labisa magamba-kamba ko. Pwede ko matidlo mo. Huwag ikumaunod sila sa tubig.
1: Malipayan ko na kitang nalingaw ka, undong.
0: Kinikulina ko sa amoy, day. Ako ipakita nila ni mama o papa. Huwag hasasya ko mga amigo nga makalakaw ko sa ibaba sa tubig. Huwag makaambak-ambak pa ko. Magician ako.

0: Manilingitan ni Papa. Pulun sa iyang buhaton, diya sa tabay. Basinog, naasay kasayuran nining naitabo karon ni Undong.
1: Oh, tanawa din do.
0: Oh, mitimba siya. Diya sa tabay, Wilma.
1: Oh, din do.
0: Unsa kayo iyang buhaton?
1: Naana, nakatimba na siya. Uy, naligo siya.
0: Iyang gibukbo niya ang tubig gikan sa tabay. Naligo siya, gibasa niya ang iyang siniya.
1: Hala, paano man siya nga kalikbang naligo? Huwag ganihubo ang iyang sinina.
0: Bito, gaano ba na si Papa Wilma?

0: Ako? Uy, ako?
1: Kawin doon. Dako kang buhi.
0: Nalamas ko, Nday. Nalamas ko. Naabot ko sa ilang stubig kahit ko na-unload.
1: Kawin doon.
0: Pero, ano naman to, Nday? Nagalit pa ko nga na-unload sa tubig. Hapit ko mamatay. Nalamas ko. Pidyo na ako dili ko. Angay mabalaka kay naaka. Pinakot kimaji ko ni mo.
1: Kalitang nalunod, kumikan sa imong kisulti o kitinuwa, Indong.
0: Huh? Unsay, kasabot sa imong sulti man, Inday.
1: Dili mahimo ang imong tinuha na ipanapi ni mo ni Pisan Kinsa ang imong kahipaw, Indong, ang imong abilidad.
0: Huh? Akong abilidad?
1: Oo, Indong.
0: Libukan na dyan ako yung noonan niyo eh.
1: Ang imong abilidad, Undong, nagagikan din sa among kinharian, din sa among kaliputan.
0: Oo.
1: O kini, pinaagi ka na ako. O pinaagi ka na ako. Ikaw, isip ko sa kaordinaryong tao, mahimo mong posible ang imposible.
0: Nalibog na dyan ko sa mot.
1: Sama sa akong gisulti nimo. Mahimo kang manambal sa masakiton. Mutapang sa mga nagisod o anaasa kakuyaw nga sitwasyon. Muluwas ka sa peligro nga kahimtang.
0: Isora, Jodoy. Isora na hindi. Dili ko makahimuan naman.
1: Sa ako nang kiingon nga pinaaki ka na ako, mahimo mo kining tanan, Undong, aron makatapang ka sa nanginahanglan.
0: Pero ano nga ko man na may dagang bata dara? Ano nga ko may kanang imong napilian?
1: Dili kay ako lang ang nagpili kanimo, Undong.
0: Ha?
1: Ang among hari o kray na din sa among kaliputan, silang nagpili kanimo na tugahan ni ining maong apelidad. O, ako sab, ang may pili kanimo na maoy akong apyan.
0: Apyan?
1: Oo, ako imong apyan. Ako ang imong intay, Undong Wildo.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.

0: At ang inyong mga bata, sumpay sa kung aso ninyo ni Simonao ng Nagaluhan, ang inday ni Undong, dinilagta, mga aso ni Kuya Goliath, kinitran, dalit ka na to sa RMN Drama!
1: Ni Tatay Mutuman,
0: ang putang bata!
2: RMN Newsbreak, Newsbreak!
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang malitatod ka na ito sa SED Marketing, ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita. Tinguha sa Central Bank, pagpasayon sa administrative proceedings, pinagi sa pagpasayon sa traditional court procedural technicalities, pagtugot sa mga hearing officer nga maka-establish dayon og saktong impormasyon ug mapaspas sa mga kaso batok sa badlungon nga mga financial institutions ug sa ilang mga personnel. Si Monetary Board Chairman ug BSP Governor Eli Remuluna Jr. ni sugyot pinagi sa usa ka draft circular ang pag-establish og usa ka formal procedural framework alang sa paghandle og mga administrative cases so sa Central Bank, batok sa mga supervised financial institutions ni ini, ilang mga executive o mga personnel. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagip.
6: Napagay ko ni Rima. Pahit ka ko kayong pagdiri.
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Naanoy tinig kong lab.
7: Sure ka?
6: Pagkasilita.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anong drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting awa.
3: Guy!
4: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
12: Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guwapa ka, stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is the nickname of stress tabs. It's fit Persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT niyo mo. This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
15: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
17: ACS.
18: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. 12

0: Sure, pang. Pang, nice kaayo diri ay. Grabe. Murag dili na mo ko ganahang mo balik sa Pilipinas, uy.
1: Mang, sa'yo dili ka ganahang mo balik sa Pilipinas.
0: Lagi, pang. Kung ako mahimutang na ko diri, makatrabaho na kong tarong, mustay na ko diri.
1: Magiging binuwang diya, mang.
0: Lagi. Huwag mo ko mag-umidya, good. Seryoso ko, pang.
1: Unya ako, ang mga bata.
0: Na, naana sa taani.
1: Di ba, kuan ba, ang ako lang
0: Hundang
1: ba?
0: Hundangon ta na nga topic, bi. Dili kita magdaog, ani. Change topic ta.
2: Na, kumusta naman yung biyahe?
3: Kapoy sad. Sakit sa likod. Sakit sa lubot. Pila sabi ang kauras ang travel. Di abot ka doog. 22 hours pang. Apil na ang layover, ana.
2: Kapoy gitino na. Labi na kay ekonomiya ang imong accommodation. Maramon tayo atong ma-afford. Mahal magkaya ang business class. Aron unta, marilas di kag mayos biyahe. Magkahigda-higda ka.
3: Okay ra pang uy. Kinagang mo antos. Bahala kapoy ang biyahe. Ang importante nga makaabot ko diri.
2: Ah, sige na, pahuway sa diya. Katusa. Sigurado ko nga wakay tarong katog. Message lang niya kung mumata na ka.
3: Okay, sige. Matuog sa ko, ha? Bye.
2: Bye, mang. Di na kung sa ganahan bubalik sa Pilipinas. Kung may muta na siya dito, huwag makatrabahog tarong. Sibot niya ipasabot. Anto na siya mapuyo. Biyaan lang yun niya sa hingpit ang mga bata.

0: Unsa? Nakasulti siya na, Paul.
1: Uma?
0: Uy, sa ato pa. Dayo na ganito niya paglarga. Unsam sa stasi, uy.
1: Nagkuhul ko ma. Nabalaka ko sa mga bata. Diba ako nga tumano yung ginanayang kasulti? Di na siya muli diha.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: It's Melee Francisco.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Set living testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
3: Tinood yun ang Sed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
3: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
1: Living testimonies. The original Koi Herbal Capsule.
4: Sanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na napakukidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun eh siyang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, kataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
1: Original Koi Herbal Capsule.
5: Mga kasama, nakasinati na mamo anang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.

0: lo voy a cangar así, ma. Ma que nomás no les gusto.
1: Ay, mau giyod. Di giyod magpalupig. Gusto giyong siya matuman. Daw sa ono lang anak, Paul. Kundi na mo uli din higi mong asawa.
2: Unsala? Di na mulis, mama?
1: Renz? Naa ka di ay di, ha?
2: Unsay di na mulis, mama lula?
1: Papa ni mo. Nanawag.
2: Hi, pa.
0: Hi, nak. Kumusta naman ka niya? Kumusta naman yung pag-skwila?
2: Okay naman ba? Ikaw, kumusta naman ka niya?
0: Niya, okay na, nak.
2: Sure ka ba? Muro na lagi magulaan nung kag-aura ron. Kapoy ka? Wada kay bahuway? Stress mong ikanta naon ba?
0: Ay, okay na ko, nak. Ay, alam mo kabala ka na ko. Si Reza, wapamuli.
2: Unya ba ito ba?
0: Okay.
2: Pa, si mama nakasulti na mo? Wa magid siya manawag din na mo, good?
0: Oo, anak. Nakasulti na miss mama ni mo.
2: May noon, kaya nabala ka sa miniya. Wa man manawag.
0: Okay, ras mama ninyo. Nanawag na niya to. May pahoy pa ito ka diyot.
2: Ang sam niya akong nadunggan ba nga? Di na mo uli si mama din eh.
0: Tinuod ba?
3: Kwan, ay maton ni mama ni mo, nindot kuno kayo ang lugar sa Germany. Kung tuwan ka, makahunan na kuno kagdili mo uli sa Pilipinas.
0: Oh, sa ato ba? Di na siya ganaan mo uli dari. Yun ang unari ang yung gusto. Ang comfort sa iyong kaugalingon. Ang kayahay sa iyong naimutangan. Wala lang din may kwinta ngayong mga anak na igibiyaan niya dari.
3: Nak, kuwan, dili masingon ana. Wawal mo sulti mong mama nga di na mo niya ulion. Di na siya muli di ha, wawal na mo ingon ana.
0: Walagi, pero pariyo rin na pa nga nisulti siya ana. Kana kaya nasuna siya ng una-una. Nasi plano ana.
3: Rins.
4: Rockel, break time is over. Let's go.
3: Nak, humana mo break. Balik sa kustrabaho, ha?
0: Sige pa. Bye.
3: Ma, bye na. Manawag na niya kung balik.
1: Sige, Paul. Bye, anak. Amping di, ha?
3: Salamat. Kamusta di, ha? Amping mo. Kumusta ko, Risa? Bye.
1: Bye, anak.
3: Balik sa kustrabaho. Nakahasol yung kung unang unang isulti ni Asin, ha? Di ni pwede.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
6: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
6: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

Priscilla, nasol good ay. Ang una-una sa kong pana, sa kong gisulti, nga kanindot sa Germany. Dili na ko ganahan mo uli sa Pilipinas. Ug iya kini gisulti sa iyang inahan, ug nakadungog ni ini ang akong anak, nga si Rains. Magkasama atong atanganog maanglayng sumpay ni gisuatampo ni Azzy dinining atong tulumanon Bagong Bayani. Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining suginanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas sumiingon. Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah ko nung patyo sa para! Siya ang nagdaragi, Marat! Diri ka tulapit!
0: Ambara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaling. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ambara.
5: Bang imo blood sugar? Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa charantine, gagapa mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
6: Mabalik sa pinakadulog na butikin sa sugar.
5: DTX 500
7: Kulesi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
8: Doka kapsul, buntag sa gabi.
7: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
9: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
10: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
12: Usa ka semanang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
13: Pwede sa Actimed. Actipit man!
12: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pangallergy defense na ako,
13: Actimed! Actipid!
12: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
13: Actimed! Actipid!
12: Unya ang quality.
13: Sa Actimed, Actiak, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa satanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FTA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: 망했군요. 망했고
1: 와우 와우 나이스 액팅. 베스트 액터 나 카나르네르. 마나 타나나. 내가 katuhuan yang gisulti nga di siya makabarugoy. Tanana.
0: Mula, Emi, ay ko yung biyay, uy. Nabagi ko yung pabaruga tao, baluhoy mo.
2: Emi, balik ko na lang nato sila naro,
1: eh. Pasag din na siya muna, uy. Bugal-bugal loon kayo. Muna, gigabaan.
2: Tinuod man sa guri ang gisulting, amur kong mabtos. Namakak lang ta.
1: Muna.
2: Balik ko na ko, Serenera. Tabangan ako siya makabarug, Emi.
1: Kabuutan ni mo, uy. Muna. Sa gibugal-bugalan ka na niya kanina, pero willing kang mutabang ni Renner. Ay, sige, sige. Tabangan na lang nato siya nga makabarog.
2: Salamat ka, nakasabot ka na ako, Em.

0: Buutan si Muna ang linalang nagigkup mo ni Adonis. Nah, gitabangin na ni Ime nga magkabarug ang lalaking linalang akong karibal. Kung maldito ka, mas maldito ko.
1: Kinsa ka ng lalaking linalang nga ilang gitabangan sa pagbarug, amin?
0: Tanawa lang ang iyang hitsura, Adonis.
1: Ang imo ka ng karibal sa gugma ni Imi.
0: Oh, akong karibal. Nabaw ka ba unsa yung gibuhat sa imong hinigugma, Adonis?
1: Kaya nga no. Huwag ko makabantay sa kong hinigugma. Kaya nag-ekstorya kami ganina nila ni Ama o Gina.
0: Iyang gibugal-bugalan si Muna. Ug si Imi. Ang iyang gikalalis kay milaban si Imi kang Muna.
1: Unsa malagi ang iyang gibuhat, amit?
0: Mingon siya. Namura ko na ugmabdos tan-aon si Muna.
1: Unsa?
0: Na sila sa eskwilahan. Natural. Malayan si Muna og ang napiktahan og mayo si Imi. Klaro mangod nga, bugal-bugal to yung isulti. Mo nga gipatilaw na sad nako ang akong karibal. Maglisod na siya sa pagbarog niya na.

0: Salamat inyo doon, ha?
1: Pasalamat ka ni Muna. Kaya naluoy siya ni Moriner.
0: Ah, salamat mo na. Ikaw day, Imi, huwag ka maluoy na ako.
1: Wa.
0: Imi, maldita siya kay Kay.
1: Maldita ako sa sama ni mong maldito, Sadriner. Buutan ko, kung buutan sad ang magbinuutan na ko. Kasabot ka, kasabot ka.
2: Em, gusto na, gusto na.
1: Masagwa ka kabantayan, ha? Eh, kabarong naman ka. Biyaan na ka na mo. Munta na mun. Ngayon na lang. Kay, nakamig ako buutan. Gitabang, gitabangan pagid ang lalaki nga nagbugal-bugal.
2: Husto na good ana, Em.
1: Oh, oh. Halo. Halo. Ngano naman sana siya?
3: Hindi ko galaklaw. Abang.
1: Halo, halo.

0: Hinay lang, Harriner. Dool na lang ta sa inyo.
1: Huh? Kung kinsa pa tong nagbugal-bugal ni Momo na, mapay mo gitabangan. Apay pa kong agak, nga mo'y naglagot siyang gibuhat.
0: Eh, may mahimo ba? Gusto na good.
2: Oh, anyari sa apong na kong gwapo.
1: Hmm? Asa ka gwapo?
0: Emmy, unsa ka ba?
2: Anyari?
1: Ito, na-disabled ang apo mong gwapo.
2: Anyari lagi. Bakit ingon ana mo na ang inyong gitabangan o gunit?
3: Lo, maglisod kong lakaw, lo.
2: Ay, ano ba kayo, oy? Tubagin niyo ako sa klarong sagot. Bakit ba ganyan nga giagak man ka anang dalawang magandang dilag, ha, apo?
0: Lo, mahimo ba nga amo sa palingkuron, si Riner?
2: Ay, oo nga pala. Ha, dito. Dito siya palingkuron.
0: Riner, palingkamot na makalingkod ka, ha?
2: Di na kumapilo ako ang tuhod. Naging sakit, ha?
4: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Dito ako, believe.
7: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
9: It's a

0: siya may atong buhato niling akong apo. Nag-alala na ako sa kanya. Sino ba sa inyong dalawa ang nakatultol sa ilang inkoibyong? Ha? Yung mananambal ba?
1: Kami pa imong sugoon, aron atoon sa inko?
0: Hindi ko sinabi na puntahan niyo. Tanong ko, sino sa inyo ang nakatultol?
1: Amin ako kami ang imong sugoon sa pag-adto sa ilang inkoibyong. Kay murag, nasubraan na gira nga mong kabuutan. Nga kining imong apo pa ang nakasa, kami pa mutabang maayo niya. Kami na gani nag-antos og agak niya paingunin sa inyo.
0: Ano klaseng abiga ka ba? Nga nagyaw-yaw ka man. Nang ganun ka lang nagyaw-yaw.
1: Ano hindi ba, amiga ni mo,
0: ano
1: apoy?
0: Ano ba sinasabi ko, eh? Oh, hindi kayo amiga. Uya ba kayo?
2: Kay, manguya pa ko anak niya, lo, pero magbastid naman ko daan ni Amy.
1: Oy, aba! Dapat lang! Ay, natatakdan ako! Ay, natatakdan ako da.
0: Maghingi na lang ako ng tulong sa mga silingan namin na mga lalaki kung sino ang kaadto sa bahay ni Inko Ibyong para malaman natin kung bakit nagkaganito si Renner.
1: Baka makalabaw, makabayo itong apo mo?
3: Ayaw pag bugal-bugal good.
1: Ay, sorry po. Tao lang po.
0: Baka ang nangyari sa iyo, Renner, naingkanto ka?
4: O, Oselo? Naingkanto ko?

0: ko matinuod ang gisulti sa lulo ni Rinir, no? Nga, naingkanto siya. Unsa ako na lang?
1: Naluoy ko niya, Em.
0: Mao ka. Ikaw pa'y gibugal-bugalan. Ikaw pa'y naluoy sa nagbugal-bugal ni mo.
1: Em, tinuod man sa gutoy niyang gisulti nga mura kog mabdus. Kay mabdus magyukong tinuod.
0: Ay, oo, lagi. Pero dili yung tatuangan niya isulti.
1: Nakabantay si Rinir nga nausap ang purma sa akong lawas, Em.
0: Whatever. Basta. Wa ko makauyon adto. Para na ako, bugal-bugal tong kang Rinir. Oh, uy. Niya naman dito sa amo. Hapit sa dirimon.
1: Ayaw na, Em. Mulaos na ko pa uli.
0: Naidagang butong, di kang mapit sa amo.
1: Butong?
0: Na, da, pa ko. Basta butong. Mahapit, jadayon ka muna.

Suhuli na ken kung sino ang makadto sa ilang ibyong. Unya, panhion siya sa bahay. Oh, sino ba sa inyo ang ganahan nga magkapira? Adwa na yun ninyo si Ingko Ibyong? Ay, wa may ganahan magkapira. Sayang! Itong ibibigay ko sanang 1K. Oy. Dami nyo naman. Isa lang ang paduhin ko. 1,000 lang itong pera ko. Ano ba kayo? Ha?

0: Salamat, Em. Nakakauna sa kubutong.
1: Pero buya, kay kamukhaon og butong muna, no? Dahan kay kagnahurot.
0: Basta butong gani, Em. Ganahan yung kay kumukhaon, ana.
1: Mao siguro na yung gusto sa bata nga na sa susi mong tiyan. Kay kani adto usa o duha ka butong ramay mo makaon. Kabantay ko, ana.
0: Nakabantay day ka?
1: Oo, kabantay, uy. Butong yun ay mong gipangamon.
0: Ah, sige na, Em. Uy, mauli na ko. Osbo na ko. Salamat ka, ayo.
1: Sige na, kagpasalamat. Kabantay ka?
0: Kabantay ko.
1: Sige, sige. Tignan natin kapungan mo. Babay na lang.
0: Sige. Bye, Em.

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay na ito sa gilanon. Amara. Tagsuwat si Cecil Danusos Cabrera, ubo sa direksyon ni Ray Arellano, Spenar Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagdago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawar ko. Lipayan ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dari na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: At sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. That portion was brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow. This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
5: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Diin naman sa garubi. Nga, gabihan naman sa ka.
1: Nabaligya, kinhason.
0: Ibang kinhason sa buntag na ibaligya?
1: Oo, unya, dugay mang nahalin.
0: Labade, ay, klaro kang namakak.
1: Nala, sige! Ikisulti ako ito, oh! Kapoy na beko, ay, kung sarang-sura nga, ha?
0: Ay, paita sa waha. Masuko mo na yung pangutanon. Di juga tahuan na yung isulti.

0: Parehas mi Romel. Di katuoan ang imong rason, Ruby.
1: Ah, mura masakag si Romel ang imong anak, tay. Kay mo imong gilabanan?
0: Oh, di man ingon sa paglaban ng ako, ano. Pero luoy po na si Romel po. Huwag rin na sa ipahuway akong anak taon. Mangarga na spare. Aron na mabuhi ang iyong pamilya. Alas 10 sa gabi eh. Naapay mo palit o kinason? Ha?
1: Ito. Naapat taon tayo, oy. Nakauyon mangani sa akong kinason?
0: Oh,

0: Rakang ba nang imong kinasuni mo, Ruby?
1: Ay, pagbuot, Pedro. Di man ikay naninda.
0: Ang kaatbang ni Mon, namaligyag kinason, to na mauli na, pero ikaw, napas merkado. Unsa man na, ibaligyan na ni mo, dili.
1: Sa muka ni mo, Droy. Pahawa ko na di, be.
0: Suko ka? Yabo, hinong ko na ng imong tindarya?
1: Sige, suwig, yabo. Kay makatilaw kas mo, pakyaw na. Yabo, dayon. Ruan kay niya na siya paingon ni. Yabo na dayon ang akong kinasundo. Sige, yabo. Gano'n mo ka? Huwag ka mong tingog. Yabong ka na ni mo. Hala, yabo.
2: Ah, gano'n eh. Gano'n.
0: Uy, uy. Nanding.
2: Ang siya problema. Kinsang kinhasuna ang iyabo.
1: Nay! Si Pedro ay!
0: Hey, kumidyara ganito.
2: Hey! Asa man nga, Pedro? Ay, pagdagan!
1: Nasa ko na lang, uy. Ay, nalang tagtagda nanding, uy.
2: Pakyaw na ko ang imong kinhasun, Ruby.

0: swerte ng mingawas-gawas. Ang akong asawa, upa mauli.
1: Pa!
0: Ano na?
1: Kaon na pa, puknar na ang utan.
0: Unya na kumukaon na.
1: Nakuhat na sa't ka ni Mama Ruby, Papa Romel?
0: Sige na. Katuog na dito. Human na makakagtuon.
1: Human na. Papa, naluoy ko ni mo pa.
0: Ano ka? Imong kung giga ko sa hugot.
1: Ingon ang papa sa akong classmate na ako no'y kabit si Mama Ruby.
0: Kinsay ngan sa papa sa classmate?
1: Si Noy Petro. Pirmi man ko na siyang makakita nga magkuyog si Noy Nanding og si Mama Ruby dito sa unahan. Unya mukha ko si mama ni Noy Nanding.
0: Unsa? Sige na na, katug na. Ayaw paminaon sa may sultis mga tao diha. Bayan sa imong inahan. Kay buutan imong mama, Rubinak. Buotan siya pakainhan, ingon man asawa.
1: Naluoy ko ni mo, Papa Romel.
0: Rausto na. Di pa ka makasabot. Buotan si mama ni mo, Ruby. Buotan siya.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to mapag-inom na pod ko. 3 times a day, kapi jud ko nga paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
8: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglayan na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang bila-bila coffee. Masig, maulian ka. Ang hinoono na may basta ang kainong ko dahil naging baglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Luya ka ba?
10: Aduna ko'y kibati.
9: Way gana ug masakiton?
10: Kalisod na ko.
9: Ang tubag sa masbuhi ug lagsik nga lawas. Paragis, Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.
10: Maraming maraming salamat po.
9: Kaysa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: bygone. 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
4: O, nang gamit na po, Ma'am. Paglikat na po sa kong banin, Ma'am. No, kanang humok kayo.
3: Huh? Dili hapdos.
4: Okay na kayo, good, Ma'am.
3: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala po, Ma'am.
2: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
5: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes, kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000

0: Usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maog kini ang alagang bayo Jessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo kung nga nakadaog kung 2,000 sa Bayogisic Bitbit sa Sirte. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat, Bayogisic.
5: Ako si Leonida Mabaga, wadog ko gadahom nga makadaog ko og 2,000 sa Bayogisic. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat, Bayogisic.
6: Ako si Maribeth Fernando. Di pa kaayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa Bayogesic Bitbit sa Swerte promo. Gamito na ako ni para palit og bugas og pambayad sa kurente. Daghang salamat, Bayogesic.
7: Ako si Gemma Gilaserna. Wajud ko makadaog ko og 5,000 sa Bayogesic Bitbit sa Swerte promo. Gamito ko ni akong daog para sa mga pamugas, para sa mga tambal. Daghang salamat, Bayogesic Bitbit sa Swerte promo o sa IFM o sa DYHP.
8: Uy, kung sagot ni Ruby, kung nang imaw nang ipanood ang mga sinira sa mong bag?
9: Unsa pa? Wa na ko mahigugman ni mo, Romel. O makiktipon ako ni Nanding.
8: Ano yung bagbiya, Ruby? Unsa may mong nagustuhan ni Nanding nga, huwag mo ni tarong trabaho. Manghingiay naman as nindas merkado.
9: Ay, daota si Nanding, ha? Mubiya kog, ayaw kog pugni.

0: Unsa? Gikatlan na sad siya?
1: Mamampan niyang. Nakalitan ko siya yung pagbiya.
0: Ay, oy! Ayaw kawili itong imong asawa, Romel. Dunay ka ba? Gabaan ra siya siyang pagbiya ninyo.

0: Basta na nating!
1: Basta mangayo gani kong kwarta, ayaw dugay-dugay ang paghatag. Kumantay ka na. Ambi ang tala ni mong halin sa kinasun. Ambi na yun! Kinira! Ambi ang tala. Ang tala!
0: Ding, bila lang po na para sa kong anak.
1: Ah, ayaw paghatag niya. Namas, Romil. Siya ay pabuhi as inyong anak. Ambi ni tala mo kong tala.
0: Ding!
1: Ambi, ambi! Kukutor ka rin. Masig suksok naman din eh. Maya, alas mambo mo din eh. Reset!
0: Bundukin ko din mo nating. Si Romel, huwagin makahimok. Bisag kusi na lang na ako.

0: Nagbalikan pa siya sa eskwelahan kaya nagtapagpag. Nak! Nak!
1: Mama Rupi?
0: Nak!
1: Ma! Naunsan nang imong mata?
0: Ay! Naslide ko sa merkado, nak. Dawatan ni. Padali, samtang wapay tao nga may agi din ni. Iyatag ng paparumil ni mo, ha? Sige, danak-danak!

0: Sorry nga po na. Nadalang ko sa akong kalagot. Am to, katul magkato imong tigol. Ang imong tigol. Aya. Sorry na good. Sam ka likalikay mga. Palaguto na sa kunin mo ha?
1: Sakit mamangod akong bunog sa mata.
0: Mahugani nang ako ng gikrisan. As nang katul si imong tigol ako ng gikrisan. No. Lipayon, Dikarubi. Anong matagbang ka.
1: Ting!
0: Ay, nagigikay-likay lagi. Sagdi ko sa kumbato ni mo.
1: Ting! Sakit mo, Robin! Ang gaya! Nandisak! Nga!

0: Uy, Ruby! Busa man yung mga binga! Ni burot mo na!
1: Rumi, biya din sa merkado kay basit makitan kang nanding.
0: Ha? Ako mahadlok niya. Bana ko ni mo, Ruby. Umay anak ta. Oh. Way labot si nanding ni mo.
2: Adi, ay! Ko'y labot ni Ruby, ha?
1: Nanding!
2: Umo, ay! What? Ah!
1: Oh. Ayaw!
0: Ayaw kong insultuhas ang pagabana, ha? Ayaw yun!
2: Ay!
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito niya sasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors. This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQT niyo mo. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget, so

Wa na ko makapugong. Nabunog na kog maayo si Nanting. Ug si Ruby, nangayog pasaylo. Ug may hangyo ang mabalik siya namo. Ako sing ipasaylo, ug gidawat pagbalik. Arumuhayag na usa pagbalik ang among panimay.

0: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
2: Ang OCJ, siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo kini nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya pong pamati. Efektibo kayong TTX 500.
1: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
6: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko grayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
6: Lakaw dayon nga to sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
9: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
13: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
14: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
15: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay nindot man.
13: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
7: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
17: Panayasa kini bata! Panayasa ni Carol Yudayon!
18: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
17: Ah! Wa ko'y anak, abnormal!
18: Unsa?
17: Hoy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
7: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
18: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
19: Kumusta ka na, aking mar?
18: Kinsa ka?
19: Ako kini, si Digo Salvador!
17: Kaloy, tuwas na ako.
18: Christian, banako. Christian, banako. Oh.
4: Mar.
18: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
4: Nagunsa ka din eh.
20: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
4: Pasaylo? Human sa tanan. Bangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na ining panimay.
20: Pasaylo ako, anak.
18: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw.
20: Mar.
18: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa bang?

Himayang Lahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Lahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpok Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog ug kasikas ni Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod iya ang sugod ato, dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo.
3: Uh-huh.
2: Gawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
3: Ah,
4: asin.
3: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
3: Oo.
2: Kailan, tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
1: Unsa sa unsa mang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

0: Hi, hello, hello, hello, mga igala, kumusta? Mayang adlaw ko natutulan. Yan sa inyong igalas kanginan, Ray Arellano. Iba sa kong partner, while ang guwapo sa DY, HBC Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd!
1: Paragis, Bilabila Plus, Herbal Capsule. Di dyan na to, pa...

0: Guava.
1: Yeah, paluapi sa dayon mga igala sa ato ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee, no? Nigawas nga pampalagsik na pampagana pa. Right. Okay, shout out time. Shout out diyan ni Cherry Abilia, Idna Hernani, si Naomi Vicente, Lini Quizon. Yeah, sa Best Buy, third floor. Yeah, like shout out diyan sa Toledo City, si Raul Tolentino, Alan Villahermosa, si Rico Valliore, Helen Valliore, o si Kirby Rica Blanca. Ikan kini ni Pedro Pungasi. Okay. Okay nga man usab, mga igala. Yeah, sa... sana. Siya tao dahil yan din sa Barangay Kaypilan. Barangay Kaypilan, no? Ni Barangay Kapitan Mark Talio. Kagawad Alec Duel Longzon. Pani Luntayaw. Ang nagpasyadaw mo si Bernabe Luntayaw. Yeah, sa Barangay Kaypilan, Sikior. Right. Unia lai shout out sa mga igala dia sa Dante Alviar, si Jonal de la Cruz, ang sani. Ang nagpagreet mo sa mga tadi. Dia dia sa kala traba ni Cruz Silita gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay. Pero ang swating.

0: Pampangag, sa Elong Huaylay, galing ato, writer, director, Oji Kumpok Rangkasa. Okay? Bueno, mga ikala, dito maglangan niya lang sumpay ng atong sugilanon. Samtang naglabing-labing sila si Chris o Clara, padayon usab nga mikaon ang babae. Sa naimpahin, nahibong sila si Maragay, si Mangix naman hinoon ang miyato sa ilang ibaik. Bunod ang muapa si Mara ni Christian, pero was na masayon kung asa ang lalaki. Itawagan sa cellphone si Mara, ni Mara si Christian, pero wa kinimutubag kay busy na kayo sa ilang paglabing-labing ni Clara. May kalan niya lang isumpan nga itong sugilanon, Himayang Nahunlak.
1: Sige na, busy kayo, Tadri.
2: Ikay bahala.
1: Ah,

0: subscriber you're calling is busy at the moment.
1: Uy, dili naman makontak? Miring pagani ni gani ha?
2: Wala siguro yung signal ang cellphone ni Papa Ma. O kaha, nalubat. O gituyo sa pagpaong.
1: O ansa? Nga naman sa tuyoon man sa pagpaong ni Papa ni mo?
2: Ambot lang ma. Bas hindi siya ganahan, madisturbo sa iyang gibuhat.
1: O ansa?

ni anak ko sa IT Park. Adik ko din yung mga plan para call center agent. Mayo ng call center agent kita kog swilto. Kaysa sa kongkurso nga nurse, nakudaan nata sa ospital. Gamay og swilto. Pero, dako og gasto sa pag-eskwela. Usahay, mapahimos lanon kayong mga pribadong ospital. Krapi kayong makalubag sa swilto. Pero mahal kayong bayranan sa mga pasyente. Maunang kadaghanan sa uban nga sama nako, mga broad na lang. Musod ako mga call center company.

0: Oy, Madge! Musta?
1: Oy, Primando! Di ama lagi sa kasamo.
0: Nasi pare Christian, Madge?
1: Wa para ba mauli?
0: Wa pa? Aho nagtagbaw pa to.
1: Tagbaw? Tagbaw sa unsa pre?
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea ug ako ang takuig ipang bati tanan naghadyod akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka sisig yon gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Yan naman kayo mo. Niya makasaka ko. Kalagsang, ang bukid doon. Gani ay.
4: Abukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mura na.
4: Abukid sa...
5: Ganing. Sundan. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka ganin ko maglisyo
4: baka na sa bukid ikigol ka saka
5: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iyahay
4: pwede na magkatkat tayo ko sa bukid
5: katkat ko ba oy magrapag ito atang mga guloy yun na ingnon ko nila ni kamay oy nang kalugsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay salamat
4: pili pa kanan ni Mulay
5: Sion
4: Pilido
5: Alberto
4: Pilay mo idad
5: ay ito anak ko nabinta na ko
2: usa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
6: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo doon na, ning ko, mutisting nga na yung kuan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
7: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
6: O, paragis bila-bila, kapsul o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili pwede man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

0: Wa mari oi. Kuan mari, mahimong alih laun ako mari. Ako pabuton si Pare Christian.
1: On sa matay mong toyo sa kumbana, pre?
0: Si Pare Christian ay akong sultihan mari. Importante ni.
1: Mao ba?
0: Pabot na ko din ni Pare mari ha?
1: Nahala sige. Ikay mag-igo, pre.
0: May kinag-tinda na ikaw din ni mari?
1: Maayo na lang ni pre. Samtang wapay trabaho si Christian. Makaabag-abag na ni sa mong mga panginahanglan.
0: Gusto niya ka, Mari? Gatagal lang kung mong idea, na?
1: Idea nga on sa pre.
0: Kuan, Mari, lapin na magun sa daan ang among bahay ba nga giyabangan. Mas maayos siguro magtitinda sa midito, gawas amo.
1: Oh, bito, pre. Aron dili kay magsalig ka permis sinaguan sa uban.
0: Mari.
1: Lisod man sad good, pre, nga magsigi kalag pangutang. O niya, ang imong giutangan o trusab nga way trabaho.
0: Marimara.

0: dako sabtag natipid, no? Kung nagaon pa ta sa gawas, hayan, dako gitag magasto.
1: Ay, maupitaw nga. Nag-maintainer na lang tayo ning dilata.
0: Si pagkakaroon lang ni Clara. Pero kung magkabalik na ko sa kontrabaho dito sa Middle East, mabuhong kagyo doon niya.

0: Si Gian Angel maning nanawag.
1: Hello, Gian Angel.
2: Hello, Mama Ra.
1: Oh, kumusta mang kanak?
2: Niaba ko sa IT park, ma.
1: Kumusta mang kadiha?
2: Okay na, ma. Nadawat ako sa preliminary interview, ma. Maong, nagpaabot na lang ko sa second interview. Kon makapasar ko ini, ma. Madawat ako isip call center agent, ma.
1: Oh, maayo hinuunak. Iampo na ko nga makapasar ka, anak.
2: Kon makapasar ko, ma, o kon makatrabaho na ko, makatabang na ko sa itong kalisod karon.
1: Gian Angel.
2: Promise ka na, anak ko, ma.
1: Ayaw ka na gunauna, anak. Kay amo ng obligasyon ni mo ni Papa Christian isip ginikanan. Ang importante nga makatigum-tigum ka.
2: One for all for one, tama. Sa laktod, team ta. Busa magtinabangay kita aron mahimong sayon ang tanan.
1: Salamat, Gian Angel, anak. Ah, sige, pag-amping diha, ha? Bye!
2: Bye, ma!
3: Kisa to, Marie?
1: Ay, si Gian Angel.
3: Oh, ang iyong kabagwang ang anak ni pare.
1: Oh, pre. To ay in town sa IT park nang apply isip call center agent.
3: Oh, may noon, Marie. Oh, sigurado gyud nga. Madawa to kay bright butong puta.
1: Salamat, pre.
3: Ay, may nang call center, Marie, kay dako ang sweldo.
1: Pre.

0: taxi na lang kita.
1: Oh, okay. Ang e-bike na ko. Ako nang ipahatod ni Mangix. Ang higala na kong amang.
0: Bitaw, no?
1: I-drata lang ka sa inyo. Ha? Dayong laos na ko guli.
0: Okay.
1: Tay pa rin, nakoy pangutan na mo ba?
0: Hmm?
1: Ano man, nag-enjoy ka?
0: Pwedeng enjoy, ah.

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na magsuka, namang silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain nagyun ko aninya. Kaya ganod, daghan ko gipangbati sa una, kay kada gabi, magbiko ka kung batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kamo ko maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila.

Pangigala at ang hihangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskaring. Dalit kaninyo sa RMN Drum.

0: matag-adlaw, sayo ka mo bangon, bisan kuwang sa pahuway. Musugod na po sa pagtrabaho.
1: Sige lang, labang yapon, para sa panginabuhi.
0: Init sa adlaw, bugat na trabaho, usahay way pahuway, way reklamo.
1: Kapoy na kayo, pero kinahanglan yun.
0: Apan sa suhod, nang luya na ang imong lawas, ang imong atay o ginawaan, nangayo na og kusog. Trabahante, panahon na nga ikaw na pun ang atimanon. Avocado Coffee Mix with Barley and Guava. Kusog gikan sa avocado, natural nga enerhiya para sa adlaw-adlaw nga trabaho. Barley, mutabang sa detox o limpyo sa sul sa lawas. Guava, puno sa vitamin C para ligon ang resistensya. Usarang katasa matag-adlaw para mubalik ang imong kusog o kalagsik.
1: Mas gaan akong lawas, mas kusgan ako para sa trabaho.
0: Kay ang tinod nga kusog sa trabahante, dili lang para sa kaugalingon, kundili para sa pamilya o kaugmaon. Para sa kakapoy sa trabaho, para sa tanan naning kamot. Pangpakusgan, ayaw na paghuwat, suwayin na ang Avocado Coffee Mix with Barley and Guava. Kusog sa trabaho, balik, kanagsik adlaw-adlaw, lihok way undang. Atangi sa inyong mga suking butika.
2: Avocado Coffee Mix! Kusog sa trabahante!
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Mayong adlaw, Dok. Ramil Oy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa itong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Mayong adlaw, Sir JP. Naot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magbaitis eh, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang inyong mga tiyan.
9: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok. Ramil, kung nga nung gatigulang ang tawo o mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
10: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, disease, depression, anxiety o cancer.
9: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
10: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MITC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
9: O sa kapagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katasoon sa telomere.
10: Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katasoon sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og examine gamit ang microscope. Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay, Sir JP.
9: Sobra na.
10: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa dyan sa imong MITC, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
11: DTX 500.
12: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
10: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada. Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
9: Mo
10: pa'y pag-adjust clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MITC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MITC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MITC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
9: Correct.
11: DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
14: Tulog pod ka kapsul sa gabi.
13: Sima na lang nawala jud ang sakit.
14: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika. MITC ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Kev, sa call center agent. Adun ako may gibating pang lipong-lipong ubusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Disulay ko ang tumar, MITC. Tulog kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Tinaw na usabang akong panandaw.
11: MITC! Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
16: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
11: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
17: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Ayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Maying adlaw po, Sir GB. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
9: I agree.
10: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
9: Oh. Dua ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
10: Mm.
9: Impotence og sterility.
10: Mm.
9: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act mm. sa babae. Apan dili siya makapaanak mm. or makabuo og bata.
10: Di makahimog bata.
9: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
10: Monelison. Sayon ra man Sir GP kung sperm count ra man ang problema.
9: Gusto.
10: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen,
9: mm.
10: kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
9: Kadaghana.
10: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
9: Uh-huh.
10: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
9: Mayro jud do kay dili tanan ang mahimog bata.
10: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
9: O kana.
10: Mm. Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra
9: o ba?
10: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs.
9: Hmm.
10: Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
17: DTX 500!
18: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kit. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayog duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
17: DTX 500!
9: Pabali sa mga butika. Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
10: Correct.
9: Para makabuhat og bata ang lalaki.
10: Mm.
9: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduwa, dagan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
10: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count,
9: mm.
10: naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells.
9: Mm.
10: Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radicals sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
9: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo sa
10: anang
9: pag-inom, mm. pag-alak,
10: sigarilyo,
9: mm. pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis,
10: mm.
9: o dili pagkaon sa mga prutas o utan.
10: Mm.
9: Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C.
10: Mm.
9: Isip superior source of antioxidants.
10: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa GP ba?
9: Oh.
10: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C.
9: Mm.
10: Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP.
9: At
10: moinom, marigarilyo, hmm. magdruga,
9: kadaghan.
10: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress. Ang din is a developing zygote.
9: Oh.
10: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak.
9: Hmm.
10: Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
9: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
10: Hmm. Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
9: oh.
10: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
9: Kana.
17: DTX 500!
19: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
17: DTX 500! Mabali sa mga butika.
10: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP.
9: Mm.
10: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
9: Muna yung giingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
9: Kayang-kaya,
10: Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
9: Unya, all natural ba, Jud, ni Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent,

0: na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Diofresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir JP, sa added benefit.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, dito rin ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makatag pa dito gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
1: Nadyo pa naon, Sir JP, nga lami dito di inumog kapi, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mao na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero, Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kini mga ingredients.
1: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News! Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
0: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
1: Nga naman, Sir JP.
0: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
1: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
0: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio samot na jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
1: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir JP.
0: Malikayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
1: In fairness food sa plain nga D3, makatabang man pud siya promote sa good cholesterol.
0: Gusto.
1: Makatabang man pud sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pud sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pud tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta. Napajoy nindot kayo ron. Katong S21, Sir JP. Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan, upgrade jud ka. Mopo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3, ug naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir JP.
0: Correct.
2: D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud ako ang pagluag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang Vizio, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
0: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
1: wala na takdan.
0: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
1: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk. Patay ang virus, Sir JP.
0: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3 Bio.
1: So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po.

0: kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naa jud sa ditribayo. Pareha jud na. Munay wala jud sa plain ditri nga naa sa ditribayo.
1: Correct.
0: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang ditribayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
1: Uh-huh.
0: Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
1: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3. Ang MCT.
1: Wala? Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Triglyceride. Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, dok.
0: Oh, kabalo ka nga, no, Sir GP?
1: Mm,
0: atagan kanya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa plain ditribayo, Sir GP.
1: Oh.
0: Nara na sa ditribayo. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
1: Munay dapat target
0: ang ditribayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang da ika.
0: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
0: Wala, John.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tay, hinayinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang panabon. Nindot yun, kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
4: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka o clavuwaska, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
4: Correct. Wa dyan ay side effects, Dok. Na ipakapinoon, frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
4: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala nas misis.
0: Unya, inom pug kag kuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
4: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: DTX coffee mix.
5: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX coffee mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX coffee mix.
2: DTX coffee mix. Mamasa butika.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumpara sa DTX coffee mix tungod kini anaay Ganoderma mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Kalami jud anang feeling nga mintras ga kape ka, Dok.
0: DTX premium coffee, DTX coffee mix, sulayin ninyo.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
2: Wow.
3: 8 to 10 hours, walay bayan.
2: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Doc Ramil.
3: Mm.
2: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
3: Mm.
2: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
3: Mm.
2: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula.
3: Mm.
2: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
3: Mm.
2: Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y hatag og ketones energy for the brain.
3: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pag mata nimo.
2: Murag naa natanan?
3: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
2: Doc, adunay duha ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
3: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
2: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
3: Uy, pampatulog na.
2: Oo, usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
3: Yes.
2: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
0: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tasyod kayo ng akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
2: Unsa man na, Doc?
3: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
2: Wow.
3: Aron mugawas ang melatonin.
2: Oh.
3: Nako'y pangutana, Sir GP.
2: Oh.
3: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
2: Adili, Doc Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bakterya.
3: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
2: Correct.
3: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 Bio, Sir GP.
2: No.
3: Tagpilagan niya ang tag-14 niya.
2: Ang D3 Bio.
3: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na. Derera kos tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
2: Correct.
3: Ang D3 nga nas D3 Bio, gikan na sa US. Sa Mandres, Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
2: Gusto.
3: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
2: Correct.
0: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
3: Nga pag-inom ni mo D3 Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon-ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
2: Wala.
3: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
2: Nya wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas. ipadayon
2: ayaw abusuhon.
5: Kamu ba iti gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno.

0: Islam, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm, zap, con, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng charm.
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome! Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sensory Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Na ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 17, 2026. Naisuwat tampon na sa mga itong paghahatag at pagtagad and this time, mga itong letter sender. O sa kanag-ngalan o Estela. Bueno, standby, Estela, alang sa muswat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Usbong ko standby Estela alang sa muswat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

Tawag lamang ko sa pangalang Estela. 29 anyos ang pangidaruhon o kasamtangang nanimuyo sa probensya sa Zamboanga, Sibugay. Sa una, binako nga ang pinakalisod nga butang sa kong kinabuhi maong pagpili kung kinsa ang lalaki na kong hatagan sa kong gugma. Dili sa pagpinambog ate, guwapa ko nuko. Og labaw sa tanan, kanunay mag-una sa klase. Maong asuka sa pagkadalaga nako. Dili katingala nga, daghan ang nangulitaw ka nako. Adunay guwapo, adunay adunahan, adunay maayo og trabaho, og adunay mga lalaki nga halos tanan na kung gusto ilang ihatag. Apan bright man ko sa kong pag-eskwela, bugo ko pag-abot sa gugma ate. Sa tanan nga nangulitaw ka nako, isa ka lalaki akong gipili. Dili kay siya kagwapuhan, pero sobra siya ka mapinanggaon. Kung magsakit ko, siya ang una mangumusta. Kung kinahanglan ko og tabang, dili na ko manginahanglan na mangayo siya ang kusa. Nga muhatag ni ini. Kung malipay ko, malipayon asab siya. Grabe siya ka-supportive ate. Mga bisan daghan na nagsulti nga sayo pag akong gipili, wa ko na minaw nila. Kay para na ko si Marlon, ang lalaki. Nga dili ko binuangan o dili ko pasakitan. Malipayon ko sa mga relasyon ni Marlon, ate. Magsilingan lang mi og lugar o kanunay magkita matag-adlaw. Iya kong ginasundo sa kong eskwelahan o ginahatod, ate. Third year high school pa lamang ko na ito'y gayuna. Grade 9. Samtang si Marlon, college na. Mas melaom pa ang among relasyon sa pagpanglabay sa mga bulan, ate. Hangtod tungod sa akong dakong gugma kang Marlon, nahatag na ako. Ako pa kababae nga ito kaniya. Dili lang sa usakay gayon, kundili sa makadaghan, ate. Misalig ko sa iyang mga saad nga ni kanako. Na kung unsa man ang mahitabo, dili. Og dili ko niya talikdan. Mao ka na ang akong gituhuan, ate. Apan sa dihang nabuntis ko, nausab ang tanan, nalimta na niya ang iyang saad nga rikan ako. Ate, human siya may graduar sa college. Mibiya siya. Naway pananghit. Nanarbaho siya sa layo. Huwag wa na mibalik, ate. Hangtod na nanganak ko. Nagtuo ko sa diyang masayra ni Marlon, mas magmalig-on pa ang among relasyon. O nga dili ko niya kayang biyaan, kay maukin iyang saad nga rikan ako. Apan murag bula, nga kalit siya nawala ate. Wa niya gituman iyang saad nga rikan ako, gipasagdan ko niya nga mag-inusarang atubangon ang among problema. Gipasagdan ko niya nga bugal-bugalan, kaminusan sa mga tao. Akip akong pamilya. Dito na ako nasukod ang iyang gugma ate. Mabawra na ikaayo. Wa siya panindigan ate. Nasakitan o sabang ako mga ginikanan. Dismayado sila, nasuko. Daghang pulo nga ako nadungog nga murag kutsilyo nga mubalik-balik og samad sa kundughan. Apan bisan na suko sila, wa ko nila pasagdi. Gitabangan ko nila nga matapos ang grade 10. Bisan upat na kabulan na akong tiyan, wa ko na ulaw nga mupaso sa among moving up ate. Sa kung nahuna, wa ko ipakialam unsa isulti sa mga tao. Nahunong ko og usa ka tuig. Kay mas gipili na ako nga dili sa akong mapadayon og eskwela sa senior high. Ako lang sang ihimugso ang akong anak ate. Gisuportahan ko sa akong inikanan sa akong pagbalik sa pag-eskwela. Kanunay ko nilang ipahinumduman nga dili na magpatunto og lalaki. Kay maura kini ang muguba sa akong kaugmaon. Tuod man gisunod na ako ang akong inikanan, misulay ko ka ibangon akong kaugalingon, mas nag-focus ko sa akong pagtuon. Og sa kong anak, ate. Og salamat, natapos ko ang senior high school with flying colors. May graduar ko with highest honors, ate. Nahigayun, ah.
Nakuha na ako pagbalik ang akong dungog. Nalipay kay ko ug ako maginikanan. Bisag medyo lisod mi, gipapadayon ko sa pagpaeskwela sa maginikanan sa college. Akong gibuo ang akong mga pangandoy, ate. Dili lang para sa akong kaugalingon ko, dili para usap sa akong anak o sa akong pamilya. Imbis nga nakabangon ako, og hapit na ako makabot ang kalampusan sa college. Adunay laing tao nga misulod sa akong kinabuhi. Siya si Paolo. Classmate na ako og nahimong higala. Bisan maghigala lang ni, grabe siya mo care nga rika na ako. Huwag ko'y gitago kaniya, gisulti na ako kaniya nga pinaangkan ko. Naimang higayon nga, palitan niya gatas og sinina ang akong anak. Gikan sa iyong allowance. Hangtod nga, nagpadayag siya sa iyang tinuod nga pagbati nga rika nako. Matud niya, andam siya mga mahan sa kong anak ate. Nahigugma ko na siya nga rika nako. Second year college pa min, ito higayon na. O kay lagi na develop naman usab ang akong pagbati nga dukang Paolo. Gidawat ko ang iyang gugma, ate R. O nahigayon na. Nagka-relasyon guide kami. Nahon-ahon ako tingali mo na kini ang tinuod. Naghihatag ka na ako sa labaw makagagahong. Tingali dili tanan nga lalaki pareho. Tingali pwede pa kumusalig pag-usab. Hapan ate. Sa ikaduang higayon, pakyas ko. Kaysa diyang nahatag na nako ang tanan nga dukang Paolo, parihas kang Marlon iya kong gibiyaan ate. Iyo kong italikdan sa diyang nabuntis ko. Gitapos lang nako ang second semester sa second year. Umipauli ko sa Sambuanga, Sibugay. Hilabihang kurata sa kumaginikanan. Sa diyang nakita nila nga dako na akong tiyan. Grabing hilak ni Mama. Dito na ginaputol ang pisi sa pailob sa kumaginikanan. Unsa pa man kuno ang akong plano sa kinabuhi, wala pa ba kuno ko na tagam. Nahigayon na, wa na nakapugong si Papa ang iya kong napasakitan ate. Apan, masakit ang akong pagkadismaya sa akong kaugalingon. Nagdesisyon sila nga dili na ko pa eskwelahon. Sayang lang kuno ang ilang pagpaningkamot, sayang ang mga pangandoy nila para kanako. Magpuyot na lang kuno ko sa balay ug bantayan na ako mga anak. Ug sa kaadlaw nadungog na ako ang pinakalisod nga pulong gikan kang Papa. Kaduha na ako mabuntis. Ug kumabuntis pa ko pag-usab. Ilan akong palayason. Dili ug dili na ko nila madawat. Mitulo ako mga luha ate. Wa ko masayod kung nasuko ba sila or tungod kay gikapoy na sila. Or tungod kay nahadlok na sila. Wa na katapusan ang ako mga sayop. Human ko ng anak, mitabang ko sa pag-atiman sa akong mga anak ate. Nag-breastfeed ko isa ka tuig kapin. Human nga naluta sa akong anak na ngayo ko og permiso kang mama nga manarbaho na lamang ko sa Manila. Kay gusto na ako nga ako mismo ang masusento sa mga bata. Ilabi na nga, mag-nursery na ang akong kamagwangan, ate. Ate, tingali na luoy ako maginikanan. Kung nakita nila nga gusto lang na ako nga makahatag ko sa mga panginanglanon sa akong mga anak. Ila kong gitugdan. Tuod man, may adukos Manila. Dito daghan anong litaw na ako apanwa na gid ko nagpatintal ate. Misaad ko sa akong kaugalingon nga dumtan ko na ang mga lalaki o di na ko magpatunto pa nila. Di pareho sa una nga, dali ra kay kong matunto. Miabot sa punto nga, nahadlok na ko bisan unsang tawag sa gugma. Kinasayod ko nga, dali ra kay ang sahaad ate. Apansama kadali sa pagtalikod sa ilang responsibilidad.
Mutukol sa dili lima katuig nga nanarbaho ko ati nakatigom ko nakapadala ko kwarta sa akong mga anak. Wa ko'y gikarelasyon. Ang akong mga anak na ang akong gihandom. Sadya nakapauli ko aron makauban ang akong mga anak. O sa nakabagong Stella ang may pauli. Mas ligon, mas hilom, ug mas maampingon. Nakapangita ko og trabaho sa usa ka mall. Nagtuo ko nga dito na magsugod ang malinawon nga kapitulo sa akong kinabuhi. Apan usay ang kinabuhi aduna pag gyud mga panid nga dili nato gustong basahon. Wa ko magdaho magtagbo mi sa amahan sa akong anak nga si Marlon, ang kamagwangan kong anak ate. Ningi gayo nagisukmatan ko siya. Nanong kalit ko niyang gibihaan. Grabe ako hilak sa atubangan ate. Matod niya. Nahadlok ko rin siya dito higayun na. Minyo na siya karon apan di siya malipayon. Ako daw gihapon ang iyang gimahal ate. Dili ko gusto mo tuo. Apan ambot ba? Nabalik ang usa ka bahin sa kong kinabuhi ate. Wala ko tuyo ah. Sa dihang mingon siya kanako nga nahigugba pa siya o andam siya nga makiguban kanako. Wala ko tuyo ah. Nahigugma ko pagbalik kang Marlon. Ate, nawala ang lima katuig na ako nga nagpakaligon. Nagkita-kita kami. Sa ikatulong higayon na buntis ko. Pagkasayod na ako nakurat ko ate, ako siyang isultihan ng buntis ko. May tutok siya nga rin kanako. Murabag, dili niya gusto dawaton ang responsibilidad. Matod niya, basing masarihan siyang asawa, gubuton ko noong akong kinabuhi. Ipangutana ko siya kung sa iyang plano. Magpakalayo ko noong kami ate. Apan dili na ko kaya kay doon ako'y duha ka mga anak. Nakurat na lamang ko. Sa ikadawang higayon, gibiyaan ko ni Marlon. Lahin ang kasakit akong gibati. Grabe kong pagmahay sa akong kaugalingon. Adunay bata sulod sa akong tiyan. Adunay duha ka bata nga naghulat ka na ako sa balay. Ate, ang akong itrabahoan, usa ka beauty product sa usa ka company, ug akip sa akong gisainan, bawal ko mabuntis. Ug daan kong ibaharan sa akong amahan. Nga kung mabuntis ko, mulaya sa lamang ko kay di na ko nila dawaton o di na ko nila mapasaylo. Mabot sa kong una-una, ipakuha ko ang bata. Di ko mawadag trabaho, di pa masuko ka na ako akong gidikanan. Apan sa mata kigayon nga mo try ko sa paglaglag sa bata, mangurog ko sa kahadlok. Unsa bay angayan ko pagabuhaton ate? Ipadayon ko ba ang papakuha sa bata or ipadayon ko ba ang pagbuntis kaniya? Nasayod ko na ko iskadalo na pagkinis kong pamilya. Magmawad at kong trabaho. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Stella.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ion. Dagay na lang utana, kung unsay akong sekreto, nga bisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and Gatorade. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and Gatorade na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o Gatorade Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kanimo Estella sa imong papadangat ni maswatan po ni atong tulumano sa sensor ni Ate Arlene. Pagkadali po ni mo mahigugma dayo oy. Pagkadali. Oh, anyway, 5 years po biya siya nagmaligon, no? Pero pagkakita niya kang Marlon, hindi na ba yung talagang gwapuhan yung tawhanan, eh? Yan mo lang, hindi kumutuo ba nga ang tanang gwapa tinudon? Daghang gwapa mabinoangan.
1: Depende sa ko.
0: Kaya gano, gwapa magini siya, utukan pa, pero yun siya, bugo siya, pagkabot sa gwapa. Daghan lang ulit tao niya. Pero, gibalibaran na gini yan, direct siya natanong sa pastilan. Anyway, of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
2: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Jun na nato mga suking tigso bye-bye.
0: And of course, ang ato URP Professor Cap Jun Jun di Asis.
1: Yes, paswerte ka adlaw DJ Nova na Ate Arlene.
0: Ang sitwasyon ni Estella, grabe kabugat. Imagine, ang iyong trabahuan sa ka-beauty product, apil sa iyong contract is di siya pwede mabuntis. Kunya, ang iyang ginika na nag-ingon, nuha ka, nuha na ka na burusan. Makatuluhan pag ay kalayas na gani. So kung mahibawaan sa iyang ginika na buntis siya, wala na siya ginika na, wala na siya pamilya, matangtang pa siya sa trabaho. Pero, kaya ba niyang, kung ikaw, si Estella, o sa imo ang buhaton, imo ipalaglag, or makitaba na lang ka sa amahan sa imong anak, pero nawaha na mo to si Marlon na makitaba niya.
2: May emot ko guna una mambakay. Nakaingod ko song ko galing bugo mangid ko sa unang panahon. Pero napagiday mas bugo na ko. Grabe ka kon kanang maglagot ka ng pamina. Naglagot ko paminaw ba nga kanang imagine gi biyaan na kanang tawhana niya. Nakita lang ni mo balik.
0: Pero abi bitaw ni mo.
2: Inoko.
0: Dejinovs. Kada bitaw mahigugma kay na kay mga pag no, do na kay.
1: Isa ate. Dela, kadyot lang. Dejino ba, ano na kaingo man kagabugo ka atong panahon na? Isa-isa ko na. Para masaptan po sa atong mga...
2: Hindi na po ka ko.
0: Maka, at least, agiya ha, isa na yung amahan.
2: Isa rin amahan. Pero niyonang git ko. So, ang kuha nang git ha, kay, ang choice ba, ang choice atong nga panahon, nga ganun itong bata pa ka, grabe ka naive niya, imo mga desisyon, mga huyang pa kaayo ba, nagpadala ka sa istorya, padala ka skan, pero kanabang, daghang yung mga lalaki nga sama aning mga naagian ni Stella Mambanga. Once na yung anak bitaw ma-involve, mausab yun.
0: Pero,
2: makagool no na.
0: Ano tumagutan awon? Tao lang si Stella nga nag-asa siya, nahigugma siya, ug nag-asa siya nga unungan kay Mato Bebe Arno, di ko malipayan sa kong kaminyo, no, di ba?
2: Di ba?
0: Ikaw ako gihigugma, pero nahadlog ako dahil gayon na, di balik yung gugma aning tao nga, di na ba gini?
2: Pero kaning lalaki mangita ginigpaagi para madani ang babae. Imagine minyo na siya, unya, muwalik pa siya kang Stella. Ang kabugo lang gina ni Stella nga kabalo siya nga minyo na.
0: Oh, nahigugma siya pagbalik.
2: Ne, marupok po kaayo. So, anyway, kung ako si Stella, ma'am, iyahan ang panindigan ang iyang pagburos.
0: Correct.
2: Kay tuod man, mawala sa iyang trabaho, posible nga mapalaya siya. Pero dawato kesa niya. Na, oh, dawato niya, kesa naman nga kanang iyang pangutana, palaglag or magtaban siya atong Marlon nga, gani karon ni nawa na pod sa kuan, sa istorya, nawa na pod. So nilaya sa pod. So kung ako si Stella, lisod kay siya dawaton, pero mugi ni kuan mugod mga punto sa atong life ba nga, kung atong atubangon ang mga consequences sa ato ang mga desisyon, di magunta ka ng matagam ba? Kung wapa ka natagam sa ikapermiro, ikaduha, basin diha sa ikatulo, matagam.

0: siya nga nakadabang.
1: Iyan ang to napanindigan.
0: Napanindigan
1: no?
0: Niya. Pero no. Niuli pa man good siya. Grabe dapat ka marupok yun.
1: So, luoy ba? Luoy mangod ang iyahang choice kung let's say iyahang ipa-abort kung nana siyang huna-huna. Forever ang gabaan na.
0: Yes, lisod na.
1: Ikaduha, kung makitaban siya, samot di magmalinaw niyang kinabuhi. Mm. Napa siya anak nga mabiyaan. Samot nga masuko iyang ginikanan. So, mas maayo na lang iyang panindigan. Iyan ang panindigan niyang pagburos. Matuban siya iyang ginikanan. Kaya kanang ginikanan normal masuko. Malamang sa malamang. Kaya dili lalim nga. Sige, kagkaburusan pero wala'y nanindigan ni mo. So, para nako iyan na lang ang atubangon. Kana bang basin mo lagi basin sa ikatulo na siya matagam.
0: Kinigid kay murag mawala yung trabaho kay bawal siya babuntis kay beauty products ba yan gidala.
1: Yes.
0: Ka,
1: kaduha, nasayang kay ang kagwapa, ang yes. Kabray.
0: Una mutuon na jud ko dili tanang bapa unungan.
1: Ay dili gyud. Dili gyud tanan. Kasay ang choice lang gyud siguro gyud ni Stella sa mga lalaki mambanga.
0: Murag sayo.
1: Oh wala siya ikatagaman pag gyud. Murag kana bang
0: every time magud nga may gugbang usa ka babae nagtuo siya nga mao na ni. Pero
1: yes.
0: Kani ka tulo manggod nga anak niya mo ni ang amaha sa kabagwangan nga nibiya niya nga minyo yes. Na manggod so usaw nga maging kini.
1: Kana wrong gid kay nga desisyon niya nga iya pang gi kana pa gi allow si Marlon nga mobalik siyang kinabuhi yes. Kay minyo na lagi. Pagkasayo don ti nga minyo wa na ta siya nagbali-bali wa ta nagpadani kay
0: correct.
1: Nakasala na pud siya edi karon resulta ang sala niya di wa siya choice kundi iya nang atubangon.
2: Ingon man si Antonita nga sila man daw nauna.
0: Sila nauna.
2: Ni Marlon.
1: Mula gi. Sila nauna pero dili man si ang gipakaslan. Mula na naman si Marlon.
2: It's just only a piece of paper man da to.
1: Da simbako niya ni Bia naman pod.
0: Asa na?
1: Promises are meant to be broken.
0: Are meant to be broken.
2: Na promise na hindi sila si Bua. Muna mga babae.
1: Sayon ra kay magstorya gyud. Sayon kay masaad.
2: Ah, boy.
0: Mauna diha. Kay kung imo tan-awon,
2: promise us with you.
0: Kini mga lalaki sa tinuod lang, mo giniway mga klaro. Aliman ka? Ingno lang ni mo nga, di ko malipayon sa kong asawa?
1: Kanya ni, sugod po. Sus.
0: Ganun sa kong ganda, ang asawa gani siya, ingno lang ka, di ko malipayon sa kong asawa, di sila
1: naman na para kunuhay nga.
2: Ang gugma, manggo, di mang gina mapunggan.
0: Di lagi mapunggan. Pero,
2: sa labad ay kung may gugma, ang usa
1: ka
2: tao, sa usa ka babae.
1: Nga ang gugma mapugngan pa pero ang uwag dili gyud.
0: Tinuod na.
1: Mo na siya, no mo ni nahitabo
0: sa lima ka tuig nga nabakante. Mo na higam tingali si.
1: Oh, nadani sa mga istorya.
0: Taon ako na bakante na.
2: Dili man kay kadang ingon nimo nga mapunggan ang gugma ang uwag dili. Connected man gud ang uwag sa gugma kay walay lalaki nga makigdulog sa usa ka babae kung wala na higugma.
1: Ay wala na higugma kap kay nahigugma pa na siya kan Stella.
2: Mamangyaring unungan niya, makiguban yan niya sa Stila, manamubalibad.
1: Sakto day na nga mo, makitaban ka sa lalaki, kay nga kabalo kang minyo.
2: Kung ako sa imuha Stila, makiguban ka, kay ang imong anak kakabagulangan, anak mo na ni Marlon.
1: Oo, saan lugar itong duha? Ibilin niya siyang ginikanan. Di samot mas ito yung ginikanan.
2: Dadun niya tanan.
1: Yeah, what if si Marlon, kay di gapon kabalo manindigan, kay permiro gani, gibiyaan siya.
2: Dili, si Marlon naman ganin niyang yu sa iya, nga maguban na tapalangga. Kay
1: dige na sa minyo magud oh sa ngalan nga minyo siya pasabot lagi check klaro nga laki kay minyo good siya niya wala siya nag kanabang nag matinud anon siyang asawa so wala kun jay klaro
2: at least isa, isa lang iyang problema karon ang asawa lang sang sa mangita sa kulitaw nga dagang kay problema
0: pero kani ba taw sitwasyon
2: sama Stella? Sa uyab ni Jasi nga ulitaw lagi pertindigan na kuyab sao man niya na at si Marlon isa lang iyang problema
1: bako
0: pero ang ako mong point ba kana bang talagsa ra magud ang napaangkan kana segundahan pagud
1: di ba grabe nagigkako naglagot ligo pamina mo grabe jud ka bug
0: nabuntis na siya sa primero na biyaan na siya na pa segunda pagud
2: lagi
0: na
2: magud ate kay kini mga babae manggo dili makapugong silang gibati
0: walay baruganan ang lalaki
1: di ba
2: sakto si baruganan gabarugan na gani
0: walay baruganan
1: lahi ang gibarugan lahi ang gipabarug
0: actually,
2: maninintal ko yung mga bahay kyo.
1: Ay, wow.
2: May klaro yung istorya.
1: Ay, wow.
2: Nagpuyo, nabitaw na si Marlon.
1: Ay, nagpuyo si Marlon. Matay, siya may...
0: silang duha.
2: Kamu manggod mga...
0: Namakak manggod si Marlon. Yes. Ingot siya, di na kumalipayon. Di kumalipayon.
1: Bakakon kayo.
2: Ito ka lang kasi tinoon.
1: Bot-bot. Gaba-gaba po siguro niya. Kaya nga na yung gibiyaan si Stella. Di,
2: sige, gaba. Blessing man nga naburo si Stella.
1: Dili, ako pasabot kap na wa siya nagmalipayon siya kami niyoon. Kaya lagi, yung magibiyaan si Stella. Di gaba-gaba po niya.
0: Pero, paunsa ba nga may mong blessing ang usaka sayop nga
1: true.
0: Relasyon?
2: Diba? Sayop ba dahil nang nahimo sa kukma?
1: Sayop kung naakay matkuanligsan nga laing ta.

0: ang mga bata.
1: Yes.
0: Diba?
2: Ang sayo, kung dili niya Ate Manon.
1: Ang sayo.
2: Pero klaro man kayo, nga dili man giatrasan ni Marlon ang iyang obligasyon.
1: Giatrasan na giya sa permiro.
2: Kung nasayop sa kanya ato, anong dili mo na mo tagag second chance?
1: Nga anong matagam sa second chance? Minyo man siya, di na siya dapat tagano second chance. Kaya actually, minyo ganit siya.
0: Minyo ganit niya.
2: Because everybody is worth of second chance.
1: Dili, wala, sa nga lang.
0: Ganit, no, basta mga English na siya mababalaka.
1: Lahit na gini siya basta mga in-English na mangugat na siya ron.
2: Dili, manggot. Kaya, inyong ginipakasala agad ang lalaki si Marlon.
1: Ganoon, malamang sa malamang.
2: Kini nga isigutanan, klaro man kayo, nga si Stila Mangyud ang naisalaan ni
1: la
0: kuya wala ja, sila mang duha na lingaw
2: ang naitabo loy kayo karon si Marlon unsaon
0: karon ano si Marlon may nahimong loy ini
2: tiba si Marlon ni nga ni
1: muna lay ginisya
0: lay ginisya ko ginisya
1: kuning daghan kay kag fans gyud kay ang mga tulibagbag wa gyud
2: sa tinuod lang galipo gyud ang ulo ni Marlon karon unsaon niya man gani
0: mo na mga tulibagbag sa ibuhag gyud maminaw
1: diba pero si Marlon captain ud pa na siyang nilig
2: Udin na gano'y si Stila kahit tungod kadugay ng kawadoon niya.
1: Allah kawa.
2: Itabangan gano'y niya ang panginahanglan.
0: Wow.
2: Karoon siya pa isadaan.
0: Wow.
2: Nalipog ko ani.
1: Ay nako. Kani si Marlon Cap, o kakana bang sakto siyang naigugma kang Stella. Unang-una, di siya manghanggat o ka ng kuan, ka ng taban. O napaburusan niya, iyan ang atubangon. Di siya mahadok o kasamo. Kay hahamakin ang lahat. No?
0: Kung tinuod ka ng mga kalalaki, atubang ang problema. Ayaw pa sagsi ang babae.
2: Kaya makikitaban siya. Pag atubang naman sa problema.
1: Dili, oy, niikyas ka. Imo kitalikdan yung problema. Kung niatubang ka, imo isettle dito nga, makibulag kag sakto sa imo asawa. Kay wa na ka naigugma. Ni nakapaburus ka, dari imong panindigan. Ano dapat?
0: Bahin po, ako po i-blame po si Stella.
1: True. Apilid siya.
0: Minyo man si Marlon, okay na lang. Mm. Ang sala radyod ni sila kay nagpailad na po si Gustavo.
1: Marupok yun siya, no?
2: Actually, ang sala ni Marlon, kanang naluoy lang sa kay Stella.
0: Sa naluoy.
2: Yata niya paninahang na ni Stella.
1: Ah, baw lang yun. Baw lang yun.
2: Kay kamo mang good girls, kini si Stella mang good.
0: Kanang, actually, naghimo mo sa mga milagro, nahadlok pala siya, naghimo po sa mga, nag-contraceptive sa labo nun ta. Di kay,
1: ang kabugo lagi yun.
0: Amo lang kinausahay ba?
1: Huwag yun na nagang, mabuhat na manggaling milagro ka, sayon man mo nga.
2: Lagi, mao bitaw, naitik siya to nita, kung basahon natin ha. Ipaseminar si Stila sa ako ah. Kay 5 years na ko, wag ko na buros. Gawag pa niya sa akong uyab.
0: may managang lugar.
1: Sa muka, eh.
2: Love is blind daw. Ingo na yan, Tunita.
0: Love
1: ingo
0: is blind.
1: Si Jassy.
0: Ingo si Jassy. Love, ah, mo lagi ba? Hmm. Mo na din ha.
2: Di akong tambag ni mo, Stila. Kina si Jassy nga pagtambag ni mo. Brotherly nga advice ni mo, Stila. Kanang nanamayga, kanang... Nana magyud na si Marlon sa imong kinabuhi, anda magyud nga mga mahan, anda magyud nga kanang dadun ka, no? Sa usa ka lugar nga magbalipayon mong duwa. Why not dili nimo tagaag chance si Marlon nga maguban mong duwa?
1: Di deserve hug us. No.
0: Wala ginausay, no? Kana gid mo na nga tukod kay love is blind, magsuffer gid si Ingo si Sassy, love is blind. So, Stella, tungod kay nahigugma ka o napakabuta ka sa imong gugma,
1: mag-asig ka.
0: Mag-asig kay... Actually, isa yun ka sa ma-blame. Kapag lumanday ka nga catcher ka, nga nawa ka nag-control.
1: Diba?
0: Pwede mo siya mag-feels. Pwede mo siya ka... Malikaya ng eskandalo. Kung nahigugma man siya kang Marlon sa tago-tago, mayroon nag-control siya siyang kaugalingon.
2: Nana, i-grab doon ang opportunity nga o banon ka ni Marlon sa kwan? Sa paraiso.
1: Nasapaw na ang sala. Nasala na gani.
0: Ikaw na nag-ingon kagahapon nga ang sala, dili masulba sa lain pang sala.
1: True.
0: Pero imo na po ipataban ni noon sa usa ka minyo pag sure ba?
2: Sala dahil na mag-uban sila.
1: Sala, kay minyo man.
2: Sala dahil na kanang i-accommodate ni Marlon si Stila.
0: Has kang sala.
2: Sala dahil na... Sala dahil na tabok-tabok na ni Marlon para ma-accommodate ang duwa ka.
1: Kaitan. Kahayahay ba?
0: Mao lagi na mga lalaki, lagi ba gusto accommodation? O sa mga ibuhato ni Stella, ipadayo na yung pagbuntis? Or, yung pangutana, mura gronged ni, pero yung pangutana, ipalaglag ko na lang ba ang bata para masulbad ang tanan? Balik to man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Wala na'y problema. kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Mega Man Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Mega Man Gold Coffee. Abdi kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: pag-usapan syempre oy ang atong NAS Medical Mission October 6 Midsayap Poblacion 8 Covered Court Barangay Poblacion 8 Midsayap Cotabato. October 7 Kidapawan Poblacion Gym Barangay Poblacion Kidapawan City. October 8 Bansalan LSV Hotel Via Cross Street Bansalan Davao del Sur. October 9 Coronadal City Samaya City Mall Event Center Ground Floor City Mall of Coronadal Barangay Zone 4 Coronadal City South Cotabato daghan Coronadal ani no. October 10 sa Jensan Barangay South Gym Front of Public Market Jensan. So kita kits atol sa medical mission dun natin ipanghatag nga Gijug Water and sa inyong pag-purchase pod no sa atong mga products akip na mo insigida para sa tong Nance Million Bonanza Season 7 then usa mo daw 1 million pesos sa Visayas isa usab ang mo daw 1 million pesos sa Mindanao and lain pa nga tag 50 mil pesos nga consolation prizes na pulo sa Visayas o na pulo sa Mindanao. And syempre ato sa timbayon ato mga YouTube and Facebook viewers from Elena Villordon of at yarding good PM. Always, yung kong nagtanaw sa inyong YouTube channel, si Lina Diayni from Midsayap North, Cotabato.
1: From Janela Rose Gakutan, pa-shoutout sa akong mama o mga igsoon din sa Bye Bye City Leyte, watching me karon o ready na maminaw sa inyong mga tamba.
0: Ayan. Ate Arlene, may hapon, Candy Genova o Cap June, pa-shoutout ko, watching your live from Bansalan Davao del Sur. God bless from Mary Ann Porquiado.
1: From Zia Mariel Balondo, greetings, gikan sa Dumaguete City, Negros, Oriental. Salamat sa inyong positive vibes at ER makapawala gid og kapoy.
0: From Marivic Ganyeda, good day at ER de Genoves and Cap June. Shout out ko sa akong anak na nagbantay sa a la carte watching from Balsa Udyungan Hingoog City.
1: Maayong hapon at ER naminaw ko samtang nagatiman sa among gamay nga negosyo diri sa Cagayan de Oro City. Shout out sa tanang naminaw diha from Tristan Cole Mangyao.
0: From Pancake. Good day, Mati Arlene. Always yun ming naminaw ninyo. Pa-shoutout lang ko sa akong manager nga si Cheche Ibanez. Dili sa Kai Bake Shop o sa akong asawa nga si Roda. Thank you, Ati R.
1: Hello sa inyong tanan diha, Ati R. Watching from Ormoc City, Leyte. Nagpaabot mi sa sunod nga topic. Murag dili kompleto among hapon kung wala inyong programa from Eunice May Tabayoyo.
0: From Clarice May Pagtalunan. Hello, Ati R. Listening while nagluto diri sa Tagbilaran City, Bohol. Mas ganado ang trabaho basta kamo ang kauban matagod ko. Ayan.
1: From Mar Joseph Dulao. Shout out sa mga trabahante sa General Santos City. Banat sa trabaho karon pero naagyahapon oras para sa inyong live.
0: Ati Arlene, maayong adlaw sa Tibok Team sa imong programa. Watching from Digo City, Davao del Sur. Present gihapon bisag busy sa trabaho pa recover sa energy from Rents Gabriel Kayongkong.
1: Maayong adlaw, Ati R. Watching from Iloilo City. Samtang nang hinlo sa balay ang inyong programa. Akong ginapaminaw karon from Chanel Grace Paglinawan.
0: From Eleanor Magbanwa. Good afternoon, Ati Arlene. Always listening here in Los Amigos, Tugbok District, Davao City with my husband Wilson Magbanwa Sr.
1: From Lilia Oclarin, proud listener, Bisaya here in Germany. Lingaw kayo if mamino sa program ninyo.
0: Ayan. Okay, Dijinovs. O sa'yo mong final nga ikatambag na ito kang Stella?
1: Before sa kong final nga tambag kang Stella, mamba, kanang iyang istorya bitaw, Carol? Mark, kanang angay gini siyang, kanang panaminan ba sa mga babae bitaw?
0: Yes.
1: Nga, kanang sayon ragid kaayo ta maminaw og mga saad. Sayon kay ta nga, kanabang madani sa mga istorya sa mga lalaki. Pero unta, no? Unta ato anang paningkamutan ba nga ayaw mo
0: sila
1: ang
0: makonsumisyon ni mo, di kay ikaw ang makonsumisyon.
1: Kanang ayaw ginitaon og kanang tuo dayon kay kanib yung istorya, dali ragid kaayo ingon, pero diha na to makita kung ihabag yung ginabuhat ba through action.
0: Correct.
1: Nga, labi na daghang kay mga lalaki karon nga maayo ra sa istorya, maayo ra maguyab-uyab, pero when it comes to responsibility, mudaga na dayon. No, kanang maayo ra gid kaayo, hilas ra gid kaayo mga sad-sad, pero naa na gid diha ang responsibilidad kalitra kahanaw.
0: Maayo kay mo I love you sa panahon sa chichicheres, sa ismiring hoy.
1: Nigresulta na wa na mahanaw ra.
2: Si Miss Maggie. Itong naburo si Miss Maggie, ang lalaki ang nagukod siya nga pakaslan siya.
1: Amo ni dapat.
2: Nibalibad pa si Miss Maggie ato nga dili unta siya pero naghilak-hilak magid ang laki.
1: Amo ginay dapat. Na,
2: muhang yo nga kinang lagi. Ang kuno gina ko ni kay ako agi ni.
0: Oh, shout out dapat.
2: Shout out ato ha sa kapikas ni Miss Maggie. Kundiin siya gud ang naghangyo nga kaning ang kuno giniya ang.
0: Ah, di ba maninoy mangani ka ato sa kasal? Gibutan ka sa ban paper mo.
1: Nakadugtog ka na, nireklamo ra ba sa igun siya ka? Kung ano to ka, nandili na to legit kayo, sa band paper na siya ipaperma.
0: Kung nandili siya sa medis kong siya ipaperma sa band paper.
2: Saludo ko sa kapikas ni Miss Maggie, kay always na kami gaman.
1: Ay, ganon.
0: Kay dili siya mo ang ko na ilain ang...
1: Ah, good! Yeah, na!
0: Kung di siya mo ang kong dunay mo sa loob. Oh, na nakalami. Ano yung dani si Stella?
1: Ah, lagi dapat. No? Lesson learned.
2: Nai-reserva di ay, ha?
1: Yan siya. Pero bitaw. Kanang
2: kulba po ni si Miss Maggie, no?
1: Pero kanin si Stella ba?
2: Basta tukingo ni ate, ako gusto madungan balik.
1: Anak siya.
0: Kung di siya mo angkon,
1: na ay lain
0: nga andam.
1: Andam mo angkon.
0: Ingon na dapat ang babae, di babalaka kay doon ay laing mo sa loo.
1: Oh, dili kay magukod-gukod sa lalaki nga. Irresponsable.
2: So, Boga, di ay Stella unta. Di ba? Kanang matuto ka, sa pamamaraan ni Miss Maggie. Maggie.
1: Pero Vita, isa po ni Kang Stella ba nga, di pala big huyang kay kita mga babae, kita yung gansi. Gansi kita mabinlan tag anak, sira tag kuan, asal niya, si tagkaburos niya.
0: Pasakita na rin ba siya siyang papa? Ikaduha na na, nakatuloy na diretsyo na
1: kita yung magsalo sa responsibilidad. So anyway, para na ko, Stella, kinahanglan na ni mong atubangon. Ayaw kita na wrong kay na imong pangutan na karon nga, imo bang ipalaglag or unsa. Kana nga thought, mo ginaiangay ni mo, i-erase mo na hona. Kaya una, ang bata wag gid ay sala sa imong binuhatan. Correct. Imo magunang binuhatan. Dili lang na sala sa katong lalaki. Sala po na nimo kay kanang pahuyang-huyang pud ka ba nga imbis na nindigan ang taka sa lima ka tuig kanya. Nibalik lang kanimong ex, may tagwapo na nya di raba. Ay ano pa dali ka? Ay nako, so mo na siya.
0: Ang tagwapo.
1: Oh, angay gina nimong panindigan, angay nimong kon ayaw i-erase gina si muhang huna-huna nang imo ipalaglag. Kay again, ang imong kinabuhi once nga kanang bitaw mo agi nakag abortion, imo na nang mabuhat. Dako kay nang agabad, ako kay nang asala sa
0: kaytasan.
1: As in, pinakakuan forever, hangtod sa hangtod, imo nang patiguro sa imong mga kaapuhan, maakuan pa na.
0: O sa baka dito, doon na kay daghang anak, ah?
1: Diba?
0: Kalami, o daghang kag-anak.
1: Dili, pwede nga mahaya ni mo ang naak kay anak. Mahaya ni mo imong mga action, pero kanang resulta sa imong mga action, ilabi na mga bata, di na ni mo ang mahayan. Kaya
0: mga friend, no, kaubang yun ako sa trabaho, sa Congress, ana sila kung maibalik pa lang daw ang panahon, daghano nila lang anak.
1: Grabe, no?
0: O, diba? Yes, it's true.
1: Oh, so
0: dili ang ikamahay ang anak. Atubang lang na yung problema.
1: True, atubang lang. Lisod man ginamo, atubang anak kay ang kaulaw. Nya, kanabang thought nga, basin palayason ka, mapasakitan kasi mong ginikanan, imo nang dawaton. Kay again, yes. Muna ika ng konsekwensa sa imuhang aksyon. And if dili na nimo dawaton or imuhara ng talikdan, kung makitaban ka, mulayas ka nga, kauban tong tawhanang, yan di nga nasamot pa na masoko ang imong ginikanan. Mas maayo pa mga muyo ka na tumuhangyo kasi imong ginikanan, tingali maluoy pa sila nimo. So, anara, panindigin na kay ka na mga bata or ka ng pagbuntis, dali ra kay mulabay ang panahon. Permilo rin mga tuig ang lisod, pero eventually kung mangdagko na sila,
0: na.
1: It will be worth it.
0: Yes.
1: So again, panindigi ang imong anak, panindigi imong kaugalingon. Sa ako panggiingon ko, waka na tagam sa ikaisa, ikaduha, diha sa ikatulo, basin muna ginimong katagaman.
0: Yes.
1: Sa kanuna ay kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Marindang Bayan.
0: Sige, lisod kayo mo tambag. Ikaw ko na tambag, anibe. Sige, ikaw ko na. Retired Playboy, Cap Junjun.
2: Paminaw, Stila, una, layas na lang daan.
0: Kay, ay, napakita sa ginikanan.
2: Kung dili ka mo layas, kasabaan pa kasi mong ginikanan.
0: Madapatan pa
2: siya. Ula tanga, ang ginikanan ni Momo, imuhangyo ni mo nga balik na nak. Ikadua.
0: So, pa-reverse psychology ni.
2: Oh. Ikadua ngayon mo buhaton, ayaw na palibuga si Marlon.
0: Mm-hmm.
2: Ayaw na kanang pabiyae ang iyang asawa kay dautan man kana.
0: Dili asawa.
2: Kung dili, pasuportara na lang na si Marlon sa imuha kay iya man ang biduhatan.
0: Duha man mo na nagkasinabot.
2: Duha man mo nagkasinabot, ana. Ingnanala na si Marlon, niya ato man ang biduhatan, imo man ang anak, ayaw na biyae ang mga asawa, suportara rin na lang.
0: And kung ginawag din ay si Marlon sa iya, pwede niya hangyoon at tubanga akong ginikanan.
1: Diba?
0: Diba?
1: Sakto.
2: Ikatulong ay mong buhaton, kung dili mo suporta gud si Marlon, naaman si Engineer Makoy din eh, desidido nga mo suporta, umuha ko na ng bata.
1: Anda mo sa lo.
0: O gusto makabato ng instant nga anak.
2: Instant nga anak. No? Klaro kayo, ha?
0: Tuod, no?
2: Katong mga kababayin ang nabutang sa alanganin sa pagkakaroon, na walay mo angkon na amahan sa inyong gisabak, na si Engineer Makoy, andam o desidido nga mo angkon sa inyong gisabak, kay gadali na gid siya nga
0: makabato ng anak.
1: May nakadi na siya matabiyog.
2: Klaro kayo nga imong problema na sulbad na Stila. Sa ato pa, sa Gihapon kini si Kuya Kap, moingon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit, pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so Diyos nawala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
4: Kini si Doc John Paul De Assis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dagong salamat kanimo De Genova, thank you Cap June and thank you Stella sa imo pabadangat imo sa tampo. Well, ang imuhang problema, simple na kayo na. Naman na, mas problema man kung imuhang ipalaglag. And mas na kung problema kung makiktaban ka kang Marlon. Doon ay punto si Kap. Pwede ni mo nga pasuportahan na lang ang bata. Kaya definitely matanggal na manggid ka. Tug-ani imong ginikanan, the truth will set you free. Kung palayason ka, one time ay mo, ana. Dawata ang unsa mga mga consequences tuwa sa nahitabo kanimo. Apa na sayod ko, temporaryo na ginang kasuko sa ginikanan mo. Sugotag sa dili, ilagi hapong kadawaton ka ila kang anak. Pero maulagi na, dili lalim ang kasuko o kahiubos sa mga ginikanan ng anak kanimo. Dawata kung unsa man ang ilang mga posibleng buhaton. Pero again, ang ayang masayod imong ginikanan. Araw sa ingon ni Ana, masulbad ang imuhang mga problema nga itago kung palayason ka, okay lang. Ang importante nga nasayod sila sa imuhang tinuod nga problema. Tuod kay normal ka lang ang reaksyon, normal ka lang ang pagabatiyo sa sakaginikanan, nga kanunay kang masipyat. Apan, sayod ko dili ka na mulungtad og dugay ang kasuko sa ginikanan. Tuod kay bisag unsay ilang buhaton. Muna giniingon ba nga, doon na pa'y mga anak na makaagwanta sa ilang ginikanan at pa'y ginikanan nga di makaagwanta sa ilang anak. Mukha na'y tinuod, Estela. So, tiis sila, dawata ang mga consequences, paningkamot sa imong kagalingon, aro sa ingon ni Ana, maka-recover ka, maka-move on ka, o maka-focus na ka sa imong buhaton sa umaabot imong tulo na ka mga anak. Thank you, Estela, sa imong pupadangat imong swatampo. Manginaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayan, may nasalamat. Bye-bye! I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality. ECS.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap. Nagsagayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: That portion was brought to you by multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
6: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi.
10: Hello, Mommy.
9: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
12: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
13: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
1: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi.
10: Hello, Mommy.
9: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
6: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
1: This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo? Mamigurado. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
14: Ang katinig sa hilana? Dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan. Maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Samok na ubo! Ubo! Ubo! Undangin na! Tosiran!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ito ang DYHP 612.
2: Opo siya. Si Kasaga Rajuman ato ni Gwen Alguno nga maoy mo anggur unya garuda taon kung maabot, no? Pasi wala pa o nalangan kay doon ay importanteng gilagaw. Tawa sa aga kasamtagang muduman ining atong tulumanon ni Straight to the Point Evening Edition. Tigapun sa overall number one nga si Biyanos Kabisar ng Binanao, DYHP RMNC mo. Ato mga kumustahan, ato mga tigbamanan, rin sa Kabisayan ng Mindanao. Kristong binalanggag na lawigan sa Sugbo, rin sa Amerano, gamatag bahin sa lawigan sa kasatbang kabahin. Ong kutob sa mabot sa itong CBS ng broadcast sa DYHP. Kumusta mong tunan? Umanig ko niyo hangto talas 12 uban sa mag-isyo gatong isgutan at karon. Ligatong tulaman noon, Straight to the Point, Evening Edition, maghigala.

Dini sa dagway sa sugo, medyo arang-arang nagpanahon, no? Sa kuhay kagahapog, adlaw, may galang nagtotalisig, nag-uwan-uwan, unya, doon ay hunos hangin, kaya doon na pa matoy low pressure area, no? Itong miaging adlaw, nga nahulma na og guwan, bagyo. But anyway, waman makahimo og kuan kadaot, no? Sa atong nasod nga Pilipino, may gala. Sa atong hisgutanan karon, no? Sa dili pa baga report, kung doon ay report, kaya kumantang mo report, ane, kaya pero naman tayo dali, okay na kayo, so right. Niya, natin ganda mga balita, pero may kong dispensa nga na dilatar tagamay, no? Kaya tungkol sa mga kakulian nga, ininggahong tao ba nga malimot, ining, may kong ganyan tanga, ang kalimot, wega home, sa English pa na, power of love. Or don't forget to remember me. Bitaw. Dili ni Hojaka. Dili ni ko ana, commentary program ni, no? Ang Set to the Point Evening Edition si kasamang Radyo Man Binji Tangian maoy regular anchor man imong tulumanon niya si kasamang Attorney Bin Montato. But doon ay importante kay gilakaw si Radyo Man Attorney Bin manang kita sa maoy kasamtangang mo daning timon, no? Kining tong tulumanon nga Straight to the Point Evening Edition. Machar-char rin ato, no? Iskot at taga may isyo nga may kalabutan ng Haring Lungsod, no? Ato iskutanan ang mga nag-unag karon nga mga isyo nga atong madungog sa matalaglae mga Sibianan o manungin sa numero ng Sibianan sa DOSP o atong makita sa mga TV, mabasa nato sa print, sa newspapers, tabloid. Igon man atong madungog sa laglae mga radio station din sa Sugbo, may gala. Labi na mga isyo nga padayon Japon, no? Ang isyo against na kining impeachment trial against sa atong pinalanggang vice presidente sa National Baygala si Vice President Sara Duterte, no? Og nya dunay mga dagang argumento, no? Sa atong hibaw-an, sa atong lang panduki-duki. Wa takandan pero nagduki-duki gyapon ta. Basa man tag maminaw tag radyo gud ta, no? Mubasa man tag mga tabloid, mubasa tag newspaper, maminaw ta sa mga balita, no? Unya labi na sa mga social media may galang nga nagkalalaay mga mabati o makita nimo ang mga vlogger dito nga iyahay lang dapig sila magisuportahan ng mga politiko. No? Doon ay pro-BBM, doon ay mga vlogger sa mga BBM, doon ay anti-Duterte nga mga vlogger, o doon na sa mga pro-Duterte, mga anti-BBM, naglain-laing makita nato sa social media sa Facebook may gala. No? Mauni nga ang tao karon. Wala na ikuan. Makabawas ka pinagi sa social media. No? Mag-imo kag video niya. Mag-content ka niya about sa dagan sa politika din sa itong nasod. Di ba? Tanawag ko ng mga social media. Tanawag ko ng social media ang nagkalanlay mga vlogger nga giyahay lang putak-putak nga wa masayod silang isulti. Kabantay mo? Tanawag ko na mga vlogger, may galbas sa mga content lang, bisag unsa ang gipanultahal, saway dito, daot dito, saway dito, labay glapog dito, makaguba sa reputasyon sa isig katao, makakuan unsa pa na niha. No? Ugmao na ni Ron.

ang reality. Tuod ani nagka-hiting ni ato mga communication labi na ning social media by gala. No, sa una, sa unang panahon sa 1980s, 1990s, 2000 by gala, wa pa man ning Facebook, no? Sa 1980s, 1970s, 1990s, wala pa ni. Ang atong mabati madungog lang pinagi sa radio. Makita nato pinagi sa TV. No, mabasa nato pinagi sa print og karong Domingo, Press Freedom Week naman. No. Og mao ni karon ang reality. Nga kaliglain lang dapig ito, dapig diri hala. Unsa pa nang isyu ilabay sa kontra? Og mao ni ron ang reality. Unya kung imong tanawon, iyahay lang putak-putak. No, iyahay lang kuan ba nga, why mo ba na why tali mga dokumento hala, basta lang maka-content, makabira lang silang gilabanan, maka-dial silang gilabanan, makabira lang silang gikontrahan o guwa nila mauyuning o saka politiko. No? Unta mo patigbabaw ang kamaturan.

0: 싸가 바토란 봐.
1: Straight to the point.
0: 어마오네. 나네 아따스가 바토란. Pero kung imong tanawon ang social media platform ay gala, nagkalaing content mga creator niya nga nag-content about sa kahimtang, about sa sitwasyon sa politika din ni sa itong nasot. Diba? Tanawang guda. Diyang nakita kagahapon ang hulagway ni former President Tatay Digog mga igala. Doon ay nidaig, doon ay naluoy, doon ay gimingaw, no, lain-lain mga reaksyon na atong mabasa, atong madungog sa mga Filipino. Sa atong mga igsoong mga Pilipino, apil na mga Bisaya, lain-lain nga lingwahe, Bilonggo ka ba, Waray ba ka, Bisaya ba ka, Tagalog ba ka, no? Mauna! O atong nakita kagapong galawa nga, ang kanli presidente, no? Sa inyong reaksyon di awsaman, no? Ah, okay ba ni sa orat? Orat ba ni si okay? Nga atong kanli presidente may gala, tuwa sa gawa sa naso sa laing naso may gala, uto dito kipriso. Tuwa sa dahig, garon. Sa tanang presidente sa naso, only former president Rudy Duterte ang tuwaron dito sa laing naso. Tungod sa iyang giatubang nga mga reklamo sa mga hingtungdan nga gingong biktima sa AGK, sa Against Humanity, o sa ubang mga dunay putikanhong tinguha, dunay mga interest sa putikanhong tinguha sa makagulingon ng mga politician. No? O maoy posibi nagpaliyon ng tanan. Ibig kamo ko liho na dihabi. Kaya natabo karon ni former President Digong mga higala. Usay pagtuon nyo ani? Sa inyong reaksyon niya. Baka kita ka kagahapong adlaw medyo murag malukmay ka. No, murag maluoy ka. No. Ni daot, ni taas ang buhok. Og medyo duna gani report nga murag malimot ta. 81 anyos. Og kanhi presidente sa atong nasod. Nga tuwa karon sa dahig. Unta kong ang iyang kaso gato bang pagpangawkaw, corruption demon. Ang iyang gihimo sa war on drugs, ang iyang gugma sa nasod, o iyang concern sa tanang Pilipino, iyang gihimo diyang siya presidente. Pero kung atong unanaon, unsa may tabo niya karon? Tuwa sa dahig. Unsa man eh. Unya former president niya 81 anyos ang panuigon ang pangidaron. Angay unta ati manuna. Tungod ni sa man. Tungod sa mga politikanong kulor. Dunay nangasuko kay wa makauyon. Og labaw sa tanan ang mga hintungdang mga biktima sa AGK. Kay against man ko, no? No. Pero kung imong uting kayon ang tanan, dili ang iyang kagalingon ra. Dili ang iyang politikanong tinguha ra. Dili ang iyang kagalingon iyang glanta, kung dili ang kayuhan sa nasod o ang kayuhan sa mga Pilipino.
1: Straight to the point.
0: Tungon siyang gihimo sa war on drugs, dagang nangapagan, murang nagtanaw ko kaghapon adlaw mga higala mga kasama. No? Kani presidente niya 81 anyos. O karauntang ang iyang giatubang nga kaso ba higala ka ng pagpangawkaw, plunder, pagpangawa sa kaban sa mga tao, pagpangawkaw sa mga tax sa Pilipino. May unta dito. Dadun sa dahig. Pero ang iyang kaso giatubang against humanity. AGK. O kung sa man eh. Sa inyong lantaw. Sa tanang mga Pilipino. Daghan ba na kayo na ito? Daghan. Praka-prangka niya ito. No. Daghan na kayo na itong gihimo ni kanil presidente Tatay Digong sa iyang war on drugs magigala. O karon siyang gihimo di ako nabilib nga bisan

0: pamasi kay tubang karon, why bisag usag nga mga opisyal kani opisyal ug bisag kinsang tawo nga napagan ug iyang gi pagan. Iyang gi angin. So far wa gud bisag usa. Iyang gi dawat ang tanan. Diba? Di ata na kuan nga seryoso siya. Siyang gihimo diyang siya presidente sa lasod. Kaya unsa may gihimo? Gihimo sa mga gitaw nga tug traitor, sa mga traitor sa lasod. Di ba? Di ata makakuan ba nga? No? Nga, kung imo lang hununaon sa iyang pagkakating 81 anyos na, no? Bisaga diri sa atua, bisag yanong tao lang ka kung dakpon ka diha. Di ba? Nga, makikong ka, katiguwang na eh. Anong ginaginot pa man eh? Mamani usas sa uban sa mga reaksyon sa uban. No? Angin at timanon maong tiguang unta. Niyaki mo na on former President of the Republic of the Philippines.
1: Straight to the point.
0: Pero kung sa'yo natabo? Sa inyong opinion niya, sa inyong reaksyon karon kagahapong anawa. Diyo makaingon tamay galang akan ni Presidente una, unya 81 anyos? Nag-inusara layo sa pamilya. Og nahitabo ni niya tungod sa unsaman. Tungod lang sa war on drugs. Og posible, kining tanan, dili lang usa sa mga politikong mayan, mga mga politikanong tingwa. No? Daghang naglagot niya. Tung atong kanon, doon ay mga pipilag kabagal kani general, no? Doon ay mga posible mga dagkong negosyante. Daghamanto sa inaligsan niya to'y gayon na. Doon ay mga drug personality, doon ay drug lord, negosyante, politiko, nga wa makaw yun siyang gihimo. Nga nagkinto na to'y gayon na, o posible na putol ang buhay-buhay.
1: Straight to the point.
0: Daghang naglagot kang former President Tatay Digong. Kung imo lang talo naon, no, ang iyang gihimo para sa nasod o para sa mga tao. May naman sila nga, anan, daghang mong tanga, pwede naman tanga, mga kuan, no, doon ay tukhang. O sa may tukhang? Tuk-tukhang yun. So meaning, di lang patay nga patay lang yan. Di ba? Doon ay tukhang. Tuk-tukhang yun. Malang musanong sa tukhang, patay na eh. Nakanugubog ipatay? Wala. Katurang napatay, katurang doon ay mga anti-drug operation, ngayong ni Sokol, ug angay, dili na gid mabuhi ni Nikol Botana. Mauna ang iyang gihimo. Ug sa atong hibawan, di man sa mismo yun, nga maoy, ni-execute pagpusil, pagpatay sa mga drug personality. Di ba? Instruction niya. Iya lang mando nga mauna ang buhata. Puro sa mando nga pusila na yun. Ang iyang kuan sa mga himo o mga tinog operasyon nga kung magkalisod gani ang usa ka pulis, mas ganahan pa siya nga ang drug personality maoy mapatay kontra sa pulis nga dunay pamilya. Ani himo lang silang responsibilidad isip usa ka pulis. Diba? Mauman niya gingon. Waman yun niya. Kung naay mo kuad pat siya. Tinuunan, ingon siya nga pat yun. Ba't doon ay kuad? Doon ay mahitabo nga dili, mas dili pa maunhan ang pulis kontra sa pulis may maunhan. Nga naghimo silang responsibilidad, naghimo silang trabaho, mga igala. No? Ugmaonig karon. Ang nangalipay, kantong kung imo sa sutaon may gala, kini mga tagtungod sa mga biktima sa NGK, sa inyong lantaw diha, maka-afford ka sila mo atong dahig? Diba? So there is something wrong.
1: Straight to the point.
0: Og atong nanisgutan may gala nga, bisa pa man sa pila na kabuan ng labay, pila na katuig, no? Kung ato lang utingkayon yung gud ang tanan, No? Kung ato lang iunahunaon ba? No? Wa man gud siya nga nag ang iyang kagulingong interes mo yung gilantaw. Tinood nga leader siya. Tungod kay ang interes sa mga Pilipino, ang interes sa mga tao, mao yung gilantaw og dili ang iyang kagulingong interes.
1: Straight to the point.
0: Diba? O karoon ta kung gikasuhan sa daog doon ay pasangil yung blunder ba? Nangaw ka o nangurap ba o kwarta sa kabansa Pilipinas? Tax sa mga tao? No? Ang pasangil against niya maigala maor kito. O karon unsa naman ron? Kung kagahapong alawa, doon na sa gipatay, doon na gikuan nga usa ka bata. Yeah. Ang sagad nga mga suspek may gala, tigamitaw giligal ka drugas. Mao niyong gipangita? No. Mano din nato mabasol ang ubang mga tao, ang mga DDS din nato mabasol nga padayon sila ni suporta sa mga Duterte tungod kay ilang nalantaw o ilang nakita panahon nga si Tatay Digong pa may presidente, ang peace and order situation, bisagay kami mga reporter sa PNP, mga reporter sa polis, nasayod may kung unsang peace and order situation panahon sa unong katuig ni former President Tatay Digong. Muato ka sa may squatter, muato ka sa malugar nga ni Kuyanap ang grabbing illegal drugs, ang shabu, ikanto ni mo, fishbowl. Pero karon balik ka dito sa bisag unsang lugar nga nanon nga naay dagang shabu niya, dagang drugs niya. Madlok sab ka. Madlok sab ka. Di ba? O sa imong ganahan. Nag-abot nimo sa mga lugar, sigaag kag mata. Murag bahilis ka sa sakatao, naay uban nga nagtutok nimo, nga uban niya, nagsigang mata, pulak ang mata. Or ka nang maabot ka sa lugar nga wala yung mga standby nga wala. Wala yung mututok ni mo nga murag makuyawan ka, murag mabala ka. Di ba? Ato ning nahisgutan may galako kagahapo galawa kay na gitimbang timbang magod na ako. No? Gitimbang timbang na ako ba kung unsa ang gihimo ni former President Tatay Digong. Mana akong gingon. Dili ang iyang kaugaling interes. Mauna ang sakto nga leader. Ang sakto nga leader, naglantaw sa interes sa mga tao o wa mulantaw sa iyang kaugaling interes. Kundi ang interes sa mga tao mo iyang lantaw. Mauna ang sakto nga leader. Karon, naunsa naman eh. Karong administrasyon na mga ganang nausa naman eh. Nisaka na sir ang presyo sa oil, mga gala, sa produktong petrolyo. Naabot na ganit 80 ang kuan, no? Naabot ng 20. Why is stable? Nga, kuan, tagab Tuesday, tagab Martes, makuyawan ta. Kaya naalagi na diya, ang tagab Martes nga, mo uminto, mo rollback, mo usos, mo uminto, mo usos, mo ito, mo raggugban General Albius. Wata ka sabot ba sa presyo sa oil magahigala? No? Why stable nga presyo mo yung tao? Ig Martes, sige gosos, sige gosos. Nya ka tumiagi, Martes magahigala. Ni uminto na masab. Magsige pa tan eh.
1: Straight to the point.
0: Oy, masoy. Kadagang problema sa nasod bagigala, no? Kadagang problema unya naapay umaabot nga barangay ug election ambot lang kaha. Kung madayon ba ni kay murag tanaw na ko agipot ta kay oras, no? Agipot ta kay oras. September gud. Unya kung madayon ni November to. No, ang barangay ug election pero tanaw na ko murag di na magagi agipot man kayo. Ambot kung gitukin na man sa mga magbabalaod. No. Ang kumilik, may ingon naman itong kumilik nga ba na yun? Ang Commission on Election, nga November 2, 2026. na dili sabay kameral may gala, ato pa kuno sa 2028. No. Kurag doon ito yung sudyot ng advice o sa ka-congressman nga, kuha na ito ni BBM may gala nga, i-postpone, no? Wala pa man nga. Mabutang ako sa may problema ninyo. Sige lang nag-color pamutika ating nasod na ito. Doon sa namin ng nasod na ito. No? Mauna. Ang gilantaw lang, ang nabisi tala sila sa impeachment trial against the BP Sara. No? Kuha na sila mag, unahon na tali sa ubang pa nilang mga trabahoon isip mga magbabalaon sa itong nasod. Ang barangay ug iske eleksyon November 2 magidunta. Pero tungod sa kabisi tali sa itong magbabalaon, labi ng Senado may gala nga maoy mga judge karon sa impeachment trial against the BP Sara. No. Og mana. Nga paningwaon gyud nila. No. Og kinahanglan nila nga i-impeach to the max kay si BP Sara. Kabisa gani sa voting-voting na sa two-third mga gala, ginalisan pa man. Straight to the point. Wala, ginalisan ay. Naglibog na ta. Nagkutaw atong utok, ane, unsan eh. Unsan tinood na sa mga former mga chief justice mga gala. Ay, nako. Straight to the point. Ah, sa tatuwa rin nila. No? Na. Upat na ka mga former Chief Justice Maygala, apel ba yung sa Kasibuano? Laglaig mga kuan, mga statement, laglaig mga kuan sa voting at two-third, 24 na yan. Pero kung ako, sa ako lang ang opinion Maygala? Sa ako rani ha? Huwag well, mag-vote na ako kay programa ni ako yung naglingkod ani. This is my own opinion, English na gamay ha? Sa ako rin yung observasyon kung sa akong na ako ang gamay, ginag-maginag ma rin ato mga pag-research-research mga higala ba, ha? So, sa 1987 Constitution, naamang dito gibutang 24 senators. Na sa ato mga senador karon mga higala, naikulang wa, na namatay wa, wala. Di ba? Ang health. Aray, ganaan ka na si Kwanan. Aray, na-preso na. Huwag may namapil. Nabisag na-preso ka niya. Huwag may namapil. Sumakabutar. Huwag dahil nagtago-tago. So, sinato pa man siya. Sumakabutar kaya pun. So, kompleto ang 24 senators by kala. No. Dipili man sila. Wa man sila namatay. Kung namatay na, dili na. Di ba? So, 24 sa total pila. Simpura kayo. Yan sa mga argumento, madugog na to sa mga, kani mga, sweetos balaon, kita, wamat naka-tekog bar, nakasuntag bar, bar, bikini bar. Bikini bar. Resto bar. Wamat naka-tekog bar, bangon ang, muang kuno ko nakasol ko gay bar, bikini bar, resto bar, o sumanang nga bar-bar na manang tinagsip na ng ato ah, ginagma-ginagma na ato nga pagsabot ba? O, di ba? Naapa mang senador kun? Wa may na nga matay na. O, sa na, namatay ba? Ikisay namatay sa mga senador karon. Tagay ko kusa. Wala eh. Si senador gapon siya. Di ba? Bisag na preso pa na siya, senador gapon na siya. Kaya gipili sa sabang tao. Gibotaran sa sabang tao. So, sinuro gapon? Katotaling namatay nga dili na pwede magkabota, di ba? So, 24 senators. So, sa voting-voting na, sa impeachment trial against ni BP Sara, ang 24 taling magkabotar, eh. Di ba? Naapa ba sila? Napreso raman na niya. Preso, wame sa mga hinong nila preso-preso kayo. Basta mo kontra ka sa Marcos Arbisos karon pasa ka kaso. Bitagay ko usak example lang be. Sa mga kalyado karon sa Marcos Arbisos nga mga senador. Hatagi ko bisak usa lang. Nga gipasa ka ng kaso. Tagay ko! Straight to the point. Wala oy. Sa mga kalyado karon sa Marcos Arbisos nga mga senador. Kay kung mo kontra ka mo or kontra ka sa admission karon mga igala, outside di Colombo gyud ka. Mangandam gyud ka kay paska kag kaso besa ko sang kaso la hala. No. Nindot ka ni. Nga nagdas tong rindas pagamanan. Sinyong tanaw diha? Diba? Murag doon na nahihilom ng Marcelo. Ug doon na nahi-dictatorship. Tungod kay gigamit ang tanang resources karon sa Administrasyon Bagyala. Muna makaingon ko na doon ay silent Marcelo ug doon ay dictator na. Ug doon ay diktador na nining administrasyon na karon. Ug ganang itabo, nangipakpak ko anang gipasag kasong plunder si former House Speaker Martin Romualdez. Nipakpak ko ano eh. Kay mao man iyang gikos sa State of the Nation address. Siya ikalimang nga suna mga igala ni BBM. No? Nga iyang paska o kaso. Pero yun na pa. Ato ko ning isgutang gamay ba eh. Di ba nakabantay mo nga niyang nadakpan si former Congressman Saldico sa Sing Republic. Nakaliyot, kini isa din si Nistro ang gwapo na akong partner. Bueno, magsigotag laing nga ugdugang isyo ba ikala humalamang sa mga bulawanong pahinunong alas 11:15 na.
1: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Goldilocks. Celebrate the best birthday ever with Goldilocks. This newscast is brought to you by Our Gentlest Care for Every Filipina, PH Care. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kuti Silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Kinibahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo na mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong pupukaw sa imong kabuntagon. Vitadi Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vitadi Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapigyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vitadi Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vitadi Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: Pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo.
5: Smart to
4: Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart to
4: Prito ulam na masebo.
5: Plato
4: ang kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa vitamin.
10: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
13: Ang DTX 500 daghang nga superior antioxidants nga mao igaprotekta sa tuang mga selula, apil na ang skin cells sa batok sa mga nadamage nga free radicals, nagipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo nga sama sa pag-inom og alkohol ug mga pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals amo resulta sa oxidative stress. Kini makitan sa pagdaghan sa mga wrinkles o gakunot sa panit. Motumaw ang dark spots o guban pa ang mga sinyalis kung nagkaedad ang tao. Ang DTX 500 dunay protection kini. Dunay 1.3 million ORAC units ng antioxidants. Epektibo kini pangontra batok sa mga free radicals o oxidation. Ang DTX 500 atong panit na to pabataon. Internal organ ayohon. Ang DTX 500 maayo ni batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, glaucoma or cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, apil na niini mga sukindig paminaw nga wag tangon. O niya, GERD, ganang kanuna itong manguyab, maghilab ang kuto-kuto, mas maayo nga mo inomo og DTX 500. Alang libre niya konsultasyon og check-up, bisitaha ang clinic sa DTX 500. Nga mao ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga naa mahimutang atbang sa The Freeman Newspaper Building o galuyo sa Gaisano, Maine. Baka mo tawag mo sa 0975 079 513.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Straight to the point.
3: Bueno, balitas sa Katulobal, Baigala, Straight to the Point, Evening Edition. Ako gabo si Radyo Man JQ. May makikuban niyo hangto talas 12. Dunaday 35 minutos, may galas to kapanag-uba sa Tuga Tulobanon, Straight to the Point, Evening Edition. No? May paminaw, pagtanaw din ni Paring Binsel, Estuloga. No? Pre, nakasado magitira, pre. Akong i-shata na ako kung paring guwapito na ako, kung paring may good friend, may kumpare pag yun na ako. Ni Paring Binsel, Estuloga, mga Estuloga family dyan sa may barangay Tehero. No? Kanya mo ni si Tagiya sa V&M Light and Sounds, no? Si Paring Binsel is tulog harap. Huwag naas dumagiti ron. Kaya makita may gabi eh. Ang ato siya dumagiti. Lamat pre. Onya Vanessa Dayawan Labrador. Akong kababayan no, sa Malbago, Manadio, Cebu. Bantayan Island. Kim Oy. Thank you for watching. Og, ang kusya alam mo. Sa mga SB member sa mga sulong sa Manadio. Si Owen Daroca. Owen Striker GF. No? Konsihal Owen Daroca de Asmaridijo, Cebu, Maigala. Huwag magpaminaw sa among binalanggang mayor sa Bria, no? Si Maridius Mayor Engineer Romeo Albacete Villasiran. No? Huwag lamay kayo, Konsihal Owen, no? Pagdanaw, huwag paminaw. Okay. No, sa niya sa mga batanood nga magbabalaod, no? Dito sa among lungsod, sa kunyutang natawan sa lungsod sa Maridius sa Bantayan Island, Maigala, no? Onya, lamay kay Cons, no? Og si akong may good friends nga kuan, duha ka mga bugado nga mga SB member akong kuan, may mga amigo na ako mga kuan, bugado nga mga SB member to sa Maridio sa mga. Si attorney, SB member attorney Stephen Olingay, no? My good friend. Og si attorney, SB member attorney Binser Rebadomia. No? Og sa among vice mayor dia, si Bibs Villacroces, no? Sa Maridio, Cebu. Okay. Konsyal Owen Daroca. Cons, kumusta Cons? Kumusta ang Lawis? Okay, naglawis ko ng may gala, nga mo ah, pero tinaghanag, asinso na kaya eh. Bagong munisipyo, na ay maabot nga roll on roll off, no, roro. Nya, pinalang kabuan, mupirit na sad ang emergency hospital. Nindot ay, no? Nya, mga daan ito, nindot, no? At ada na ulit mga ito pagkamatay sa kong iaan dito. You know, naanak ko dinis na pula po nagpuyo, pero nang naay mga kwentong namatay akong iaan dito sa Malbago na uli bangko, tanaw na ako ito, dindutas dahan ito munisipyo dito, murag na ka sa gawa sa naso sa munisipyo, sa bagong munisipyo ito sa mong lungsod, no? Lamay kayo kung siya la, pagtanaw, niya, irigas lang ko ni Mayor Engineer Romeo Villaserania, no? May kumpa, ako sa amin, kumpare. Bitaw, no? Sa mga SB member niya, si mong kaoban niya, Konsyal Owen Daroca, no? Ako ning kuan, magkuan pa ko na ning uwan, ako ning mas kwa pa rin ako. Una ko rin yung graduate sa Maridius National High School. No? Batch 93 man. Murag si Kusyal Owen, murag sa ako ni Manghud. No? Saan nung batch niyo, Kusyal? Sa Maridius National High School? Kami, batch 93 man, meh. Magbunga ko gamayan, murag ahid ako gamayan yung pilakatuig ni Kusyal Owen Daroca. No? Yung mga Kusyal na mo diha, mga buutan, mga kugihan man, labi among mayor diha, no? Si Maridius Mayor Engineer Romeo Villaseran, og ni Vice Mayor Bibs Villacroces, sa walo ka mga SB member na mo diya. Huwag ko ano. Uy! Nasa diya ang kuha, no? Sa BRR, ang among, ang, nilat kayo accommodation na mo dito sa abong anniversary og sa team building dito sa Bangkugon, Oslo, Cebu. Si Sir Mite Soriano, Konsyal, no? Mite Soriano. Lamad kayo, Sir, ha? Konsyal, si mong pagtanaw sa karon sa tulumanon na to. No, si Binji Tanghian, nga mo'y ang kurman ni mong tulumanon yun, doon ay importanteng ato silang lugar sa Negros, mo nagsika sa mga Tony Bin na mo ay nagdaan eh, pero si Tony Bin San, nasa importante kang ilakaw, mo nang ako yung taong alaga niya sa kinan mo ay nagdadaan eh. Sa mga kuha na kay kanagdaaron, may pagkagwapo min, may pagkabate. Patutoki lang. Lamad kayo, Sir Konsa, Miti Soriano, diya sa Bangkugon restaurant, no? Resort and restaurant, may gala, BRR, no? Dias Bangkugon, Oslo, Cebu. Tinduta, rabi na dito among team building, dito among anniversary dito, 63rd anniversary, dito may ay, saan din, enjoy to the max yun, no? Anya, nakatumig Sumilon Island, no? Ang Sumilon Island, ako taga Bantayan Island, man ko, paparirag kakuan, pero mas dako pa ang Virgin Island. niyang tubig susama sad, no? Tinaw niya doon sa ang Virgin Island, mas lapad ang iyang bahas nito, no? Yang White Sand, Japan. Sa Virgin Island, kay Bantayan Island man na. Di naman ito na i-kuang yun, no? I-question, basta Bantayan Island, naan man kina, no? Paparia, no? Nakarinig ko ba nga pagkabot ako sa Sumilon Island dito, dito may tanan mga kuang yun. Dito may nag-aligo mi dito. Tuyok pa mi dito sa iyang mga motorbangka ni Kusial Mite dito. Wow, nindot kayo, no? Mato, paria mag-Virgin Island? Ang Virgin Island, katulad ako ka nag-Virgin Island, kaya kanitugod ko. Bantayan Island, no? Paparerag ko, pero mas dako pa ang Virgin Island, no? Sa Bantayan Island, dagay sa mga islet dito, magagmay isla sa mua sa Bantayan Island. Di, sa Bantayan ka, nilisakop Doong, Butigis, Lipairan. Yan, sa Amoa, sa Madridio, sa Sarkab Island dito sakop, itong Tangingi Island nga, nanon kayong damo-damo, dagag isda, no? Dito sa kuan, Tangingi Island, sakop sa Madridios. Unya, ang Santa Fe, doon na sa gagmang islets gapong sakop sa Santa Fe, no? Ang Ilan Tagaan, Virgin Island, o kinatarkan Island. Island gapong ang gagmang island, no? Sakop sa Santa Fe. Yan, kining Bantayan Island, mauni ang tulo kalungsod na sakop sa Bantayan ang Madridios, Bantayan, o gang Santa Fe. Yan, kining Santa Fe, doon na pag nagagmang isla nga, ilang sakop, no? Sakop sa Santa Fe, para ng Virgin Island, Ilan Tagaan, o kining kinatarkan. Yan, sa Bantayan, Lipairan, Doong, Butigis. No? O niya, Samoas, Madridios, Tangingi Island. O ba na? Yung Madridios sa baron, grabe na. No? Noon lang kayo, kung naging Madridios, grabe ka kuha na. No? Ang kausaban ba? Nautro ang lagway sa Madridios eh. Yan na pa rin kami nga roll on matin. Murag, gisuportaran mo, aprobahan mo sa mga provincial board member. No? O sa itong pinalanggang congressman diha sa 4th District Province of Cebu, si Congressman San Simora. No? Wala na ni, kami nga saan eh, ang roll-on, roll-off, nindot rin eh, no? Ang roll-on, roll-off, may gala, ako nagtabang sa ekonomiya, no? Sa turismo, sa Bantayan. Yan, tinuda. No? Kung makuha na niya, niya na emergency hospital pa yun. Maunin panganduy sa akong apuhan sa una, sa akong papa nga namatay na, nindot din na doon eh, hospital ang Maridios, sa Bantayan, no? Saling natin sa Bantayan nga, hospital niya, sa ikabot ito, mai-refer pa yun din sa Cebu City, refer pa rin sa kuan, no? Listo na ba, pila pa kakilometro ang dagan, minang doon natin hospital dito, duha kabuok, na may daan sa Bantayan ng isang hospital, si Samarin Diyos, na ana, huwag sige pa, burang gamay na rin kuwang, no? Nag-finishing touching na lang tayo, kuwan na lang talig, gamay na lang tayo kuwang na, makuha na, no? Doon na yun, naman yun kuwan na si Congressman San Simora dito nga, doon ay mga kuwan na, no? Doon na ni mga tambal ikuan from the Department of Health, no? Niya sa kuno ba niha? Lo na ikuan mga minor kuan, no? Mo sugeri ba nga ko lang dili kay mga major pa ba, no? At least kay emergency hospital man ni. Gratis na. No? Malipay ang mga lawisano na nay. Di ba Kusial? Ako miskutan Kusial, di ba Kusial Owen? O, kini atong mga SB members sabi ha, kugisan sila kayo, yung sa mga balaod nun nga makaayo sa lungsod, ha, approve na yun. O, kung kaso sa'yo na ho na sa mong visionary mayor diha sa Maridio, si Mayor Romeo Villasera, Engineer Romeo Villasera, ha, support sa dahil niya ng mga kusyal diha, no? Manang, thank you ninyo, no? Ako tagadiha mo, ikaw tagalawis mo, ikaw. Manang, sa akong nibaon ito, grabe na, no? Kanindot sa Maridio, sa may gala. Alvin Hovin, hi GQ, good evening. Hi sa tanan mga tagtanaw og ganaminaw nimo karon og good evening sa tanan mga friends, oh. Lamay kayo. Okay, Owen Striker. Kusial sa manito 2003. Usa man 2003 Kusial Owen. Okay. Okay. Usa man ako sabot, ako sabot, ano sa mga yung mag-ibig? Ah, kailin. Ari man rin akong live na ribon, makita na ako na ako i-shut out rin. Ah, nilang ate, makita mo ko rin kortina. Ano man, itagin-tagin na itong gabi atong live, no? Ibasa na ito, mag-saibyo-saibyo ta, makita itong kagwapo, kataas atong ilong. Okay. Nya. Paring Vincel Estologa, salamat paglantaw og Sir Kusial Mite Soriano, no, sa BRR Maygala sa may Bangkugon na Oslo Cebu. Nagtan-aw sa tong live sad. Okay, si Kusial Uwe Daruka, Jeremias sa Tranjoy na paong man. Asa na to? Ana ra. Resume. Okay. Jeremiah Stradio, kalma idol ang hearts mo nimo, okay? Kim Oy o si Paring Binsel Istuloga, no? Pre, anak dumagite, pre.
4: Wah,
3: gabay. Ambing, pre. Okay, unya. Mana? Bueno, mga igala, no? Doon tayo 25 minuto sa di pa pagalas 12 sa tungang kagabion, no? Sa atong naisgutan, karong gabaga isyo, mga igala, no? Labot nining impeachment trial, yeah, doon ay mga kuan, yung barangay whisky election, na aprobahan naman dahil ito, ako masayop, no? Na aprobahan na ito sa Senado, mga igala, sa katulong katapos sa pagbasa, no? Sa balaod nun, nga nagtakda og 5 katuig na termino. Paldo.
4: Straight to the point.
3: Paldo na ito mga barangay kanda, kasihan, barangay kapitake, 5 na katuig ang termino. Ha? So, napurbahan namin eh, sa Senado, Baigala, sa katulog katapos ng pagbasa, no? Ang balaod nun nga magtakda og 5 katuig na termino sa mga barangay opisya o sa mga iski official, Baigala. Paldo!
4: Wah, gabae!
3: Okay, ang mga paboto ni. Posibleng nga itong barangay sila sa ato na sa 2028. Kay napurbahan mo ning 5 years nga term, Magigala. Mudagan na kong kapitan, dahil ako mudagan, no, eh.
4: Wah, gabae!
2: Straight to the point!
3: Postpone man. Di kay kuan eh. 5 katuig nga kuan. Termino. Uy, kalubato mo niya ako. Ay, kalubato mo niya akong cellphone na akong matsasdaro. Onya! Ang panahon niyo karon niya, o karabo sa orat, kagapo ang adawa, amatoy low pressure niya, nasa ikwa, no? ITCZ, no? Katong Intertropical Convergence Zone, no? Mani magdag, waluan, nagumdagom, niya matingal, tag-init kay kabuntag, init kabuntag, tinaw kayong langit niya, ikaalauna, alas na sa stress, na ay dagom, ganin na nga, nagtatalisik, init kay ganin, nagtatalisik gamay, may ganin, talisik ra, huwag maguan, kagapo, ganin, init kay pagkabuntag, unya uwan pagkakuan. Nya, lain-lain raba. Ang lapu-lapu, way uwan. Dari disposisi uwan. Dito sa lain lugar, sa lungsod, way uwan. Dito uwan. What a kasabot. Buragog bang Gerald. Okay. Napatay gamayang oras, may gala. Dos, nagkapanag-ubas, nagtulo ba nun? Mauna, no? Libog ba? Sa... Kumusuban ang taon sa tinarong ng mga kuan, pagsunod sa itong konstitusyon, may gala. No? Maglibog, tayo, naglibog naman, nanagani nag-away ng mga amot, nanagani nag-away sa Facebook nga, na naglalis na about ana. No? Iyahay na lang kuan ba? Mga argumento nga wali ito at riba. No? Pero kung ako yung pangutanon, maunang ako. Ako sa nang opinion. Ha? Okay man atong senador na intact pa ba na? 24 senators pa ba na? Di, tagay ko nung kisi na matay nga senador be. Wala man. No? So, intact ang 24 kabuok. O niya, sa voting-voting ha, 2/3. Di ba? Simple kayo. Arithmetic, di takasabot.
2: Straight to the point.
3: Ana, abi na ko na pao na kung kuan kay murag kuan agad. No, ay na to akong charger ako damay ko diri. Pwede na to makuha na. Bahala anto malubat ang ni, lubato ni na to akong cellphone wala mangila ay magkuan. Lizel Barbosa Raid, what's up? Thank you, my good friend, no. Okay, kuan Lizel Barbosa Raid. Tagalan ni. Bakay dito maka intindi sa ating salitang pangungusap.
2: Straight to the point.
3: Onya kanisa, mga igala, nakapakpak ko atong dunay warrant ba? Purong arraignment, not guilty man? Okay, ngayon ta ba nga, mao ba ka itong ending sa drama?
4: Mao
3: taning angay dalhon sa dahig, mga igala, kay kung imo naon, billion of pesos, trillion of pesos ang involved nining maong anomalous ang transaksyon sa fraud control project. Di ba? Wala yung tatanong ito sa Higgs sa Netherlands? Uy, masoy. Di ba? Kanya garon? Pakpak, ha? Ito mga, tidis pakpak, eh. Wala, flood control king. si former House Speaker Martin Ubaldes, plunder case, ha? Sandigang Bayan! Yehey! Pakpak, yehey! O niya, kagabong nga daw, urang nanam sa ikuan, sa arraignment, mga higaran, naon sa naman yung pag-usa, ha? Mao na ending sa drama?
2: Straight to the point!
3: Ya? Di ba? Kuwan man good ni, no? Sa akong nakita good nga mahigala, no? Nakabantay mo itong dunan sa gihimong video ni kuwan statement? Dihang nagpahibaw si Presidente Bongbong Marcos Jr. Mahigala nga nadakpan si former Congressman Saldico dito sa Dasiga Republic? Di ba? Kabantay mo ito? O niya pagkaugma, fake news di ay? Pagkagabi na naghimog video si former House Speaker Martin Ubaldes. O say, imong sabto niyang video, murag mandamay na. Murag doon ay laing pang involved sa flood control project. Ano ulit, di ba? Tanawang niyang video, amot, kung napabangin nyo, nakasiba mo ato o dadalit mo ito, kung wanan ito. Kay, wa man na dakpan. O nga nung gihimo niya ito, maunay dakong pangutan na nagtagal o dakong ganti. No? Nga nung naghimo sa video, o ni pagawa sa statement nga murag imong sabto diyang statement magala siyang video nga murag doon na siya laing gipasabot nga doon na pa'y laing tao laing personalidad magala nga prominent o sa panada public official ba o sa panada senador ba na congressman ba na or who diba karon arita sa pagkuha sa plunder case niya dahil narutsat sa kwaran hilumpa sa minteryo.
2: Straight to the point! Straight to the point!
3: No statement!
2: Straight to the point!
3: No reaction! No video! Why? Mabani ang gikwa sa writer o director?
2: Straight to the point!
3: Diba simple kayo?
2: Straight to the point!
3: Nganong hilom ang kaisa? Pero katong nadakpan si former Congressman Saldico nga nigawas nga nadakpan sa wapa mahaibaw ay pagkaugman, ibaw na nga fake news na wana, wana siya, wana yung video na nga delete nila o pang, kuhan pa, pang delete pa. Di ba? Kabantay mo? Pero di ang gikwasa sa Sandigang Bayan dun ay plunder case, may gala, hilom pa sa minteryo!
2: Straight to the point!
3: Why video? Why statement? Why reaction? Di ka niya. Why? Kay na-appel man na God sa gidirhian. O na-appel na sa script mga gala nga ayaw tingo ka. Ayaw pagawag statement na kay kamera ang bahala ni mo ha.
2: Straight to the point.
3: Pasakit-sakit lang di ha. Ay, gagtingog. Ay, sag video-video ka pratungin mo, gimo, tumiaging mga buwan nga naghimo dahil kang video nga ina na nagpasabot na baka nga doon na kay napin ba itong executive? Di ba? Kung gimo na taon ang video ni atong nigawas ang balita nga si posible, nigawas ang balita nga si Presidente Bongbong Marcos Pagid ang may taho may gala nga nahimong reporter atong iyon na nadakpan si former Congressman Saldico. Pagkakabi, Ana, nagdadalig himo si former House Speaker Martin Ubaldes og video doon ay statement nga nagduna pa sa ibot, bot ipasabot nga involved sa flood control project anomaly.
2: Straight to the point. Straight to the point.
3: Di ako nakabantay nga sa biaging adlaw dihang nalutsan sa blunder case. Hilom pa ba sa minteryo? No reaction? No video? Wa sa statement yung pagawas? Apel ba ka ni sa script? O ya kung kita'y pangutan ko, ako'y pangutan nyo, praka-prang ka ni! Din sa Pilipinas, may na ignorant of for sure! Wither, wither lang! Diba? Wither, wither lang. Praga-prangga niya to. Manang pabor karon ang naakas doon sa luwag sa administrasyon karon bagay gala. tundol ka sa luwag sa administrasyon, smile to the max ka.
2: Straight to the point.
3: Diya ka, Depita. Smile to the max. Bisa ganin sa mga senador, may gala, ang nikontra sa administrasyon karon o katungwa may kontra imong lantawa na. Kinsa maning halos na nang ipasayong kaso. Ang nikontra sa Marcos administrasyon, bagay gala.
2: Straight to the point.
3: Di ba? Tagay ko nung kukusa, ka-example nga, o sa kasinador nga pasang kaso nga, naan nila. Bekonobe. Nga, na-apel mo ang tanang pangahan sa Etin Marins nang naan niya silang kalyano karon nila. Pero nga nung muragloag man kayo ang investigasyon sa flag control project, nga doon ay na-apel nga mga pangahan nga mga senador. Nga naaron silang kalyano. Di ba? Ahay buhay, tunok sa danggit pagkalaway.
2: Straight to the point.
3: Mao ni ang duwa sa dunot na sistema ning atong nasod nga Pilipinon.
2: Straight to the point.
3: Ang politikanong tinguwa, may gala, nagpasuwabi karong administrasyon. Kung dili ka magpaitoy-itoy sa administrasyon karon, outside di ko lambogid ka.
2: Straight to the point.
3: Mao nang ito'y tagamay. No. Huwag kita. Kaya kung mahal kontra ka sa admission karon, pangitaagagpaagi. Pangitaagagpaagi nga dili. Pangitaagagpaagi nga bisag unsang kasong ipasaka ni mo.
2: Straight to the point.
3: Simple as a simple. Mo nang makaingon ko for short prangka-prangka ni nga to, ah.
5: Wither-wither lang.
3: Mao na ang duwa sa politika sa nasod. Kay kung dili ka, ingon ana, wagid ka. Sumao ng paitoy-itoy ta, oy, di ta mual kontra, oy, kaya mabugnang bilangguan atong atuon, ana.
2: Straight to the point.
3: Onya!
2: Straight to the point.
3: Mayo kani nga administrasyon nga ingon ini? No! Dili mayo! Kay nadia ang gitawag nga sa English pa na, English-English na gamay, injustice. Injustisya.
2: Straight to the point.
3: Og sarang gawas karong nga panghitabo sa tong nasod, dunay selective justice, bagay gala.
2: Straight to the point.
3: Diba? Lantawa, tutuke, handurawa ang mga panghitabo karong sa tong nasod. Nauntay angay nga pukusan, sinsiruhan, og kanang pukusan yun, og imbisigar kay involve ang kwarta sa mga taxpayer sa flood control project anomaly! Kwarta sa mga kabus! Kwarta sa mga taxpayer! Kwarta! Buhis gikan sa mga tao!
2: Straight to the point!
3: Pruhain! Seryoso ba atong admissions garon? No! Seryoso ba sila? Wala! Monang, ang ilang himoon, maorgida. Ang impets to the max your device present Sara Duterte.
2: Straight to the point.
3: Pagitagin-pagin may galang nga may impets o ma-remove siyang office isip si Vice President si Nasod si Pipi Sara magigala. Pagitag-pagin mo na ron ang nanaroy mga voting-voting na nagkalilaing ng mga reaksyon ang nanggawas about sa voting sa total o gikwesyon ang 1987 Constitution sa itong nasod. Ang balaod sa nasod. Tungod kay ang tinguha nila maugyod ang pag-remove pag-impes si BP Sara aron. Lipay to the max. Kay kung dili ma-impet si BP Sara maigala o di ma-remove ka ng hindi nag-iskandagan ba? Mao nila pa rin kamutan. Kay kung dili tunok o hait nga tunok si BP Sara sa ilang pagkatao. Og tunok ni atong ni kontra niya. Kay sa survey, sa rating, winnable si BP Sara sa pagka-presidente sa 2028 bagay gala.
2: Straight to the point.
3: Ang tunok, hay sa nga tunok ni atong mga kontra niya karon. Kay kung siya'y budaog pagka-presidente sa nasod, outside the Colombo gidi ang ni alkontra karon og kanang gusto sa mapalagbot o gusto sa ma-impeach aron dili na siya makadagat bisag unsang posisyon sa atong nasod. Manang paningawang good nila nga ma-impeach. Kay kung dili, kitang katag. Pero na ako eh, pagduda bagahigala, no, magkasama. Kay, pangitaw pa aking yun, no? Kay kung dili ni ma-impeach si BP Sara, no? Kung dili ni siya ma-impeach si Vice President Sara Duterte Magala, dunay plan B. You know? I know, we know.
2: Straight to the point.
3: Uy, sa makay plan B.
2: Straight to the point.
3: Simple. Nana. Nakita na rin sa mga vlogger. I-sulog na rin sa mga vlogger. I-post na rin sa media kung unsay plan B. Na! Og naitabo na nakaroon ang plan B. Ilan ang gibansay ang plan B aron masuod sa nahuna sa mga Pilipino. Nanay uban mag-post ng mga vlogger og mga pro-BBM nga ina. Gusto nila another term, another 6 years, another 3 years ang termino ni BBM. Gikwa na nila, gibansay na nila, gisuda sa luna sa mga Pilipino. Mauna ang plan B. If dili ma-impeach si BP Sara, doon na ganit plan B. Kaya naman, daghang mapriso.
2: Straight to the point.
3: Daghang mga baho nga mutumaw mong gawas. Diba? Mauna. Paningkamutan ko di lang ma-impeach na nila. Kaya kung dili, kay klaro ang tataw kayo nga si BP Sara, winnable yun sa survey o bisag asa sa lugar mo ato, pwede ko no, be. Kamu ko no, ikaw na, be. Bisag mo ato, si, bisag asa mo ato, be. Kanang naminaw ko ng mga pro-BBM, be. Kanang mga vlogger ng BBM, be. Dili tayo magkwana, magpakaroon nun. Pagkaprang ka niya to. Imo ikumparar kung ato si BBM sa mananglitan dito sa Bukidnon or dito ba sa laing lugar o si BP Sara muato dito sa lugar. Kinsay dagang tao? Be, tubaga ninyo! Makita magyod sa sitwasyon, makita gyud sa video kung kinsay humot o dumadaog. Humot o welcome kaayo sa mga tao. Simple. Tanawa ang mga sitwasyon sa video. Sa live video. May kuno mga pro-BBMB o kuno mga vlogger na mga BBMB. Ayaw mo na magpamakak. Kung binayaran mo, hala, dawata lang. Sa sitwasyon kung ato si BBM, example lang ha, example. Dito sa Surigao lang. Ato si BBM sa Surigao. O sa sitwasyon. Hala, dut-dut dito, dut-dut dito, gusto magpa-selfie, mudut-dut, muduol, mula mano, mugakos. Pero kang BBM. Be, tell me! Tanawa ang sitwasyon, tanawa ang live, tanawa ang video sa duha ka mga dagkong opisyal sa nasod. Be, presidente o vice president, kumuato sa mga lugar, example sa Surigao, atong gimension kanina. Sa Surigao, tanawa, bisa gani sa mga lakaw-lakaw ni BP Sara, humot kay sa welcome sa matao, o mauna ang timilan nga, winnable, dumadaog sa 2028, kay election by kala. O kantong mga niya, biba ni PBBM, outside di kulambogin mo. Pagka-pagka niya to. Yan na ay mga pro-BBM. Doon ay mga loyalista. Pero, ang sitwasyon, ato mga matanaw, ang kahimtang sa lugar, inigabot sa duha. Sa duha lang ha? Ni Bongbong Marcos o ni Vice President Saludate. Kinsay welcome kayo sa mataw. Kinsa? Ay, pitok-pitok kayo mga mata, mga vlogger, mga problema. Ay, pitok-pitok kayo mga mata! Mauna ang

0: korni. Mas welcome ang kayo si Bibi Sara. Di ba? So, ang mga tao nakagusto sa mga Duterte. Ang mga tao, mga Pilipino, nakauyon sa gihimo ni former President Tatay Digong. O di nato mabasol ng uban. Di nato mabasol ng mga DDS, di nato mabasol ng mga pro-Duterte. Kay na-feel nila ang tinood nga gihimog sinsiro nga gihimo ni former President Tatay Digong. Diba? Gamay taguras eh.
1: Straight to the point.
0: Hindi punta kayo yaw-yaw dali. Antun tala bunta ko daw. Kailangan ta kayo.
1: Straight to the point. Straight to the point.
0: Ewa, taging ang oras, no? Ato niya siya tao, dali, tanawas kong kagwapo, dali. Lorna Margarita, like and share. Thank you so much, madam. Sully Duterte. Okay, Agustin Andrade, kasama ang GQ, ilatigo. Yes. Okay, Pipitilin Basuna. Thank you. Shout out, no? Lorna Margarita, Apolonia Cañete. Thank you. Abay Mio. Okay, thank you. No, Rixmon, amiga, Bombo Rixmon. Kau ba na musbuhat? Okay, Alvina Hubin, Lizzie Barbusa Red. Okay? Wala na, wala tayo yung oras. Asama na to. Wala tayo 4 minutos, pa yun eh. No, pero napamedagan ko balis na si Nestor mo naman. Namilid na dali ko. No? O, muna. Wala tayo lang yung mukha. Kaya kung kuhan pa, kung kuhan ba, anto ko buntag na mag-yaw-yaw na eh. Ako si, ako yung si Atty. Rafael de Ringa. Atty. Antun ko alas sais, okay na?
2: Wala ba?
0: Straight to the point.
1: Straight to the point. Straight to the point.
0: Katalig ko si GQ. Mimoral to.
1: Straight to the point.
0: Ito, yun ay kong rasok. Medyo na ito, ha? Matay ka oras ako mga partner na rin, mga guwapito. Dere sa akong kinadyabahin sa OBS, ang Matsuman from the red corner with 160 pounds, ang Matsupito, guwapito, nga murag dun ay plano sa
2: Bisaya.
0: Kasama ang Radyoman, Gerald Albios, akong partner na rin, ang the three printer, oh, the giant man, the scoring machine, si Radyoman, Nestor Homicilio. Uguan na din lang na. Uguan eh. Atulid na din. Basta rapat din mga kuna na. Sa itong blue guard dito nga alerto kanunay si SG Jimmy Abilia. Sa ganas, kinibukang persa sa news department din sa DYHP Armin Sibo. Sa nga, si Rigor Angkuman, si kasamang Radyoman na Benji Tangian o si kasamang Radyoman attorney Win Algono. Sa nga, sa mong station manager, kasamang Radyo Man Atty. Rafael Fernandez Bayog, sa mong program director, kasamang Radyo Man Aida de la Cruz Tampos. Ako si Radyo Man JQ, Josephus JQ Gano, dagang salamat sa mong pagpaminaw. Mayong tungang gabi, kinatunanan, Tatak RMN!
3: DYHP RMN Cebu, the official number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo,

0: the official number one. Platcho mo nationwide.
1: Gore months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo.
2: Ito sa agrikultura, nag-awag sa pagtanom o mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod ganato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 o NING Istasyon.

0: iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng Philrice, 0917-111-7423.
1: Okay, so pananglitan ma'am Elena o kaning naigo na gayud sa maong bagyo or trahedya nga to ang mga mag-uuma o atong mga mangingisda unsa may ilang makuha gayud no aside sa ato ang insurance ma'am Elena.
2: So una ana kita sa agriculture no ato sa nang i-validate kung naa man gani damage unya Once validated na, reported na, dihat na ta, mag-come up na ta sa ato ang recovery and rehabilitation plan. So kung affected ang usa ka farmer, ato ang i-propose with the LGU, no, na kanang kung pwede, ma-appeal siya sa ato ang rehab and recovery na programa.
1: Okay. So unsa di ang mga usually risk nga naa dinhi sa Central Visayas na po, Ma'am Elena?
2: Actually kanang kung sa Central dili man siguro gyud imo na localized lang ang mga risk no kanang makita nato sa Central Visayas kay kung moingon ta og bagyo bisag asa man ang bagyo kung moingon ta og El Niño bisag asa po lang El Niño. Kuan man siguro mi, dili ko makaingon niya local kanang sa Central Visayas ra ay risk po.
1: So part po CDA no kung ang beneficiary Ma'am Elena nalinugan siya. Kay sa atong sitwasyon karon do namang gayo tay linog no dinhi sa Cebu, dinhi sa Bugo City o dinhi sa Davao karon nga very recent nga luoy kay mga farmers nga ang ilahang yuta ni lalom nahimo na noon og lawa.
2: Yes, ang kanang mga naikalito, labi na itong mga mag-uuma, apil na siya, no? Nga, kinahanglan, i-monitor, i-validate na din, o kinahanglan sa bangang sa DA. So, labi na itong kanang mga naigo sa earthquake na itong mga mag-uuma. Nanalitan, ang ilahang mga buwan, ilahang mga irrigation facility, kung na-damage mo siya sa earthquake, so, kada, kinahanglan siya ma-rehab. Ang ilahang mga storage, sa ilahang mga abot. So, kada, walay gisili.
1: So, ma'am, kaniyang wala naman dito tay dugang nga oras pa, no? Mangayon na lang ko sa imuhang closing remarks o imuhang mensahe, no, sa itong mga listeners karon hilabi na sa naadiha sa maong vulnerability nga kuan sitwasyon or lugar gayud nga ang ilang pagpangumog isdaan na apektuhan gayud
2: ang kalamidad dili na nato pa kung gano apan ang kadaot pwede na nato mga daman o na minimize ya dili kayo dili kayo sa makasubo sa ato maong

0: sa ERRM sa Department of Agriculture na ang pagpanalipod na ito, pag-uuma, pag-iisda, o maka-insure ka na ma-cure na ito, malagi tayo food security. Aula to make na naman.
1: Daghan kayong salamat, Ma'am Elena, no, og sa atong mga listeners nga hinaot nga sa sunod na pod nga higayon magpabilin gyapon mo sa pagpaminaw, no, sa atong programa tungod kay lain na pod nga topiko atong paghisgutan kabahin gayud gyapon sa disaster risk reduction management sa Department of Agriculture uban ang ato ang focal person, Ma'am Elena P. Rivera, diin nga lain at pod nga topiko ang hisgutan mao gayud ang El Nino, diin nga doon na gayon tayo preparasyon nga paghimoon mismo sa Department of Agriculture. So, daghan kayong salamat, Ma'am Elena, no, sa sunod na pod nga higayon, kita makiguban.
2: Kung hindi nga natapos kining tulunganon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghan salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.

0: Minsan ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Nako, wala namang maibubugay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, eh hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
2: Tado, matagal ko nang nasubukan ang hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
1: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
3: Pwede. Pwedeng pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ng tubig nang may iwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing dalawa hanggang tatlong beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
4: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COP sa inyong lugar.

0: Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila ay magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette Zin, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension and vitamin D3 for longer life.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Talagay bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko, ano ay,
9: pwede
8: na yahay. Pwede na, mga makasbila yung
7: sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: O si Evelyn Paraguso, nag-edad ko 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ano, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadunggo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
10: The original Koi Herbal Capsule.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
13: Philippines Standard Time, alas sa 4:41 na.
14: Headlines karon.
13: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. NBI nakadawat ng impormasyon bahin sa ingong ghost o substandard flood control projects sa Iloilo City. O sa Davao City din eh. Ah, dili ni Iloilo ha? Davao City!
15: Samtang attorney Salvador Panelo di Pasilanag magkatubag og legal challenge ang musab sa two-thirds requirement alas sa conviction sa impeachment trial.
13: Sa mga balita ng kagamanan sa lalawigan sa Sugbo, mugahin og 400 milyon pesos alang sa disaster preparedness program alang sa sunod nga tuig.
15: Samta pamilya sa 9-anyos na batang naanod sa sapada karawat og tabagikan sa DSWS at Dakbayan sa Sugbo.
13: Samtang balita gawas sa nasod mga Houthi rebels, napagawas og video nga napakita sa Osaka Saudi F-15 fighter jet nga nagitirahan sa kamarangan sa Yemen.
15: Samtang sa negosyo, big time oil price hike, ipatuman karong sunod si Mana.
13: Nasad?
15: Nagkura ba gini kasamang Arnold?
13: Wala naman gini ubus-ubus kasamang Ken. Kasamang abot ni ko sa gato.
15: Orang kadong na gini na, talawa ragot niyo. Ako ni Tanaon, ha? Oh, big time, as in big time gyud. Oh? Up to 11 pesos. Kani kung may kausaban, ha? Kay usahay kuan man ni, projection pa man ni, sa base sa trading, 4 days. Oh, doon na pa rin possibility nga mausab. Pero as of now, okay. 11 for diesel, 5 for gasoline. Diyos ko. Pero padong naman ni sa una, itong kuha, naka-experience ta nga tag-unsi
13: piso. Wala lang yung kalusot ang mga kuha sa, anday, sa Strait of Hormuz, good? Wala lang yung kabalik. Pastilan, mga igala. Trump! Palihog lang, Trump!
14: Headlines, karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
13: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
15: Mabuhay, Pilipinas.
13: Mahinong Danon, Dago
15: na ka,
13: na radyo.
15: Unang balita.
14: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
13: Ato ng mga impormasyon ng inyong masairan.
15: Ang ayan mo madunggan, una sa balita.
12: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
9: Number one.
12: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
15: Number one.
12: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
9: Nationwide. Nationwide.
12: DYHP. Unang Radyo, Unang Balita.
16: Gising na!
12: Bango na! Sa Unang Radyo, Unang Balita.
13: Adlaw na may galang Biyernes! Pinsan niyo, sa may gala sa buwan sa September 2025. 98 kadlaw na lang Pasko na! Tangan sa kanitbukang porsa sa DYHP, aramit sa buka kami ang inyong mga tigbalita.
15: Pinahin ni Radio Man, Ken Galinea.
13: Ako sa inyong Radio Man, Orbo Samante, hatod tabi ka na sa Rizay, Santak na Sabutag. Paghatod ka ninyo sa mga lapas ng mga balita. May buntag sugbo kami sa inyong Mindanao na napod gadla may gala sa itong paparaguman. Nag-inout kami ngayon ang kamus kapis kayo kami yan. Nag-adlaw ka na may gala ng Biyernes. Thanks God, it's Friday! Sus, bad news di mga gala. Kaya doon na napoy laing nag-ung-ung nga pagsaka sa presyo sa gasolina o kurudo. Inyo na nabati may gala ng itong headlines. Dumanabana nga 11 pesos sa pagsaka sa diesel. 5 pesos may gala pagsaka sa gas. Okay din gasolina. Next week ni ha. Biyernes ron, Sabado ugma, Domingo, Lunes, pagka Martes. Wala saan? Kalbaryo na saan ni may gala sa itong mga kaigsunan. Labi na may gala sa mga motorista, mga POJ, mga bus, mga public utility bus. Onya, huwag gihimo ang gobyerno. Ano? Nagpakabuta bungol ang gobyerno ani mga igala. Sige patani. Ang atong gihuna-huna sa gobyerno, ang gihuna-huna sa gobyerno mga igala sa administrasyon ni BBN maoragin ang pag-impis ni Sara. Wa gabain ng gobyerno ha. Balag di maayo mga igala gobyerno ha, pero maayong gibuntag hapon tibayaon tang atong mga kaigsunan nga naminaw karong orasa. Mga ginang sa panimay nga nanaro silang tagstagsa ka mga kusina. Nanikay sikay may gala ka Biyernes ron. Agato nga mga sudang nga gitaguan nga lutuunon na karabutag. O ilang ipagawas ron sa mga adubo, humba. Ah, humba taron, humba kay nga itong usakasimana nga budget. Ato nga, kung ano, kanang kaunong taran. Kaya sunod si Mana, lain na punto nga budget. Ito ang ato mga nanay, may kabaho ani may gala sa pag-budget sa atong konsumo matang si Mana. May buntag sa atong mga nanay, ha? May buntag po sa atong mga silingan, mga nagmayan, nagmensa mandami na pulapo, tuloy doon na nao, talaysay, naga, karakarog sa nagmayan sa bugo. Sa atong mga kasikpit, mga nalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakamayan may gala sa Western and Eastern Visayas. Kaling wala sa naminang namati na may gala sa tulungan ng unang radyo ng balita, may buntag. May buntag po sa mga nagtanaw na sa itong FB Live, karamuntaga. Kung asa ka man ay mutang sa kalibutan, may buntag dinhi sa Pilipinas. At ito i-check, may gala sa kasamang Jason Samampong. Sero na may gala mga presyo sa mga nagunang panaliton. May gala de Escarbon Public Market.
12: DYHP. Tutok presyo sa merkado.
13: Kasaman Jesse. Good morning, Jesse.
17: Yes! Mayong buntag kasamang Arnold Gawag kasamang gen. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong sasyo DYHP RMN Jibog. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga bahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasik mga prutas o nang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Papaya, si Tintang Kilo, Guyabano, 80 kilo, Abukado, 150 kilo, Marang, 50 ngadto sa 60 ang buhok. Pinya, 80 ang kilo. Takwan, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Rambutan, 80 ang kilo. Mangustin, 80 ang kilo. Dragon fruit, 180 ang kilo. Lansones, usagatos ang kilo. Mangga, 110 ngadto sa 140 ang kilo. Grapes, 140 ang kilo. Piras, 25 ang buhok. Green and red apple, 35 ang buhok. Apple, cheese ang buhok. Orange, 15 ang buhok. Lakatan, 50 ngadto sa 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyoman. GC Sumampong DYHP. Tatak. Arimen.
13: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula. I-appel na ang mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang resulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
16: Dagan sala magkasama ang JC sa Mampong ikanigala sa Carbon Public Market. Atong oras may gala, alas 4:51 na. Nagahapon na perting nakurat na may gala sa balita. Nahitabo ni netong Miyerkules sa Kadlaon. Dito sa kadosaan niyo sa may gala na palganaan nga unconscious suod sa lambray sa ihang kagalingon ginahan. Gidani Megala Cebu City Medical Center nasuta nga dead on arrival. Unya na hibawan na ang mao nga bata Megala nakaangkon og grabe ka na iya kana bitang blunt sa iyang ulo, bunog sa iyang ulo mga igala nga may usa sa mga hinungdan sa iyang hinanalig nga kamatayon. Gihuwat palang ron may gala ang iyang autopsy report gikan sa PNP. Kay sa iyang likod, doon ay bunog sa iyang bukto, nagbunog sa ang iyang ulo, may naglabihan. Mone may gala ang findings sa ato ng mga doktor diha sa Busan Medical Center. Pero ang resulta ani may gala sa medical officer sa PNP, may gipaabot ron. Alang na may gala sa pagsubay, kuron sa kamatian ni Osaka, 2 anyos nga batang lalaki. Nga gibantayan may gala sa iyang ama-ama. Kaya ang amahan, ang inahan ani, nagtrabaho isip pa entertainer diri sa may mango. Giteksan sa ihang kaipon, nangayag pasaylo, moto nga naguli ugsa, dali-dali taon kining maong inahan. Pagabot niya dito may gala sa balay, ang bata, wa na maglihok. Kung nagitabunan manig kuan, kanamit panapto ng ulo. Ang iyahang kuan, cause of death, subdural, sa tray, balik ko na. Subdural hemorrhage blunt traumatic head injury. Ang hinungdan may gala blunt traumatic head injury. Ang immediate cause subdural hemorrhage. Manay findings may gala sa medical certificate sa itong mga doktor may gala diha sa Cebu City Medical Center. Manay nga autopsy line sa may gala na itong Miyerkules sa gabi. Huwebes sa Kadlaon. Aron sa pag-susi, may gala unsay hinungdan o si kahimtang sa bata. Unsay hinungdan sa iyang kamatayon. Ang suspect nga si Lyle, 37 anyos, nakpa na ni may gala sa atong kapulisan. Wa pa mag 24 oras. Ila din rinakpa ni Tunis Buhisan. At sa check, may gala sa kasama nga Jane Gallardos, kabas. Ato nga paghulagway, may ganas gawas-gawahin kasamang Jane. Good morning, Jane.
18: Yes, good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. Adlong Biyernes nga. Gapo na, yes, sa mga Arnold, sa pagpamina na ko sa mga nag-summarize sa naitaboyin taon sa 2 years na bata kasamang Arnold. No, medyo bungkat kayo ang atong balita kagahapon. Nga, ato rabas ato ang pag-interview ani suspect kasamang Arnold. Ya, kay naka-interview mga gintaan ni hindi makakrabanin niya iyang gikulata kasamang Arnold. So,
16: sabihin ko niya,
18: Nidipensay siyang kaugalingon kasamang

0: siya kasama kong mod. Dahil nagbalibad man siya, madad ay nang beta sa ospital, dihang yang yung inahante. Matod niya, sabi na niya, maulian niya, madara sa iyahang pagkabang kasama kong Arnold. Na nanginayikan niya pagduot sa dughan, sa tiyan, pagpiltil niya sa buko-buko kasama kong Arnold. Apan, diang po niini kasama kong Arnold, na ang kagdong mga nakita nga bunog sa kamot sa bata, iya nga itong kinaapan. Kaya, mabaak man siya kasama kong Arnold basta manggigil. Kaya matod niya, kahit ba man matod sa ang inahan, kaya nang manggigil siya, kaya mapaakan niya ang bata. Hindi raman nga reklamo ang bata. Kaya itong bata kasama kong Arnold, hindi pa man din siya ingon na makaistorya gani. Di pa siya ingon na maka-reklamo. Sakit ba ni? Di ba siya ganun? Napaakon ko sa mga Arnold. Igo rin tao mo tingog na, ako na rin ko ng bata ka sa mga Arnold.
1: Kailan ta rin bata ni ay?
0: Kailan ta na nadaan ka sa mga Arnold. Gani ga, gasok ka, LBM na ka sa mga Arnold. Kaya nauwanan na sila pag niaging adlaw. Maoy say-say sa katong suspect. Mautong siya ang gibilin. Kaya wag ka na siya'y trabaho ka sa mga Arnold. So siya'y nahog na gibilin sa inahan. Samtang mag-trabaho ang inahan ka sa mga Arnold. So siya ang magbantay. Matod niya, emosyonal sa gahapon. No? Mani, ito bang kung siya media ka sa mga Arnold. Magamahay siya nga wala na yun niya dada sa hospital niya. Iyaharap ang bigyaan ka sa mga Arnold. Tungod kay nahadlok siya. Nadlok siya kay kadung na uli ang iyahang pare. So, wala siya na ang isatubal niya. Dili po siya ka-open up na namatay niya ang bata sa mga Arnold. So, pagbiya pa lang niya ka sa mga Arnold, ditabang niya mga 2:30 na humansyan tabang ka sa mga Arnold, wala na di ito ang bata. So, nibiya siya, wala na ikinabuhi ang bata ka sa mga Arnold.
1: Anong ibiyaan man niya? Anong itago man siya? Anong guilty man siya? Kung wala niya tuyo ah?
0: Diyan ko niya ka sa mga Arnold na guilty siya niya. Kahit tungod sa iyahang kahadlok, marato siya. Mo itong iyahan na lang yung taong bibiyaan, gabula na lang niya ka sa mga Arnold. Pero wala na yung, wala na yung nabuhi. Ang bata, pwerteng nguya in town ka sa mga Arnold, no? So, pasapaan din siya. O, gasong murder.
1: Gasong murder, yun. Kaya, ang pasabot ni Kausin, anong murder, kay tungod kay bata ang biktima, dili makakuan ba? Dili makasukol.
0: Makasukol. Oh. Yeah, tinood yun. O, dili makadepensa sa iyang
1: kaugalingon. Dili makadepensa sa iyang kaugalingon. O.
0: Yeah. This unused 35 taong bata ka sa mga Arnold. Mauna ang tinggi sa pamilya ka sa mga Arnold. Si siya, mauna ang mo, panjad sila, musukol din sila sa pagpasaka ko ng kaso ka sa mga Arnold. Mauna atong nakuha po na, sa gahapon na ato sa ato ang pag-cover din meaning ang pangitabo ka na gidako-dako yun nga pangitabo po dyan sa mga Arnold. So mauna, ang ato ang update sa gahapon sa ato ang balita. Karoon, naniyata ka lang sa mga school district sa mga Arnold mo nga maaira po ang dagan sa ato ang mga biyahidor. Karoon nga mga orasa hapsayro pindi ayaw ang atong dalan ingon man ang atong kalangitan to sa mga Arnold. Wala kayo na sinati nga pag panalig si karong mga orasa. Apa na, mutuyok niya punta sa ato ang dakbayan sa Sugbo, alang po sa paghatag o mga labas na balita. Nagika na lang din sa mga Arnold. Ako ang inyong Rajaman Jane Gallardo, DYH, dito pa.
1: Kaya salamat ka sa mga Jane Gallardo.
2: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajaman Jane Gallardo. O kining bahina, hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Gika po'y baka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake ug hamloy nga muscle recovery o peak ATP para sa dugang kusog ug kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta ug bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas ug aktibo sa kinabuhi. Usa ka tasa. Kusog matag adlaw. EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory.
1: At salamat kasamang Jane. Standby sa mga balita may gala. Human lamang sa pibila ka mga buluan ng pahinomdom at ang oras. Alas 4:59.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
5: Kining nga oras, hatod ka na

0: Sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The Wonderful Supplement.
2: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon imo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Am I speaking with William Hill?
6: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
5: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
6: I have the D3 right here, Life Extension.
7: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: No want ana makaugana sa kama?
15: Basin og
14: may diabetes ka?
15: Mag TTX 500 na.
14: Ang TTX 500.
15: Adlay powerful extracts.
14: Nga phytochemicals.
15: Ug antioxidants.
14: Nga gigan sa palaya.
15: Ug the sugared sugar cane.
14: Mga organic compounds.
15: Nga effective.
14: Batok sa sakit nga diabetes.
15: TTX 500.
14: Sa mga
15: TTX 500.
14: Ang tubag.
15: Kontra sa sakit nga diabetes.
14: TTX 500.
15: Epektibo.
14: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
15: TTX 500.
14: Ibo sa the sugared sugar cane extract.
15: Ug anti-diabetic property.
14: Gigan sa palaya.
15: TTX 500.
14: Garantisado.
15: Highly recommended.
14: Sa mga eksperto.
15: Mabalit sa pinakadool nga butika sa iyong lugar.
16: Set Living Testimonies.
17: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
18: Di na ko kakita. Nikalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
17: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
18: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
16: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
17: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
19: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
17: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
19: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
16: Living Testimonies.
20: Welcome to our reunion.
21: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
22: Tungod na sa Super Fiber.
21: Usa?
22: Super Fiber.
23: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels. Helps control blood sugar levels. Normalize bowel movement o immunity booster. And prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
24: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangustin fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
25: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
13: Dr. Lemuel Estridang, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry, gentle lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang makakang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
26: May buhay sa makabuhay!
27: Oras sa mga kasama na 5-6 na.
28: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
27: Karos sa detalye sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Nakadawat ang National Bureau of Investigation ng NBI ang mga dokumento kabahin sa dulaan 50 kamagingong ghost o substandard na flood control project sa Davao City. Matuli ang NBI Director Melvin Matibag. Punta City sa Osaka gatos ka flood control project sa Osaka Distrito. Gingong nasita. Apan na pagkaman ni dugang unom lang sa 47 ang tataw nga adunay problema ng mga proyekto. Matuli Matibag adunay ghost project substandard o adunay Osaka set sa coordinates. Kadto ni lima ka lain-lain nga budget apan managlahi lang ang titulo. Gidugang ni Matibag ang 1.2 bilyon espeso sa distrito ni Kongresista Paulo Duterte. Gi-award sa kontraktor nga iya sa usa ka individual nga ilang suod. Subay ang subay nini ang NBI mo sa pina sa tulo ka mga kontraktor ni Gunman. Ang kadakuan sa Department of Public Works and Highways o DPWH aron pagsusi sa maong isyu.
29: Samtang sa nung pambalita ni pasidahan si kanhi Presidential Spokesperson Attorney Salvador Panelo gato sa mga senator judges nga mahimo sila magatubag og legal challenge sa pinaang kasong kriminal kung usbo nila ang 2/3 nga voting requirement alas sa conviction ni Vice Presidente Sara Duterte. Gisalikway ni Panelo ang mga posisyon sa tulog ka mga kanhi retired Chief Justice sa Korte Suprema nga sila si Larry Davide Jr., Artemio Panganiban ug Renato Puno kalabot sa maong isyu. Mato ni Panelo ang impeachment court dili mahimo magkausab kung unsay anaa sa balaod pinaagi sa lang internal nga mga lagda. Bugtong si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna, Boylay Dunay, lahi nga posisyon nga tanang 24 ka mga senador, kinahanglan tugdag nga makaboto kon i-convict o i-absuelto si Duterte.
27: Alas sa 5:08 na. Nipasangil ang donor ni Senador Rodante Marcoleta na ang maog nga senador maigingong nga nagsolisito nga donasyon gikan kaniya. Ipahayag kini sa Osaka testigo nga gipresentar sa Office of the Ombudsman. May kalabutan sa kasong itabang ni Marcoleta, si Atty. Maria Mananghaya Henson, Director sa Field Investigation Bureau sa Ombudsman. Dibanig sa pag-testify kagapong adlaw ato sa bail hearing ni Marcoleta sa 3rd Division sa Sandigan Bayan. Mato ni Henson, ang maong pangangkon gihimo sa donor ni Marcoleta nga mao ang negosyanteng si Aristotle Viray. Kini base sa counter affidavit nga gidusun ini alang sa preliminary investigation. Giangkon sab ni Viray sa affidavit nga nakaila na siya ni Marcoleta bisan ito pang wala pa ang eleksyon.
29: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, yung lagway sa Malacanang ana sa maayo nga porma si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, human kini nakita nga mitambong sa status conference iyang kaso sa International Criminal Court kon ICC na mahayag nini si Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa kadlawon human nakita pagbalik si Duterte. Gilagway ni Castro nga base sa makita sa naong sa kanhi Presidente nga samag na dawat na nini nga magpadayon gid ang husay sa kaso ngadto sa ICC bato kaniya. Una nini ang depensa na mahayag si Duterte mentally unfit pagtambong sa husay sa iyang kaso sa ICC.
28: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
27: Kaya ito nga papanaguman, gipanawanta sa rawantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Original Koi herbal capsule. Suplemento ng ikan sa pariya, kamangga, garlic, luya ug ginseng. Nga may mahatabi ka na kaligun sa lawas, kaligun sa atong immune system. Aro nga di tadali ka masakit. Pusay ko nga napabinaw karon, batasana ang paginom sa Original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga bumatok sa mga baratian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagabag sa mga atay. Ang Original Koi herbal capsule epektibo sa demikala pagpalikon sa atong immune system. Gamitkan sa mga vitamins ganani, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, ug thiamine. Ang Original Koi herbal capsule din mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Daljan Marketing. Mapalit kami kala ang exclusive distributor sa Original Koi herbal capsule. Mapalit kami kala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Trampansesa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Mahimusan niyo may kamapalit ang Original Koi herbal capsule sa Manunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tarambanches, sa Alfar Pharmacy, sa Whatever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarambanches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy, sa Camotes Island, Hero Pharmacy, sa Olanggong, Zari Pharmacy, sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
29: Taas bumpression si Budigoy kabadunay hypertension. Basin taas yung sugar, agbasin may diabetes kanya, wala ka may baw. Taas nga level sa blood sugar. Magkapagay ka ni sa arterial walls, mapalapot sa imong dugo ang sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka, mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta ka sa pagkabuta, pagkadaon sa imong kidney, o gagkan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga sabad, pagkaputol, sa tilogbisan gani, ang impotent sa mga lalaki. Musa nagpabuta ka, magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dito charanti gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kon mabuo ang imong blood sugar kontrolado sa bagimong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang makapanindot ni simong katug, makapugong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisitahon sa magklinika de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized and general machine analyzer. Naa kini mutang ni sa Media Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawag sa 4160866 or cellphone number na 0975-079-5133.
27: Mga kasama, nakasin natin na mamuan ang naakas trabaho. Focus kasi mong gibuhat kay doon na kay giapas ga deadlines. Kaya manong takaayo apan kanit lang on doon ay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawat na lang ka sa imuhang ulo. Sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan magwanta pa rin mo sa kanugayan, ana, mas musamot pa. Lisod di trabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung nga doon ay kasagabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid, suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mao nga balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mo target kini sa hinungdan sa sakit sa gipon, mangwagtang ang sakit. Nasaway na sa kadaghanan, nasaway na sa 36 katuig. Sa parakit sa gipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasaway na. Paspas relief nga nasaway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Gawas ka maka-boost sa atong immune system. Ang laing mga benefit na makuha na ito adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom nining Life Extension Vitamin D3. Bukini nga mo pamenos kini sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Apila niini ang breast cancer, prostate, colon cancer, o guman pang matang sa maong mga sakit na dunay direktang koneksyon sa kakuhang og vitamin D di sa atong lawas. So gani na matunan sa mga pagtuon sa medisina nga kato mga cancer patients, mutaas ang ilahang survival rate kung sufficient ang vitamin D level di sa ilang dugo. mas mo improve ang ilang palawas ug mobalik ang pag-function sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili kini dali nga maluyag o taas ang chance ang makasurvive sa sakit. Busa ka to mga cancer patients, gawas sa inyo mga medication, pwede kayo mo inom o 6 to 9 soft gel sa life extension na vitamin D3 matagadlaw, human mo diha makatake sa inyong meals. Gawas sa mga cancer patients katong nagmaintain o sa maglainain ng mga tambal kay nasakit o diabetes, hypertension o guban pa nga nag-require ng maintenance medicine, makatabang sa mapag-inom sa life extension vitamin D3. Busa hamtong o anaas sa pagidaron nga insakto o bisa na mga bata, pwede kayong makainom nining life extension vitamin D3. Unya affordable sa kayo ang matang soft gel ni ini. Siguraduha lang hanga inyong mapalit ng life extension vitamin D3. Doon na kayo makita ng marka nga LE. Initial sa life extension, kaya nagbatuod ka ng authentic or original ang life extension vitamin D3 nga inyong mapalit. Pwede nang palitun sa mga butika, apilo sa dina sa life extension clinic. Diapon sa mga life extension clinic, ma-avail ninyo ang libre nga consultation kada adlaw. Ang life extension clinic sa Cebu City, naanin may mutang din sa May Usmania Boulevard. Buyon ka na sa May Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Deskonsolasyon doon na po ay life extension clinic, kada may mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga at ubangan gyud anang Jollibee. Pwede mo din makontak ka mga hotline sa life extension. Aron doon na mo'y ipangutana, dito ninyo ipangutana lang. 416-1655-0917-318-1161. Sa pikas nga bahin, ikaw ba kanunay nga makonstipated? Pag yun naman yung Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sino po kay nga damo ng Super Fiber? Kung walang kagusto ka basog at tubig, imong isagol dito ang tibok yun nga sa shay ni ini. Pwede kang mutsaig sa buntag before ka mamahaw. Kung nari sa gabi, ka na before po ka nga matulog. O para mas nindot ang efektos pag-take nimo sa Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika pero subdin na sa Life Extension Clinic.
27: Mga kasama, mga pitabi, arat tamil ka na sa kape nga nindot kay nga kape kay daghang kay mga mga beneficyo kawas anin mo mulag siksad sa itong kalawasan. Ya samtang naminaw ka na mga nga balita sa diwa HPRN Cebu kanamuntan sa unang radyo ng balita. Pangapisa, gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you mga kasama. Sa nika-active nga sagol ini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging. Bumata ka ni mga higala nga kape. Butabang sa ni may gara aron abliyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Mukaan ka kanang mugamay ka. May pagtuon sab o ingon man sab, i-improve sa nini may galang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanela, o bayamas. Dili ni basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free, maong recommended ni Megala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini Megala sa mga butika sa inyong lugar. O ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, o Lazada.
28: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
27: Oras, alas 5:17 na.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
6: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This time check is brought to you by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: Bang kasama at ko si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyod ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix! mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion, Cebu Branch.
10: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
11: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
12: Ako pud. Usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
10: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
12: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
10: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
18: Biotrop Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
19: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
18: Biotrop Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
19: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
20: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
30: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
31: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Kung sa

0: Capsule Tibo og Barato.
1: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
2: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Uy, 150 over 100 man.
5: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
4: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
5: Ay...
6: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo na ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
7: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
8: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpanghap sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
13: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
14: Seth Living Testimonies.
15: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
16: Na landing ko sa ospital yung dahil lugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
15: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
16: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan. Pukul sa utong ako.
14: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
15: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
17: Ako, purima ko anak, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
15: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
17: Sigurado gina, kung tasi mo lipid, mababa na niya. Jaime Verano.
14: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
15: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
17: Ako nga sa awan ngay goiter. Po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
15: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
17: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
14: Living Testimonies.
18: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
19: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
18: Vertigon! Balik ka Abtik adlaw-adlaw, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
20: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
1: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at orihinal.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
7: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
6: Hindi po kayo gumaling?
7: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Alas 5:30 na.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
11: Magkakasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular na ito, adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, ilibinasam sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guman matang sa cancer. Nga doon direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot anang akong ubus ang vitamin D level sa dugo. Sa usa ka tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga magkabaton siyang kanser. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, doon itulog ka mga rason kung nga lang makabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga kanser. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot anang akong ang usa ka cancer patient, doon ay sufficient buigo nga vitamin D level sa dugo. Ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang nga quality of life o ginihinay nga mabalik ang ilahang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilahang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung nasa mutubo ang cancer, iyang putlon o iyang babagan sa vitamin D3 aron nga why magian nga nutrients containing blood for cancer foods. Ug mutabang kini may galang mapugngan ang paspas kapag atap sa cancer cells sa lain-lain parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate may gala sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, kalabutan sa vitamin D ug cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka pasyente ug mubos may galang yang syansa o risgo na mamatay sa sakit na cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage nato ng mga pasyente may gala sa cancer, kinahanglan mainom siya ug si unom nga to sa siyam ka soft gel matag adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka batuig nga bata, mga buntis ug sa mga nagpatutoy nga inahan ug sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos sa matang soft gel. Importanteng pahinumdum kinahanglan kasiguraduhon nga adunay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
12: Samtang nga atong sugatan nato nga matagbuntag nga positibo ang atong panlantaw. Mao na mahimutang energetic yun kanadlaw ha. Unya makalahutay ta sa atong trabaho yun tibok adlaw. Makatabang niini kuminom sa tagkape nga Vital D Plus Coffee Mix kay dunay ni daghan nga mga health benefit gubikan sa mga sagol. Ang matag sa strain ni Vital D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus rich mushroom extract kay dunay mga powerful anti-tumor nga anti-cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vital D Plus Coffee Mix gidugangan pagkini og mangosteen, fruit extract makabato kini sa oxidative stress ug kini dali ka pagadaot sa mga selula gubikan sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mo na mga pigan ta sa isbuntag Vital D Plus Coffee Mix yun. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
4: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
12: Construction worker nga mi-sideline pamaligyag sabun na dakpan. Kasama mo sa balita, Readyman Jane Galliardo.
4: DYHP Tatak RMN Report.
13: Yes, kasamang Ken at kasamang Arnold, malampusong nasikop sa Special Drugs Enforcement Unit sa Toledo City ang usa ka construction worker nga ni sideline sa pagpamaligya o ginadiling drogas sa Barangay Poog, Dakbayan sa Toledo. Ang dinakpan na ilan lang sa alias ni Jeffrey, 45 anyos, gikonsiderar nga high-value individual drug personality kinsa residente rasad sa nisbutang dapit. Matid pa nga di-under surveillance na sa mga otoridad si Jeffrey sold sa pipila kasimana. Nakuha gikan sa suspect ang 8 ka pakete sa gituuhang sabu og mutimbang og 12.79 grams diin mo balor kini og kapin 88,000 pesos. Kasong kalapasan sa Section 5 og 11 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa maong suspeksado. Kasama mo sa balita, ako ang inyo, Rajman Jane Galliardo, DYHP, Tatak, RNN.
4: Radyo mo, nationwide.
11: Department of Public Works Services, kung DPS, ang kakamaran sa nakbayan sa Sugbo ni Rosuna alang sa pagpanabang o supplemental budget. Kasama mo sa balita, Rajman Jane Galliardo,
4: DYHP, Tatak, RMN Report.
14: Irusuna sa Department of Public Services kung DPS sa kagamhanan sa Baysugbo ang pagpalabang o supplemental budget. Kinilangod kagigong magkuwang na ang gahin alang sa waste collection and disposal sa city government ng Tuiga. Matun sa labaw sa DPS sa Engineer John Paul Glasley nga mula na talang kutob sunod buwan ang pundo sa kagamhanan sa kabayan paglabay sa mga basura sa syurad gato sa lungsod sa Luginsan. Wa pahinoy labotin na 99 milyon pesos nga gipabid at tumiaging semana. Apatato ni Glasley nga kuwang japo na maong gahin alang ni Tuiga.
15: Sir, kinanang tamang supplemental budget, sir. Mauna yan mong i-workout lang, sir.
14: Si Engineer John Paul Glaske, na asairan niya kagamhanan sa bayan, mugasto 4.2 milyon pesos matag adlaw paglabay sa mga basura sa syurad gato sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
4: Radyo mo, nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
16: Kining nga balita, atod ka nato sa said marketing, ang Tigamaw tigapunapun sa said Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang said Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
17: nilusad ang Saudi warplanes o pagpangatake ngadto sa Yemen o Houthi fighters, human kini unang nilusad og drones o missile attack sa nagreang syudad sa Saudi. Tungod sa nagasamot nga kagubot sa Middle East region, ang Estados Unidos ipahugot na sa ilang travel warning alang sa Saudi Arabia, iniban na kini sa mga empleyados gobyerno pagbiyahe sud sa 20 kamilya sa Yemen border. Ang grupong Houthis ni tugaan nga nilusad sila og bag-ong drone og missile strikes sa major Saudi Red Sea oil port of Yanbu ug usa ka Southern Saudi airbase sa Khamis Mushait. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN. Katong mga balita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wala nilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimong pangkasama sa Sed Liniment Oil, ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto, Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa Sed Kugon. Samtang ang Sed Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminim din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity, kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad, kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
11: Oras, alas 5.40 na.
18: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
19: This newscast is brought to you by Our Gentle Care for Every Filipina, PH Care.
20: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwarda at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamatao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang ama at ako'y nasa kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya, sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
0: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
21: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
23: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing ang kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
24: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
11: Oras sa mga, mga kasama, alas 5:47 na.
25: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
12: Balik na sa itong mga balita. National Bureau of Investigation, Grand BI 7 ikwestiyon sa cockfighting event sa tulog ka mga buwangan sa Rakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Guman Eli Bolonos.
25: TYHP Tatak RMN Report.
14: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gi-questiona sa National Bureau of Investigation kon NBI 7 ang cockfighting event sa tulo ka buwangan sa Lakbayan, Subo. Partikular na sa RMI cockpit sa Barangay Inaya 1, Tehero cockpit sa Barangay Tehero, ug sa Mayahay 1 cockpit sa Barangay Sawang Calero. Kinito ko sa nakuhang kasayuran sa NBI 7 nga matag adlaw na ang buwang ini ug usahay bulapas pa sa alas 6 sa gabi. Ang City Council pinaagi ni Konsehal Pablo Labrador II dinosuna sa suwat sa NBI 7 ngadto sa duha ka committee ban ini.
1: To refer this to Committee on Laws and Committee on Games and Amusement for their comments.
14: Si Konsehal Pablo Labrador II na sayran niyang gihimo sa nasutang mga cockpit arena gitugot sa ordinansa sa dakbayan nga nagregulate sa operasyon sa mga buwangan. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo nimong kauban sa pagatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pagatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP. Tata RMN
25: Radyo mo nationwide DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
16: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga maong tiga punapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, humani sobra sa $80 matagbaril ang presyo sa krudo sa Dubai ni Paninguro ang Malacanang. Ano na igong supply sa lanang nasod, apan wala pa mo isyo o desisyon bahin sa posibleng pagsuspenso sa excise stock sa mga produktong petrolyo. Nagkanayan si Palace Press Officer Claire Castro nga ang Development Budget Coordination Committee wala pa mo isyog rekomendasyon bahin sa pagsuspenso sa excise taxes sa mga produktong petrolyo. Apan ipaniguro si Castro nga doon ay igong supply sa lanang nasod taliwa sa hugot nga supply ni ini lukob kalibutan. Ni pa sidaan sa bang Energy Department nga wala pa nila nakita ang hamulurang umus-us ang presyo sa lana doon sa nagparang tensyon sa Middle East. Kasama mo sa negosyo ngayon ganyan yung Radio Man Marisa Abadies DYH Atak Ironman. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga ilhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
25: Radyo mo nationwide.
11: Doon ay kabay or kanunay kabang nga naguluya posibleng kunang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o guman pa. Pandili na kinahanglan nga bugas to pagka og dako mga kasama. Kaysa tag 20 pesos lang, kumplito na ang D-Vitamins kaya mong gikinahanglan. Ana-ana, kinibig ka na sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B-Vitamins, may lain nga pa, may laing designs pa kinik ka mga powerful ingredients. Mahong kung makatumar ka rin eh. Mahimog kang abdik, alerto o dilimtanon. Himsog pagyod, may ganang tibok lawas. Ayong kalimot, pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Inyo rin mapalit may gana sa mga butika sa inyong lugar. Umorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Duga detalye sa mga balita kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo para ang niila sa mga manupiyo sa Surahan. Nahatagan ninyo ang rice subsidy. Kasama mo sa balita, Rajaman Elimunan.
25: CYHP. Tatak. RMN. Report. Report.
14: Padayong giila ang mga malupyo sa syudad Cebu hatagan og bugas kagamhanan sa Dakbayan. Kay samtang dunay winning bidder sa paliton ng bugar mga tirado 145 milyon pesos nga gihatag sa nasod ng kagamhanan. Matud ni Mayor Nestor Achimal nga siguruhon sa city government nga matagan ini mao lang ang target beneficiary. Kini mao ang labing kabus ka mga malupyo sa syudad.
3: Kay pores ang dapuan man kun kinahanglan ni siya ma-identify kay dili ini magkadamo reklamo ani.
14: Si Mayor Nestor Achimal ang Department of Social Welfare and Services kundi SWS may gisaguran sa mayor nga mangu pag-ilas target beneficiary sa nasutang rice subsidy. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Balanos, DYHP, Tapak, RNN.
25: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
11: Ayay, nanatay winner ka na buntaga mga kasama, magkadawat na punog pahalipay. Paldo-paldo nga pahalipay, kasamang Julius Balili. Good morning, Yos!
5: Good morning, kasama ano? Good morning, kasama Ken! Good morning, Sobo!
11: Oy, nanay na luto niya!
5: Nagtangapos malasin, nabuntag. May buntag sad. Sa pangalan mo? Mambibing, Kokselian.
11: Mambibing, may buntag din mo, Mambibing.
5: Ay,
11: imuhaning, imuhaning ka rin din riya, ma'am.
5: Imuhaning ka rin din riya? Oh, oh, sir.
11: Oh, sama, magduha, magagtumak. Imuhaning, imuha.
5: Imuha.
11: Sa may mga sudan niya nga naluto na.
5: Para idagho, sir, oy.
11: Nana, para pamahaw na ni.
5: Oh, para pamahaw.
11: Pilamang kamuk, imuha nga mga tigluto ni, ha?
5: Ay, duha.
11: Duha ka buok. Oh. Kining, pila edad to rin mo, ma'am?
5: 56.
11: 56. Happy to day ka mag-senior ni Ay, ha?
5: Bata pagdagway si ma'am kasama nun?
11: Ha?
5: Bata pagdagway.
11: Bata pagdagway si ma'am bitaw, tinood. Oh.
5: Ninyo na ka, ma'am? Agay, gano'n ako. Alis mo ng tao, nangip na nga po na.
11: Pila ka buki mo ang mga anak, ma'am?
5: Sir?
11: Pila ka buki mo mga anak?
5: Tulo ka buok, sir.
11: Tulo ka buok. Pila ka buok yung mga apo?
5: Hindi, upat.
11: Upat sa mga apo. Asa man ni Ronay mo mga anak? Narapod niya?
5: Ang kamanghura na, dire. Ang isa to sa may...

0: motong ko sa kwarto.
1: Ah, okay.
0: Sa mga lord.
1: Nakato na ka dito?
0: Ah, nakato na ko, katulo.
1: Katulo na. Ah. Mm-hmm. Kini mo ka mga horan, minyo na eh.
0: Ako. Ito mo horan, minyo na. Ah, oo, nari isa kabuk anak.
1: Ah, nari po kabuk anak saan. Ah. Pero may kapaminog, di ba, HP ma'am?
0: Ah, always
1: good na siya. Always good na. Ay, tawag na dawata mong ginagmay nga pahalipay!
2: Yehey! Kasi mga lods, kasi ato nga sakpan, mga nga sa pahalipay, di ka sa DYFP! Yehey! Yehey! Apeke, kaya naman nga sakpan, naman kung nga sa pahalipay, di ka sa DYFP. Kung sa'yo mong kasulti?
0: Ah, daghang salamat sa DYFP number one.
2: Yehey! Number!
1: Salamat pagkasamang Julius Balili, mga kabanan. Kini atong kapabanagoman, gipanantas sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original koi herbal capsule. Suplemento nga gikan sa palia, kamungkay, garlic, luya ug ginseng. Gabay mo hatabi kanagari kong salamas, kanagari sa atong immune system. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
3: Pati bailhan, ngayon ko adunay, daghang toksin si malawas, mundili ka regular, nga magpagawa sa imong hugaw. Dugay kang mahilisan, mabuto ni muntian, makasinate kag insomnia. Kanunay ka magsagitang imong ulo para kinsa kalawasan ug lutahan. Dili paginhami sa imong kutis for memory. Excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sa imong pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, magtanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ang bahing kapalawas. Pagin ang matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
1: Oy, mga kasama o mga idol, ano yan may galang ang kahigayunan nga kamo makabitbit o mga papremyo. Ah, apil na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Andama na may galang yung mga resibo kung proof of purchase sa Biogesic. 20 pa kabuok lang may gala ang inyohang paliton nga Biogesic. Mahimong inisan ang Osaka o Osaka raffle coupon may gala ang ilahang ang imuhang kuan kanang resibo. Siguro duha lang may gala nga ang resibo sa pagpalit sa Biogesic, mga kasama. Nakapit sa kinis Agosto 10 sa pataas. Nagsugod atong August 10. Busa palit na may gala o Biogesic sa musulod ng mga pharmacies. 360 Pharmacy, ActiMed, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generic Pharmacy, Watson, Mercury Drug, Supermarkets and Convenience Stores, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, at sa panigoban, Shopwise, SM Supermarket, og SBI. Dito mo may galapanit ha, kaya itong mga premyo, mga higala. Ang major o minor prices, 2,000 pesos ang makadaog sa upa o tag 2,000 sila ang upat ang makadaog. Atong major winner, 5,000 ang grand draw na po upat kabog paigala ang makadaog. Makadawat sila o 10,000 pesos each, tax exclusive na. O niya ang atong grand draw, atong major winner, 100,000 pesos mga kasama. Ano lang sa Rewind HP, alamin si Bo, ha? Pagpa-ilis inyo hanggang mga resibo nga to sa coupon. Wala ba't oras, may kalasang ana lang kinatibok ang pwersa. Sa Rewind HP, alamin si Bo, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Kinahin ni Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa inyo, Radio Man, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangturuma sa sabang takna o sa sabang sibianan. At ang ibig kalas kasama ng Attorney Phil Fernandez Banyo, kamasunod ng rundayin sa Straight to the Point. Ay kalimut, matagad lang ang atalan, dahil gang Diyos, praise the Lord, hallelujah! Sabakadari.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita!
5: That portion was brought to you by North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix. That portion was brought to you by GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Dibitin! This news is

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung pirmi kapoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
8: Oras sa DYHP RMN Cebola 6:13.
0: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors. This time check is brought to you by Tusaran Forte.
9: Ubong makulit?
0: Just stop it. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
11: This time check is brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow.
0: This time check is brought to you by
12: Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
0: This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ang may kasama? This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo! That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo!
13: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kabon!
0: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
15: Ang galing! Pang matagalan!
16: Parang tayo lang han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
17: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
18: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
8: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wakitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
17: Straight to the point.
8: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tosibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot.
17: Straight to the point.
8: Ini lang gyud punyo boss nga lagad sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Bañok. Maoy pa dayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamay gala nga Biyernes o gapit sa 18 na buwan sa Setyembre tuiga 2026.
17: Straight to the point.
8: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
8: Naguna sa tumay skutanan karong nga buntaga mga kaigsunan, 37 anyos nga suspect pagpatay sa 2 anyos nga bata. Nangatarungan nga wa niya tuyo ang pagpatay sa bata ug igo lang niya kining GCPR?
2: Straight to the point.
8: Yawan istoryaha may gala. O napalabian ko noog doot. Maong nabunog ang lawa sa bata.
2: Straight to the point.
8: CPR siyang kagaral, mga higalan dos anyos, imunang i-CPR.
2: Straight to the point.
8: Yang ano man ang mga bunog, di man lang na-appeal man sa ulo. Ay, appeal na i-CPR ng ulo. Ito lang yung agi katawa-katawa, mga higalan. Matay ba yung taon ang bata, no? Ato nang kuaga report kagahapon ni kasamang Jane Gallardo. Niya atong gipaadto ni Mahigalang maong nagpatay. Matod pa dahil niya sa iyan tubag, i-CPR lang. Iyaw po ko na pagka-CPR, Mahigala, astang ugi, apil mag-CPR. Kay matod pa sa autopsy, Mahigala, nga initial autopsy result. Ang bata nagpakita nga nakasinati kini og subdural hemorrhage og blunt traumatic head injury.
2: Straight to the point.
8: Ano ba CPR nga na-apil man ang head? Apil mang ulo. Tagatarik pagtagadubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
8: Samtang sa Picas Bahin, Cebu City, Mayor Nestor Archibal ni Auhag sa Metropolitan Cebu Water District kung MCWD nga minusan ang mausik nila nga tubig isip kabahin sa pagpangandam sa masinati nga epekto sa El Nino nga posibleng mo resulta kini sa kakuwang sa supply ilabi na sa kabukiran.
2: Straight to the point.
8: Sa Picas Bahin, lokal nga kagamhanan sa Dakman Stolido ma kasamtangan mahigala, no? Lokal nga dakbayan sa Sugbo, kasamtangan makigsabot karon sa lokal nga kagamhanan sa Toledo sa tinguha nga makalabay o basura dito sa ilang landfill.
2: Straight to the point.
8: O nida kong problema, syudad sab karon mga sukitig paminaw, asa maglabay basura? At nahitagag pagtagad sab karon nga buntagan ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
8: Sa kauluhan, National Bureau of Investigation mususi sa 47 sa usa ka gatos ka flood control project sa distrito ni Kongresista Paulo Pulong Duterte sa Davao City.
2: Straight to the point.
8: Ito agi ko no mahigalas Davao ang baha. Ala sige, susiha, ha? Susiha pong uban kay lisod ba sa kayo ang nagbaha ang Manila niya ang Davao City na unsar man ang kalakiha. Lakip sa posibleng mga kakulian nga ilang liilion kung dili ba kini ghost o substandard nga mga proyekto.
2: Straight to the point.
8: Ang investigasyon sa flood control, bahalag ang nagbaha mahigala ang ubang mga lugar. Adto sa Davao ang focus. O nalagi na usab, nalagi na itong geography, hinot ng kalakiha. Natin pagtagad nabuntaga mga sukit ng paminaw sa ato pamanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
8: Samtang sa Picas Bahin, personal assistant ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nga si Jocelyn Serino nakabiya na sa nasod. Na nidali kini pagbiya samtang wa pa makapagawas ang Sandigang Bayan og whole departure order bato kaniya.
2: Straight to the point.
8: Tanaw niya mahigala na prison naman to iyang amo. Sibat na mga sukitig paminaw sa gawas sa nasod. Katarik pagtagad nabutaga mahigala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
8: Samtang sa laing bahin mga abogado ni kanil Presidente Rodrigo Duterte nagtinguha og dugang medical test alang kaniya aron pagdeterminar kung makasugakod kini pag-atubang sa husay sa iyang kaso dito sa International Criminal Court kon ICC.
2: Straight to the point.
8: Og sa laing bahin usab, laing big time oil price hike gipang lantawan nga ipatuman sa mga kumpanya sa lana sa sunod semana.
2: Straight to the point.
8: Sino ko sunod-sunod na magin itong problema mga sukitig paminaw. Pamanta undangi ani mga higala.
2: Straight to the point.
8: Ating hatagag pagtagad karong nga buntaga. Lain na po ni mahigala nga makalipong nga increase sa gasolina o krudo by next week mga sukintig paminaw.
2: Straight to the point.
8: O gang ato po ba na yun paghisgot labot mahigala sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte diin na ang mga amici curiae. Amicus curiae mahigala mi butyag atong isa-isay sa ilang mga pamahayag.
2: Straight to the point.
8: Atol sa gipahigayon impeachment tatraya.
2: Straight to the point.
8: Kinaguban pa ang mga eskutanan niyo mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
2: Hey! Kidney care time!
3: Sakit yun akong kilid. Maglisod kong pangihi. Niya. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
4: Okay, so nga nagka-kidney stone nung nagka-UTI?
3: Sa sige na ako kaugparat. Nainom na kong soft drinks o sa junk food.
4: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
3: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
0: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
5: Mahal ng paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan o uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga vitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
7: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
9: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
8: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
9: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking buti.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
5: Kao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
4: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
5: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
4: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
0: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Girl, after work, fresh gapon ka? Ako, murag kapoy na kayot ng awon.
3: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
2: Worth it?
3: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
4: Glow Pond's Miracle.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
6: Atong attack na may gala size 29 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: At sa dawaton may galang report kalos na kauban on board sa patrol na biuda nga giingong tigbaligya og Shabu sa may barangay tangke na sikop sa kapulisan. Paminawt ang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Jane Gallardo.
7: DYHP RMN Report.
8: Yes, Radio Man Attorney Rufiel, wa na nakatago pa ang 57 anyos na biuda. Human akungaan kini og kapin 35 mil pesos na balora sa gituuhang Shabu atol sa bypass operation sa barangay Tangke Dakbayan sa Talisay. Gila lang sa kapulisan ang ginakpan nga si alias Maria, kinsa gikonsidera sa Talisay City Drug Enforcement Unit na usa ka high value individual na drug personality. Sumala sa investigasyon sa Talisay Police, si Maria kanunay na nga subject sa madawat nila nga report sa kalabigitan na sa pagpamaligya sa ginadili nga droga sa ilahang lugar ug silingang barangay. Nasakmit gikan ka Maria ang lima ka mga pinakete sa Shabu. Sa pagkakaron, gibalog na ni sa Talisay Police Station o di paabot na mag-atubang kini og tukmang kaso. Kasama mo sa balita, ako ang inyong Rajman Jane Gallardo, DYHP, The Talk or Men.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Rasha Boy, Nationwide!
6: Okay, salamat, Jane Gallardo, sa mga report. Ato hatagay pagtagan mahiga itong duga mga issues kalatong taon sa atong pagbalik. Atong balikan mahiga na yung mga giimbitar mahiga lang ang mga amici curé dito sa impeachment court, mga sukin tigpaminaw. Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:31 na.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
10: Pila pila win! San Miguel Pila win!
11: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
12: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
13: We are World Connect. Your visa to a better future.
14: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
15: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumaka Bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
17: ACS. TCS.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
6: Atong attack na may gala size 24 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Now, atong balikan may gala daghang mga problema atong nasod tinuray lang. Punting grabiha sa ekonomiya, mga sugit ng Puminaw, dapay atong gasolina, sigilanig saka, mga kagalaan, kay tungod ng problema sa Middle East. Karon si Manaha, saka, next week, saka na sad. Dapay baha, mga higala, punting naghan ang problema, pero ang ato mga kagalaan, mura gilingaw-lingaw, manta sa laing salida. Nga kinini ang samtang dunidag kong problema, lingaw-lingaw na sa mo, tanaw na sa mong impeachment. Ang mga tao, mga sukit di Paminaw, muraga, di na makasunod sa impeachment gyud ang tanan, gumikan kay ting office hour man sa na mga higala, mo na ang atong programa mo gimonitor mga kagalaan, mo na ang muhatag tag mga updates, no? So far, wa may impeachment trial gahapon, o karon, adto pabalik sa adlaw Lunes and again, no? Sa adlaw Lunes, kung ama na, pizza 21, pizza 22, pizza 23, mo na ang dunay trial, Monday, Tuesday, Wednesday. Kanang Wednesday, September 23, mauna ka na ang voting. Kaya mag-voting na mahigala ang mga senator judges labot sa kinini ang appeal or motion for reconsideration ni Senador Judge Erwin Tulfo nga kinini ang threshold nga 16 votes paubsan mga higala, no? Kay tungod lagi mga sukit di Paminaw nga ang ubang mga senador wa naman makatambong, ha? Unya kining di na pagtambong wa na masakakita sa proceedings for whatever reason nga wa sa katambong, so 20 ra ang nakatambong. Kay baliko na ko mahigala kadto si Bato nagtago-tago, das Lorin Ligarda do na mahigalay medical leave. Unya duha ang nga priso, si Jinggoy o si Marcolita. So 20 na lang. So mahimo bang paubsan kanang maong threshold? So instead of two-thirds mga higala sa 24, nga 24 members ang Senate, mahimo ba nang ubsan into 20? Mo itong himoong denominator, gumikan mga higala kay wa naman itong ubang mga senador.
5: Straight to the point.
6: So diha nagkalahi ang mga opinions sa mga amici curé, ha? Nagkalahi ang mga opinion. Ang gibasihan na gyud mga higala kadto ra gyung akong giingon ninyo Article 11 Section 3 Paragraph 6 sa atong 1987 Constitution. Nanginahanglan ang korte mahigala mo invite og amici curiae just because of that particular provision of the 1987 Constitution. No? Kadto ra gyung last sentence gyud. Mauri gyud to mga higala. Now, niining mga amici curiae nga gipang invite puro si mga bugat, in fairness nila, ha, mga former Supreme Court Chief Justice nga sila si Chief Justice Artemio Panganiban, retired Chief Justice Renato Puno o retired Chief Justice Hilario Davide. Apan wa mo tunga dito, mas may tatong nitunga pero si Davide dahil para mapangutana sa Q&A kay pareha ba ni Puno. Ang kampunong stand is two-thirds sa present. Ang karon nga mga katong mga senators judges nga naa, pero sa Q&A natubag niya indiken nga dapat katong tuas presuhan pwedeng hatagan sa laptop
5: straight to the point
6: para makamonitor sila. So ug imong matan-aw do na say iyang opinion mahigala nga lahi pod sa uban, no? Siya Davide iya giswat lang iya, so di ta ka dili mapangutana mo na nga mo focus ang ta ining tulo ka mga amici curiae. So, ang mapangutanas, panganiban naman yun o si Puno o ginguman sa Asguna. So, si Davide, wa mo to nga, kay malagmit man ng iyang standay, ingon sa nga, katong mga justices nga nakadungog sa trial, present, pero malagmit, o sa Q&A, basing mapriyas ang Puno nga, panalitan o tagaan to sila o kwan, tagaan to sila o device, or makahatag og motion may gala sandigan bayan nga paatinon sila. Guarded lang. Ha? Kini mga butang nga may gala gi-example bayan ani Justice Puno nga dunay mga NPA kaniadto in reken. Mga NPA ha, nga pag hisgot na sa peace process, gipagawa sila, aron niya mo appeal. Sa hisgotanan sa peace process, paghisgot sa peace talk. Pagkahuman, balik sa peace one. But for that purpose alone, ah, nga, para sa peace process, gitagan sila gagayunan, nahitabo naman sa korte.
5: Straight to the point.
6: Nanong di man mahitabo, mahigala, ngadto nila ni Jinggoy og ni Marcolita.
5: Straight to the point.
6: Unay punto, mahigalang, former Chief Justice Renato Puno. Ikaduha, napailain ha, nga kong punto, nga di na lang nila idayon o present. Kadto si Ramil Madriaga indaykin. Si Ramil Madriaga, ang kaso ana mga kaigang kidnapping. Tinagka nagkaso na asa bilibid. Ila kining gihunahunaan nga ilang himuon nga state witness. Pero murag alanganin sila mo nandi na lang idayon. Ha? Kaya dapat mao makato inyong star witness, idayon to. Kung nabalakas sila mahigala, basig masikwati sila. Kaya kato bangong statement ni Madriaga, akong gibasa niya ang affidavit, wa pa gani maagi o cross-examination, wa naman. Sikwati namang daan. Ha? Malagmit mo ni hinungdan sa prosecution nga di na ito makatabang si Madriaga. Di talang idayon. Nakalas Madriaga pinriso na. Pero sa dihang ipatawag sa House Committee on Justice for purposes of giving his testimony ha? In the House Committee on Justice, yun ang itugutan man dahil nga magkagawas. Guarded lang. O karon impeachment. Panalitan nila pag-awason sa Ramil Madriaga kay ilang himuong state witness. Nga naman mo pwede man. Yang anong si Jinggoy o si kinini ang Marcolita Diman. Ha? So di mo rin maklaro ni mo nga doon ang mga kakulian ganyan. Kaya ang argumento may gala ni Chief Justice Renato Puno nga pwede nga suspended sila sa ilang mga higalang trabaho as legislators but kini mga kagalaan ilang pagka-senator judges lahi kini nga trabaho. Kung makagawas ang accused nga kriminal samang Madriaga, makagawas mga higalas verse 1 for purposes of giving testimony ngadto sa Quadcom or dito sa House Committee on Justice or dito sa Impeachment Court. Ha? Kaya mamay ilang plano nga ilang i-present si Madriaga. Ngano makagawas mo lang ng pinaliso man? Nga ngano kining senator judge di man makagawas?
5: Straight to the point.
6: Ha? Tako ka na mahigalang punto. Ha? Nga ako lang isumpayan ng opinion ni Chief Justice Renato Puno ha, nga nagtabo na sa mga NPA sa una, nangadakpan, nangapriso, but atol sa peace process, hisgutanan sa peace talk, gipagawa sila, kikito na nga priso mga commander, masaguto na eh. Mga officials, masaguto sa NPA. So inigabot sa istoryahanan sa peace talk, tako sila o gamit. So gipagawa sila sa prisuhan, aron nga maka-appeal sa peace process. So, kana ra nga purpose, specific for that purpose. Karon kining mga senator judges nga si Jinggoy og si kinini ang matawag nato Miguel Marcolita. Specific for that purpose as senator judges kanon di man kagawas. Kini delikado man ni ma-question ni Supreme Court ni. Mo na giingon ni Puno nga ayuhan ninyo kay otherwise og ma-question Supreme Court delikado og ma-annul pa kining maong na, mahitabo sa impeachment.
5: Straight to the point.
6: O doon ay grave abuse of discretion kay medyo mabutang manigwan. Tanawara, asa man to si Madriaga, ano din naman to idayon o present. Alanganin sila. Tanawon ko din mo mahigala, prangka pag-istorya ba? Wag i-ebidensya again, Sarah, so far. We do not know in the coming days, ha? Napabot, ha? But sa akong evaluation so far, lisod ni mo konbiktuhon, Sarah, especially the Filipino people are watching in these proceedings. How can you convict Sarah ni anak karong itabua ang Article 4 ilang gibiyaan sa 11 witnesses, tulo ra ka witnesses from the NBI, mao ilang gipresent. Unyag mayong kag NBI, of course, ang ilang mahigalang, aside sa questionable na ang testimonies, ang NBI is under DOJ. DOJ is under the Office of the President. Ang man og, wagi mo ilang independent witness? Pag-abot nila sa confidential funds, kutob lagi na mahigalang Gina Acosta, wa ni patawag sila chika, wa na ipatawag mahigalas nulas ko. Nga naman, nga uman mapatawag. O katos Ramil Madriaga, nga maumang katoy na-distribute sa kwarta in dekin. Inumdum ka na ito, yung lagi patawag si Madriaga dito sa House Committee on Justice, nga si Madriaga, maoy nag-distribute sa kwarta. Ano di ba ti patawag aron nga maklaro ba? Mamihimo ning missing link ning kalaki ha? Di ba si Madriaga may niingon nga siya mo ay nag-deliver sa kwarta? Pero problema lang ni Madriaga dahil kinasubraan pa itong iya. Nasubraan ang hila. Nasubraan niyang teori. Kaya theory sa prosecution, man good. In 11 days, gigasto ni Sara Duterte ang 125 million. Mama na, ang theory nila. Karon si Madriaga, iya mangipunan niya siya nga, wow, 24 hours lang, nahuro. Ang ilang kagaling yung witness mahigala, sa may tinood, in 11 days or 24 hours. So sa lakton pag-istorya, gibinin sa may basihan at medyo lisod. Ya karon, yan natin, about natin sa unexplained wealth. Sa unexplained wealth, ilang giuting kay ang sal ni Sara kay unexplained wealth ko no, 98 million. Ang sal ni Sara, pagka mayor, pagka busy mayor pa niya, ato nahimo sa mayor 7 million ra, 8 million, ano na napita ra. Karon, after 17 years, na 98 million ko no. Inikabot sa defense, anak, mahigala, magka-explain sila, anak. Isulti na daan, mga kagilang puwadaan. Tiyan mo na, kana nagudaan, kung pagka-vice mayor ni Sara o doon na siya napalit mga higalang yuta nga 5 million, in 17 years, inik-file ni Moglaing Salin, ang imong yuta ni appraise na o kusog na kayong pagka-appraise ron dahi. Butanta, Cebu City lang daan ron, sa Cebu City. 10 years ago, pwede ka pagkapalit o yuta, 20,000 per square meter. Karon, pangutana, within the city of Cebu, within sa puso Cebu, 80,000 per square meter pinagkagamay, 100,000, ngadto na sa 150,000 per square meter. Makalipong na ang yuta ni sa Cebu City. So, kung nakapalit ka yuta kani adto, 10 years ago or 17 years ago, inig-appraise ni mo ron, dako na kayo. Okay na yung mga higala, ma-explain eh. Kaya ang ilang ibasihan ko, in 17 years ko no, pagka-busy mayor niya, karon, nga dako kayo. Unya karon o mag-isgot na maigala o aside anak nga explanation, mas dagko man ang sa mga tulfo. Ang kang Rafi, 1 billion man. Suko slag maayo sa 98 million. Ang ila, 1 billion kang Rafi. Diapay kang Irwin Tulfo, 497 million. So muna nga, kung ebidensya may basihan, medyo lisod mga higalang konbiktuhon. Ang mayo, paubusan na lang na to kung kinsay pila mga higalay makabutar nga kwan nga na, mauna na. Convicto na. So, dili ni on the basis of evidence ang conviction ni kalakiha. Atong isugot ang tiwas, may gala. Standby, human lamang sa pipila, kapahinomdom. Alas 6:46 na.
17: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
18: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
21: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
22: Lolo, lingkod sakta. Nang luspad man kaayo ka.
23: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
24: Uy, 150 over 100 man.
25: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
24: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
25: Ay.
26: Papa, ayaw ka pala ka. Nakaduo ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
27: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
0: Kidney Care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
1: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
8: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
9: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
8: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
27: Available na sa Mercury o mga suking butika.
28: It's Melee Francis.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na lasayos 49 na sa atong baman-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the Point.
2: So atong balikan mga sukid di paminaw ng atong isgutanan. Ako balik ko na kaning maong mga justices, maayo ni o mga opinion sila. Pero doon ay mga higalay mas pintok nito nga doon ay legal basis. Sa ako lang gigingon mga higala, kining tulo mga chief justices ni Davide, Panganiban, Puno. Apan kinis asko na mga higala, associate justice ni mga sukid di paminaw sa Supreme Court. Ang nakabugat ni asko na mga higala, kay ang background ni asko na dahil ngilingig kayo. Ang nakabugat ni asko na, aside nga bar top notcher mga sukid di paminaw, appeal siya sa framer sa constitution. Sila mo ay naghimo nining 1987 constitution. Sila nag-draft ani usa si Ascuna. Ug labaw sa tanan si Ascuna maoy principal nga nag-draft ining Article 11. Kining yung about sa impeachment si Ascuna. Si Ascuna mo ay nag-draft ani may galaso siya mo ay angay pangutan-on gyud ani usa may pasabot ninyo ani pag draft nimo ani. Sige pangutan-on isto mo ni kabugat ni Ascuna. Kay kining tulo di man sila may nagsuwat. Si Puno ganis Panganiban, wa may appeal ganis sa Constitutional Commission in Daikin. Muna nga, niining gipang-imbitar nga amit si Cure ang pinakabugat mahigalas as kuna. Mabitaw na nga, kininiang, kinalan yung imbitaro na sa as kuna, dahil siya may tag-iya ng, mabutang mo ito siya, tag-iya na rong Article 11. Ha? Pagsuwat ana mahigala atol sa, kung ano, sa una magod, ang atong Constitution, 1935 Constitution, 1973 Constitution, Marcos Constitution man to. Pag puli ni Cure, katugod may gala mga provision sa Marcos Constitution, grabe ka ito. Kaya ang haod si Marcos man. Nga, giusab to may gala ang Constitution, ano nga tong nanatay demokrasya ba? Nga, ang presidente, dili na mabalik tong style sa unang martial law. Nga usa ka tao ray haod. Ha? Wanang gipalig-on yun ang Executive Department, Legislative Department, ug ang Judiciary. Ha?
1: Straight to the point.
2: Independent from each other. Makabarog siya ang matag-usa nila. Para nga dili ba, sa una magod, si Marcos mo ay presidente, si Marcos mahigala mo ay maghimog mga kwan, wala na kinahanglag mga magbabalaod sa una, si Marcos may muhimog mga presidential decree. So siya may haod, tanan. So muna nga, giusap ang Constitution, 1987 Constitution, muna na yung mahigalay, dakog kalainan sa 1973 Constitution. Ang nagtapok tong mga brilliant minds at the time, usay ni sa Ascuna. Unya sa Ascuna, ginaasahin aning Article 11 muna nga very material o very important sa Ascuna. Bugat sa kinap. Tanano ko na isik, parana ko ha, akong opinion lang. Niiningi pang imitar nga mga amit security, si Ascuna ay pinakabugat. Kaysa man mo'y writer. Ha? Parehala ko na mahigalabang, na akay na libgan na nagsuwat panalitan kasi unang panahon uso pa man nang suwat no karon email naman bisag na bisag libro panalitan ang na akay gibasa bisag ganing sa text gani indikin bisag sa text gani kana mga tiniksan sa mga batan-on lahi man ang tiniksan sa mga batan-on o kato mga tiniguang kay butang magyud nag klaro karon na karon og wa ka ka interpret na unsa man pareha nang BTW. Kung sa BTW na yun, imo gibasa ni Indek, sa BTW na yun, utro po nga kasabot si Indek, mutsa na eh, ikaw din man sa sana yung BTW, mutsa na, hindi pangutanan ni mo karon. O ikaw, Idol Boy, kiyo sa man eh, pangutanan mo, Jean Galliardo, ikaw man ginitis, ano sa'yo basabot sa BTW? Ay ko, anak, by the way. Imo pangutanan yun ang tag-iyan eh, kanang tiniksan ba? Kaya doon na kayo ma-interpret ba, parihan na yun. Iyon ko nung tayo na Maris, bago na kaila-ila yung Maris, yung pag ila-ila na karon, may pagtagan, anak, pag uli na, okay, sige, anya, text-text na, o sige, thank you, TC, anak. Iyon siya, magpagan yung kaila niya, TC, yung tubag siya na yung Maris, oy, yung siya nga, dili mo ko si TC. Ginata na yung kauban, yung sama niya, yung masag, thank you niya, TC, di mo ko TC. Pagpangutanan nito niya, kinsa man ka, T si ba, T niya si. Buti pa sabot ay naman is take care. Ibo pangutan on yun ang tag-iyana, kanamaong text, ha? Muna nga, ang pinaka-credible nga pangutan on mo, unsa may interpretation ni? Sa school nga, pangutan on mo, eh, sa inyong pag, sa imong pagsuwat ni, unsa may naagyon sa muna huna di ay? Ha? Huwag ka di? Pagsuwat ni mo na, kailahin mo ni? Nagbasa naman na nila, nagsunod naman na sa mahigala sila si Panganiban o kailan si Puno, manglikaw ni Japon, pero katong pinakabukat ang nagsuwat yun. Sa maong artikul. So, si Askuna magipangutana. O niya, pangutana ang history. Ano yung ano man nga, pag 1935, na may US Constitution, ang US Constitution, klaro, nga all members present. Ano ba na ito kopyahan na lang na, nga all members present? O niya, wag yun. Intentional yun. Ngilingig itong explanation may gana Askuna. At that time, sa 1935, ang history, ano ba? O karuna, ingon sa Askuna day, may ganit, kikipaus-usan na lang ganit ni 1987 Constitution. Pag 1935, yun, dili yun mga higala, kwan? Dili yun two-third? Ha? Yan, explanation ni Askuna, ha? Pagpangutan na mga higala ni Erwin Tulfo, mga sukit ni Pamino, okay?

0: kinanglan. Ha? Muna yung kalainan, may galag 3/4 o 2/3. Ha? Eh, ako suguon ko kaniyad to sa kung uyuan mo yung palit nito o tuba, pil. Saman, pilaman, 3/4. Yan ang 3/4 niya tuba, hamabaw naman na sa kwan. Hamabaw naman na sa galon. Ha? Kaya ka ng 1/4 niya tuba. Katalawal ko na, anadbantaan eh, mingon ang inyong maestro niya. Okay, get 1/4 sheet of paper kay mag-quiz. Ha? So, ang one whole paper, imuna siyang tungaon o kaupat, 1/4 tong pinaka, to, katong kaupato naman, ito ikaupat, buti 1/4. O matunga na siya, duha ka 1/4, 1/2 na. Ang tulo ka 1/4, hindi maris, muna na 3/4. O sa kwarta pa na, o 100 panalitan, unsa may 3/4 sa 175. Unsa may 3/4, unsa may, o 2/3 lang, 2/3 of 100, pila man. 2/3 of 100, 2/3, 100 is... 66.67. So gamay, mas gamay ang 2/3 kan mas gamay ganin ron. So gipangutan ng tulfo kaysa mo gusto nga maubos, gitubag sang askuna mahigala deliberate gito. Ato 1935, wa kita mangupya sa US. Naa naman ginang ilang constitution, 2/3 of all the members present. Pero wa to kopyahan nga present of all the members. Ikaduha wa to kopyahan nga 2/3. Gibutang gina to 3/4 gyud noon. Sa ito pa mas lisod pa ikonbikto o impeachment na ito 1935 constitution as compared now. Ha? Kaya ang 24 senators may gala, ang 2/3 ang 24 senators is 16 man. Nan kung 3/4 pa, di 18. Ha? Naglisod ganas ang 16 mo na lang lang paubsan, samot nang na 3/4 pa na. Kuya, ang pagkatubag ni Askuna may gala, kaya doon naman sa iya ganang itunan na isa may nagsuwat ko ng Article 11. So sa iyang time na, muna na yung doon na yung pag-usap nga 2/3. Gibugatan sa 2/3 eh. Anong lisod man mahigala ikonbikto? Gi-explain na ni Askuna, di mo na basta-basta ni mo na nga imo lang sa nang laliman ka ang power sa PICAS mahigalag ang presidente na ikin kung siya ang gusto ng impeach. Remember ba ya ha? Kini karon unsay decision ani mga senador mahigalang ilag yung umsan mo samot gamhanan si Marcos aning kalakiha. We are not only talking of Sara Duterte. What will happen to the next impeachment cases? This will open the floodgates mahigala of impeachment cases nga musupak sa presidente sa iyo niya pagtangtangon ng tanan. Muna gilikayan mga higala nga doon na gyoy bangil ba nga dili basta-basta nga maka-encroach ang powerful executive department kato sa legislative department. Muna ituyo din ha. Ha? So muna kung ingon, nilingin ko pag-explain ni Askuna no, balik sa istorya yung mga sukit ng paminaw. Niya pa, tiwaso na to ha. Pero insinya sa itong technician nga time na. Ah, sige, unya na lang tamang higala, unya, ato ipadayon eh. Sa ato mahigalang kininiang pagbalik na lang ito, Nistor. Okay na? Manila na? Sige, Manila sa tamang higala, ato ibalik karong ato taon. Ang ato pagpadayon mahigala sa explanation mahigala ni Justice Adolf Askuna nga mao'y nagsuwat anang Article 11 na yung nagsuwat about sa article ining impeachment mahigala. Standby, alas sa RBN 558 Manila, masunod na kanon dayon. Alas 7:04 na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Elementary School sa Manduriaw, Iloilo. Beneficiaryo ng Maria Corina Canoy Feeding Program ng RMN Iloilo.
3: Sa showbiz natin, Nation's Girl Group na Bini nakakuha ng tatlong nominasyon sa Break to the Awards 2026 sa Brazil.
2: Ito ang RMN Power of Hyper Local. Detalye natin mga balita ngayong 7:04 ng umaga. Asahan pa ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga susunod na araw. Ayon po kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Steven Kua, ilang mga manufacturer na ang unti-unting nagtaas ng presyo ng kanilang mga produkto. Bunso dito ng patuloy na pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar at posibleng epekto ng 60 pesos na aumento sa sahod.
4: Mga manufacturers, they're bidding their time but for sure they will increase prices. So hindi lang yung maghina ng peso versus the dollar, no? Pero also yung salaries, di ba? It's already approved, no? So increase in salaries, siguradong kahit hindi magtaas ang manufacturers, magtataas pa rin ang retailers. Kasi 12 ng tao magtataas. So double whammy yan. Talaga ang presyo ng bilihin. So depende sa item. Depende sa increase ng manufacturer, di ba? So wala sa kamay namin yun. Pero yung increase in percentage namin, kung let's say, depende rin cost structure ng bawat tindahan, bawat outlet.
2: Posible rin anya ang pagbabawas ng mga empleyado o pagsasara ng mga maliliit na kumpanya o yung mga micro, small at medium enterprise dahil sa umentang. aumento sa sahod.
4: Bilang panggalan, baka may magsara pa nga eh. Kasi yun na nga eh, masyadong malaki ang tinaas ng sweldo, which babalik din sa atin. So tinaas natin ang husto yung sweldo. Good for the people, may pambili, no? May pumiikot sa ekonomiya. Kaya lang, dahil biglaang ganyan, siguradong yung iba magpapawas ng tao, yung iba, dadagdag nga ang trabaho ng dalawang tao sa isa. Kaya gawin, you know, bawasan ng isang tao nga, ganyan, no? For 1.5 people. Yung iba naman, might think of closing already kasi too heavy na with taxes and everything.
2: Si Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kua sa panayam ng RMN.
3: Sa kaugnay na balita, dapat na raw aksyonan ng pamahalaan ang patuloy nga na paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Huling naitala ang historic low na halaga ng piso kontra dolyar noong Martes, Setyembre 15, na nagsara sa 62 pesos 92 centavos ayon sa ekonomist ng si Michael Ricaford, bagamat may pakinabang ito sa pumapasok na remittances mula po sa mga OFW, may malaking epekto naman ito sa mga ordinaryong Pilipino dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na sa mga imported goods.
5: Pero namang nakikinabang yung mga kumikita ng dolyar. Siyempre, ayun yung tinaas ng nagpapalit sila. Mas marami ng 9% yung mapapalit nila. Compared to more than 6 months ago, no? Yung mga OFWs, exporter, BPO, foreign tourists, mga foreign investors, yung mga may-ari ng dollar. Ayan, sila yung nakinabang doon, no? Kasi mas marami silang mapapalit. Yun nga lang, pagka nagpapalit sila at mamili dito, eh, tumaas din yung presyo ng mga pilihin dahil na yung mga imported. Kaya na-upset din. No?
3: Dahil dyan ay dapat daw tangkilikin ang produkto natin dito sa Pilipinas para hindi malugi sa laki ng importation cost na binabayaran sa pag-aangkat ng produkto ng ibang bansa.
5: Karamihan net exporting country, so it's really about time na palawigin pa natin, damihan pa yung exports natin, no? yung more agricultural products sa winners, no? Tsaka, ibig sa import na import, i-produce lang dito. Yes, agricultural sector, boost yung productivity sa manufacturing, ganoon din. Using the best global technologies, no? Para to boost the productivity na i-adapt natin yung mga yun, no? Yung global best practices para i-boost yung productivity, i-boost yung output, tapos at a lower cost, mababa din yung presyo.
3: Ang ekonomistang si Michael Ricaford sa panayam ng DZXL Arman, Manila.
2: Kwento attention ho sa mga motorista, mga chuper. Nakaumang na naman ang panibagong big time oil price hike sa susunod na linggo. Posibleng umabot ng hanggang 11 piso, 11 pesos kada litro ang taas presyo sa diesel. Hanggang 5 piso naman, 5 pesos sa kada litro ng gasolina. Sabi ng Department of Energy, dulot pa rin ito ng hindi matigil na tensyon sa gitnang silangan. Una nang inamin ni Energy Secretary Sharon Garin na matatagalan pa bago matuldukan ng giyera sa rehiyon.
6: Almost 7 months na tayo with this conflict in the Middle East. And today, based on our assessment, based on what is happening in the Middle East, and not only in Iran or the surrounding areas, but an increasing area of the Middle East, it seems to be not, hindi po mukhang matatapos kaagad. Ngayon,
2: samantala, sinabi naman ni Palace Press Officer Eusecler Castro na hindi natalakay sa 11th Economy and Development Council ang isinumiting certification ng DOE na umabot na sa halos $100 ang presyo ng kada bariles ng krudo sa Dubai. Sa ilalim ng batas, kapag naisumite ng DOE ang kumpirmasyong lumampas na sa $80 ang average price ng Dubai crude, maaari nang magrekomenda ang Department o ang Development Budget Coordination Committee kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin o tapyasin ang excise tax sa mga produktong petrolyo.
3: Senator Kiko Pangilinan, pinaghahanda naman ang National Irrigation Administration dahil sa epekto ng extreme El Nino. Kasama natin sa balita si Rajuman Condebatak.
7: Pinatitiyak ni Senate Committee on Agriculture Chairperson Kiko Pangilinan sa National Irrigation Administration o NIA ang kanilang kahandaan para sa inaasahang pinakamatinding El Nino na mararanasan ng bansa mula ngayong taon hanggang sa 2027. Pinamamadali ng mambabatas ang pagpapatupad at pagpapagawa ng mga irrigation projects, lalo't inaasahang extreme El Nino phenomenon ang mararanasan sa bansa. Idiniin pa ng senador na hindi ngayon ang panahon para magtipid sa kanal, pumps, reservoir, communal irrigation at pagkukumpuni ng irigasyon. Tinukoy ni Pangilinan na noong 2015 hanggang 2016, aabot sa 32,000 ektaryang rice fields ang nasira dahil sa naranasang El Nino, kaya dapat maagapan ang epekto ng extreme El Nino ngayon.
8: Hindi ngayon ang panahon para magtipid sa kanal, pumps, reservoir, communal irrigation at pagkukumpuni ng irrigation systems. Walang accomplishment kung walang tubig na umaabot sa sakahan at walang infrastructure kung hanggang papel lang ang proyekto, lalong-lalo na sa panahon ng El Nino.
7: Sinabi naman ni NIA Administrator Eduardo Guillen na mas proactive sila ngayon dahil may mga nakalatag silang short-term at long-term actions at mayroon ding climate change adaptation plans para maiwasan ang tuluyang pagkatuyo ng mga dams. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak, RMN.
2: Bagong sistema sa suspensyon ng klase tuwing masama ang panahon, pinamamadali ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama natin sa Balita Radyo Manchanel sa Lazar.
9: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng bagong sistema sa pag-anunsyo ng suspensyon ng klase dahil sa pabago-bagong panahon. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, layo nitong maiwasan ang kalituhan ng mga magulang at estudyante kung may pasok o wala. Isa sa mga pinag-aaralang panukala ang pagbibigay ng pangunahing anunsyo sa local government units na dapat nakaayon sa Department of Education. Ito ay para maiwasan ang magkakaibang abiso mula sa mga mayor, gobernador at DepEd.
10: Minsan biglang bubuhos ng ulan o bigla naman walang ulan. So kinakailangan po ito mas mabilisan kasi mas marami po kasi naapektuhan mga bata at mga magulang kapag hindi agad nagkakaroon ng announcement. So ang proposal po kasi isa na magmumula sa local government. Pero kailangan din kapag anong klase, red, yellow, so kailangan magkaroon ng pagtutugma para hindi magkagulo kung i-announce ba ng local, i-announce ng mayor, i-announce ng governor, i-announce ng DepEd. So, ganun po. Pero pinapamadali po ito ng Pangulo.
9: Batay naman sa pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education, umabot sa tinatayang 20 araw ng klase ang nawawala sa karaniwang pampublikong elementary school dahil sa mga suspensyon noong school year 2025 to 2026. Kasama mo sa DZXL RM in Manila, Radyo Manchanal Salazar, Tata, RMN.
3: Probinsya po tayo, isang bahay, poste ng kuryente at mga puno ay tinangay naman ng landslide dahil sa mga pag-ulan dyan po sa San Luis, Agusan del Sur. Makibalita tayo mula kay Rajuan Prince de las Marias ng Armen Butuan.
11: Tinangay sa pagguho ng lupa ang isang bahay, malalaking puno at isang poste ng kuryente sa barangay Doña Plebia, San Luis, Agusan del Sur. Nangyari ang landslide matapos ang naranasang pag-ulan. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa nangyaring landslide. Kasalukuyan nilagyan na ng harang ang lugar at pansamantalang pinagbabawal ang pagdaan ng mga sasakyan dahil sa panganib na dulot ng mga bitak na lupa at posibleng karagdagang landslide. Pinayuhan na rin ang mga residente at motorista na iwasan muna ang lugar para sa kanilang kaligtasan habang pinapala na naman ang lahat na naninirahan malapit sa ilog ng Agusan River na maging alerto sa panahon ng tag-ulan. Kasama mo sa DXBC, Arimeng Butuan at Yuman Prince de las Marias, Tatak RMN.
2: Magagamit na ng mga miyembro ng PhilHealth ang benepisyo kahit hindi umabot sa 24 oras ang pag-admit sa ospital. Sa inilabas na kautusan ng PhilHealth, maaring mag-file ng reimbursement claim ang kanilang mga miyembro at mga dependent kahit hindi umabot ng isang araw ang pananatili sa ospital. Gayunpaman, saklaw lamang ito sa mga pasyenteng iniinda o umiinda ng seryoso o malubhang karamdaman. Gayun din kapag kailangang ilipat sa ibang ospital at kung nauwi sa pagpanaw ng pasyente. Hindi kasama rito ang mga emergency room consultation, outpatient procedure o obserbahan lamang ang pasyente dahil sakop ito ng outpatient emergency care benefit package. Paliwanag ng PhilHealth, kailangang i-assess kung kailangan talagang ma-admit ang pasyente upang hindi maabuso ang pag-claim ng mga benefit. Nag-ugat ang pagbabago sa pulisiya kasunod na rin ng viral post sa social media noong Hunyo kung saan inireklamo ng ginang na si Maria Sulit ang PhilHealth dahil hindi o dahil pinagkaitan ng benepisyo ang kanyang namatay na mister dahil hindi naabot ang 24-hour confinement requirement.
3: Umabot na raw sa full capacity ang walong ospital sa Metro Manila dahil po sa leptospirosis. Sa datos ng Department of Health, okupado na lahat ng leptospirosis beds sa East Avenue Medical Center, Quirino Memorial and Medical Center, Tondo Medical Center at Amang Rodriguez Memorial Center. Wala ring bakanting kama na para sa leptospirosis sa Jose Reyes Memorial Medical Center, Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, National Center for Mental Health at Philippine Heart Center. Gayunman, sinabi ng DOH na may 128 na available beds para sa mga pasyente ng leptospirosis sa natitirang 12 pang ospital. Sa datos po ay aabot na sa 8,317 ang kaso ng leptospirosis sa ating bansa, mas mataas ng 14% kumpara sa 7,280 cases noong nakaraang taon.
2: Bilang ng namatay sa dengue sa Aurora ngayong taon, umabot na sa 7. Kabuang bilang ng mga tinamaan ay lumampas naman sa 2,000. Kasama natin sa Balita Radyo Man Mike Sigaral ng RMN Bataan.
12: Umakyat na sa 7 ang bilang ng mga nasawi dahil sa dengue sa Aurora Province habang pumalo na sa 2,172 ang mga kaso hanggang Setyembre 12 ayon sa Provincial Health Office ng naturang lalawigan. Mas mataas ito ng 137% kumpara sa 915 kaso na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa pinakauling monitoring, 106 bagong kaso ang naitala habang nasa 2.2% ang case fatality rate. Ayon sa PHO, pinakamarami ang kaso sa mga batang edad 1 hanggang 10 na umabot sa 917 o 42% ng kabuuang kaso. Pinakamataas naman ang bilang ng kaso sa Maria Aurora na may 463 cases habang sa Bayan ng Dilasag ang may pinakamataas na attack rate na 23.2 kaso bawat 1,000 residente. Hinimok ng pamahalaang panlalawigan ng publiko na sundin ang 5S contra dengue, search and destroy self-protection na measures, seek early consultation, support fogging kung inirekomenda at sustain hydration. Pinayuan din ng mga residente na linisin ang paligid at alisin ang mga lalagyan o lugar na maaaring pamugaran ng lamok. Sa Amon Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
3: Labing walong minuto nakalipas alas 7:18 extended ang pagiging miyembro ng mahigit 1,000,000 pamilyang Pilipino sa ilalim po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ito'y kahit naabot na nila yung maximum na 7-year limit sa programa. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, 1,744 na families ang nasa level 1 o yung survival at 1.37 million ang nasa level 2 o yung subsistence. Ibig sabihin, hindi pa rin kayang tustusan ng mga nasa level 1 at 2 ang pang-araw-araw nilang pamumuhay at kailangan pa rin silang bigyan ng tulong. Nilinaw naman ni DSWD Assistant Secretary for Conditional Cash Transfer Group, Elaine Falercuna, na hindi automatic ang extension sa mga pamilyang kabilang sa 4Ps at sila isa sa ilalim pa rin sa assessment taon-taon.
2: Mahigit 50 street children ang nasagip ng Department of Social Services and Development sa Bacolod. Kasama natin sa balita, Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
13: Nasa 52 kabataan na na-rescue ng Bacolod City Department of Social Services and Development sa paligid ng lungsod as of September 2026. Ayon sa Bacolod City Mendicancy Division Coordinator, Ann Jeanette Servano, ipinayag nito na sa kanilang joint operations kasama ang iba pang partner agencies sa ngayong taon, mahigit 10 sa mga street children na ito ang nasa institusyon na. Sa kanilang latest operations, 19 na kabataan ang kanilang na-house at 3 sa mga ito ang kanilang ipinasok sa institusyon. para sa temporary at permanent shelter. Ito ang mga kabataan na neglected, abandoned at mga namamalimos. Karamihan sa mga ito ang nakita malapit sa provincial capital Lagoon at malapit sa mga universidad. Kamakailan namang nang kanilang inoperate ang mga rugby boys sa harap ng isang convenience store kung saan dalawang minor de edad ang kanilang na-rescue. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Radyoman Albert Tener. Tatak Karamen.
3: Sa ibang balita, nakikipag-ugnayan na Department of Energy sa mga otoridad para magpatupad ng safety regulation sa pagkakarga ng electric vehicle sa mga barko. Ito po ay matapos lumabas sa paunang investigasyon na nagmula sa e-vehicle ang dahilan ng pagkasunog ng MV June Aster sa Coron, Palawan. Sa budget hearing ng Senado, kaugnay ng panukalang 5.57 billion peso na budget ng DOE sa susunod na taon, sinabi ni Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino na nakikipag-ugnay na sila sa Maritime Industry Authority o Marina tungkol sa issue. Pero iginit ng ahensya na hindi pa naman malinaw sa investigasyon na ang sakay nga ng e-vehicles ng barko ang talagang pinag-ugatan ng sunog. Sa impormasyon mula sa Philippine Coast Guard, may sakay ang MV June Aster na isang e-vehicle, limang motorsiklo, isang pickup truck at isang forklift. Kaugnay niyan, inanunsyo ng Montenegro Shipping Lines na ipagbabawal nila ang pagsasakay ng e-vehicle o hybrid EV sa kanilang mga passenger o cargo vessel sa lalong madaling panahon. Sa pinakahuling ulat ay aabot sa 77 ang bilang po ng nasawi sa sunog na yan ng MV June Aster at meron pang 8 na patuloy hinahanap.
2: Abangan sa aming pagbabalik, 2 taong gulang na bata ang pinatay ng kanyang amain sa Cebu.
3: National Capital Region Police Office naka full alert na bilang paghahanda sa mga kilos protesta sa September 21.
2: Ito ang RMN Power of Hyper Local.
1: RMN Network News.
3: Maybuntag Pilipinas. Sa Ilopos,
2: dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
14: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
15: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
1: RMN Network News. RMN Police Report.
2: 2 taong gulang na batang lalaki, pinatay ng kanyang amain sa Cebu. Kasama natin sa balita si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
16: Hustisya ang sigaw ngayon ng isang ina para sa kanyang 2 anyos na anak na pinatay ng kanyang sariling live-in partner sa Barangay Tisa sa lungsod ng Cebu. Inakala ng ina na si alias Marilyn na mahimbing lang na natutulog sa ilalim ng kumot ang kanyang 2 taong gulang na anak na si Max nang ito'y kanyang madatnan mula sa trabaho. Ngunit nang ito'y kanyang lapitan, wala na pala itong hininga at nang suriin ang katawan ng bata, tumambad sa kanyang mga mata ang dami ng mga pasa mula sa ulo hanggang sa iba't ibang bahagi ng katawan ng bata. Ang bata iniwan ng ina sa kanyang live-in partner na hinihinalang lulong sa ipinagbabawal na gamot. Kaagad namang naaresto ang suspect sa manhunt operation ng kapulisan. Ayon sa suspect, hindi nito sinadya na mapatay ang bata na sobrahan lang ito ang pag-apply ng CPR dahilan ng maraming pasa sa kanyang katawan. Ngunit sa autopsy ng bata, ito ay nagkaroon ng subdural hemorrhage at blunt traumatic head injury. Nakatakdang sampahan ang kasong murder ang suspect ngayong araw. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Candelinea, Tatak Arlimen.
1: RMN Police Report.
3: Lalaki sugatan matapos saksakin ng kainumang nag-ayang kumain. Ito po'y sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Radio Mark Bicabalo ng RMN Malaybalay.
17: Daling isinugod sa ospital ang isang 31 taong gulang na lalaki matapos di umano'y saksakin ng kanyang nakainuman, partikular sa Sitio Bugwak, Barangay Nabaliwa, sa bayan ng Pangantukan dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si alias Alvin, habang ang suspect naman na kainuman ng biktima ay kinilalang si alias Dudoy, 31 taong gulang na lalaki. Ayon sa report ng mga otoridad, nag-iinuman ang biktima at ang suspect at kalaunan ay niyaya ng suspect ang biktima na kumain sa kanilang tirahan. Sumama ang biktima sa suspect bagamat hindi pa man nakapasok ng pamamahay, biglang nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ng dalawa, rason ng pananaksak. Nagtamo ng sugat ng saksak sa kanang bahagi ng tiyan ang biktima at agad na dinala sa ospital. Ligtas naman ang kalagayan nito habang tumakas ang suspect matapos ang insidente. Kasama mo sa RMNDXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyo Manmar, Mika Balo, Tata, RMN.
2: Kinuwestiyon ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang kakayahan ni Vice President Sara Duterte na pamunuan ang bansa. Reaksyon ito sa pahayag ng tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Paulo Panelo na handa naman si VP Sara na palitan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kapag bumaba ito sa pwesto. Ayon kay Castro, karaniwan na itong sinasabi ng kaalyado ng mga Duterte na hangad ang resignation ni Marcos.
10: Normal at natural ito sa mga kaalyado at alagad ng Vice Presidente. Pero kung kakayanin niya sa ngayon na pumalit kay Pangulong Marcos Jr., seryoso ba to? It is absolutely delusional.
2: Aniya, patunay lamang ang mga ganitong klase ng pananalita na hindi nakikinig ang Duterte camp sa mga programa at plano ng administrasyon para sa taong bayan.
10: Ngayon nating nakita, may pag-amin na hindi sila nakikinig sa ating sinasabi. Kaya marahil ito ang dahilan kung bakit ang Vice Presidente ay nagmumukhang clueless. Walang alam sa anong ginagawa ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Laging binabanggit na walang ginagawa. Ito pala yung dahilan.
2: Binueltahan pa ni Castro ang pahayag ni Atty. Panelo na mahirap paniwalaan ang mga sinasabi niya sa press briefing.
10: May paggalang ba o walang paggalang? Nasa attitude, nasa character. Maganda ang salita, pero sa kaila-ilaliman yan, mababasa nyo kung ano ang nilalaman.
2: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
3: Ang Kongreso, iginit naman na prioridad nila ang pagsasabatas ng anti-political dynasty law. Makibalita tayo mula kay Rajman Grace Mariano.
18: Binigyang din ni House Speaker Faustino Boji D. III na prioridad ng bagong Kongreso na maisabatas ang isang anti-political dynasty law na makatwiran at naaayon sa konstitusyon. Ayon kay D., bahagi ng tungkulin nilang mga mambabatas na bigyang bisa ang mga patakaran at prinsipyong itinakda ng konstitusyon at isulong ang mga reformang nagpapalawak ng pantay na pagkakataon, nagpapatibay ng demokratikong pakikilahok at nagtataguyod ng mabuting pamamahala. Mensahe ito ni D. kasunod ng paghimok ng Korte Suprema sa Kongreso na magpasa ng batas na nagbabawal sa political dynasties sa lalong madaling panahon. June 3 nang aprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill number 8389. O panukalang Anti-Political Dynasty Act na nakakuha ng pabor na boto mula sa 267 mga kongresista habang 20 ang kumontra at 7 ang nag-abstain. DND, layunin ng panukalang batas na tiyaking ang serbisyo publiko ay mananatiling bukas sa mas maraming Pilipino. Ang mga limitasyong ipapataw ay malinaw at makatwiran at ang paggamit ng kapangyarihang pampolitika ay mananatiling nakabatay sa konstitusyon, sa pananagutan sa bayan at sa soberan anong kalooban ng mamamayan. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Makikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa kanilang international counterpart para maaresto si Jocelyn Serenio na kapwa-akusado sa plunder case ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ito'y matapos kumpirmahin ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa si Serenio bago pa man makapaglabas ng hold departure order ang Sandigan Bayan. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Ray Co, tuloy-tuloy ang kanilang operasyon para matunton si Serenio at mapanagot sa batas.
19: Tuloy-tuloy, just like anybody who is an issued warrant of arrest against them, ay hinahanap po natin yan at para mahuli, para maaresto. Now, as to the one who was able to, yung po ay siguro papasok na po yung international cooperation natin with other countries regarding fugitives of the law.
2: Maliban kay Serenio, nasa labas na rin ng bansa ang isa pang co-accused ni Romualdez na si dating Congressman Zaldico, habang may hold departure order naman ang isa pang kapwa-akusado na si Felicito Guevara na kasalukuyang nasa bansa pa.
3: Samantala, kopya ng sabina kay DPWH Regional Director Engineer Juby Cordon kaugnay sa flood control project sa Davao Region, inilabas na ng NBI. Kasama natin sa balita si Rajuman Gerald Ulep.
20: RMN Live Report!
21: Inilabas na ng National Bureau of Investigation na NBI ang kopya ng subpoena para kay Department of Public Works and Highways o DPWH 311 Regional Director Engineer Juby Cordon kaugnay ng iniimbestigang flood control project sa Davao Region. Inatasa ng Regional Director na humarap sa tanggapan ng NBI sa September 24 para magbigay ng kaukulang impormasyon at magsumite ng mga dokumentong may kaugnayan sa mga flood control projects na may iniimbestigan sa naturang regyon. Kabilang na rito ang 47 flood control project sa distrito ni Davao First District, Representative Pulong Duterte, na nakitaan umano ng red flag. Una lang sinabi ng NBI na iniimbestigan na nila ang umano'y mga ghost at substandard na flood control project sa Davao City. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakatanggap na ang ahensya ng mga dokumento kaugnay ng halos 50 proyekto sa 100 flood control projects na sinuri ng NBI sa isang distrito. Sinabi niya nga 47 ang unang na-plaga, ngunit 6 lamang ang malinaw na may nakitang problema. Dagdag pa ni Matibag, tinatayag na sa 1.9 billion pesos ang halaga ng mga proyekto sa distrito ni Duterte ang naigawad umano sa isang kontraktor na may malapit na ugnayan sa kanila. Inabi rin ng NBI Director na maglalabas sila ng subpoena sa 3 kontraktor at sa Department of Public Works and Highways, ngunit sinilaw niyang hindi kasama si Congressman Duterte sa ipatatawag. Samantala, sinabi ni Duterte na malugod niyang tinatanggap ang bahayag ng NBI, ngunit igriit na dapat walang selective investigation. Anya may, kung may ghost o substandard na proyekto, dapat itong investigahan sa amang panig ng bansa at hindi lamang sa Davao Region. Kasama mo sa GBEX and RMN Manila, Rajuman Gerald, Bulot, Tataka, RMN.
2: RMN Network News. Road elevation sa Dagupan dapat sabayan ng mas malaking drainage system ayon sa DPWH. Kasama natin sa balita idol Kate Dispo ng IFM Dagupan.
22: Hindi maaaring tumigil sa pagtataas ng mga kalsada sa Dagupan City, ngunit kailangan itong sabayan ng pagpapahusay at pagpapalaki ng drainage system upang hindi mailipat sa mga kabahayan at mabababang lugar ang problema sa pagbaha. Ito ang binigyang diin ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa kanyang inspeksyon sa Barangay Mayombo noong Huwebes, September 17. Ayon kay Dizon, dahil nga itaas na ang ilang bahagi ng mga kalsada, kailangang maituloy rin ang elevation sa mga natitirang mabababang bahagi. Kung hindi, dito lamang umano dadalo at maiipon ang tubig kapag umuulan.
23: Kailangan isabay natin dito sa pagtataas natin ng kagli. Kasi wala na tayong choice. Tinaas mo na yung ibang lugar. Hindi mo naman pwedeng pag-iwanan o kawawa naman yung mga mapag-iwanan. So, we will just have to look for other solutions that will complement yung pagtataas ng kagli.
22: Pero nilinaw ng kalihim na hindi road elevation lamang ang solusyon sa pagbaha. Partikular niyang itinuro ang pangangailangang sabayan ito ng upgraded drainage upang hindi sa mga bahay mapunta ang tubig mula sa mas mataas na kalsada. Sa Mayombo, sinabi ni Dizon na mula sa dating humigit kumulang 0.6 meter, pinalaki sa 1.5 meters ang drainage sa kanyang inspeksyon.
23: Kasi kapag hindi tayo mag-improve ng drainage tapos nagtaas ng kalye, ang tubig pupunta sa bahay.
22: Nakatakda ring pag-usapan ng DPWH DOH, lokal na pamahalaan, simbahan, at iba pang sektor ang iba pang flood control measures na maaaring isabay sa road elevation. Binigyan diin ni Dizon na kailangan ding bantayan ang pagpapatupad ng mga proyekto upang matiyak na tama at mabilis na naisasagawa ang mga solusyon laban sa pagbaha.
0: Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, RMN!
3: Hindi hihiling si Senador Dante Marcoleta ng Forlo sa Sandigad Bayan para makaboto sa desisyon kung dapat bagang baguhin ang 16-vote rule para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon po kay Marcoleta, itinakda na ng saligang batas ang 16 na boto para ma-impeach ang isang opisyal sa impeachment trial.
4: Nobody has the right to change the language of the Constitution. The Constitution says that no person should be adjudged guilty without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. That's it. It is as simple as that. Why should it be a subject of votation? Are you questioning the language of the Constitution?
3: Dismayado naman po ang senador sa pagsasantabi ng mga kapwa mamabata sa kanyang manifestasyon na iginigiit na sa voting threshold at pag-question niya na gawing presiding officer ng impeachment court si Senador Chis Escudero.
4: The last time I checked, it should be the Senate President who will preside. So kung hindi nila i-take up yun, bakit pa ako makikipag-participate doon? They have not even discussed, they have not even debated the merits of my manifestation and request. Sinabi ko pa nga doon eh, dahil sa kalagayan ko ngayon, hindi ko man lang ma-discuss sa inyo ito verbatim, pero sa pamagitan ng manifestation na ito, I'm hoping that you will discuss this and it will be taken up and deemed to be part of the proceedings of the Senate. Wala man lang.
3: Si Senador Dante Marcoleta.
2: Bukas ang prosekusyon na bawasan ng mga ipinresenta nilang dokumento at ebidensya sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y upang mapabilis ang takbo ng paglilitis ng International Criminal Court patapos punahin ang napakaraming ebidensya at testigo. Para naman kay ICC Counsel for the Drug War Victims Bayan Muna Chairman, Attorney Nery Colmenares, kahit sila ay pabor na mapabilis ang paglilitis. Aminado si Colmenares na nagulat sila ng personal na dumalo si Duterte sa ICC. Nakita rin nilang maayos naman ang kondisyon ng dating Pangulo sa kabila ng paggigit ng kampo nito na hindi na nito kakayaning dumalo pa sa kanyang mga hearing.
5: At least nang lumabas siya, nakita ng hindi ko alam kung anong purpose niya ba siya lumabas ngayon, hindi naman siya required, no? Required siya sa trial, but hindi naman trial pa ito. Pero ganyan pa man, ang tingin ko ha, napakita doon na hindi naman siya yung katulad ng pinuportray na ang hinahina na hindi na maka, parang kailangan na ng alalay na unfit na siya for trial. So, sige lang, tama naman na nag-appear siya at gusto naman ng mga kaanak ng biktima na makita siya yung tao na tingin nila responsable sa walang awa at karumal-dumal na pagpatay sa mga minamahal nila sa buhay.
2: Kaugnay nito, nagsumite naman ang dokumento ang mga abogado ng drug war victim sa ICC para ideklarang fit for trial ang dating Pangulo. Naka-full alert status na ang National Capital Region Police Office o NCRPO kaninang madaling araw bilang paghanda sa mga kilos protesta sa Metro Manila sa September 21. Ayon kay PNP Public Information Office Police Colonel Alan Reyko, mahigit 15,000 pulis ang ipakakalat sa Kalakhang, Maynila at matatapos ang deployment sa Sabado ng hapon. Inatasa naman ang mga ide-deploy na pulis na panatilihin ang maximum tolerance sa lahat ng pagkakataon. Sa ngayon ay wala pang namomonitor na banta sa seguridad ilang araw bago ang inaasahang kilos protesta sa Lunes, ang 54th na anibersaryo ng pagdedeklara ng Marcos Martial Law noong 1972. Samantala, sa iba pang mga balita mga kasama, good news naman tayo. Halos 100 estudyante ng Amy Rasol Elementary School sa Manduriaw, Iloilo ang naging benepisyaryo po ng Maria Corina Canoy Feeding Program ng RMN Foundation at ng RMN Iloilo. At naroon, si Radyo Man Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
6: Halos 100 na mga learner ng Amy Rasol Memorial School sa Manduriaw, Iloilo ang nagkabenepisyo ng Maria Corina Canoy Feeding Program. Bahagi ito ng 14th anniversary ng RMN Foundation Incorporated. Labis ang pasasalamat ng eskwelahan dahil sa masarap na snacks ng Kapisings Pansit Molo. Sa panayam ng RMN Iloilo kay Ma'am Lilibeth Taala, principal ng A. Mirasol Memorial School, sinabi nito na lubhang importante para sa physical, mental at emotional well-being ng isang bata ang feeding program. Aniya, magandang epekto nito sa academic, emotional at social performance ng mga learner.
7: At ini nga feeding program, dako gid ni nga bulig ang mahatag sa amo, no? Especially on the physical, mental and emotional well-being. And RMN, thank you so much.
6: Si Ma'am Lilibeth Taala, sa bahagi naman ng RMN Iloilo, siniguro ni Station Manager Rajaman Rodel Serpito na magpapatuloy ang foundation sa pagsasagawa ng mga aktibidad na makakatulong sa kabataan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN.
2: Pinay tennis ace Alex Iyala tuloy ang paghanda para sa Asian Games sa Japan. Kasama natin sa balita Radyo Manuel Santua.
8: Tuloy ang paghahanda ni Filipina tennis star Alex Iyala para sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Habang hinihintay pa ng Philippine Tennis Association ang desisyon ng Women's Tennis Association sa kanilang kahilingang exemption para kay Iyala. Kasabay kasi ng Asian Games ang China Open, isang mandatory WTA 1000 tournament na magsisimula sa September 30. Dahil dito, humiling ang FILTA sa WTA na payagan si Iyala na laktawan ng China Open upang makapaglaro para sa Pilipinas sa Asian Games. Nasa world number 18 ngayon si Iyala at siya ay ang pinakamataas na ranking sa women's singles player na kasama sa initial entry list ng Asian Games. Sa kabila ng hinihintay na desisyon ng WTA, sinabi ng Philippine Olympics Committee na nakatakda pa rin sumabak si Iyala sa Asian Games. Maaari kasing magkaroon ng ranking penalty at multa ang isang player na hindi sasali sa mandatory WTA tournament nang walang aprobadong exemption. Nauna nang umatras sa Asian Games ang Indonesian tennis player na si Janice Chen matapos hindi maaprobahan ang kanyang exemption para sa China Open. Para kay Iyala, mananatili siyang nakatuon sa pagsabak sa Asian Games at sa pagpresenta sa Pilipinas. Samantala, bago ang Asian Games, inaasahang lalahok muna si Iyala sa Singapore Tennis Open bilang bahagi ng kanyang paghahanda para sa kompetisyon. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
2: Ang Nations Girl Group na Bini nakakuha ng 3 nomination sa Breakthrough Award sa Brazil. Kasama natin sa balita si Myra Jane Nasaya.
9: Nadagdagan na naman ang international recognition ng Nations Girl Group na Bini. Nakakuha kasi ito ng 3 nominations sa Breakthrough Awards 2026 sa Brazil. Kabilang dyan ang international women's group kung saan makakalaban ng girls ang mga K-pop girl group na Baby Monster, Blackpink, Flow, Elite, ITZY, Katseye at Twice. Makakalaban din ng grupo ang mga international artist gaya ni Lisa, Lady Gaga, Ariana Grande, Doechii at Katy Perry sa international music video para sa kanilang kantang Sweet Tooth. Samantala, nakuha rin ng Blooms of Fans ng Bini ang nominasyon para sa International Fandom of the Year kasama ang 18 of fans ng Kings of P-pop, SB19. Bukas ang online voting para sa mapipiling mananalo sa official website ng Breakthrough Awards hanggang October 17, habang gaganapin naman ang mismong awarding sa November 24 sa Sao Paulo, Brazil. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
2: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab. Sa pangalan po o kasama rin si Radyo Man Ricky Rosales. Wala rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
24: Live via satellite. RMN News Nationwide.
11: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
16: Headlines sa itong mga balita. Cebu City Mayor Nes Archival nagdumili pagluwat ng pabahayag halabot sa tinguha pag-uswag sa barangay o SK elections. Kapin 300 ka mga bagong polis ang pormag na numpag bupabus na sila sa unum kabuan nga sub-sub nga training sa Regional Training Center diya sa lungsod sa Consolacion. Kini ang headlines sa itong mga balita.
11: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
12: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
13: Mga kasama, nasayod ko nga daghan na to ang naghimo ni ini. Kanang 100% nga ihatag nimo ang paningkamot. Sa trabaho, sa pamilya, o sa adlaw-adlaw ng mga hagit sa kinabuhi. Apan usahay lisod, dunay gyud mobira nimo paubos. Mataglihok, murag dunay musamok nimo. Ubong samok kaayo, non-stop nga ubo o katulo sa tutunlan nga magbalik-balik. Mga kasama, suklan tani sa atong gibuhat sa mga hagit sa kinabuhi. Para nako, usa lang ang epektibo sa pagsanta nini. Kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Stop non-stop dry cough o katulo sa tutunlan tungod sa nasal drip. Timan eh, kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Speed of relief may vary. Dextromethorphan plus hydrobromide plus phenylpropanolamine. Hydrochloride plus and paracetamol is the generic name of Tusilan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
24: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you
25: mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duhang ato sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, ato alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw daw ata. Para sigurado, adto palit o vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot! Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!

0: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
1: At oras karon, alas 7:50 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral centrum advance may more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: O garo sa detalye na sa atong mga balita, Cebu City Mayor na Sir Archival nagdumili pagluwat o pamahayag kalabos sa tinguhang pag-uswag sa barangay o SK election. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
3: CYHP, Tatak! RMN Report.
4: Nagdumili si Cebu City Mayor Nestor Archival pagluwat o pamahayag labot sa tinguhang pag-uswag sa barangay ug SK elections. Ang senado ug ang ubos by balaoran na aprobar na sa maglahing balaod noon nga mag-irog ini gikan sa Nobyembre ning tuig hangtod na tuig 2028. Gitrawas panawagan sa uban nga hinayon ang gitakdang pinilay nining tuiga. Matud ni Archival nga siya magagad lang sa makabot unya nga desisyon labot sa maong eleksyon.
5: Hindi lang ko wala kuy kuande kun sa lay desisyon dito si Babaw di lang ko mo-comment kay dagan
4: Si Mayor Nestor Archival gawas pag-uswag sa resultang pinili ay aprobado na usab sa Senado sa ubos by balaoranan ang pagpataas termino sa mga piling barangay o SK officials gikan sa 3 ka tuig gadto na sa 5 ka tuig. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong Radio Man Eli Bolonos DYHP Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo nationwide.
2: This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka-fresh.
1: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy a la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be extraordinary with MX3.
10: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa.

0: For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
1: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausus ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Normas Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batulite, samtang ang ato ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
2: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed, o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
3: At oras karon, alas 7:58 na. Padayon ta sa tumaga balita, kapin 300 ka mga bagong police ang formal nang nanumpag bupabus sa ilang unum kabuan nga training sa Regional Training Center niya sa Lungsod sa Consolacion. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
4: DYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Mabot sa 330 ka mga bagong patrolman o patrolwomen ang hingpit na nga nanumpa atol sa gidungan nga oath-taking ceremony nga gihimo sa Regional Training Center sa Barangay Hugan, Lungsod sa Consolacion kagahapon. Nga gipangunahan sa hepi sa Police Regional Office 7 nga si Police Brigadier General Arnold Abad ang mga mga bagong appointed personnel ng langkob kini sa 300 ka mga lalaki o 30 ka mga babae nga manampuson nga nakakumpito o nga nakapasar sa application process ubos sa Attrition and Regular Recruitment Program. Kini nagmarka sa ilang pagsulod sa serbisyo sa Philippine National Police o sinugdan na silang dalan paingon sa karera sa public safety o tinugyanan sa balaon o man sa pagpanumpa sa mga bagong police patrolmen o ga patrol women. Mupaubos na sila sa unum kabuuan nga public safety basic recruit course kung PSBRC. Binbansayon sila sa ilang kahibaw, skills, discipline o ga values nga rekisitos nga mahimo nga usa ka pulisa. Sa iyang mensahe sa mga bagong police trainees, si Police Brigadier General Arnold Abad mipahinumdum nga ang pagsulod sa serbisyo sa pagkapulis ang ngayang kininga ampingan. Ilang ibutang sa unang-una nga ilang responsibilidad nga kuptan ang pagsalig sa publiko o alagaran ng katawahang Pilipinhon ngadto na integridad o dedikasyon. Dugang pahinomdom sa general ngadto sa mga police trainees nga huptan ang mga mithi nga gitisok sa ilahang pamilya din ang sakripisyo o suporta nakatabang nga ilang nakabot ang ilang mga tinguha o ampingan ang dignidad sa ilang uniforme sa tibok nilang karera. Ang mga ceremony gitambong usab ni Police Brigadier General Isagani Fitizana, ang Deputy Regional Director for Administration sa Piero 7 o gubang niining mga staff. Gipahibaw ni Abad nga human sa pagpanumpa sa 330 ka mga bagong recruit, magsugod na usab ang ilang pagdawat sa binuan nga swildo gikan sa gobyerno. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ni Rajman Arbo sa Mantiriwa HP, Tata Karamen.
4: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
3: Kanto may nagtapos sa itong mga balita o sabi ni mga orasa, unyang ato mga kasamag mga idol ha, ito niya pong ipahinumduman. Nga labot ni ining kahigayunan nga makarawat mo nga ang papremyo apil ng Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Pinagi ni sa Bio Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo ang